0: Antonio Lambada.
1: Here we go.
2: Star FM, it's all for you.
3: Share
2: mo. Star Nation, Cebu, Abluan, Pilipinas, our Philippine Standard Time. 35 star minuto na makalipas ang alas 8 na nagmamagandang umaga. 8:35 in the morning.
4: Good morning!
2: At Cebu, Star Nation, welcome na po sa ating programang It's All For You in the Morning. Happy Monday pa rin po sa ating lahat, Star Nation. At syempre, mas magandain po natin ang ating umagahan ngayong araw po ng Monday para po sa ating papromula Bombo Radio at Star FM. Ang Swarte sa Palengke 2026, balde-balde pa premium na may cash pa. Kung saan, 9 million pesos total prizes sa ating pinamimigay nationwide. Star Nation, sino kaya ang mananalo ng ating special prize na limited edition na pinamimigay po nating radyo, Star Nation, na kung saan po ay rechargeable AM FM na meron pong LED light or flashlight. Sabay-sabay po nating alamin kung sino ang maswerte ngayong araw po ng Lunes.
5: Narito na ang isa sa mga mananalo ng Bombo Radio 60th Anniversary Limited Edition AM-FM Radio na may LED light plus 500 pesos cash.
2: Star Nation, laksan nyo na ang inyong radio dahil ang ating maswerteng winner, special prize winner ngayong araw po ng Lunes, ang kanya pong winning entry, walang iba kundi ang Sarsaya Oyster Sauce. At siya po, Star Nation, Sarsaya Oyster Sauce para sa kumakapitalinamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes. Gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ng sarap, kapit ng saya sa Sarsaya Oyster Sauce. Star Nation, siya po ay taga Taguig City. Ay, mga taga-Taguig City dyan, Star Nation, laksan nyo na ang inyong radyo, ha. Baka kayo na po ang ating maswerteng special prize winner ngayong araw ng Lunes. Dahil, congratulations to... Samuel Latoha! Samuel Latoha ng Upper Bicuta, Taguig City, na may winning entry na Sarsaya. Samuel Latoha, binanggit kita ng 37 star minutes after 8 in the morning. Ibig sabihin, meron kang 24 oras para makuha mo ang iyong papremyo, ha. Pumunta ka na dito, dali-dali sa ating impilan. Tayo matatagpuan sa Unit D, 18th floor, Strata 2000 Building, F. Ortigas Junior Road, Ortigas Center, Pasig City. Huwag mo kalimutan, ha, na magdala ang dalawang original valid IDs na merong paki-photocopy na rin. Kasi Samuel Latoha, kapag hindi ka nakarating dito ng owner before ng iyong deadline, ang iyong papremyo ay mawawala sa iyo. At tayo bubunot ang panibagong winner. Alright? Advance congratulations Samuel Latoha ng Upper Bicuta, Taguig City na may winning entry na Sarsaya Oyster Sauce. Sa Nation, tuloy-tuloy pa rin po ang inyong paghuhulog ng inyong mga entries dahil sa week number 4 na po yung ating tinatanggap, ha, na entries. Ito pa rin sa Swarte sa Palengke 2026. Balde-balde pa premium na may cash pa kung saan 9 million pesos total prizes ang ating pinamibigay nationwide.
5: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
3: Sarsaya Oyster Sauce para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap, kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
5: Gardenia, masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta gardenia.
3: Omega Pain Killer. Tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
5: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
1: Per DOH FDA CFRR permit number 0499 series of 2026.
3: Anong kapit ang mahiling makikain ng luto ko with Sarsaya Oyster Sauce?
6: Kapit bahay!
7: Hi, Mare!
3: Dahil lang Sarsaya Oyster Sauce, may kumakapit na ninamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba.
6: Kapit ka dyan!
3: Ibuhos lang at kapit ang sarap at saya with Sarsaya. Oh, anong kapit ang nagbibigay ng tamis sa alat at linamnam?
6: Kapit sarap, kapit saya
7: from Sarsaya!
8: Kapit ang sarap, kapit ang saya.
3: Amoy pa lang, alam mo nang masarap. Kahit simple umaga, espesyal.
9: Mmm! Holiday!
3: Almusalin ng nam.
9: Good morning!
3: Pagtanghalian.
9: Uy, may birthday ba?
3: Tanghalian linamnam. At sa gabi.
9: Wow! Paloche buwana!
3: Hapunan linamnam. Kahit anong oras, kahit anong okasyon. Holiday corned beef.
9: At holiday beef loaf.
8: Malinamnam holiday!
3: Kampante ako. Basta gardenia, masustansya.
10: Masigla ka sa ko. Basta gardenia.
11: Ang gardenia, mas ma-vitamins, mas ma-minerals, mas masustansya. Mas sulit. Sakada 100 gram na serving kaysa sa ibang brands. Fresh pa. Mas sarap.
10: Masigla ka sa ko. Basta gardenia.
11: May nutrients na tumutulong maging masigla. Malakas ang pamilya with proper diet and exercise.
10: Masigla.

0: 102.7 Star FM.
1: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod:
2: Bioderm, bida handa ka sa Bioderm;
1: Syngenta, bringing plant potential for life;
2: Pure Gold, always panalo.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
4: Bigla ang gastos.
5: Bagong plano?
6: Travel!
7: O kaya bagong negosyo?
8: Buti na lang, may Cebuana na Lumiere!
9: Sang lang?
10: Personal loan.
11: Jewelry.
12: Negosyo loan.
13: OFW.
14: At motor loan.
15: Basta loan?
16: Sa Cebuana?
8: Goods ka!
17: Supervised by the Banko Sentral ng Pilipinas.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM.
2: 9 million pesos worth of prizes ang ipamimigay nationwide.
1: Araw-araw mamimigay kami ng Bombo Radio 60th Anniversary Limited Edition AM-FM Radio na may LED light plus 500 pesos cash.
2: Tuwing Sabado, may mananalo as studio winners ng 5,000 pesos o 4,000 pesos o 3,000 pesos na cash prizes at may tatlong mananalo ng tigwa 1,000 pesos each. Sa napiling palengke naman, 10 ang mananalo ng tigwa 1,000 pesos in cash plus gift bag.
1: Sa grand draw, may 1 million pesos in cash na naghihintay sa inyo. Mamimigay din kami ng 25,000 pesos, 15,000 pesos, at 10,000 pesos sa 25 key cities na may Bombo Radio at Star FM stations sa September 5, 2020.

0: 102.7 Star FM. Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod:
1: Bioderm, bida handa ka sa Bioderm;
0: Syngenta, bringing plant potential for life;
1: Pure Gold, always panalo.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: Per DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod:
1: Holiday Beef Loaf at Holiday Corned Beef, All Day Holiday Beefy Meaty Linamnam,
0: Efficacent Oil, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan,
1: Orokan, maayos ang buhay mo.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: 102.7 Star
1: FM. Anong kapit ang mahiling makikain ng luto ko with Sarsaya Oyster Sauce?
2: Kapit bahay!
3: Hi, Mare!
1: Dahil lang Sarsaya Oyster Sauce, may kumakapit na ninamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba.
2: Kapit ka dyan!
1: Ibuhos lang at kapit ang sarap at saya with Sarsaya. O, anong kapit ang nagbibigay ng tamis sa alat at linamnam?
2: Kapit sarap, kapit saya from Sarsaya!
0: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
4: Holiday Corned Beef at Holiday Beef Loaf. Dalawang paper label ng corned beef in any size o dalawang paper label of beef loaf in any size.
0: Efficacent Oil. Isang cup o label in any size.
4: Orocan, isang product sticker o coupon na may Bombo promo titles.
0: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
5: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
6: Kampante ako, basta gardenia, masustansya.
7: Masigla ka sa ko.
8: Ang gardenia, mas ma-vitamins, mas ma-minerals, mas masustansya, mas sulit. Sa kada 100 gram na serving kaysa sa ibang brands, fresh pa, mas sarap.
7: Masigla ka sa ko, basta gardenia.
8: May nutrients na tumutulong maging masigla, malakas ang pamilya with proper diet and exercise.
7: Masigla.

0: Star FM.
1: 102.7 Star FM. It's all for you. Like more, share more. Star Nation, oras po natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. 12 star minuto na lang bago sumapit alas 10 na umaga. 9:48 in the morning. Pansamantala muna natin, Star Nation. Pinuputol ang ating programang It's All For You in the Morning para bigyan daan po ang ating po special coverage. Ito nga po'y patungkol po sa ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Star Nation, narito po ang Bombo News Center Makati para itin po sa atin ang ating special coverage.
0: 102.7 Star FM Special Coverage.
2: Ay wala talagang masyadong dekorasyon. May mga konting bulaklak lang sa gilid, pero hindi kagaya noong panahon ni dating Speaker Romualdez. Pero sabi nga natin, itong mga kaganapan, no, dahil nga sa, ang sabi nga natin, itong kaganapan ngayon ay talaga dahil nga sa mga nagaganap din sa ibang mga bahagi ng bansa, dahil nga nagpapatuloy pa yung may mga nakakaranas pa rin tayong mga pagbaha sa ibang lugar. So, kaya nararapat lamang din na maging simple Bombo Genesis itong zona ngayon na ikalimang zona ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. So far, yan lang po yung naging observation natin. Wala namang pagkakaiba dahil kung ang mga events at ang mga activities na naka-line up sa pagbubukas ng 20th ng regular session ay ganun pa rin Bombo Genesis. Ang pagkakaiba lamang ay dahil simple ang kaganapan ngayong araw, Bombo Genesis.
3: Well, last question, Bumbuan. Ano, bagaman maaga pa, no, mag-aalas 10 pa lamang, pero may mga napansin na ba tayo dyan na kahit pa paano yung mga pabunggahan na ng dress or ng mga barong ng mga mababatas natin, wala pa naman so far.
2: Sa ngayon wala pa naman, Bombo Genesis. Ang nakikita kasi natin ngayon ay mga simpleng Pilipinyana, simpleng damit parang ang nakikita natin. Pero aabangan natin yan mamaya, no, dahil iba naman yung isusuot kasi karamihan sa ating mga mababatas, mm-hmm, iba yung sinusuot nila sa opening ng session at iba naman yung sa zona na ng Pangulo. So abangan din natin yan, Bongo Genesis, dahil sa ngayon wala pa naman tayong nakikitang mga bonggang damit dito sa House of Representatives.
3: Okay, maraming salamat, Tumbuan.
2: Okay, live mula dito sa House of Representatives, Bombo Anady Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
3: Mamaya, kuha rin tayo ng development update dyan sa may Palasyo Malacanang, mga kaumbuhin. Hikayat po ng Palasyo Malacanang si Vice President Charo Duterte na panuurin daw yung ulat sa bayan ni Pangulong Marcos para may ma-share. No? Kasi ang sabi po ng Palasyo Malacanang, parang puna lamang or pawang puna lamang yung mga nababanggit po ng pangalawang pangulo, kaya po hinihikayat ang kampo ng pangalawang pangulo na panuurin kahit papano yung pag-uulat mamaya ni Pangulong Marcos. Pero bago ho yan, mga kabombo, meron pong mga serye ng mga rally na isinasagawa sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Maki-update po tayo dyan sa may Visayas area. Meron pong mga rally na isinasagawa din po dyan. Ang bagong Alyansang Makabayan ay nagsasagawa din po ng kilos protesta kasabay po ng ikalimang ulat sa bayan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayon pong araw. May exclusive report po dito ang Bombo Radio Rojas.
4: Magsasagawa ng zona ng Sambayanana ang bagong Alyansang Makabayan kasabay ng ikalimang State of the Nation Address o zona ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong araw sa panayam ng Bombo Radio Rojas kay Franz Castro, former Alliance of Concerned Teachers Partless Representative. Sinabi nito na isa ng tradisyon ng kanilang grupo ang pagsasagawa ng kilos protesta tuwing zona upang maiparating ang mga isyu at panawagan ng iba't ibang sektor ng lipunan. Ayon kay Castro, ang zona ng Sambayanan ay isang programa na magbibigay ng pagkakataon sa mga organisasyon at karaniwang mamamayan na may pahayag ang kanilang saloobin, paninindigan at mga mungka hinggil sa kalagayan ng bansa at sa mga isyong sa tingin nila ay hindi nabibigyan ng sapat ng pansin ng administrasyon. Umaasa rin ang kanilang grupo na tututukan ng Pangulo ang sektor ng edukasyon, partikular ang pagtaas ng sahod ng mga guro upang mapabuti ang kalidad ng edukasyon sa bansa. Dagdag pa niya, umaasa silang hindi lamang magiging pangako ang mga ilalahad ng Pangulo sa kanyang zona, kundi may isa sa katuparan din ng mga programang ipinangako nito bago matapos ang ganyang termino.
5: Oo, tama, no? Tradisyon na namin talaga yun, ano? na magkakaroon din ng parallel program at tinatawag na namin itong zona ng bayan na gaganapin doon sa, ano, no? Meron munang ano, first part na program ng bagong alyansang makabayan 12 to 2 doon sa harap nung Wilcon Depot sa may ano no sa may Commonwealth, and then 3 to 5 magkakaroon ng malakihang ano no rally din para sa SONA, kasi ito na yung alas 4 kasi magsisimulang magsalita si ano no si Pangulong Marcos, kaya sasabayan naman namin niya ng SONA ng bayan.
4: Mula rito sa himpilan ng Bombo Radio Rojas, para sa Bombo Network News, ito si Bombo Syra Joy Aluad Bautista. And this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo!
3: Nakuhan ho natin ang mataas na kapulungan o ang Senado ng Pilipinas, mga kabombo, sa pamagitan po ni Bombo Angelo Aganan, dahil yung sabi nga natin kanina, magbubukas ang kalawang regular session ng 20th Congress. At kamustahin po natin, una, yung liderato ho ng Senado, yung namumuo pa rin pong tensyon, lalo at hindi rin po matapos-tapos yung mga pagbatikos ng Senate Minority Bloc sa mga kasalukuyan pong lider ng Senado ngayon, ano, o mga nagsisilbing miyembro ng Majority Bloc. Kamusta dyan, Bombo Angelo? Balikan po natin mamaya si Bombo Angelo Aganan mula naman po dyan sa may mataas na kapulungan, mga kabombo. By the way, ano, para ho sa mga nagtatanong, magkakaroon po muna ng pagbubukas ng second regular session. And then after ho na mabuksan po ito, magkakaroon ng mga serye ng plenary proceedings dyan sa may mataas na kapulungan. And before mag-alas 3, ay bibiyahe na po ang, o mga alas 2, ano, bibiyahe na po ang mga senador papunta dyan sa may mataas na o sa mababang kapulungan diyan po sa may batasang pambansa complex. Ito po yung usually nangyayari, no? Bibiyahe po ang mga senador papunta po sa batasang pambansa complex launa alas 2 ng hapon in time para ho doon sa magiging ulat sa bayan ni Pangulong Marcos. Pero may ilang mga senador, I understand, na hindi ho yata dadalo, hindi ho yata manunood ng personal. Ito po sa ikalimang ulat sa bayan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Tama ba? Si Bombo Angelo, nagbabalik sa kanyang live report. Bombo Angelo.
6: Yes, Bombo Genesis, alas 10 nga ng umaga, bukas itong Congressional Session ng 20th Congress, at unti-unti na o paisa-isa nang nagsidilatingan dito ang mga diplomat at mga foreign delegates, at pumapasok na sila doon sa loob ng plenary ng Bombo Genesis habang nag-aantay dito sa ating mga senator. At kanina nakita rin natin yung Bombo Genesis na dito pagkakali ng Senado si dating Senate President Frank Binon. At bago yan, Bombo Genesis, para naman sa isasagawang State of the Nation address mamaya ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr., INP Senate President Sherwin Gatchalian, inaasahan umuno niyang magbibigay si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng update sa pagpapatupad ng pinakamalaking education budget sa kasaysayan ng bansa sa kanyang ikalimang State of the Nation address. INP Gatchalian, mahalagang maipaliwanag umuno ng administrasyon kung paano ginamit ang 1.35 trillion pesong inilaan para sa sektor ng edukasyon ngayong 2026, at kung ano ang naging epekto nito sa pagtugon sa krisis sa edukasyon. Umaasaan niya ang Senate President na mailalahad sa SONA ang mga konkretong resulta ng naturang pondo at ang mga sumusunod pangakbang ng pamahalaan upang makabuti ang kalidad ng edukasyon sa bansa. Samantala, Bombo Genesis, sa Senator Risa Hontiveros naman, sinabing hindi lamang ulat ang inaasahan ng publiko kundi resibo o patunay ng mga nagawa at mga hakbang ng pamahalaan upang maibsan ang hirap na nararanasan ng mga Pilipino. Aniya, nais marinig ng publiko kung paano tutugunan ng gobyerno ang patuloy na pagtaas ng presyo ng kuryente, tubig, petrolyo at pagkain, pati na rin kung paano mapapataas ang take-home pay ng mga manggagawa at marisumba ang kawalan ng sapat na trabaho. Bago yan, nauna na ang Bombo Genesis, nagsabi ang ibang senador katulad ni Senator J.V. Ejercito at Senator Robin Padilla na dapat ay may mga panagot nga dito sa mga numalyang flood control projects at dapat ay mailahad dito ng Pangulo Ferdinand Marcos Jr. kung ano ang magiging tungkol pa ng kanyang administration bago matapos ang kanyang termino. Bombo Genesis.
3: Okay. Doon sa pagpasok ng mga senador, Bombo Angelo, anong napapansin mo doon sa kanilang mga kasuotan? Kasi ang apelan ni Pangulong Marcos is mapayak lamang, ano, ng mga kasuotan yung gagamitin ngayon. Although medyo magpapalit pa yata sila bago yung pagtungo sa may State of the Nation address ni Pangulong Marcos dyan sa my house. Pero as of now, same pa rin yung mga kasuotan nila.
6: Tama ka dyan, Bobojenis, is payak lamang namin sa isa-utang ng ating mga senator. Ano? Sa katunayan, simple nga lang ang naging suot ng ilan sa mga nakita natin senador, katulad lamang itong Senate Minority Leader Alan Peter Tietano at ilang kasama niya sa minority, kasama itong si Senator Loren Ligarda at Senator Aimee Marcos. Bagamat na kita rin natin dito kanina, Bumbogelis, is na meron ng mga foreign delegates ano, at mga diplomat mula sa iba't ibang bansa. Ay ganun din ang kanilang mga kasuotan, Bumbogelis.
3: Usually, nagsusuot si Senator Loren ng mga statements, sir, ano? Even Senator Aimee Marcos. Pero ang mga kilalang bumabatikos kay Pangulong Marcos, like si

0: ibibigay ng talong pating ng Pangulong President Marcos Pangulong
1: Sa usapin ng liderato ng mataas na kapulungan, anong usap-usapan ngayon dyan? May posible bang mga ganap na pagbabago or anything of that kind? O Bujero?
0: Mangyari sa ngayon, Bujero, ano, sapagkat alam naman natin yung ilan sa mga senador na kasama dito sa minority bloc, pati ikaw si Senator Jason Estrada at Senator Dante Marcoleta, habang itong si Senator Ronald Marin de la Rosa naman ay hindi pa matagpuan, hindi pa alam kung saan ang pinaroroonan o ating bibilangin ng Bujeni Sus, ano, ay siyam o walo na lang itong natitirang minority senators dito sa plenaryo at labing tatlo naman sa majority. Kaya malabong mangyari. So, that being said, stable ngayon ang liderato nito si Senator Sherman.
1: And so far, doon sa minority, wala pa sa kanilang nagpapahayag ng intention na sumama or umanib sa majority?
0: Sa ngayon, Bobo Genesis, pinukumpirma pa natin yan. Wala pang statement, wala pang informasyon na mayroong tatalon o lilipat ng grupo dito nga sa pagbabalik ng second congressional session ng 20th congressional.
1: Oo, okay. One last question na lamang, Bumujelo, ano? Naibalita natin nung Saturday yung sinasabing banta sa buhay ni Senator Risa Ontiveros. Kamusta siya ngayon diyan? Kamusta yung kanyang seguridad diyan sa may loob ng Senate of the Philippines?
0: Sa usapin ng seguridad, Bumbogenesis, mahigpit ang seguridad ng Senado simula doon sa date hanggang sa pagpasok. Lahat ng security measures na pinapatupad, lalo na itong mga metal detector bago makapasok dito sa Rosali. At nauno na rin sinabi ni Senate President Sherwin Gatchalian na inalok niya na itong si Senator Risa Ontiveros ng dagdag na security ano, para sa kanyang kaligtasan. Sa ngayon, Bumbogenesis ay mapayapa naman at tahimik dito sa Senado. Bagamat kaninang umaga, Bumbogenesis, may impormasyon, bagamat tinukumpirma pa natin, ay mayroong mga pumunta dito, mga SWAT team, ano, dahil meron kumanong kahinahinalang bago sa labas ng gusali ng Senado ng kanilang sinusulit. Pero pagamat kinukumpirma pa natin yung Bobo.
1: Okay, sige. Maraming salamat. Ingat ka dyan, Bobo Jello.
0: At yan muna ang mga latest mula dito sa Senado ng Pilipinas. Ako si Bombo Angelo Ganan, and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio. Boom!
2: Star FM 102.7 Star FM Special Coverage.
3: Makisama sa bilyong-bilyong tao sa buong mundo sa Healing Streams Live Healing Services with Pastor Chris. Ang Christ Embassy Philippines Church ay iniimbitahan kayo ngayong Sabado, July 25, 2 p.m. sa Marikina Sports Center at Linggo, July 26, 2 p.m. sa Paco Arena. Kung ikaw ay nangangailangan ng kagalingan, pag-asa o isang himala, ito ng iyong pagkakataong maranasan ang pag-ibig at kapangyarihan ng Diyos. Magrehistro sa herald.healingstreams.tv/CEPHIL.
4: Play live Baccarat with real live dealers at Bet88.
5: Place your bets. Player or banker? Player wins. Enjoy your winnings.
4: Bet88, your ultimate playground.
6: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at Paccor.ph.
2: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
7: Sarsaya Oyster Sauce. 2 empty sachets ng Sarsaya Oyster Sauce in 30 grams.
2: Gardenia. Isang empty plastic ng any loaf variants and sizes.
7: Omega Painkiller. Isang cap o label in any size.
2: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
8: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
9: Kampante ako, basta gardenia, masustansya.
10: Masigla ka sa ko, basta gardenia.
11: Ang gardenia, mas ma-vitamins, mas ma-minerals, mas masustansya. Mas sulit, sakado 100 gram na serving kaysa sa ibang brands. Fresh pa, mas sarap.
10: Masigla ka sa ko, basta
11: may nutrients na tumutulong maging masigla. Malakas ang pamilya with proper diet and exercise.
2: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM Drop Boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.
12: Pure Gold Rosario, Pasig. Dr. Sixto Antonio Avenue, Pasig City.

0: Cosay Mini Grocery, Number 17 Countryside Avenue, Santa Lucia, Pasig City.
1: Paro G Sari Sari Store, Block 3, Lot 18, Peacock Street, Richville Centennial 2, Pinagbuhatan, Pasig City.
2: Kabayan's Gotohan and Kainan, Panay Avenue, Corner Scout Borromeo, Barangay South Triangle, Quezon City.
0: Noli's Tindahan, 39 ND Valderrama Street, Pasig City.
3: Congratulations sa isa sa mga palengke winners ng Swerte sa Palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
4: Sulit ang pagpunta ko rito sa palengke dahil nag-enjoy na ako nanalo pa. Ako pala si Thelma Mercurio mula sa address na 2211 Marconi Street, Barangay San Isidro. Isa sa mga swerte na malengke ng winners ng 1,000 pesos in cash at 500 pesos of work gift pack na may isang Coro Pantain, 1 box ng MX3, coffee, 2 bags of gold, cup, sardines, and 1 piece of Comea, 3 cube palabok dito sa Pasay City Mall and Public Market sa Libertad, Pasay City. Para sa palengke, activation ng swerte sa palengke 2026 weekly noong July 24, 2026. Gagamitin ko ang premium na panununa sa mga grocery sa 100 pesos, 200 pesos, 300 pesos, 400 pesos, 500 pesos, 600 pesos, 700 pesos, 800 pesos, 900 pesos, 1,000 pesos. Maraming salamat Star FM, Bombo Radio at sa lahat ng sport. It's all for you. Like and share mo.
5: Star FM
6: 102.7 Star FM Special Coverage.
7: Na bago nga ilang linggo bago itong State of the Nation address ay inaprubahan na yung dagdag sahod, yung 85 pesos na aumento dito nga sa National Capital Region. Bagaman nagkaroon ito ng mga komento, no, lalo na doon sa mga workers na bakit nga ay dalawang bigay pa ito doon sa mga manggagawa. Pero yan din ang ating antabayanan kung babanggitin ba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang patungkol sa mga manggagawa. Kanina, Bombo Genesis, nakita rin natin dito bago magsimula yung session sa House of Representatives, yung pagpasok ni Representative Elijah San Fernando na isa rin na nagtutulak na mabanggit o matalakay nga sa sona ng Pangulo ang mga patungkol sa mga manggagawa. Bombo Genesis.
8: Okay. Diyan sa may South Wing, Bombo Isa, kamusta naman dyan yung pagpasok ng mga Senate? I understand na mas inuuna nilang or mas pinipili or marami sa kanila mas pumipili doon sa may North Wing pumasok. Sa South Wing so far, kamusta dyan?
7: Actually, Bombo Genesis, yung North tsaka South Wing ay parehas namang bukas yan, no, doon sa ating mga mambabatas dahil nga may option sila kung saan sila maaaring pumasok. Kaya naman yan din yung ating inaantabayanan. Both sides, no, ang ating team ng Bombo Radyo Philippines. Ngayon, Bombo Genesis, kanina nagsimula na rin nagsipasukan dahil nga start na ng kanilang session dito sa loob ng House of Representatives. Bombo Genesis.
8: Pero yung mga napapansin mo, mga pumapasok so far ng mga mambabatas, ano mga kasuotan nila? Regular pa rin ba na barong Tagalog or may mga ano na, may mga nakasuot na ng medyo magara-gara na?
7: Yes, Bombo Genesis, kapansin-pansin kanina yung pagiging simple nga ng kasuotan ng ating mga mambabatas. Bagaman mga Filipiniana, barong yung kanilang mga sinusuot, wala naman tayong nakitang magarbong suot ng ating mga kongresista dahil, no, yun na rin yung talagang abiso sa kanila para nga dito sa ikalamang State of the Nation address. Mamaya, Bombo Genesis, titignan natin yung mga kasama ng mga mambabatas kung paano sila nagsuot nga ng kanilang mga Filipiniana at mga barong Tagalog, Bombo Genesis.
8: Okay. Maraming salamat, Bombo Isa.
7: Yan muna ang latest update mula dito sa House of Representatives. Ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radyo Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo!
8: Abangan din mamaya ang live report mula kay Bombo Jaira Hanggayo, mga kabombo. Si Bombo Jai ay nariyan din po sa may North Wing ng House of Representatives kung saan po inaasahan yung mas maraming bulto ng mga mambabatas ang papasok. Kung babalikan po ninyo sa mga nakalipas pong mga State of the Nation address, yung North Wing na yan, yan po, o dyan po pumapasok ang mga mambabatas or karamihan sa mga bisita dahil andyan po yung, ano, andyan po yung tinatawag na red carpet, yung dinadaanan po nila na nilalagyan po ng kulay dugo na carpet. Pero sa ngayon, hindi na po kasi yun inilagay. So, parang pareho na lamang yung sitwasyon sa may North Wing at sa may South Wing. Pareho pong lagusan, pareho pong daanan ng mga bisita papasok dyan sa may House of Representatives. So, ewan ko kung may mga pagbabago humamaya dahil nga wala ng red carpet dun sa North Wing, posibleng halos pare-pareho na lang siguro yung magiging kaganapan ano, between yung dalawang wing na yan or dalawang daanan papasok doon sa may session hall mismo ng House of Representatives. Update pa rin po tayo sa mga serye, magkakabombo ng mga kilos protest at yung pagkahanda po ng kapulisan po natin mula sa iba't ibang mga probinsya dahil lahat po ng mga police unit, mga police offices ay naghahanda para ho dito sa State of the Nation address just in case may mga development or may mga issue sa ground level. Kasama na po dyan yung mga serye din po ng mga protesta sa province level. Ang kapulisan po sa may Bacolod City at Negros Island Region, nakanda na rin po dito sa State of the Nation address ni Pangulong Marcos. May update dyan ng Bombo Radyo Bacolod.
9: Nakahanda na ang Police Regional Office Negros Island Region ng Puwersang Pansiguridad sa buong Negros Island Region kasabay ng State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ngayong araw Hulyo 27. Sa panayam ng Bombo Radyo Bacolod kay Police Lieutenant Colonel Joe M. Malong, tagapagsalita ng PRONIR, sinabi nitong may mga itinalagang area of concentration para sa mga security forces na kinabibilangan ng Bacolod, Kabangkalan, Dumaguete City at Siquijor na karaniwang lugar kung saan idinaraos ang mga rally. Ayon kay Malong, maigpit ding minomonitor ng PRONIR ang Sagaya at Escalante City sa Northern Negros dahil kabilang din ang mga ito sa mga lugar na madalas pagdausan ng mga protesta. Bukod sa mga tauhan ng Civil Disturbance Management o CDM na naka-standby, naganda rin ang PRONIR ng Regional Standby Support Force na maaaring agad na i-deploy sakaling lumala o mag-escalate ang sitwasyon. Samantala, nanawagan ng Bacolod City Police Office o BCPO sa mga protesters na sundin lamang ang mga pinapatupad ng mga alituntunin upang masiguro ang seguridad ng publiko at mapanatili ang kapayapaan at kayusan kasabay ng mga nakatakdang rally kaugnay ng State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ngayong araw Hulyo 27. Sa panayam ng Bombo Radyo Bacolod kay Police Lieutenant Colonel Lester Liada, Deputy City Director for Administration ng BCPO, sinabi nitong kinakailangang tiyakin ng mga grupong magsasagawa ng rally o protesta na mayroon silang permit mula sa Bacolod City Government. Isa rin sa mga dapat lumagda sa permit ang BCPO kahit pa ang aktibidad ay sasagawa sa Freedom Park o sa Public Plaza. Sa ngayon, ayon kay Liada, bayan muna pa lamang ang grupong may naaprobahang permit. Aniya, nakipag-ugnayan na sila sa Bacolod City Fire Station at sa Bacolod City Disaster Risk Reduction and Management Office para sa posibleng augmentation sakaling lumala ang sitwasyon. Tiniyak din ni Liada na hindi nila hahayaang magsiksika ng mga tao sa Freedom Park upang matiyak ang maayos at mapayapang pagsasagawa ng naturang aktibidad. Samantala, ipinagbabawal na rin ang pagsusunog ng mga effigy ng Pangulo sa mga rally at protesta alinsunod sa mga regulasyon ng Department of Environment and Natural Resources o DENR. Nanawagan naman si Liada sa mga protester na sundin ang lahat ng umiiral na alituntunin ng lungsod sa pagsasagawa ng kanilang protesta.
10: Hindi po. Bawal yun sa Hunabis. Magagalit si DNR sa atin pag may sunog-sunog tayo dyan. So, definitely wala. And of course, kahit yung kalat, yung mga basura nila, part yan sa coordination.
9: Mula rito sa lalawigan ng Negros Occidental, ito si Bombo Mary Chris Alob. And this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
8: Meron na ho tayong 15 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga. Inihikayat ng Palasyo Malacanang si Vice President Sara Duterte na panuurin ang 5th ulat sa bayan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang tanong ko dito, manunood ho kaya ang 2nd Pangulo? May live report dyan si Bombo Jaira Hanggayo.
11: Yes, Bombor Genesis, no, nanawagan ang Palasyo Malacanang at in-encourage nga itong si Vice President Sara Duterte na mag-attend, manood at makinig dito sa ikalimang State of the Nation Address ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. ngayong araw, Hulyo 27. Sa isang panayam, sinabi ni Malacanang Press Officer Undersecretary Claire Castro na makatutulong ang pakikinig sa State of the Nation Address upang mas maunawaan ng Vice Presidente ang mga programa ng administrasyon at kung paano siya maaring makatulong sa pagtugon sa mga kinaharap ng mga problema dito sa ating bansa at mga makaharap ng mga suliranin ng mga Pilipino. Ayon kay Castro, tila hindi umano updated ang Vice Presidente sa mga nangyayari sa pamahalaan sa kabila nito. Nanatili naman si Vice President Sara Duterte sa listahan ng mga VIP na inimbitahan sa taunang State of the Nation Address kahit hindi inaasahang dadalo. Ayon kay House Secretary General Reginald Chelo Garafil, bahagi ng protocol ang pag-imbita sa Vice Presidente sa State of the Nation Address, anuman nakasalukuyang estado na relasyon nito sa Pangulo. Kinumpirma rin niyang na ipadala na ang opisyal na imbitasyon sa Office of the Vice President. Kung babalikan natin Bombo Genesis noong Hulyo 16, iniulat ng Office of the Vice President na bumiyahin itong si Vice President Sara Duterte patungong Qatar, United Kingdom at the Netherlands upang bisitahin ang kanyang ama na si former President Rodrigo Roma Duterte na kasalukuyan nakakulong sa The Hague kaugnay ng kasong Crimes Against Humanity. Matatandaan ilang ulit nang hindi dumalo itong si Vice President Sara Duterte sa State of the Nation Address ni Pangulong Marcos matapos lumamig ang kanilang relasyon sa politika. Muli siyang dumalo sa SONA noong year 2023 nang nananatiling maayos ang ugnayan ng dalawang pinakamataas na opisyal ng bansa. Sa kasalukuyan, nahaharap itong si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial sa Senado kaugnay ng mga articles of impeachment na inihain laban sa Vice Presidente at galing yan sa House of Representatives. Gayunman, kabilang pa rin siya sa mga VIP nga no, na naimbitahan dito sa SONA kasama ng mga dating pangulo, miyembro ng gabinete, mga foreign dignitaries at iba pang matataas na opisyal. Samantala, umaasang ilang mababatas na tatalakay naman ni Pangulong Marcos Jr. sa kanyang ikalimang SONA ang mahahalagong usapin na may kaugnayan sa edukasyon, kalusugan, agrikultura, ekonomiya at iba pang pangunahing sektor ng ating bansa. Kung ating natatandaan, noong araw ng Sabado ay nandun si Vice President Sara Duterte sa London kung saan no, may mga kaganapan, may mga event kasama ang mga Filipino communities. And noong araw ng Linggo naman ay nandoon siya sa The Hague, Netherlands kung saan nakadating nga ang kanyang ama na si former President Rodrigo Roa Duterte. So ngayong ikalimang State of the Nation Address si Pangulo Ferdinand Marcos Jr., inaasahan natin no, na wala yung presensya dito ng Vice Presidente kaya sinandun siya nga Bombo Genesis no, sa ibang bansa na nakikipag-ugnayan sa ating mga kababayang Filipino.
8: Oo. Pero sa inyo, Bombo Jai, bilang mga beat reporter dyan sa may Office of the Vice President, meron bang kinatawan si VP Sara na pupunta dyan sa may house ngayon?
11: Bombo Genesis, as of this moment, walang impormasyon na ibinibigay no, ang Office of the Vice President, although we tried to reach out no, na kung sino ba yung dadalo dito as part no dito na magiging proxy nga no if ever sa presensya ni Vice President Sara Duterte. Para sa this moment, wala pa silang inilabas na impormasyon kung sino ba yung magti-take charge sa pagkikinig dito sa pag-note din no sa ulat ng bayan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
8: London yung last na known location ni VP Sara no, pero sa ngayon nakaalis na ba siya doon, Bombo Jai?
11: Ngayon ng Bombo Genesis, nandun pa rin si Vice President Sara Duterte no, sa The Hague, Netherlands. Nakita natin, naglabas lamang siya no, amidst the issues na nangyayari no, sa kanyang impeachment trial. And now, ang State of the Nation address si Pangulong Marcos Jr., naglabas lamang si Vice President Sara Duterte ng kanyang greetings sa ika-112th anniversary ng kapatiran nating Iglesia ni Cristo. Nagbigay siya ng kanyang mensahe dito sa ating mga kapatid. But despite ng mga ganyang mga statements ng Vice Presidente ay wala na siyang inilalabas pa at ibinahaging ibang impormasyon no, Bombo Genesis.
8: Okay, maraming salamat Bombo Jai. Ingat ka dyan.
11: At live mula dito sa Batas ng Pamasa Complex, ito si Bombo Jai Rahanggayo and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo!
8: At dyan na rin po nagtatapos mga kaumbong atin pong special coverage. Mamaya, magbabalik po ang ating regular newscast. Alas 12 po yan ng tanghali, mga kaumbo. Marami po sa mga balita po natin, nakatutok pa rin po sa State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At ito pong pagbubukas ng ikalawang regular session ng 20th Congress. And maliban po sa ating regular newscast, mamaya alas 12, meron din po tayong special coverage muli mamaya, mga alas 12 ng hapon o alas 13 ng hapon. Para pa rin yan sa mga preparasyon dito sa ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At mula rito sa News Center Makati, this is Bumbo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information, Basta Radio. Bumbo!
5: Star FM!
6: 102.7 Star FM Special Coverage! Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. San Miguel Beer, isang Tansan or Crown ng San Miguel Pale Pilsen ng 320 ml o Pale Pilsen Grande. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
12: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: German Bolero.
1: Heto na ang ating studio winners sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
2: Yes, ay yehey na yehey! Moray! Ay grabe ano, dahil nga this morning, yehey na yehey ang ating morning dahil eto na nga ang mga in-announce natin na winners noong Sabado ay makakatanggap na ng kanilang mga papremyo dito sa ating Swerte sa Palengke 2026. Balde-baldeng papremyo na may cash pa 9 million pesos ang total prizes na ating ipamimigay nationwide. Kaya sa mga Star Nation natin, eto na nga. Oo, itong una nating makakasama ang ating third prize, major prize winner. Siya po'y mag-uwi ng 3,000 pesos cash. I-flash natin ang kanyang detalye. Ayon. Siya po ay from Binangonan, Rizal. At meron po siyang winning entry mula po sa Omega Painkiller. Tuloy-tuloy ang galaw with Omega. At siya nga po ay mag-uwi ng 3,000 pesos. Makakasama natin right now si Kuya Glenn Ramos. Hello, Kuya Glenn.
3: Mabuti naman.
2: Sabi ko lang hello po muna. Charo. Paano kung hindi yun yung tanong ko, Kuya? Ilang taong ka na, Kuya?
3: Magpo-49.
2: Yan! Alam mo, Kuya, napakabata mo tignan, lalong-lalo na sa ating screen right now.
3: Trabaho.
2: Parang 18.
3: Nako? Bata sa trabaho.
2: Ay, ano bang pinagkakabalahan, Kuya?
3: May mga alaga kami, mga wife sa bahay.
2: Ah, okay.
3: Kambing, baby.
2: Ay, totoo. Ah, kasi Binangonan. Ay, perfect. Ayan na, sa mga taga Binangonan, mag-say hello ka muna sa mga
3: hello.
2: Taga... Hello. Yun, oh, perfect. Kuya Glenn, eto na nga. Handa ka na bang magbilang ng iyong cash prize this morning?
3: Opo.
2: Handa-handa ka na dahil...
3: Handa na po.
2: Yun! Dahil dyan, eto na po, tanggapin nyo po ang 1,000 pesos cash.
3: 1,000 pesos.
2: Yan, dagdagan pa natin yan, isa pang 1,000 pesos.
3: 1,000 pesos.
2: Yun, isang 1,000 pesos 1, cash.
3: 1,000 pesos.
2: Ayun,
3: maraming ayan. Salamat po sa Omega.
2: Yan. So, ayan po ha. 3,000 pesos cash po ang iyong natanggap this morning. Saan niyo po gagamitin iyan na Kuya Glenn?
3: Sa bigas, kapatukan ng mga hayop po.
2: Yon, o diba? At saka yung, meron ba kayong poultry, Kuya? Yung parang manukan,
3: De,
2: itlugan?
3: Hindi, yung alaga na alam yung kambing, bibi, manok, yan yung paparaming binago.
2: Okay, o perfect, o diba? Ayan, sige Kuya, sino po yung mga pasasalamatan ninyo?
3: Salamat po sa Star...
2: Oo. At ito Kuya, gusto kong batiin mo live na live right now dahil 60th anniversary ng Bombo Radyo Philippines. Batiin mo naman, sabi mo, happy 60 years sa Bombo Radyo Philippines in 3, 2, 1, go!
3: Happy 60 years.
2: Bombo Radyo Philippines. Philippines.
3: Bombo Radyo Philippines.
2: Yon! Congratulations! Ayan, syempre sa iyong winning entry na Omega Painkiller. Ayan, congratulations Kuya. Nako, grabe. Eto, hindi po tayo dyan matatapos dahil meron pa tayong second major prize winner at siya naman po ay mag-uwi ng 4,000 pesos cash. Tingnan na natin ang kanyang detalye. Siya po ay from Bacoor, Cavite. At siya po ay may winning entry mula po sa Holiday Sun Pride All Day Holiday Beefy Meaty Linamnam. Ang naghihintay sa kanyang cash prize ay 4,000 pesos cash dahil siya po ang ating second major prize winner. Kasama na po natin si Ate Milagros de la Cruz. Hello Ate! Okay lang ba medyo ano, may wala... Kerry po ba tanggalin natin ang iyo para makita natin ng pretty face? Oh, fuck, napakabata. Hey. Perfect. Ate, kamusta ka naman?
4: Mabuti naman po.
2: Mabuti. Ayan, so from Bacoor, paano po yung travel nyo papunta dito sa Ortigas?
4: Sir, excuse me, kasi i-stay na ako sa, ano, sa San Juan.
2: Ah, nandiyan ka lang sa San Juan ngayon.
4: Hoy! Pero ano ko, Bacoor talaga.
2: Ayan. Oh, hello sa mga mananahi ng San Juan dyan. Ate, so yun yung pinagkakaabalahan nyo ngayon. Okay. Nananahe. Ayan, no? Congratulations. Eto, ate, kumain ka lang. Ano ba sa Sun Pride, holiday Sun Pride, ang inyong produkto na binili? Anong canned product?
4: Dalawa po yun. Corn beef tsaka bitlo.
2: Oh, diba, ate? Parang break. Kailan yung kinain yan? Breakfast, lunch, dinner?
4: Lunch po.
2: Lunch. Oh, diba, napakasarap. Kumain ka lang, tapos hindi mo tinapon yung balat. Oh, diba? Tapos nanalo ka pa at 4,000 pesos cash pa to. Kaya naman, ate, ready na po ba kayong magbilang ng inyong cash prize?
4: Ready.
2: Eto na nga ate, dahil ready ka na, bigyan na po natin yan agad ng 1,000 pesos cash.
4: 1,000 pesos.
2: Yan. Dagdagan pa natin ng isa pang 1,000 pesos.
4: 2,000 pesos.
2: Isa pang 1,000 pesos.
4: 3,000 pesos.
2: Isa pang 1,000 pesos.
4: 4,000 pesos.
2: Congratulations! Yan ate, ano masasabi?
4: Salamat po sa holiday.
2: Mm-mm.
4: At sa Star FM.
2: Yes. At sa Bombo Radio Philippines. Ate, batiin mo nga. Happy 60 years anniversary, Bombo Radio Philippines. In 3, 2, 1, go!
4: Happy 60 years anniversary, Bombo Radio
2: Philippines. Yay! Congratulations. Ate, saan mo gagamitin itong ano?
4: Ang budget po.
2: 4,000 pesos. Pang budget sa pang araw-araw, parang
4: opo,
2: ganun.
4: Kasi mahina kami ngayon.
2: Ano na? Ano yun?
4: Mahina ang gawa namin ngayon.
2: Mahina ang gawa. Nako, ate, papalakasin natin yan. In 3, 2, 1. Ay, pero dahil nga, ate, naswerte ka this, swerte sa palengke. Congratulations. Feeling ko, kailangan mo pang tuloy-tuloy, no? Na sumali, ate. At nako, yung grand draw, malay mo, 1 million pesos. Diba? Oh, ayan. So, damihan pang entries, ate. Congratulations. At syempre, eto pa. Syempre, kung merong 3,000 pesos, may 4,000 pesos cash. At meron ding 5,000 pesos cash. At siya nga po ang ating first major prize winner sa ating week 3 sa Swerte sa Palengke 2026. Ito na nga ating makakausap this morning. Uy, taga Pasig City! At siya po'y may winning entry mula sa Pure Gold Always Panalo. Ang mga kasama natin right now, si Kuya Jovert Ledesma. Hello, Kuya Jovert.
5: Hello po.
2: Hello, Kuya. Kamusta ka naman this morning?
5: Okay lang.
2: Okay lang. So dahil Pasig ka lang, nilakad mo lang ba?
5: Muntik na.
2: Muntik nang nakare.
5: Oh, madali.
2: Saan ba kayo sa Pasig, Kuya?
5: Bagong Ilog lang po.
2: Bagong Ilog. So kung simula Bagong Ilog papuntang Ortigas,
5: mga 15 lang.
2: 15 minutes. Anong FX lang, mga UV. Ayan. Ito na nga, Kuya. Ano bang pinagkakaabalan sa buhay?
5: Nagtitinda ng almusal sa may sari-sari store.
2: Ayun. Diyan sa may
5: Bagong Ilog.
2: Bagong Ilog. May lumang ilog ba? Lagi bang bagong ilog?
5: Bagong gawa.
2: Joke. Joker si Kuya, oh. Alright, ito na nga, Kuya. Nako, magbilang na po tayo agad ng inyong cash prize. Handa ka na ba?
5: Handa na.
2: Ito na nga, Kuya. Bigyan na namin ikaw agad ng 1,000 pesos 1, cash.
5: 1,000 pesos.
2: Dagdagan pa natin ng isa pang 1,000 pesos.
5: 2,000 pesos.
2: Isa pang 1,000 pesos.
5: 3,000 pesos.
2: Isa pang 1,000 pesos.
5: 4,000 pesos.
2: 1,000 pesos pa.
5: 5,000 pesos.
2: Congratulations.
5: Thank you.
2: Ayan, anong masasabi at Kuya?
5: Maraming salamat sa Pure Gold, sa Star FM at sa Bombo Radio Philippines.
2: Yan. At syempre, ito Kuya, syempre meron kang sari-sari store, so nag-grocery ka lang sa Pure Gold. Oo. Tama. So magpasalamat ka sa Pure Gold Always Panalo.
5: Maraming salamat sa Pure Gold Always Panalo. Bukas, mag-grocery na.
2: Grocery agad. So saan mo ba gagamitin ito, Kuya, itong cash prize
5: grocery po? Grocery, saka anong pambili ng dagdag bigas.
2: Ayun, sa karinderya.
5: Karinderya,
2: o. Oh, diba? Perfect na perfect yan. Kaya naman, ako...
5: Pwede mong bumati.
2: Sino ba yan muna, Kuya?
5: Yung misis ko. Saka,
2: sino ba yung misis mo?
5: Si Ina, saka si Los Mimindang de la Cruz.
2: Ayan, o Kuya, yayain mo na sila sumali dito sa ating papromo. Di ba mag-grocery kayo? So worth 300 pesos lang naman, i-go nyo na yan. O, sabihin mo na, at ano, misis mo.
5: So, yun namin pang grocery na tayo bukas.
2: Yay! Congratulations! Ayan na. Kuya, congratulations at sumali pa kayo dahil meron pa tayong grand draw. At syempre, yan po ang ating major prize winners. At makakasama din po natin ang ating mga consolation prize winners. Sila po yung mag-uuwi ng 1,000 pesos cash each. Ayan, congratulations sa ating mga major prize winners dito po sa week 3 ng Swerte sa Palengke 2026. Balde-baldeng pa-premyo na. May cash pa. Nako, ikaw, dami-dami yan ang iyong entry at palagi kong sinasabi dahil tumatanggap na tayo ng week number 4 entries. Huwag na po kayong mag-atubili pa dyan. Ako kapag ikaw, dalawang isip ka pa, magugulat ka, wala na, tapos na. Diba? At damihan nyo po ang inyong entries dahil the more chances, ay baliktad, the more entries you send, the more chances of winning. Totoo-totoo po yan. Dahil 9 million pesos po ang total prizes na ating ipamimigay nationwide. Dahil din 60th anniversary ng Bombo Radyo Philippines. Kaya naman sali na kayo sa Swerte sa Palengke 2026. Balde-balding pa-premyo na. May cash pa. Oras natin sa buong kapulungan ng Pilipinas, 17 star minutes. Makalipas po ang alas, or bago sumapit ang alas 11 ng umaga. 10:43 in the morning. Yan po ang ating Philippine Standard Time. Nako, sabi ni ate dito, ang swerte-swerte ko. Yan, perfect ka, perfect yan. Maligtugtugan tayo sa ating programang It's All For You in the Morning. Dito pa rin po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
1: 102.7 Star FM. Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
6: Holiday Beef Loaf at Holiday Corn Beef. All Day Holiday, Beefy Meaty, Linamnam.
1: Efficacent Oil, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan.
6: Orokan, maayos ang buhay mo.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide. For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026. Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
7: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: Antonio Lambada.
1: German Bolero.
2: Inyong napakinggan awiting tulad mo, mula po yan kay TJ Monterde. Dito lang po yan sa 102.7 Star FM.
1: It's all for you. Like mo, share mo. Oras na ng Star Nation, Cebu, Kapuluan ng Pilipinas. Uy, 7 star minuto na lang ha bago sumapit ang alas 11 ng umaga. 10:53 in the morning.
2: Ay, grabe naman. Oh, ito, sona ng Pangulo ngayong araw.
1: Yes, State of the Nation Address.
2: Oh, oh. Meron ka bang ine-expect this 2026?
1: Oh. Ang ine-expect ko dito, iniintay ko kung gaano kahaba yung kanyang magiging talumpati.
2: Ay.
1: Kasi the past few years.
2: Galing mo dun.
1: Yung mga previous years kasi, Star DJ German, pataas ng 71 minutes.
2: Ah, okay. Ng isang pangulo sa isang buong taon.
1: Kala ko gaano karaming palakpak.
2: Ganun ba 'yon?
1: Kaya minsan tumatagal dahil sa palakpak.
2: Totoo ba?
1: Oo. Daw minsan napuputol sila dahil may pumapalakpak, so umiinto muna sila.
2: Ah, mga ano 'yon, 1 hour.
1: Yeah. Pero panigurado, Star DJ German, yung pinag-usapan niya natin kanina, 'di ba? Yung last year, yung medyo pinaka nag-trending. Oh, yung pagsisiwalat ng flood control.
2: Ay, ano kayong sisiwalat ngayon? I like it.
1: Tingnan natin. Hinihintay natin eh.
2: Oo ba? Nga. As in, ano, at least, tingnan natin, malay mo may isiwalat.
1: Oo, oh, kahit pa ano, nung last year, nagkaroon ng ano, no holds bar. No holds bar.
2: Pero yun nga lang, naisip natin, ano nga, na 1 year na. Ano na kaya nangyari dun sa flood control project? Pero, syempre, meron naman ng mga

0: na convict.
1: Iyan.
0: Diba?
1: Oh, meron nang
0: meron na.
1: Nakasuhan. Oh, oh. At kahit o paano, yung mga nakatenga, pinagpapatuloy na ngayon.
0: Oh, oh.
1: Under sa leadership ni Secretary Vince Dizon.
0: Yun.
1: Kunta kayo mo yun. Last year din, from DOTR, Department of Transportation, lumipat siya sa DPWH ni Pangulong Marcos.
0: At si Sec Dizon pa, ano, parang from black hair.
1: Yeah.
0: To white. Grabe, parang feeling ko na-stress talaga siya DOTR.
1: True. So, kung makikita mo sa mga ano, ha, sa pag nire-report dati kasama si Sec Vince, talagang dati maayos yung buhok. Ngayon, gulo-gulo na.
0: From DOTR pala to DPWH.
1: Oo.
0: Ayan. Kaya naman, nako, abtabayanin natin. At meron tayong special coverage pa rin.
1: Yes. Kaya
0: natin alas 2 or alas 3 ng hapon mamaya mula sa Bombo News Center, Makati. At para po yan sa State of the Nation address ng ating Pangulong Bongbong Marcos, Ferdinand Bongbong Marcos Jr.
1: At syempre, makasama rin po natin yung ating mga Bombo Radio reporters and of course, yung ating mga Star FM DJs na mag-aatid po sa atin ng balita sa loob at labas po ng batas ng pambansa.
0: Oo, at nagkalat pa kasi din ang mga protesta, rally. Ngayon, dyan sa Maynila, ang daming mga isinirang...
1: sa Quezon City.
0: Maynila din at sa Quezon City. Maynila, Liwasang, Bonifacio, Ayala Bridge, sa may Recto, sa Buendia.
1: Sa Liwasang, Bonifacio, si Star DJ German, di ba ano yun? Yun yung parang freedom.
0: Ayun ba yung tinatawag na Freedom Park?
1: Oo.
0: Nag-search ako kanina, parang may Marikina eh. Pastor, kung layo naman kung Marikina.
1: Meron sa Maynila, yan yung Liwasang, Bonifacio.
0: Ayun pala yun. Alright, so sa mga Star Nation natin, I hope you enjoyed itong ating programang It's All For You in the Morning. Makasama nyo po ulit. Sino bang makakasama nila?
1: Bato-batopic tayo. Hindi ako ko yata. Oh, ako. Kasi panugurati ko mamayang hapon.
0: Ang funny kasi nalilitsin na rin na cue.
1: Yes, Monday.
0: Hello mga sa mga Star Nation natin. Makakasama nyo po again later si Star DJ Antonio Lambada para sa programang Star Hits Express.
1: And of course, makakasama nyo na po si Star DJ German mamayang alauna ng hapon.
0: Yes.
1: Sa programang It's All For You the Afternoon.
0: And of course, to formally close the program, we'll be giving you a song from Justin Bieber. It's a song called What Do You Mean? Ito lang po yan, sa imbilang inyo palaging pinakikinggan. It's the music and information.
1: Tayo po ang 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
0: Good morning, Metro and Megastar Manila.
1: Bye-bye!

0: Celebrating 60 years of media excellence. 60 taon sa paglilingkod. 60 taon sa katotohanan. 60 taon sa pagtindi kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bombo Radyo Philippines. Bombo Radyo Philippines. Your trusted source of news and information.
1: Basta Radyo Bombo!
0: Star FM.
2: The best music station across the nation.
1: Kwelang-kwela na mga DJs.
2: Ang galing sa information.
0: Fully digitalized. It's all for you.
3: Star FM across the nation.
4: Namamayagpag na sa mga pasyalan, palengket kabahayan, pati sa jeepney, bus, FX at taxi. Solve na solve ang biyahe. Wala ka nang hahanapin pa sa mga impormasyon at musika. Isama mo pa ang mga DJs na kwelang-kwela. Getching na getching talaga. Kahit saan ka magpunta, Star FM ang pinapakinggan nila. Kaya, tutok na!
0: Basta Star.
5: Balut! Penoy! Bili na kayo! Grabe, nakakasigla talaga magtinda habang nakikinig sa paborito kong radio station. Dito sa Pateros, ang pinapakinggan ko habang naglalako ng balot ay 102.7 Star FM. Like mo, share mo!
6: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
7: Star FM!
8: Star FM!
7: Star FM!
0: Star FM! It's all for you!
9: Star FM!
10: Level up your experience with Bet88 Sports. Enjoy competitive odds and lots of free bets. Find a way. Bet88, all your favorite sports, all in one place. Bet88, your ultimate playground.
11: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at Pagcor.ph.
12: Makisama sa Healing Streams live streaming services with Pastor Chris this July 26th at Paco Arena.
13: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
14: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
15: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
16: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
17: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly.
18: Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
4: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radyo at Star FM. San Miguel Beer, isang Tansan or Crown ng San Miguel Pale Pilsen ng 320ml o Pale Pilsen Grande. Swerte sa Palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
19: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: Like more, share more.
1: Sa Mega Manila 102.7 Star FM.
2: Sasar guna ng

0: Yung kiliti, magbibigay ngiti sa inyong mga labi. Bibilog-bilogin, bobola-bolain ka sa bag-da-bag. DJ German Bolero. DJ German Bolero. German Bolero.
1: The hits coming to you fast, non-stop. Here now is Star Hits Express.
2: Star Hits Express.
1: On

0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Bioderm. Bida handa ka sa Bioderm.
0: Syngenta. Bringing plant potentials for life.
1: Pure Gold. Always panalo.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499 series of 2026.
3: Anong kapit ang mahiling makikain ng luto ko with Sarsaya Oyster Sauce?
4: Kapit bahay.
5: Hi Mae.
3: Dahil lang Sarsaya Oyster Sauce, may kumakapit na ninamnam na nagpapasarap ng one pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba.
4: Kapit ka diyan.
3: Ibuhos lang at kapit ang sarap at saya with Sarsaya. Oh, anong kapit ang nagbibigay ng tamis sa alat at linamnam?
4: Kapit sarap, kapit saya from Sarsaya.
0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Bioderm. Bida handa ka sa Bioderm.
0: Syngenta. Bringing plant potentials for life.
1: Pure Gold. Always panalo.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499 series of 2026.
6: Sa mga magsasaka, bakit kailangan panghintayin ang pinsala ng mga peste? Pigilan ang mga dead hearts at whiteheads bago pa sila umatake. Ipinakikilala ang Incipio. Incipio, ang iyong kampyon sa maagang proteksyon. Magspray sa magic window 15 hanggang 25 araw pagkatapos maglipat tanim. Pigilan ang stem borers bago pa sila makapaminsala. Hadlangan ang leaf folders bago pa sila tumiklop. Ang maagang pag-spray ay katumbas ng kompletong proteksyon. Piliin ang Incipio bago dumating ang mga peste. Bumisita na sa inyong agricultural supply ngayon. Incipio mula sa Syngenta.
0: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
1: Sarsaya Oyster Sauce. 2 empty sachets ng Sarsaya Oyster Sauce in 30 grams.
0: Gardenia. Isang empty plastic ng any love variants and sizes.
1: Omega Painkiller. Isang cap o label in any size.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499 series of 2026.
7: The hits. You're on Star Hits Express.
8: Star Hits Express.
7: On Star.

0: one and only Antonio Lambada.
1: 102.7 is Star FM. It's all for you.
2: Like
1: Starvation, oras po natin sa Bukabluan na Pilipinas. 4 minuto na lang bago sumapit ang alas 12 ng katanghalian. At Starvation, hanggang dito na lang po ating programa Star Hits Express. Pero at tabayanan, dahil pagpatak po ng alas 12 ng katanghalian, mga nagbabagang balita sa loob at labas sa bansa. At syempre pangkompleto sa rekados ng ating lunchtime. Iadit po sa atin yan ang Bomba Network News Noontime Edition. Live sa Womanhood Center Makati at simulcast nationwide. At para po sa ating audio-video streaming, pwede nyo pong bisitahin ang ating Facebook page o Dinamaya YouTube channel. Hanapin nyo lamang 102.7 Star FM Manila o di naman kaya Bombo Radio Philippines.
2: Like mo! Share mo!
1: Star Nation, hanggang dito na lamang po nyo ni Coach. Shout mo na pansamantalain yung Happy Man Every Day at yung kapartner sa tawanan. Ang DJ na Heart of Zah, Hagwal pa at Yami pa. Madali na natutok Star Nation dito pa rin sa inyong himpilan na nag-aatid ng music, entertainment, trivia, news and information. Tayo ang 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo! Share mo!
1: Here's Miley Cyrus para sa kanyang awiting, Flowers. We were

0: Boyaro ng Lunes, mga kabombo, Hulyo 27, 2026. Sa ulo ng ating mga balita. Sa ating mga pangunahing balita, ang second regular session ng 20th Congress pormal na hong nagbukas. Ang pagpasa ng natitirang priority legislation ng Marcos Administration, prioridad ng 20th Congress. Ang mga serye naman ng protesta nagpapatuloy sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Ilang grupo nagtipon-tipon din dyan malapit sa may batasang pambansa complex. Sa ibang mga update tayo mamaya, isa o si Vice President Charo Duterte, direkta namang itinanggi ang hakahaka na pagbibitiw niya sa puesto sa gitna pa rin po yan ng impeachment trial. Samantala, isang hinihinalang improvised explosive device na recover malapit dyan sa may Senado. At live nationwide via satellite, dumako tayo sa detalye ng ating mga balita. Inihimok ng ilang mamabata si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magbigay ng malinaw na tugon sa mga usapin ng ekonomiya at hustisya sa kanyang ikalimang State of the Nation Address ngayong araw. Ipinahayag ni Iloilo 3rd District Representative Lawrence Defensor sa exclusive interview ng Bombo Radio Philippines na mahalagang matalakay ng Pangulo ang patuloy na suliranin sa inflation o pagtaas ng mga pangunahing bilihin at serbisyo na matagal na anyang nagpapahirap sa mga mamamayang Pilipino. Ayon kay Representative Defensor, marapat lamang na itigil na iyong mga propaganda ukol sa 20 pesos na presyo ng bigas dahil hindi naman anya ito totoong napapakinabangan ng nakararami sa bansa. Sa halip, iginit niyang dapat bigyang prioridad ng pamahalaan ng pagtaas sa sahod ng mga manggagawa at ang paglikha ng mas maraming trabaho.
1: May mailatag ang Pangulo para address ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin o ang inflation. Itigil na natin na gawing propaganda ang 20 pesos na bigas dahil alam natin na pili lang naman kung saan na napagbibigyan ang mababa at murang bigas at sa ibang lugar ay napakataas. Sana may programa tayo sa ekonomiya lalo na sa pagtaas ng sahod at pagdagdag ng trabaho. Yan ang magandang marinig para sa ekonomiya, sa mga Pilipino naghihirap, sa buhay, sa taas ng presyo.
0: Bahagi po yan ng pahayag ni Representative Lawrence Defensor sa exclusive interview ng Bombo Radio Philippines. Kumulay pa rin po sa usapin ng katarungan, sinabi naman ni Representative Defensor na inasahan ng pagtalakay ng Pangulo sa kontrobersyal na katiwalaan sa Pilipinas. Particular na rito ang mga usapin sa anomalya sa flood control project at iba pang mga public infrastructure project ng bansa. Binigyang diin din ni Defensor na mahalagang mapanagot at mahuli na ang mga itinuturing na big fish o yung mga matataas na opisyal nasangkot sa nasabing issue.
1: Di lang inaasahan, pero dapat ipagpatuloy ng Pangulo at dapat ulitin niya ang kanyang sinabing mahiya kayo at managot kayo. Isa sa rason sa palagay ko kung bakit napakababa ng rating ng ating presidente ay hindi nakikita ng mga Pilipino na nagpatuloy ang investigasyon sa mga malalaking personalidad. Isang taon na ang nakalipas at kakaunti lang ang nanagot. Nagsimula at natapos na ang ICI at walang big fish. Walang malalaking personalidad na nasa likod nito na nakikita nating nakakulong.
0: Nanawagan naman ng mamabata sa punong ehekutibo na tiyaking magkakaroon ng konkretong aksyon at tunay na pagpapanagot sa mga tiwali. Yan po'y upang maibalik ang tiwala ng publiko sa integridad ng gobyerno ng Pilipinas. Samantala, update po tayo mga kaumbo dyan sa may mataas na kapulungan sa may Senado. Ilang oras po yan bago ang tuluyang pagbiyahe ng mga senador patungo dyan sa may House of Representatives. Nasa linya ho natin sa kanyang live report si Bombo Jello Aganan.
2: Bombo Genesis, maaga nga natapos ang nag-adjourn itong unang araw ng second congressional session dito sa mataas na kapulungan. Matapos itong pangunahan ni Senate President Sherwin Gatchalian kaninang alas 10 ng umaga bago naman magtungo itong mga senador sa batasang pambansa para sa ikalimang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bago yan, Bobo Genesis, sa kanyang kalumpati, inilatag ni Senate President Gatchalian ang limang pangunahing usapin o isyo ng bansa na tututukan ng mataas na kapulungan sa pagbabalik trabaho nito bilang legislative body. Kabilang dito ang mataas na presyo ng mga bilihin, maliit na take-home pay ng mga manggagawa, mahal na singil sa kuryente, kakulangan sa infrastruktura at transportasyon, at kawalan ng kasiguruhan sa hanap buhay. Unang bibigyan prioridad anya ng mataas na kapulungan ang pagpapababa ng presyo ng pagkain, partikular na sa bigas sa pamamagitan ng pag-amyenda sa Rice Clarification Law upang matiyak na may sapat na supply, mapanatiling abot kayang presyo ng bigas.

0: at mapalakas ang buffer stock ng National Food Authority o NFA at maprotektahan ang kabuhayan ng mga magsasaka. Ikalawang isasulong ng Senado ang Ginhawa Bill na layong patasin ng take-home pay ng mga manggagawa sa pamamagitan ng pagtaas ng income tax exception sa mga kumikita ng hanggang 400,000 kada taon, pagtaas ng tax-free ceiling sa mga bonus at pag-alis ng buwis sa overtime pay, holiday pay at night shift differential, hazard pay at service charges. Narinigan natin ang mga bahagi ng kalumpati ni Senate President Sherwin Gatchalaro.
1: Kasabay ng maagap at masusing pagpapasa ng pambansang budget para sa susunod na taon, limang pangunahing usapin ang tututukan ng inyong Senado. Mataas na presyo ng mga bilihin, maliit na take-home pay ng mga manggagawa, mahal na singil ng sa kuryente, kakulangan sa infrastruktura at transportasyon, at kawalan ng kasiguraduhan sa hanap buhay. Anuman ang ating katayuan sa buhay, ramdam nating lahat ang bigat ng mga problemang ito. First, we will address the continued rise in food prices. Over the past year, the average price of regular milled rice, a staple in every Filipino household, increased by almost 20%. Upang matiyak ang sapat na supply at abot-kayang presyo ng bigas, bibigyan natin ng prioridad ang mga amenda sa Rice Tariffication Law na kabilang sa mga prioridad na panukala ng LEDA. Titiitin din natin sapat ang reserbang bigas ng NFA habang pinoprotektahan ang kita at kabuhayan ng ating mga magsasaka. Pangalawa, sa ating tututukan ang perang na iuuwi ng ating mga manggagawa. Dito nakasalalay ang kanilang kakayahang mapag-aral ang kanilang mga anak, magbayad ng kuryente at matugunan ang mga pangangailangan ng kanilang pamilya. Dahil sa mataas na inflation, nabawasan ang purchasing power o tunay na halaga ng perang kinikita ng ating mga kababayan. Kaya magiging prioridad ng inyong Senado ang Ginhawa Bill.
0: Kaumulan yan, Bumbudialisis, tututukan din ng Senado ang mataas na presyo ng kuryente sa pamamagitan ng pagpasa ng ERC Threatening Bill na layong palakasili ng regulasyon sa industriya ng kuryente at protektahan ang mga consumer laban sa hindi makatarungang sigil. Sabay nito, isusulong din ang pag-amyenda sa Downstream Oil Industry Derivation Act upang maging mas malinaw ang mga sangkap ng presyo ng produktong petrolyo at matiyak na lehitimo ang mga pagsaas ng mga presyo sa mga gasolinahan. Marito po yung ganatin muli ang mga bahagi ng kalumpati ni Senate President Sherwin Gatchalaro.
1: Your Senate will work closely with the executive and prioritize another LEDAC measure, the ERC Strengthening Bill. This measure will improve oversight, hold industry participants accountable, and ultimately protect ordinary consumers. The burden of high electricity costs extends beyond electricity. We also feel its effects in the transport sector, where our continued dependence on important petroleum leaves workers, commuters, and motorists vulnerable to events beyond our shores. The continuing effect in the Middle East has exposed the extent of this vulnerability. At the height of the crisis, diesel prices spiked to as much as 153.70 pesos per liter. The transport sector accounts for 49% of our country's petroleum imports. Your Senate will prioritize amendments to the Downstream Oil Industry Deregulation Act, another LEDAC priority measure. We will pursue greater transparency in the components of pump prices so that government can determine whether increases reflect global market prices and legitimate cost of unreasonable margins that should not be passed on the consumers.
0: Ikaapat naman na prioridad ang pagpapasa ng Master Plan for Infrastructure in National Development o MINDEV, ang matatag na 3-taong plano para koordinadong pagpapatayo ng mga pangunahing infrastruktura tulad ng mga kalsada, paliparan, ospital at energy pipelines upang mahikayat ang pamumuhunan at makalikha ng trabaho. Ikalima, Bombo Genesis, sinabi ni Gatchalaro na pagtutuunan din ng Senado ang pagpapalakas ng micro, small and medium enterprises o MSMEs sa pamamagitan ng pag-amyenda sa Magna Carta o MSMEs upang mapadali ang kanilang akses sa puhunan, credit guarantees, makinarya, technical support at mga proyekto ng pamahalaan. Muli pakinggan natin ang huling bahagi ng kalumpati ni Senate President Sherwin Gatchalaro.
1: Fourth, we will focus on infrastructure. The fastest way to invigorate the economy is by accelerating infrastructure spending. Your Senate will prioritize the Master Plan for Infrastructure and National Development, or MIND Bill, another important LEDAC measure. It will establish a 30-year plan that will link and coordinate key infrastructure projects, including roads, airports, hospitals, and energy pipelines. This will help create jobs, attract investments, and drive long-term economic growth. Ikalima, tututukan natin ang pagpapalakas ng mga MSMEs. Tinalakay na natin ang ilan sa mga reformang isusulong upang mapababa ang presyo ng mga bilihin at singil sa kuryente, madagdagan ang take-home pay ng mga manggagawa, at mapabuti ang infrastruktura at transportasyon. Ang susunod nating bibigyan ng pansin ay ang pagkakaroon ng matatag at marangal na trabaho. Mula noon Mayo 2025 hanggang Mayo ng taong ito, mahigit 660,000 ang bilang ng mga Pilipinong nawalan ng trabaho. Upang maibalik ang mga nawalang trabaho at makalikha ng mga bagong oportunidad, kailangan natin palakasin ang mga negosyong nagbibigay ng hanap buhay sa ating mga kababayan. Kaya bibigyan natin ng prioridad ang mga amenda sa Magna Carta for MSMEs. Isa rin ito sa mga prioridad na
0: bilang paragdagan bobogenesis, pinanungkahi rin Gatsalya ng paglutsa ng isang ad hoc committee na tutukoy sa pagpapabilis ng paglago ng ekonomiya, paglikha ng trabaho at pagpapababa ng cost of living. Ayon sa Senate President, mananatili rin prioridad ng Senadong Edukasyon, Kalusugan at Social Protection. Sa huli, bobogenesis, nanawagan ang Senate President ng pagtutulungan para sa pagpapalakas ng ekonomiya ng bansa para sa mas maayos na buhay ng mga mamamayang Pilipino, hindi lang sa ngayon, kundi maging hanggang sa susunod na generasyon. At yan muna.
2: Bumudyelo. Counting comparison lang, ano, dun sa unang regular session, 24 pa lamang yung mga senador noon, pero kanina, 21 lamang, ano, yung present dun sa pagbubukas ng second regular session.
0: Tama ka dyan, Bongo Genesis, dahil dyan sa kadiling, ang dahilan ng eto ang si Senator Rodante Marcoleta at sila po yung para sa Philippine Bakit yung ikaw na yung mga kasing sinapakamilan ng previous month. At eto naman si Senator Donald Batuti de Rosa ay hindi pa rin matuntun ang kinaroroonan dahil naman sa pagtatago ito sa kanyang pinakaharap na paso sa ICC o International Criminal Court, Bongo Genesis. Madagdag ko na rin pala, Bongo Genesis, ano, kinumpirma na rin yung senador sa minority block na hindi sila kasama at pupunta doon sa batasang pambansa para personal na manood o makinig dito sa talumpati ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang kagalimang state of condition of death. Partikular ng mga senador dyan, mga audiences, ay sina Senate Minority Leader Alan Peter Gretano at Senator Andy Marcos. Ayon kay Senator Alan Gretano, mga audiences, isa na rin daw itong o pagpapakita ng kanyang protesta bilang nasa oposisyon. At ito naman si Senator Amy Marcos ay medyo nagtatagpo pa daw sa administrasyon dahil di umano ay ipinakukulong sila ang mga senador sa minority block, Bongo Genesis.
2: Pero yung iba, like sina Senator Loren Ligarda, Senator, yung dalawang magkapatid na Villar, which is makikita naman natin na medyo malapit na talaga sila kay Senator Gatchalian. Ano, sasama ba sila?
0: Yan pa ang ating kukumpirmahin, Bongo Genesis, sa pagkat kanina sa ating pagpunta doon sa plenaryo ay nag-remindak itong magkapatid na Senator Villar, ano? Si Senator Camille at Senator Mark Villar. Kukumpirmahin pa natin yung Bongo Genesis. Bagamat sinabi na kanina ni Senator Amy Marcos na hindi naman daw nila pinag-usapan at hindi nila pagdalo. Pero maaari daw hindi dumalo ito rin sa Senator Robin Padilla at Senator Bongo Genesis. Ngunit may kumpirma pa natin yan sa ngayon. Dagdag ko na rin para Bongo Genesis, itong mga minority senators natin, ano, ay pare-pareho silang nakasuot ng itim na kasuotan ngayon dito sa pagbubukas ng unang araw ng Second Congressional Congress Session, Bongo Genesis.
2: Sige. Maraming salamat, Bongo Jello.
0: At yan muna ang mga latest mula dito sa Senado ng Pilipinas. Ako si Bongo Angelo Ganan, and this is Bongo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Pastor Ratio, Bongo.
2: Samantala, iginit naman ni Kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando na nananatiling matatag at buo ang mababang kapulungan sa kabilahuyan na mabibigat na usaping hinarap nito bago ang Synergy Adjournment. Inayag ni San Fernando sa exclusive interview ng Bombo Radio Philippines na mas lalo pang pinatibay ng mga kontrobersiya tulad ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte at panukalang anti-political dynasty law ang integridad at paninindigan ng institusyon. Binigang diin ng mamabatas ang kaso ng pagpapatarsik kay Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga kung saan kinilala niya ang pinal na pasya ng Kamara o ng House of Representatives bilang karampatang hatol sa naging aksyon nito kahit hindi man siya personal na pabor dito.
3: Kay Representative Kiko Barzaga sa pagpapatalsik sa kanya, nakakalungkot na may ganyang president na nagpatalsik ng isang miyembro ng House of Representatives simply because of exercising his freedom of expression and speech. Tingin ko mantsa yan sa aming institusyon. Magiging very dangerous president yan at tinitindigan ko rin na mali ang naging aksyon ng aking mga kasama. Gayunpaman, kahit yun ang pananaw ko, nire-respeto ko yung paninindigan at posisyon ng aking mga kasama sa House of Representatives. Yun yung pinatutungkulan ko, Bobo Genesis, that despite our differences, despite our political inclinations and tendencies, we can still talk and work together as one institution, as one house.
2: Sa kabilang banda, wala din umano siyang nakikita ng anumang banta sa leadership shake-up sa pagpapatuloy pa rin po yan ng regular session ng 20th Congress na kasalukuyan ng pinamumunuan ni House Speaker Faustino Bongio III. Naniniwalaan niya ang marami sa mga miyembro ng mababang kapulungan sa pamumuno ni Speaker D na niya'y tahimik ngunit epektibong nagtatrabaho upang makapagatid ng konkreto at ramdam na serbisyo sa House of Representatives. Nawagan din siya sa pamumunuan ng Senado na pahupain na yung anumang politikal na sigalot ngayong nagbukas na ang bagong sesyon upang agad na maipasa mga nakabinbin na priority bills para mapakinabangan ng mga mamamayang Pilipino.
3: May ganyang common understanding na higit na mas importante na magtrabaho kami para sa mga manggagawa, para sa mga ordinaryong Pilipino, kaysa mas pangibabawin yung aming mga pampolitikang interes. No one will benefit from that, not even the workers, not the ordinary Filipino people. Hindi magbe-benefit sa awayan o sigalot o agawan sa kapangyarihan sa politika. So that is also our message to our colleagues, our partners in the Senate, na matapos na nawa ang aming dalangin, ay matapos na nawa yung ganyang awayan, sigalot sa Senate, para umusad na yung mga nakabinbin na mga trabaho bilang mga mamba.
2: Bagay pa rin po ay napahayag ni Representative Eli San Fernando ng Kamanggagawa Party List exclusive interview ng Bombo Radio Philippines. Samantala, ipaprioridad ng Kongreso ang pagpasa sa natitirang Legislative Executive Development Advisory Council measure ng Marcos Administration sa muli pong pag-convene ng Kongreso ngayon pong araw. Sa ngayon, ayon kay House Majority Leader Sandro Marcos, nasa 26 mula sa 52 priority bills ang naendorso na sa Konseho at target na masustena ito sa ikalawang legislative year. Titiyakin naman na makakatulong ang mga panukalang batas sa Pangulo ng Pilipinas, lalo na sa mga mamayang Pilipino upang unti-unting guminhawa ang buhay. Kabilang sa mga nalalabing bills, ang panukalang cybersecurity law na nasa calendar na ng kapulungan, abang iniintay pa ang committee report kaugnay ng mga panukalang nagbabawal sa mga kaanak ng government officials mula sa pagkuha ng kontrata sa mga proyekto sa gobyerno. Nakahanda naman para sa final approval ang mga amendments sa Cooperative Code at panukalang batas na nagdedeklara ng National Thanksgiving Day tuwing ika-4 ng Nobyembre. Nakabinbin naman ang 9 na iba pang priority bill sa Appropriations Committee kabilang ng mga panukala para mapahusay ang transparency sa pamamahala at spending at ibang 15 na mga panukalang batas sa kasalukuyan. Usapin pa rin po ng mga mambabatas, mga kabombo. Update po tayo dyan sa may mababang kapulungan, dyan po sa may House of Representatives. Opisyal na pong nabukas kanina, mga kabombo, ang ikalawang regular session ng 20th Congress sa ilalim po ng House of Representatives. Na sa linya at may live report si Bombo Annalise Soberano.
4: Bombogenesis, binigyang diin ni House Speaker Faustino Bogie D. III na prioridad ng Kamara sa ikalawang regular session ng 20th Congress ang pagpasa ng mga panukalang magpapababa sa presyo ng bigas, magpapahusay sa serbisyong pangkalusugan, magpapalakas ng transparency at ng iba pa at mapalawak ang proteksyon ng ating mga kababayan. Ayon kay D, nakapagpasa ang Kamara ng 163 na mga panukalang priority bills. Anya, hindi sapat ang pagpasa ng mga batas kundi dapat ding matiyak ang epektibong pagpapatupad ng mga ito. Panawagan ni Speaker D sa mga kongresista palakasin ang pagkakaisa at pagtutok sa mga panukalang magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Hinimok din ni Speaker D ang mga mababatas at mamamayan na isabuhay ang pagkakaisa, pananagutan at pagpapahalagang Pilipino upang maisulong ang layunin ng isang bagong Kongreso at bagong Pilipinas. Pakinggan natin si House Speaker Faustino Bogie D. III.
5: Dahil sa pagtutulungan at pagkakaisa ng inyong mga kinatawan at ng ating mga kawani, nakapagpasa tayo ng 163 bills kabilang ang 26 LEDAC priority bills. Kasama po dito ang pagpapatibay ng National Nutrition Program at mga reforma sa 4Ps. Naipasa rin ng Kamara ang mga panukalang magpapalawak sa akses at dekalidad sa edukasyon, kabilang ang mga reforma sa government assistance to students and teachers in private education, ang mga amyenda sa Universal Access to Quality Tertiary Education Act at ang Presidential Merit Scholarship Program. The 20th Congress has also tackled and passed measures that involve the use of technology and the internet to safeguard our youth. Lubos na nakakabahala po na ang ating kabataan ay na-expose sa karahasan, kabastusan, at iba pang sensitibong content na nakakalason sa kanilang murang kaisipan.
4: Samantala, ayaw naman pangunahan ni House Majority Leader Sandro Marcos kung ano ang nilalaman ng talumpati ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mamayang hapon. Sinabi ni Majority Leader Marcos, ibigay na lamang sa Pangulo ang mga sasabihin nito. Anya, tatakbo ng 1 hour and 20 minutes ang SONA speech ng Presidente. Pakinggan natin si House Majority Leader Sandro Marcos.
6: As you know, we just convened session to set everything in place for this afternoon. Thankfully, smooth sailing naman, no unexpected bumps. And so yeah, we are ready to hear the message of the President this afternoon at 4 o'clock. Any questions?
7: Sir, what is the speech of
6: BBM? It will be 1.5 hours long. And as far as to what the contents of the speech are, alam niyo naman, ayaw ko unahan ng Pangulo. So I will leave it to him to deliver his message. Ayaw ko naman magbigay ng spoilers and whatnot. But it's 1.5 hours long, roughly. Alam niyo naman, every year pareho na yung oras ng speech ni Pangulo. Eh. He tries to keep it under 1.5 hours dahil sinasabi niya na if it ever goes over that, hindi na nakikinig yung tao. So yeah, that's the as far as the details, that's as much as I can give. But I'm sure there will be lots to be spoken about.
4: Samantala, sa usapin namang may nakitang improvised explosive device sa may bahagi ng Senado at dito nga sa Department of Justice, tinapin ni Majority Sandro Marcos, nakakausapin niya ang Presidential Security Command at maghihingi siya ng update. Muli si House Majority Leader Sandro Marcos.
6: Well, wow. Let me verify those reports first. This is news to me. It's the first I've heard of it. I have complete trust in the necessary authorities to, number one, find the perpetrators who did this. Number two, find out what the motive is. you know, whether it's tied to the sauna or not, it's very hard to believe in coincidences, right? Lalo na with the political climate we are living through in this day and age. I think it's incumbent upon us to be extra wary with things like this happening. I think I'm going to ask the PSG to do one more sweep of Congress after that news.
4: Si House Majority Leader Sandro Marcos. Bombo Genesis, yan ang latest.
2: Bumbuan.
4: Yes, Bombo Genesis.
2: Diyan sa, ano, kauna diyan sa last report mo, no? Sa parte ng House of Representatives, may mga adjustment ba silang ginagawa ngayon? Kasi sabi ng Pasay Police kanina after na nung nangyari nga doon sa may part ng Senate, may mga security measure na pinapatupad na after nito. So, diyan sa may House, any adjustment sa part ng House security?
4: Alam mo, Bombo Genesis, sa vicinity dito sa House of Representatives, mahigpit talaga ang seguridad. Lalo na doon sa mga entry points dahil may mga nakatalaga na talagang mga Presidential Security Command personnel. At nakikita din natin sa labas ng Batasang Pambansa, dumoble din, no, yung mga personnel ng Philippine National Police kasama na ang ilang mga tauhan din, no, ng Armed Forces of the Philippines. So dito naman sa House of Representatives, yung mga nandito na sa loob ay okay na kasi nga nakapasa na sa mga screening ng security. Pero lalo pang maghihigpit ang Batasang Pambansa, lalo na ngayon ay may mga report na naka-recover ng improvised explosive device at yung isa naman sa Department of Justice kanina ay sumabog daw ito, Bombo Genesis. So sabi nga ni Majority Leader Sandro Marcos, kakausapin niya ang Presidential Security Command kaugnay nga sa mga kaukulang security measures na ipapatupad lalo na at wala pa dito si Pangulong Marcos at inaasahan mamayang mga alas 3 ng hapon darating ang Pangulo dito sa Batasang Pambansa, Bombo Genesis.
2: Pero so far, as of 12 noon, Bombuan, wala namang kahalintulad na na banta dyan sa may part ng House. Tulad nung mga explosive dyan sa may part ng DOJ or Justice Department at sa may Senate.
4: Wala naman, Bombo Genesis, wala tayong namomonitor, no, talo na't nakikipag-ugnayan tayo sa Presidential Security Command, maging sa Philippine National Police, wala namang namonitor na may na-recover or may nakitang mga improvised explosive device.
2: Maraming salamat, Bumbuan.
4: Live mula dito sa House of Representatives, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
2: 28 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Kinumpirma na ho ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na hindi ho siya dadalo sa ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At sabi ho niya, nakasuot po siya ng kulay itim na barong na ito ho'y hindi kanyang, itong hindi kanya pagdalo ay bilang simpleng paraan ng kanyang pagprotesta laban sa tinawag ho niyang gumuguhong demokrasya, quote and quote. Dito ho sa Pilipinas, hindi man pisikal na pupunta sa Batasang Pambansa Complex, magbabantay din daw ho siya, mag-monitor na lamang sa mga kaganapan. Gayun din, hinimok niya ang publiko na maging pro-Marcos man o anti-Marcos na makinig at panuuri ng ulat ng Pangulo dahil ito ay tungkol sa kalagayan ng buong bansa. Nakatakdang ang magsalita si Senator Cayetano para yan sa kanyang sariling kontrasona. Yan po'y bukas, araw ho ng Martes, Hulyo 28. Layunin po nitong maglatag ng mga alternatibong agenda at tatalakayin ng mga kritikal na isyong pang-ekonomiya at wastong paggamit sa pundo ng pamahalaan. Samantala, hinimok naman ng iba't ibang sektor si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magbigay ho ng konkretong solusyon higit pa dun sa mga pangako at mapagtagumpayan ng administrasyon sa kanyang ikalimang State of the Nation address. Ayon sa mga mangingisda mula dyan sa may bahagi ng West Philippines na humaharap sa mga dagok-dulot ng mataas na presyo ng langis at tensyon sa pinag-agawang karagatan, ang pagprotekta sa kanilang kabuhayan ay nagsisimula sa pinaigting na presensya ng gobyerno sa naturang karagatan at patuloy na pagbibigay ng tulong. Kaugnay nito ay hinimok nitong si Ginoong Regino Romero, nagsisilbing chair ng Subic Hook and Line Fishermen Association, ang pamahalaan na paigtingin ang pagpapatrolya para maprotektahan ang mga mangingisdang Pilipino at upang mapigilang maharas doon sa pagpapalawig pa rin po ng mula sa mga Chinese fisher folk o mula sa mga Chinese authorities. Kasama na rin dyan sa kanilang panawagan yung pagpapalawig pa ng fuel subsidy para sa mga mangiisda malapit sa may Bajo de Masinloc kung saan naroon ang mga mangiisdang Chino at mga otoridad ng China. Idinaing naman ng public utility drivers na patuloy na lumiliit ang kanilang kita at naiuwi bunsod dyan ang pagsipa ng mga presyo ng produktong langis. Inikayat naman ng kilusaan para sa tunay na reformang agraryo at katarungang panlipunan si Pangulong Ferdinand Marcos bilang chair ng Presidential Agrarian Reform Council na protektahan ang agricultural lands, resolbahin yung matagal nang nakaminbin ng mga land disputes, itigil ang pagbaliktad sa mga nakamit na reforma at ihinto yung kriminalisasyon sa mga magsasaka na nagtatanggol lamang sa kani-kanilang karapatan. Samantala, nangako naman si Philippine National Police Chief General Jose Melencio Nartatis Jr. na ipatutupad ng pulisya ang maximum tolerance. Subalit, umapela pa rin ng kooperasyon sa mga rallyista kasabay yan ang idaraos ng ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Marcos ngayong araw. Narawagan din ang general sa publiko na igalang ang karapatan ng bawat isa at panatilihin ang kapayapaan at kaayusan. Ito ay sa gitna pa rin ng inasahang malakihang kilos protesta mula sa multi-sectoral groups na nabigyan ng permit para makapag-rally sa mga itinalagang sites dyan ho sa may Commonwealth Avenue, malapit sa may Batasan Complex sa Quezon City, kung saan isasagawa ang ulat sa bayan ni Pangulong Marcos. Kabilang sa mga nakakuha ng rally permits ay ang bagong aliansang Makabayan at San Lakas and Better Brighter Philippines. Kaugnay nito ay nauna nang nagpakalat ang pambansang pulisya ng mahigit sa 21,000 pulis o 21,000 na mga pulis para bantayan ang mga pangunahing lugar bago maman ang nakatakdang State of the Nation Address mamayang alas 4 ho ng hapon. Nauna na rin sinabi ng pambansang pulisya na papairali nila ang lahat ng mapayapang pamamaraan para mapigilan ang mga rallyista mula sa pagsusunog ng effigies sa kasagsagan niyan ng mga kilos protesta. Update pa rin po tayo mga kaumbo mula pa rin dyan sa may bahagi ng House of Representatives sa pamagitan ng linya ni Bombojay Rahanggayo mula dyan sa may North Wing. Bombojay?
8: Sa Bombojay Genesis, umaasa si kabataang party ni Representative Rene Cono na magiging tapat itong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang ikalimang State of the Nation Address ngayong araw sa pagtalakay sa mga pagkukulang ng administrasyon. Ayon kay Representative Go, inaasahan niya ang kilalanin ng Pangulo ang mga hamon sa kampanya laban sa korupsyon, krisis sa edukasyon at pagtugon sa pangangailangang pang-ekonomiya ng mga Pilipino. Higit sa lahat, nais niyang maglatag ang Pangulo ng malinaw ng mga solusyon sa mga pangunahing suliranin ng ating bansa. Narito pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Representative Rene Go.
9: At sana maging honest si President Marcos Jr. sa failures ng administration. Sana honest siya sa failure niya sa corruption drive niya, sa education crisis addressing niya, sa pagtugon sa economic needs ng mga mayang Pilipino. And finally, ay pag-usapan natin yung solusyon ng taong bayan.
8: Iginit din ng mga babatas ang panawagan ng kabataan party list para sa mga as accessible na mga serbisyo sa mga universidad at patuloy na libreng edukasyon. Anya, dapat unahin ang pamahalaan ng kabataan sa pamamagitan ng mas malaking pondo para sa sektor ng edukasyon. Narito pa ang kanyang ibig pahayag.
9: For kabataan party list, ang priority natin ay delivery of accessible services in universities. The universities well deserved. Saan yung mga ipatikang servisyong dapat na nakamasa sa loob ng universidad ay libre, walang bias. Yun yung tutulak natin alongside with our education bills na hindi po natutulak ng current administration na ang priorities sa education setup ay de-commercialize at privatize. Simple naman lagi yung ating panawagan. Punahin ang mapataan, pondohan ng edukasyon, at syempre, ang kapapanan ng mga mayang Pilipino, ipaglaban. So, re-reflecting po dito sa outfit ng kabataan na protest art sa punot-turo. Na gusto natin, avenue, yung binibitbit natin panawagan, ang State of the Nation Address.
10: Thank you so much.
9: Thank you.
8: Samantala, sinabi naman ni kamanggagawa party list Representative Elis San Fernando sa pagtatanong ng Bobo Radio Philippines na wala siyang gaanong inaasahan sa magiging ulat ng ating Pangulo. Ayon kay San Fernando, sa apat na taon ng administrasyon ay wala pa umanong na ipapasang makabuluhang batas na direktang nakatutok sa pagpapataas ng sahod at pagtugon sa mga suliranin ng mga manggagawa. Anya, nananatiling nakabinbin sa House of Representatives itong dalawang wage-related bills Kahit suportado ang mga ito ng mahigit 200 kongresista kabilang ang House Speaker na anya ay nagpapakita na hindi ito prioridad ng administrasyon. Narito ang naging kasagutan ni Representative Elise San Fernando.
10: Wala akong masyadong inaasahan sa magiging sona ni Pangulo. Kasi for 4 years in the administration of PBBM, walang kahit isang makabuluhan na batas na naipasa o na-include man lang dun sa priority. Specifically for wages, tapos doon sa pag-address sa problema ng mga manggagawa. Take note, there are 2 pending bills in the House of Representatives. First is the legislated wage increase, 200 pesos. So nakatenga, hindi umuusad. Second, House Bill number 8081, yung magbubuwag ng provincial rate. Nakatenga rin, 200 congressman ang sumusuporta dito, take note. Including House Speaker Bojidi. Pero malinaw ang tugon ng administration na hindi ito priority. So anong ire-report ng Pangulo tungkol sa mga manggagawa? So that's the problem. Kaya walang masyadong inaasahan. Pero kung may masasabi si Pangulong Bongbong Marcos at ipapangako niya, sasabihin niya na i-include ito sa priority bill ng administration, eh ako pang unang papalakpak.
8: Sa ating katanungan, hinggil naman sa pangunahing palawagan ng mga manggagawa, sinabi ni San Fernando na dalawa lamang ang kanilang hinihiling. Ito ang itaas ang sahod at ibaba ang presyo ng mga pangunahing bilihin, partikular ang petroleum products na anya nagdulot ng pagtaas ng singis, kuryente, tubig at iba pang pangunahing pangangailangan. Dagdag pa niya, hindi pa rin sapat ang ipinatupad na 85 pesos na dagdag sahod para sa mga manggagawa sa Metro Manila upang matugunan ang patuloy na pagtaas ng gastusin. Narito pa ang naging pahayag ni Representative Elise San Fernando.
11: Tingnan sa ano yung hinahing ng ating mga ordinaryong manggagawang imposibilisyon?
10: Una, ang panawagan kasi dalawa, no? Sahod itaas, presyo ibaba. Sa pagpapababa ng presyo ng bilihin, numero uno dyan yung prices of petroleum products. May nakabinbin na tanggalin yung value-added tax on electricity and petroleum products. May ginawa bang administrasyon? Wala. So ang taas ng bill sa kuryente, ang taas ng bilihin, ang taas ng tubig, walang ginagawa yung administration. So sa sahod, pinagmamalaki yung 85 pesos dito sa NCR. Take note, hindi naman yan dahil sa Pangulo. Yan ay bunga ng patuloy na pangangalambag at pagkilos ng mga manggagawa. Pero kulang pa rin yan. So based on our computation, at least 200 pesos ang dapat na idagdag.
8: Samantala, inaabangan kung paano naman tutugunan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panawagan ng iba't ibang sektor sa kanyang ikalimang State of the Nation address, kabilang sa mga inaasahan dito, no, yung pagbibigay niya ng pansin sa usapin ng edukasyon, ekonomiya, sahod ng ating mga ordinaryong manggagawang Pilipino, kampanya laban sa korupsyon at iba pang pangunahing isyong kinakaharap ng ating bansa, habang umaasa ng mga publiko na maglalatag ang Pangulo ng malinaw na direksyon at mga konkretong hakbang para sa nalalabing 2 taon ng kanyang administrasyon. At live mula dito sa batas... Yes, sa Bombogenesis.
2: Medyo curious ako kung as of now, kasi opening ng second regular session, ano, andyan ba yung mga mambabatas na mga kaaliado ng pamilya Duterte, like Representative Paulo Duterte, Omar Duterte, si Representative Isidro Ungab, andyan ba sila para sa pagbubukas ng second regular session ngayon?
8: Actually, yan yung inaasahan, no? Inabangan natin kanina, no, Bombogenesis, kung nandito ba yung presensya ng mga Duterte at mga kaaliado, no, ni Vice President sa Duterte, and even the representative, but nakita natin kanina na wala yung kanilang mga presensya, no. May ibang mga factors dito why hindi dumalo, no, ang mga kaaliado dito na vice presidente, and even yung kanyang mga pamilya o kaanak dito sa magiging State of the Nation address, and even dito sa nangyaring session nga, no, kaninang umaga. So wala tayong nakikita presensya dito, Bombogenesis.
2: Pero yung ibang mga Mindanaoan lawmakers, andyan naman na sila, ano?
8: Yes, Bombogenesis, present naman, majority of the congressmen, no, present naman dito sa pambansang Batasang Complex.
2: Okay, maraming salamat, Bombogenesis.
8: Live mula dito sa Batasang Pambansang Complex, ito si Bombo Jaira Hanggayo, and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo!
2: Kinumpirma na po ng Pasay City Police magkakumbo na isang ang hinihinalang improvised explosive device ang nadiskobre malapit po sa may Senado kaninang umaga. Yan po ay sa gitna pa rin po ng pagbubukas ng ikalawang regular session ng 20th Congress. Batay po sa report ng pulisya, isang towing service employee ang nakakita ng isang improvised explosive device sa Center Island ng Jokno Boulevard pasado alas 8 ng umaga. Ligtas namang na-neutralize ng bomb disposal team ng Pasay City Police Station ang suspected na improvised explosive device. Kabilang sa na-recover sa lugar ang isang blasting cap na meron pong 9 volts na battery, isang orasan at isang container casam at suspected explosive material o mga chemical. Kasalukuyan pong iniimbestigahan pa rin ang naturang insidente hanggang sa ngayon. Abangan din mamaya, may report din si Bobo Gran Hilario mula dyan sa may Department of Justice kasi maging ang Department of Justice ay kinumpirma rin ang tungkol ho rito sa pagputok umano ng isang improvised explosive device malapit po sa naturang departamento o ahensya. Pero bago ho yan, mga kaumbo, update pa rin po tayo dyan sa may House of Representatives. Mula sa North Wing kanina na kinaroroonan ni Bombo Jaira Hanggayo, dako tayo sa may South Wing. Nariyan si Bombo Isa Cotoner, ilang mga mambabatas. Meron pong mga panawagan kay Pangulong Marcos sa kanyang ulat sa bayan ngayong hapon. Bombo Isa.
12: Yes, Bombo Genesis, kasabay nga ng paghihintay natin dito sa ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., yung mga ilang mambabatas dito na pumasok, particular dito sa may South Wing Lobby, ay may mga panawagan na matatalakay nga ng punong ehekutibo yung mga mahalagang issue dito sa ating bansa. Kabilang dito no si Leyte 4th District Representative Richard Gomez na nanawagang bigyang prioridad ng administrasyon ang kakulangan sa silid-aralan at pagpapataas ng sahod ng mga manggagawa. Ayon kay Gomez, mas makabubuting ituon ng pamahalaan ang natitirang 2 taon ng administrasyon sa pagpapatayo ng mga bagong classrooms upang mabawasan ang malaking backlog sa sektor ng edukasyon. Sa halip na maglunsad pa ng mga bagong malalaking infrastructure project na mas matagal bago mapakinabangan ng publiko. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni Representative Richard Gomez.
13: Bigyan niya solusyon yung infrastructure programs. Ha? Alam natin na huli na yung mga malaking, mga big ticket programs. So habulin niya at least yung shortage ng classrooms.
12: Samantala, sinabi naman ni Deputy Speaker at Negros Occidental 4th District Representative Alvy Benitez na inaasahan niyang bibigyan din ng Pangulo ang kalagayan ng ekonomiya at ang pagpapanagot sa mga sangkot sa mga isyong may kinalaman sa paggamit ng pondo ng gobyerno. Ayon kay Benitez, kabilang sa pinakamalaking hamon kasi ng administrasyon ngayon ang nagpapatuloy ng mga investigasyon kaugnay ng mga flood control projects. Gayun din ang epekto ng pagtaas ng presyo ng langis sa kabuhayan ng mga Pilipino. Dagdag pa niya, mahalagang mailatag ng Pangulo ang mga konkretong hakbang ng pamahalaan upang mapanatili ang pananagutan sa paggamit ng pondo ng bayan at maprotektahan ang ekonomiya laban sa mga panlabas na krisis. Kaugnay niyan, pakinggan naman natin ang tinig ni Deputy Speaker Representative Alvy Benitez.
14: Marami, no? I think he will address all of the concerns that we are facing. Well, one, yung economic prospect ng Philippines, yung mga programs that are being implemented right now to uplift the lives of our citizens. And for sure, he will tackle the accountability issue. Issues on pag-usapan na natin yan. Well, ang dilemma natin is of course there has been a lot of unforeseen situations na nangyari, di ba? So, of course, the flood control issue, yung oil crisis natin. So, sabay-sabay tumama to itong taon na to. So, that is really a, well, I would say a handicap of this year's
12: Bombo Genesis, makikita nyo sa aking likuran, ito naman yung bahagi ng House of Representatives. Ito yung South Wing Lobby kung saan maaari rin kasi dito dumaan yung ilang mambabatas. Katulad kanina nung bago magsimula ang session ay may mga ilang mambabatas na mas piniling dito dumaan kaysa nga doon sa kabila na North Wing Annex. So ito yung binabantayan din ng team ng Bombo Radio Philippines para nga tignan kung sino yung mga mambabatas na dadalo mamayang alas 4 ng hapon para nga doon sa ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Yan muna, latest update mula... Yes, Bombo Genesis.
2: Wala ding red carpet dyan sa South Wing, tulad nung sa North Wing.
12: Yes, Bombo Genesis, no, kung ano yung nakikita natin sa North Wing, ganito rin yung dito sa may South Wing. However, kung tatanungin niyo ako sa pinagkaiba, no, mas less din talaga yung tao dito, Bombo Genesis, kumpara doon sa North Wing as well as yung mga media groups na nandito nga sa South Wing. Dahil ito yung bandang likuran, no, o iilan lamang yung dumadaan dito compared doon sa North Wing. Pero kanina, no, may mga ilan din tayong namataan na mga bisita ng mga mismong mambabatas na dito dumadaan papunta nga doon sa plenary, Bombo Genesis.
2: Gaano na karami yung mga tao ngayon dyan, Bombo Isa? I mean, compared kaninang umaga, before mag-start ang second regular session, at ngayong alas 12 na, mag-aalauna na ng hapon.
12: Actually, Bombo Genesis, kung kukumpara talaga yung number ng mga tao dito sa may South Wing, actually parehas lang din kasi nga yung mga mambabatas ay currently ay pumupunta doon sa kanilang mga opisina. So dito sa may South Wing ay bakante naman. Actually, marami lang dahil nga doon sa mga staff mismo ng House of Representatives as well as ng ibang mga congressman na nandito para nga doon sa paghahanda para sa talumpati ni Pangulo. Mamayang hapon yan, Bombo Genesis. Pero mamaya, mga 2 o'clock o 3 o'clock ay aasahan na may mga tao na nga rin ulit dito dahil nga aasahan din natin yung pagdating ng mga ilang mambabatas, yung pagbalik nila doon nga sa plenaryo mamayang alas 4 ng hapon, Bombo Genesis.
2: As of now, mga mambabatas pa lamang yung mga malalaking individual na napadaan mo dyan, Bombo Isa. Wala pang mga, kasi invited din yung mga members ng cabinet ni Pangulong Marcos, ano? Wala ka pang nakikita dyan na mga dumaan na members ng cabinet so far?
12: Yes, Bombo Genesis, mga mambabatas pa lamang yung nandito. Kasi nga may session muna tapos pagkatapos ng session ay bumalik sila doon sa kani-kanilang mga opisina. Mamaya antabayanan natin kung may mga akalihim ang dadaan nga dito sa may South Wing lobby dito sa may House of Representatives at titingnan din natin kung ano nga yung kanilang mga aasahan din, no, sa talumpati ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bombo Genesis.
2: Okay, maraming salamat. Ingat ka dyan, Bombo Isa.
12: Yan muna, latest update mula dito sa House of Representatives. Ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radyo Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo!
2: Sa iba pang mga updates tayo, mga kaumbo, direkta pong sinagot ni Vice President Sara Duterte ang haka-hakang pagbibitiw niya sa pwesto sa gitna po yan ng paggulong ng impeachment trial laban sa kanya. Sa isang maikling kasagutan, ay binahagi ni Vice Presidente Duterte na hindi kailanman ito mangyayari. Itinanggi niyang magbibitiw siya dahil mistulang pagtataksil ito sa 32.2 million na Pilipino na unang bumuto para sa kanya. Dagdag pa ng pangalawang pangulo na kung nais umano ni Pangulong Marcos, maari niyang gawin ang lahat para mapatalsik siya sa pwesto. Samantala kasalukuyang bumibiyahe sa Europa si Vice President Sara sa kanyang overseas trips, kabilang na ang community engagement sa mga overseas Filipino workers. Noong Sabado, nasa London ang Vice Presidente kung saan dumalo siya sa isang pagtitipon at sa kanyang speech, idinaing niya ang laganap umanong mga buhaya sa gobyerno. Binatikos din ng pangalawang pangulong pamahalaan kung saan siya ay kabilang na hindi umanong makapagbibigay ng oportunidad sa mga mamamayang Pilipino upang hindi na sana sila mangibang bansa para magtrabaho. Noong nakalipas na linggo, nagtungo naman si Vice President Sara Duterte sa May The Hague kung saan kasalukuyang nakadetene ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Maki-update po tayo dun sa nauna nating bahaging impormasyon kanina, mga kaumbo. Kaugnay po dito sa umano'y exclusive dyan sa may part ng Department of Justice. Malapit sa may Department of Justice, may namataan ho dyan na improvised explosive device at sinasabing pumutok ng araw ho ito. May update po dito si Bombo Grant Hilario. Balikan po natin mamaya si Bombo Grant, mga kabombo, no? Kaugnay pa rin po sa naturang usapin at iba pang mga updates, ano, mula ho dyan sa may House of Representatives. Ang Department of Justice, mga kabombo, ay nauna pong nagbigay ng confirmation o ng pagtitiyak na meron nga ho talagang namataan na explosive device. Yung confirmation, alamin po natin sa live report ni Bombo Grant Hilario.
15: Tama ka dyan, Bombo Genesis. Napaulat niya yung sinasabing pagsabog dito sa lungsod o doon sa lungsod ng Maynila sa tapat o kalapit ng Department of Justice. Ayon sa opisyal na payag ng Kaguran, ang naturang pagsabog ay kaninang bandang alas 12 pasado ng madaling araw. Ngayong araw yan ang ika-27 ng Hulyo. Sinasabi ang pagsabog ay mula at gamit ang isang improvised explosive device o IED nangyari malapit sa Department of Justice sa bahagi ng Padre Faro Street sa lungsod ng Maynila. Gayunpaman, nagpapatuloy ng investigasyon upang madetermina ang buong katotohanan patungkol sa nangyaring pagsabog. Pagtiyak ng Department of Justice na under control na ang sitwasyon at nananatiling ligtas ang paligid ng gusali ng Kaguran. Samantala, Bombo Genesis, iba pa nating nabahaging panayam, ang isang non-profit organization na ILO Pilipinas, ang inaantabayanan rin ang mga sasabihin ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. patungkol naman ito sa sitwasyon ng usaping enerhiya sa bansa. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radyo kay Agnes Ben Garcia, ang national convener ng ILO Pilipinas, kanya ibinahagin nato ang issue o problema ito ng Pilipinas ay inaabangan nila mabanggit ng Pangulo sa kanyang talumpati. Panawagan ni Agnes Garcia sa presidente na maglahat ito ng malinaw na mga plano upang tugunan ang mga hamong kinakarap sa industriya ng enerhiya o elektrisidad. Malaki ang niya kasi apekto nito sapagkat apektado hindi lamang ang mga consumer na kuryente kundi kasama pati ekonomiya ng bansa. Ating pakinggan si Agnes Ben Garcia, ang National Convener ng ILAW Pilipinas.
16: Para sa ating Pangulo, talaga pong magbigay po siya ng mga clear na mga bagay-bagay na mangyayari sa ating energy industry na makakatulong po talaga dito sa dinadaanan ng bawat consumers, lalo na sa na napakalaki po ng epekto nito sa ating ekonomiya at syempre sa pagtatrabaho ng bawat Pilipino po. Pagtitingnan po kasi natin yung kanyang State of the Nation address noong 2025, napaka-promising po ng mga sinabi niya na yun nga po, magkakaroon tayo ng mas madaling proseso ng net metering para sa mga nakabit ng solar at yung extended na lifeline rate at yung mga dumadami pa pong tinatayo daw na mga power plants makakasuporta sa atin. We're looking forward po nitong kanyang SONA this 2026 na sana po ay magkaroon po tayo ng follow-up sa mga nasabi niya.
15: Isa sa mga hinain ng grupo ay ang nararanasang mataas na singil sa kuryente o electric bill sa bansa na siyang aniyaya, kasama sa mga inaabangan nilang marinig sa State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Muli natin pakinggan si Agnes Ben Garcia ng ILAW Pilipinas National Convener.
16: Definitely po, yun po ang ating hinaing na sana po talaga meron tayong makikitang positive na reaction po doon na magbibigay talaga ng pag-asa sa ating mga consumers na hindi naman ganun kabigat at ganun kasakit ang dagok natin na nararamdaman tuwing natatanggap po natin ang ating electric bill. Sana po talagang direkta niyang ma-address ito sa kanyang SONA this 2026.
15: Dahil dito ay umaasya naturang grupo na mababanggit ng Pangulo ang patungkol sa naturang usapin na. Live pula dito sa lungsod ng Quezon. Yes, Bombo Genesis.
2: Isang katanungan lamang, follow-up doon sa Department of Justice. I understand na imbitado rin si Justice Secretary Vida dyan sa may House of Representatives ngayong hapon. Pero may ginagawa ba ang Justice Department para kahit papano hindi na maulit? Kasi parang nagkaroon lang talaga ng explosion na, no? And as per Philippine National Police, parang improvised explosive device. Tama ba?
15: Tama ka dyan, Bombo Genesis. Ayon niya sa opisyal na payag ng Department of Justice, ay nagkaroon ng pagsabog kaninang madaling araw, pasado alas 12, sa mismong kalapit na entrance ng Department of Justice. Ngunit gayunpaman, Bombo Genesis, tiniyak ng Kaguran na patuloy yung isinasagawang investigasyon, matukoy lamang yung buong katotohanan ng pangyayari. Ngayon din, ay kanila din tiniyak na ligtas na ang buong pasilidad ng naturang Kaguran ngayong araw yan, Hunyo 27. Bombo Genesis.
2: Sa inyong mga beat reporter dyan sa may Department of Justice, Bombo Grant, any confirmation from Secretary Vida kung ano ito? At mayroon bang statement na officially si Justice Secretary Vida?
15: Sa kasalukuyang, Bombo Genesis, ang taong pa lamang inilalabas sa payag ng Department of Justice yung kabuuang opisyal na payag ng Kaguran. Yung partikular sa mensahe o pahayag na manggagaling kay Justice Secretary Vida ay atin niya inaantabayanan sa kanyang pagdating din yan mismo sa batasang pambansa para sa ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Bongbong Genesis.
2: Okay, maraming salamat. Iyan ka dyan, Bongbong Radio.
15: Live mula dito sa lungsod ng Quezon, this is Bongbong Radio Philippines, the number one most trusted source of news and information. Mas Radio, Bongbong!
2: Meron na lamang po tayong 6 na minuto bago sumapit ang launa-unang hapon. Pasadahan po natin ang mga balitang tinutukan ng ating mga provincial station. Ang koalisyon po ng mga guro at mga magulang umaasang mabibigyang pansin ni Pangulong Marcos sa kanyang State of the Nation Address. Yan daw hong lumalalang problema sa adolescent pregnancy. Ito hong pagkakabuntis ng mga teenager. May update po dyan ang Bongbong Radio Iloilo.
17: Nanawagan ang koalisyon ng mga guro at mga magulang kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na gawing prioridad ang pagtugon sa lumalalang problema ng adolescent pregnancy. Inilabas ng grupong panawagan bago ang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Marcos. Hiniling din ang koalisyon na sertipikahan bilang urgent ang panukalang Adolescent Pregnancy Prevention Act na nakabinbin na sa Kongreso mula pa noong 2017. Sa panayam ng Bongbong Radio kay Maria Zaida Padulio, principal ng Lagro High School sa Quezon City at tagapagsalita ng Parents and Teachers for Adolescent Pregnancy Prevention, sinabi niya ang halos 7% ng mga Pilipinong may edad 15 hanggang 19 ang nakakaranas ng maagang pagbubuntis. Ayon pa sa grupo, tumataas din ang bilang ng mga batang babae na edad 10 hanggang 14 na nabubuntis rin. Naniniwala ang koalisyon na sa pamamagitan ng panukalang batas, mas mapapalakas ang koordinasyon ng mga paaralan, pamilya, komunidad, health workers at iba pang ahensya ng pamahalaan o pamapigilan ang pagtaas ng kaso ng adolescent pregnancy. Sinabi ni Padulio na maraming kabataan ang nakakakuha ng impormasyon tungkol sa sex at relasyon mula sa social media at iba pang online platforms. Dahil dito, iginit niya ang mahalaga magtulungan ng mga magulang at mga paaralan sa pagbibigay ng tama at mapagkakatiwalaang impormasyon upang matulungan ang mga kabataan na makagawa ng responsableng desisyon at maiwasan ang hindi planadong pagbubuntis.
18: If this bill, mababanggit niya ito sa kanyang SONA. Maaring, sabi ko nga, maaring iisipin ni President na napakaliit naman ng bilang, no, ng mga batang ito na sabihin na natin na naging na napabilang dito sa early pregnancy or teenage or sa adolescent pregnancy. Pero kung pangundid kasi yung effect nito, this also affects our yung sa ano natin sa lipunan, sa society. Mr. President, I am praying hard na maisama po ito na mabanggit ninyo as a priority bill for approval ng inyong administration before you step down in 2028.
17: Si Maria Zaida Padulio ang spokesperson ng Parents and Teachers for Adolescent Pregnancy Prevention. Para sa Bongbong Network News, mula dito sa Bongbong Radio Iloilo, ito si Bongbong Ayan Gahete. This is Bongbong Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio! Bongbong!
2: Bago tayo tuloy ang mag-exit sa ating program, mga kabombo, inuulit po natin, ano, meron po tayong special coverage mamaya, mga alas 2 o alas 3 ng hapon. Ilang oras po yan bago po yung opisyal na pagsisimula ng State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa kabila po ng tuloy-tuloy na banta, tulad po nung isang explosion dyan sa may Department of Justice as yung pagkakarecover ng explosive device dyan sa may Senado, ay tuloy na tuloy ang ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nakaganapin dyan sa may Batasang Pambansa Complex. So, nariyan po full force ang Bongbong Radio Philippines at ang Star FM. Mga kabombo, ihahatid po namin sa inyo yung lahat ng mga kaganapan sa loob at labas ng Batasang Pambansa Complex kung saan po gaganapin ang ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Tumutok sa Bongbong Radio Philippines sa ating 32 stations nationwide. Lahat po ng provincial station ng Bongbong Radio Philippines at ang Star FM, meron pong sariling social media pages na pwede po ninyong sundan, pwede po ninyong subaybayan, pwede kayong mag-subscribe, pwede rin po kayong mag-like, mga kabombo Caster Nation, at sa mga kababayan po natin dyan sa may Luzon area, halimbawa dyan sa may Cagayan Valley, nariyan po ang Bongbong Radio Kawayan. Sa Bongbong Radio Dagupan at Star FM Dagupan, sa mga kababayan po natin dyan sa may Pangasinan at mga katabing lugar. Ang Bongbong Radio Baguio naman, dyan sa may probinsya po ng Benguet o sa kabuuan po ng Cordilleras. Kasama dyan ang Star FM Baguio. sa Bicol Region. Nariyan pong Bombo Radio Legazpi at dito po sa Mega Manila ang Star FM Manila. Sa iba pang bahagi ng ating Luzon area, nariyan ang Bombo Radio Tugigaraw sa may Cagayan Valley, ang Bombo Radio Lawag sa may Ilocos Norte at mga katabing probinsya, ang Bombo Radio Vigan sa Ilocos Sur at mga katabing lugar, ang Bombo Radio La Union dyan po sa may bahagi ng La Union Province, at ang Bombo Radio Naga dyan pa rin sa may Bicol Region. Muli, sama-sama ho tayong manalangin para po sa ating Orasyo Embrata for Deliverance from Calamities.
19: Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation. Nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat

0: 1, Bolero.
1: Yan ang awiting When I Met You. Mula po yan sa bandang Apo Hiking Society. Dito lang po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo! Share mo!
1: Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, 17 Star Minutes. Makalipas ang alauna ng hapon, 1:17 in the afternoon. Yan po ang ating Philippine Standard Time. Welcome na po sa ating programang It's All For You in the Afternoon. Dahil isang panibagong pagkakataon po, muli ang ipinagkaloob sa ating lahat para po tayo ay magpatuloy sa pagbabulahan. Ngayong nagmamaganda, super duper sa cute and guwapong Monday. It's a money, it's a good money, eh? It's July 27, 2026. Welcome na nga ha sa ating programang It's All For You in the Afternoon. You are now with me, Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging sasargo ng inyong kiliti. Bobulabulain kayo hanggang alas 3 ng hapon sa programang ito. Kaya naman balik tugtugan na agad tayo. Dito pa rin po yan sa himpilang inyong palaging pinakikinggan. It's the music and information. Ito pong 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo!
3: Star FM.
4: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM drop boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.
5: iFarm Mart, 24 JP Rizal Street, Barangay Kalumpang, Marikina City.
6: BB Store, Number 7 Erich Street, Barangay St. Martin de Porres, Cubao, Quezon City.
7: Ising's Kainan Farmers Market, Araneta City, Cubao, Quezon City.
8: Triple G Printing Services, 573 Gloria Street, Marik Subdivision, Barangay Santo Domingo, Cainta Rizal, in front of Barangay Hall of Santo Domingo.
9: Nia and Marian Store, Block 16, Lot 18, Dinner Street, Carlton Village, Mangahan, Rodriguez, Rizal.

0: German Bolero.
1: Sumama lamang sa mga taong naniniwala sa'yo. Totoo yun. Pagkano sa mga taong hindi naniniwala sa'yo. Someone who believes in you. Mula po yan kay Russell Hitchcock. Dito lang po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo! Share mo!
1: Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. Mayroon na pong 31 star minutes. Makalipas ang alauna ng hapon, 1:31 in the afternoon. Ito pong ating Philippine Standard Time. At dahil naniniwala tayo sa inyo, oo, naniniwala pala kami, ganun pala yung dapat. Naniniwala kami sa inyo, meron tayong panibagong SKL this afternoon. SKL, share ko lang, panibagong liham na ibabahagi sa inyo mula po sa ating, sa isa nating listener. Napa-unlockan natin. Maraming salamat naman at tayo ay, alam mo yung pinili. Itong ating segment para sa kanyang nag-iisang liham. Yung. Kaya naman, if you are ready, tayo po'y pupunta na po sa ating SKL. Share ko lang. Sir Nation, ito po ay pinamagatang liham para sa sona. Mahal na Pangulo, magandang araw po. Ako po'y isang karaniwang Pilipino na nagnanais ipahayag ang saloobin. At paalala, tungkol po sa aming kaligtasan, sa ating mga kalsada, lansangan, lalo na po sa gabi. Marami pong mamamayan ang natatakot na pong umuwi o maglakad dahil sa panganib ng nakawan, holdapan, at iba pa pong krimen. Kaya po, umaasa po ako na mabibigyan niyo po ng pansin ang problemang ito. Sa pamamagitan po siguro, suggestion ko lang po ng karagdagang mga pulis na nagpapatrolya, pagpapailaw sa mga madidilim na kalsada. At syempre po, pagpapatibay ng mga programa para sa kaligtasan po ng mga lugar po dito sa ating bansa. Malaking tulong po ito upang maging mas ligtas at payapa ang ating mga mamamayan. Para po sa mahal po naming Pangulo, maraming salamat po sa inyong oras at sana ay mabigyan ninyo ng kaukulang aksyon ito pong suliraning ito. Gumagalang isa pong karaniwang Pilipino. Yan po ang ating SKL. Share ko lang isa pong liham mula po sa isa nating listener. Palakpakan muna natin ang kanyang courage. Oy. Actually, totoo ano? Di ba meron nga mga may bata na nagbigay ng kasi nagsulat talaga siya ng liham para sa Pangulo. Diba? So yung mga ganyan, malay mo naman makarating talaga ano. Gusto ko yung sinabi niya na ano, na salamat sa iyong time. Okay, dapat naman talaga, di ba? Kapag halimbawa, barangay captain ka, mayor, ganyan. Sana naman magbigay naman kayo ng konting time lang para sa mga mamamayan na meron pong hinaing, meron mga gustong isuggest, mga ganyan. Lalo na ito sa safety talaga at lalong-lalo na gabi. Oo, sa gabi. Ay, grabe. Agree ako, ano? Grabe. Kapag parang hindi na safe. Ako personally, ako na lang to. Ako na lang talaga to. Parang nakakatakot na kayong kumain sa labas ng gabi. Kakain ka doon sa, halimbawa, merong lugawan, for example, ano. Tapos open space siya. Siyempre, bukas, walang bituan, ganyan. Open space eh. Diba? Tapos parang biglang may mga nakamotor na hihinto doon, tapos naka-helmet, tapos hold upin kayo, kukunin yung mga valuables, yung mga ganun. Ay nako, diba yung mga nagtitinda nga lang ng burgers sa gabi, yung mga 24/7, parang pati ba naman yung mga yan? Diba? Pag nanakawan nyo pa, ay nako naman. So ayan no, sana ako din personally, isa to sa bagay na gusto kong mabanggit sana, no, na magkaroon ng may plano si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa mga susunod na panahon, oo, patungkol sa kaligtasan ng ating nating mga Pilipino, lalong-lalo na kapag gabi dito sa ating bansang Pilipinas. Ay, maraming salamat sa nagbigay sa atin itong liham na ito sa kanyang tapang at encouragement talaga eh. Courage, no, na iparating itong kanyang hinaing sa ating mahal na Pangulo. Sabayanin natin ng Zona. Nako, exciting. Ano kayang ako personally na-excite. Sana merong mga bagong ano kaya pagkatapos ng flood control project issues, ano? Nako. Anyways, kung meron kang liham, pwede mo i-message sa 102.7 Star FM Manila sa lahat po ng social media accounts and platforms para ibahagi natin yan sa ating segment na SKL Share Ko Lang. Diba? At syempre, sa oras na ito, magbabalik tugtugan na tayo para masaya ka. Ito po sa ating programang It's All For You in the Afternoon. Right now, check your time. 37 star minutes makalipas ang alauna ng hapon. 1:37 in the afternoon. Yan po ang ating Philippine Standard Time. Ito po ang 102.7 Star FM. It's All For You.
2: Like mo! Share mo!
3: Star FM.
4: Amoy pa lang, alam mo nang masarap. Kahit simpleng umaga, espesyal.
2: Mmm! Holiday!
4: Almusalin ng nan.
2: Good morning!
4: Pagtanghalian.
2: Uy, may birthday ba?
4: Tanghalian linam nam. At sa gabi.
2: Wow! Mm!

0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Sarsaya Oyster Sauce, para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap, kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
0: Gardenia, masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta gardenia.
1: Omega Pain Killer, tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Holiday Beef Loaf at Holiday Corned Beef. All Day Holiday, Beefy Meaty, Linamnam.
0: Efficacent Oil, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan.
1: Orokan, maayos ang buhay mo.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM.
1: 9 million pesos worth of prizes ang ipamimigay nationwide.
0: Araw-araw mamimigay kami ng Bombo Radio 60th Anniversary Limited Edition AM-FM Radio na may LED light plus 500 pesos cash.
1: Tuwing Sabado, may mananalo as studio winners ng 5,000 pesos o 4,000 pesos o 3,000 pesos na cash prizes at may tatlong mananalo ng tigwa 1,000 pesos each. Sa napiling palengke naman, 10 ang mananalo ng tigwa 1,000 pesos in cash plus gift bag.
0: Sa grand draw, may 1 million pesos in cash na naghihintay sa inyo. Mamimigay din kami ng 25,000 pesos, 15,000 pesos, at 10,000 pesos sa 25 key cities na may Bombo Radio at Star FM stations sa September 5, 2026.
1: At tatlong consolation prizes na tigpa 5,000 pesos each.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. Sali na!
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Bioderm. Bida handa ka sa Bioderm.
0: Syngenta. Bringing plant potential for life.
1: Pure Gold. Always panalo.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
3: It's all for you.
4: 102.7.

0: level up your experience with Bet88 Sports. Enjoy competitive odds and lots of free bets. Find a way. Bet88, all your favorite sports, all in one place. Bet88, your ultimate playground.
1: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at Paccor.ph.
2: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. San Miguel Beer, isang Tansano Crown ng San Miguel Pale Pilsen ng 320ml o Pale Pilsen Grande. Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
4: 102.7
5: Star FM.
2: 102.7 Star FM. Special coverage.
6: Mga kabombo at mga ka-Star Nation, sa oras na ito magbibigay daan muna tayo sa ating special coverage ng SONA or State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ngayong 2026. Kaya naman kokonekta tayo sa Bombo Network sa Bombo News Center Makati, at ito po ay hosted ni Bombo Dennis Hamito. Pakinggan po natin. Kaya naman sa mga ka-Star Nation natin, maya-maya lamang po ay antabayanan natin ang ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Kaya naman sa mga oras na ito, atin na po itong pakinggan ang ating special coverage mula sa Bombo News Center, Makati.
7: Dapat ay para lamang sa municipal fishers. Anya, mahalaga na mapangalagaan ang karapatan ng maliliit na manging isda upang matiyak ang kanilang kabuhayan at mapanatili ang yamang dagat sa naturang mga lugar. Umaasa naman ang pamalakaya na hindi lamang pangako ang maririnig mula sa Pangulong Marcos sa kanyang State of the Nation address, kundi ang malinaw na programa at mga pulisiya na tunay na tutugon sa matagal ng suliranin ng bansa, lalo na sa sektor ng pangisdaan, at magpapabuti sa kanilang kalagayan. Narito ang bahagi ng pahayag ni Ronel Arambulo, ang Vice Chairperson ng Pamalakaya.
8: Sa Pangulong Bongbong Marcos, ipatupad niya yung mga programa at patakaran para sa pagtiyak ng seguridad ng pagkain ng ating bansa, at mangyayari lamang yan kung yung matagal ng panawagan ng mga mangisda na isulong yung tunay na reforma sa pangisdaan, na kung saan itigil yung mga mapapinsalang proyekto tulad ng mga binabanggit natin, yung mga proyektong reklamasyon, dapat pababain yung presyo ng langis, tanggalin ang value-added tax, ang excise tax, no? At syempre yung batas ng oil deregulation.
7: Bagian mga kabombo, mga ka-Star Nation, ng panayam ng Bombo Radio kay Ronel Arambulo, ang Vice Chairperson ng Grupong Pamalakaya. Sa puntong ito ng atin pong balitaan, nakuha natin ang Commonwealth Avenue dyan sa Quezon City, ang pinakakumon na pinagdarausa ng mga kilos protesta. Bagamat may mga aktibidad rin sa iba pang mga lugar dito sa Metro Manila ngayong araw na ito ng Lunes. Alamin natin ang sentimiento ng mga grupo na nagsasagawa ngayon ng kilos protesta kasabay ng araw ho ng ulat sa bayan ni Pangulong Marcos. May pag-ulat live ang Star FM Manila!

0: Mga kabombo, mga ka-Starnation, si DJ Kimmy nandyan sa area ng Quezon City. Kukunin natin yung mga latest information, pati na yung iba pang mga obserbasyon kung may mga nagdadatingan pa ho, ano, na mga iba't ibang grupo. Kanina may monitoring ho tayo mula sa panig ng Philippine National Police, pero ibang bilang yung kanilang nilalabas, habang yun sa panig ng mga progresibong grupo, meron din ho sila na sariling ulat hinggil doon sa presensya ng kanilang mga kasamahan na makikibahagi rin dito sa aktibidad po na ito. And yung iba pang mga grupo na hindi naman nakapagpalista o nakapag-signify ng kanilang kagustuhan na sumali, pero nagkusa ho na magtungo dyan sa mga lugar na tinatawag na rally zone. Si Bom o si DJ Kimmy Gora, please come in.
1: Magandang hapon, Bombo Dennis. Kasalukuyan lang nagmamarcha dito sa kahabaan ng Commonwealth Avenue, Quezon City, ang ilang mga progresibong grupo patungo sa batasan para sa isinasarawa o idadaot ngayon na ikalamang o ikalimang soda ni President Ferdinand Marcos Jr. Habang kasalukuyan nga tayong naglalakad kasamang mga progresibong grupo na tawagan ang mga rehista nga kanina sa isinigawa nila nga may iling programa ang Rogutermin ang mga Pilipino sa ikinasang kilos protesta nga dito sa kahabaan ng Quezon City o Commonwealth Quezon City kasabay ng State of the Nation address si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nagkaroon pa ng mga ilang pensyon sa pagitan ng kapulisan at rehista. Ngunit ngayon, mahigpit pa rin ang pagbabantayan ng halay ng kapulisan. Samantala kanina nga ay may naganap at sa pagitan ng ilang mga rehista at kapulisan bago pa magsimula ang kanilang programa. Nagkahayo naman ang panaywagan ng ilang mga grupo katulad na lamang na pagtuunan ng pansin ng pataas ng presyo ng labis at mga bilihin at ilan saan ang mga grupo ng kababaihan. Pakinggan natin ang pariyam natin sa Lord Santos, ang presidente ng grupo ng pariyam.
2: Kulang ang kita, kaya hindi namin kaya lahat. Ang mataas ang presyo ng pagkain, mataas ang kuryente, mataas ang tubig, kaya lahat yan. Kaya ang mga nangyari ay maraming nakakasakit sa amin. Kaya nananawagan kami sa gutyelo ni PBM na ayusin ang kalagayan ng mga kwarto mo. Sila ay nilagay dyan, obligasyon nila angisin ang mga asambayante. Ibig ko sabihin, ay dapat huwag niyang gutumin ang mga trupe.
1: Ngayon nga ang maging panayam natin kaya Paul Santos ang presidente ng grupo ng Oriang. Grupo Dennis, kanina rin may sa hayag ni Renato Reyes Jr. ang presidente ng mga bayan. Ayon na sa kanina, may mga natanggap na silang ulat mula sa kapulisan din na kung saan din ako yung
0: muna natin mamaya, mga kabombo, mga karagdagan pang update mula ho dyan sa Quezon City. Habang dito naman sa southern portion ng Metro Manila, may bahagyang pagbuhos ng ulan sa ilang mga lugar, mga kabombo. At atin din pong i-check mamaya kung kumusta naman ang panahon dyan sa iba pang parte ng Metro Manila para darin sa kabatiran po ng ating mga kabombo at mga ka-Star Nation. At sa mga dagdag natin balita, ang todo suporta naman ang ilang mga mambabatas o miyembro ng mababang kapulungan ng Kongreso sa mga layunin ng Pangulong Ferdinand Martin o Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa kanyang pagsusulong ng kampanya kontra sa korupsyon at iba pang mga programa ng pamahalaan. Batay sa naging pahayag ni Representative Joel Chua ng lungsod ng Maynila sa ikatlong distrito, mahalaga umano na tutukan ang may kinalaman sa pagpapalago ng negosyo, pati na yung mahalagang panukala na napapanahon sa ampunan ng paghahabol sa mga sangkot sa korupsyon na dapat umanong maging prioridad ng Marcos administration sa kabuuan ng termino hanggang 2028. Narito naman ang ilang mga panukala na nais na maisulong ni Representative Joel Chua.
3: Itong mga panukala, pero siyempre, ito nga yung mga tinututukan natin, yung mga panukala pagdating sa healthcare at saka sa edukasyon. At siyempre, kung paano pa mapapababa yung mga presyo natin sa bilihin, yung mga presyo ng kuryente at saka sa mga tubig. Yung mga basic needs ng ating mga kababayan. Yun ang siyempre yung unang bibigyan natin ng prioridad. Okay, medyo...
0: Tinig yan mga kabombo ni Representative Joel Chua, isa sa mga miyembro ng mababang kapulungan ng Kongreso, partikular na mula sa ikatlong distrito ng lungsod ng Maynila, at naghayag din ho ng kanilang kahandaan na makinig dyan sa magiging laman ng talumpati ng Chief Executive. Samantala, sa iba pang mga update, babalikan natin yung linya mula ho dyan sa Quezon City. Si DJ Kimi nagbabalik sa kanyang linya para doon sa mga karagdagan pang update dahil dito sa Metro Manila ay may mga iba't ibang aktibidad. Ano? Dyan sa Quezon City, ating balikan ng linya. DJ Kimi, please come in.
1: Yes, magandang hapon ulit, Bombo Dennis. Ngayon ay kita-kita natin ang puwersa ng ilang progresibong grupo na naglalakad na patungo sa Batasang Pambansa Complex. Dala-dala ang naglalakihan nilang mga panawagan, mga banners na dito sa kababaan nga yan ng Commonwealth Avenue, Quezon City. Kanila, nagsagawa sila ng maikling programa Bobo Dennis, ano, kailan na nag-perform sa cultural organization, at yung iba sa kanila ay nanggaling para sa Southern Luzon, kung sa dito sa ikinasyang o ikinakasilos protesta para sa kasabay ng ibinaraos na ikalimang state at kalimang address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bongo Dennis. Ang sitwasyon dito ngayon, bagamat mainit ang panahon, ay tuloy-tuloy pa rin ang mga paglalakad ng mga grupo, at ilang sa mga ilan nga ay mga kabataan na nagsasaka, grupo ng mga kababaihan, at ilang mga guro na patungo na nga sila sa may Batasang Pambansa Complex, Bongo Dennis.
0: DJ Kimi, makumusta ka na rin, ano, sapagkat binabanggit mo, although dito sa southern portion ng Metro Manila, medyo may pag-ambon. Kumusta yung obserbasyon ninyo doon sa mga rallyista? Meron na ba dyan na nilapatan ng lunas dahil kung mainit at mahaba-haba yung kanilang pagmamarcha, mainit din yung sigaw ng kalsada, eh kumusta naman yung mga first aid booth na inilaan dyan ng lokal na pamahala ng Quezon City, pati na yung sa Philippine Red Cross sa inyong monitoring?
1: Bobo Dennis, ito ba yung inyong palawagan ng mga ay maalinsangan? Mainit ang panahon dito at walang nagbabadya na sa mga yung palawagan dito ay medyo makulimlin kasi mainit eh. Siring ang mga dito, Bongo Dennis, pero hindi yan alimpana ng mga nagsasawa ng rally ngayon sa ating pwesto, Bongo Dennis.
0: Sige, with that, maraming salamat DJ Kimi. Babalikan ko yung inyong linya mula dyan sa area para naman sa mga karagdagang update kaugnay nito mga isinasagawang kilos protesta kasabay ng State of the Nation address ng Pangulo hanggang mamaya yung mga activities. Thank you so much.
1: Muna rito sa kahabaan ng Commonwealth Avenue, nagulat. Pangulo DJ Kimi, and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio! Bombo!
0: Agatid na yan sa ating mga kabombo. Sa oras na 16 na minuto na makalipas ang ikalawa ng hapon, at tuloy-tuloy tayo sa ating mga update kaugnay ng mga kaganapan sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. Samantala, umaasa ang National Public Transport Coalition na matatalakay ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa kanyang ikalimang State of the Nation address ang mga hakbang ng pamahalaan upang matugunan ang patuloy na mataas na presyo ng mga produktong petrolyo. Sa naging panayam ng Bombo Radio Dagupan, sinabi ni National Public Transport Coalition President Ariel Lim na inaasahan nila na ilalahad ng Chief Executive ang mga konkretong plano ng pamahalaan upang maibsan ang epekto ng mataas na presyo ng langis sa mga chuper operators at iba pang nasa sektor ng transportasyon. Iniling din ng naturang grupo na mabigyan ng pansin ang usapin ng oil deregulation law at ang posibleng reforma upang maprotektahan ang mga mamimili laban sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Ayon pa sa grupo, kakaunti lamang ang natatalakay sa kanyang mga ulat sa bayan ng Chief Executive kagaya ng nakaraang State of the Nation address na isinagawa kung saan ay hiling nila ang sektor ng pampublikong transportasyon ang higit namang matutukan ngayon. E umasa sila na mas bibigyan ito ng pansin sa taong ito. Kinikilala rin ng National Public Transport Coalition ang hakbang ng Land Transportation Office at Land Transportation Franchising and Regulatory Board at pati na ng Department of Transportation sa pagpapatupad ng mga batas laban sa mga lumalabag sa regulasyon. Gayunman, iginigit ng grupo na kinakailangan pa rin ng malinaw na direktiba mula sa Pangulo upang mapalakas ang kampanya laban sa katiwalian sa sektor ng pampublikong transportasyon na may patuloy na nagpapahirap doon sa mga motorista at na mga nasa transport sector. Narito pa ang bahagi ng pahayag ni Ariel Lim, ang presidente ng National Public Transport Coalition.
4: Yung ayuda, hindi na kundi ilagay na lang ito sa tinatawag naming card na fleet card para ito na diretsong gagamitin namin. At kung magkano ang dapat na i-discount per liters, aawasin na lang doon at yung kabuo ang kulang, ibibigay na lang namin ang cash. Kaysa naman ako, ibibigay nyo na naman ayudang pera, pero yung pera naman na yun, hindi naman nagagamit at hindi naman napupunta para sa crew.
0: Bahagyan mga kabombo ng mga concern na inilalahad ng sektor ng transportasyon, partikular na ng presidente ng National Public Transport Coalition na si Ginong Ariel Lim sa panayam ng Bombo Radio Philippines. Antabay pa tayo mga kabombo, mga Kastar Nation sa iba pang mga sektor, hinggil naman dun sa kanilang mga kahilingan sa Pangulong Marcos na maibilang yung kanilang mga concerns para naman sa kanyang State of the Nation address sa paniwalang ito ay higit na matututukan ng mga ahensya ng pamahalaan kung mismong ang Pangulo na mismo ang siyang magbigay ng direktiba mismo dyan sa kanyang State of the Nation address. Oras natin sa buong kapuluan mga kabombo, mga Kastar Nation, 19 minuto na makalipas ang ikalawa ng hapon. At tara ho sa ating mga late tuners, ngayon ho ang araw na idaraos ang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. At inaasahan po ang ibang mga kalinsabay na aktibidad. Kanina, nagkaroon na ho ng pagbubukas ang 2 kapulungan ng Kongreso, ang House of Representatives at ang Senate of the Philippines. At dito ay inaprubahan yung ilang mga kinakailangan na mga panukalang batas, pati na yung mga resolusyon na kaakibat ng kanilang mga tungkulin na magampanan dyan sa 2 kapulungan ng Kongreso. And of course, may mga nakabinbin pa ho ng mga panukala na hindi pa natutugunan. Harinawa ay mapabilis ang proseso ngayong nagbukas na muli ang Kongreso na hihimay dito sa mga panukalang batas. Although may mga kasabay ho ito ng mga aktibidad kagaya ng impeachment and of course pati na yung tungkol sa paghimay ng pambansang pondo na kinakailangan din ho ng mahabang oras na pagtutok ng mga miyembro ng kapulungan. Tuloy tayo sa ating mga balita. Muling nagbigay ng matinding pahayag si dating Commission on Elections Commissioner Rowena Guanzon. Yan ay kaugnay ng umano'y hindi natupad na mga pangako ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa naging panayam ng Bombo Radio Philippines, iginit ni Guanzon na ang mga katagang binitawan ng Pangulo na mahiya naman kayo na bahagi ng kanyang statement sa nakalipas na State of the Nation address ay nakikita ng publiko na hindi raw ganap na naisakatuparan ang mga hakbang nakakibat ng naturang mga pahayag. Narito ang tinig ni Attorney Rowena Guanzon kaugnay ng naturang mga pahayag ng Pangulo.
5: Ang number one talaga, yung anti-corruption. Kasi last year sa SODA niya, sabi niya, mahiya naman kayo na ninanakaw niyo. Mahiya naman kayo sa mga anak na magmamana ng mga utang dahil ninakaw niyo ng pondo. So, ano niya yun? Kumbaga, para hindi sa kanya mapunta yung blame ng tao, ay sinasabi niya na siya ang nanguna na pa-audit ang flood control funds at ipapa-imbestiga. Pero isang taon na, sobra. Wala pa rin nakukulong na masatisfy ang mga tao na yan talaga sila ang mastermind. O hanggang ngayon, si Secretary Bunuan naka-hospital arrest habang si Senator Marcoleta na wala namang graft, wala ni pisong public funds yun, pinakulong nila dahil opposition siya at doon siya sa ordinaryong kulungan. Si Bunuan, tatlong buwan na, nasa hospital, aircon. Ito naman si Martin Romualdez, hanggang ngayon, hindi pa nakukulong. Yun ang number one ko sa wish list ko, na sana panindigan na yan ni BBM, kahit na pinsan niya si Romualdez, na ituloy-tuloy na yung investigasyon dyan at kailangan managot na po yung mga taga-DPWH. Kasi hindi naman pwede yung contractor lang ang mananagot dyan. Dapat managot din po ang mga congressman, si Secretary Bunuan, si Martin Romualdez, siyempre si Saldi ko dahil kasabwat siya ni Romualdez. At yun pong mga halata naman doon sa budget na ang lalaki ng mga flood control funds ng mga congressman na yan sa Bulacan, si CWS Party List Representative Garjola. Yan po dapat ang panindigan na ni BBM na talagang ipakulong na niya yung mga nagsabuatan dyan, lalo na yung mga mastermind.
0: Bahagihan ng mga pahayag ni Attorney Rowen Aguanzon, dating Commissioner ng Commission on Elections, sa exclusive interview ng Bombo Radio Philippines. Binanggit din ng naturang abogado ang patuloy na pangamba ng mga manggagawa, partikular na sa usapin ng kanilang kapakanan at benepisyo. Ayon kay Aguanzon, nananatiling malaking hamon ang pagtugon sa mga kinakailangan ng sektor ng paggawa na siya namang inaasahan na mula sa administrasyon. Ang kanyang mga pahayag ay naglalayon na ipaalala umano sa pamahalaan ng responsibilidad na tiyakin ang kapakanan ng mamamayan, lalo na ng mga ordinaryong manggagawa na umaasa sa mga pangakong binibitawan ng mga nasa pwesto sa kanyang talumpati nga ng Pangulo noong nakalipas na taon. Narito pa ang patuloy ng mga pahayag ni Attorney Rowen Aguanzon.
5: Yung trabaho, kasi simula nung una niyang SONA, trabaho na ang problema. Pero ngayon, lumobo pa. Naging 2.4, 2.5 million na ang Pilipinong walang trabaho. At ayon sa mga survey, ay kalahati, sobra pa sa kalahati mga Pilipino ay nakaranas na ng gutom. Lalo na ngayon, na ang tataas ng bilihin, ang inflation very high, tataas ng bilihin, kuryente mataas. At hindi man lang tayo pinaglalaban ng gobyerno natin dyan sa Meralco. At yung mga bilihin napakataas na 2.5 million walang trabaho. At ang gasolina, gasol at krudo ay tataas ng tataas dahil hindi naman ho nahihinto ang problema doon sa gera ng Israel versus Iran.
0: Bahagihan mga kabombo ng exclusive interview ng Bombo Radio Philippines kay Attorney Rowen Aguanzon, dating Commissioner ng Commission on Elections. Alamin natin sa panig ng Senado kung nakarating na yung mga miyembro ng mataas na kapulungan ng Kongreso dyan sa bahagi po ng Batasan Complex para naman sa kanilang pakikibahagi dito sa joint session ngayong hapon at mismo doon sa magiging talumpati ng Pangulong Marcos. At live mula dyan sa Batasang Pambansa, si Bombo Angelo Aganan.
6: Bombo Dennis, kinumpirma nga ng ilang minority senators na hindi sila personal na dadalo dito sa Batasang Pambansa para sa ikalimang State of the Nation Address o sona ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa halip ay magmomonitor na lang umano sila. Ayon kay Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano, isa rin umano itong pagpapakita ng kanyang protesta sa administrasyon bilang nasa hanay ng oposisyon. Papanoorin na lamang umano niya ang talumpati ng Pangulo. Senator Amy Marcos naman, sa kabila ng pagiging kapatid ng Pangulo, ay hindi rin dadalo sa SONA ngayon katulad ng hindi rin niyang pagpunta noong nakaraang taon. Ayon sa nakakatandang Marcos, may sama pa umano ng loob ang ilan sa kanilang grupo dahil sa umano'y pagpapakulong sa kanilang mga minority senators. Binigyan din ng senadora ng pagsusuot niya ng itim na kasuotan kanina sa pagbubukas ng sesyon ay nangangahulugan umano ng pagluluksa para sa bayan. Panawagan muli ni Senator Marcos na ilaban ang tama at itama ang mali. Narito pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ni Senator Amy Marcos.
7: Pakinggan, yun nga lang, masama ang loob namin dahil na pinagkukulong, kinakasuhan ang minority. Yun lang, parang di ko kaya eh. Last year, itim din ako eh. Diba? Itim, yun ang aking tinakbo noong 2025 bilang senador, yung re-election campaign po, itim. Ayun.
6: Kaugnay nito, iginit naman ni Cayetano ang umunay krisis sa tiwala ng taong bayan, hindi lang sa administrasyon, kundi sa buong pamahalaan dahil umano sa naganap na korupsyon, partikular na sa pang-araw-araw na tilaan niya naging kultura na umano ng bansa. Dagdag pa rito ang umunay kakulangan ng malino na reforma, kaugnay sa flood control at infrastructure scandal. Bukod pa rito, tinukoy ni Cayetano ang epekto ng naging taas pasahod ng administrasyon. Aniya, magandang inisyatiba ito para doon sa mga malalaking kumpanya, ngunit isang pasakit naman para sa maliliit na negosyo. Idagdag pa umano ang sigalot sa Middle East na hindi lang nagdudulot ng pabago-bagong presyo ng langis, kundi maging pangamba rin sa seguridad ng Overseas Filipino Workers o OFW kung sakaling lumala pa ang sitwasyon. Ayon kay Cayetano, dapat bigyan ng katiyakan ni Pangulong Marcos sa kanyang SONA ngayon ang pagre-resolba sa mga suliraning ito. Ito na aniya ang pagkakataon ng administrasyon na maibalik ang tiwala ng publiko at maipakita sa taong bayan na mayroon pa rin mapagkakaisahan ang mga Pilipin. Narito pakinggan naman natin ang mga bahagi ng pahayag ni Senator Alan Peter Cayetano.
8: We have a crisis of hope. Marami tayong inaharap na crisis ngayon, di ba? Crisis ng tiwala sa gobyerno, not talking about the administration lang, but everyone, hindi lang dahil sa patuhan ng akusasyon kasi after one year, hindi pa klaro yung reforms on sa flood control at infrastructure scandal. Yung day-to-day na corruption, whether yan ay traffic violation, yan ay permits, ay parang naging naging sa kultura na natin. Having said that, unknown pa or uncertain kung ano nangyayari sa Middle East, kaya ang presyo ng gasolina, asahan nyo na bababa ng konti, after 2 months, 3 months, tataas na naman. Maraming paliliit na negosyo ay umaangal na hirap na po sila. So on one side, magandang naitaas yung minimum wage, especially sa malalaking kumpanya na napakaganda naman ang profit margin. So on the other hand, for small businesses, may question mark there, di ba? Tapos yung spending, OFWs nangangamba na pag tinamaan nga yung mga bansa nila, lalo sa Kuwait, Bahrain, Qatar, ay baka mawalan sila ng trabaho.
6: Kasunod niyan, Bombo Dennis, iginiit muli ni Cayetano ang umunay undeclared martial law na siyang nararanasan nila sa mga hanay ng nasa oposisyon. Binigyan din ni Cayetano na ang mga tahimik at sumusunod aniya sa administrasyon ay hindi napapanagot. Ngunit silang kumukontra ang nakakasuhan at nakukulong katulad na lamang ni Senators Jinggoy Estrada at Rodante Marculeta, gayon din ang ilang panilang kapartido sa politika. Samantala, inaasahan naman ng kumpletong dadalo ang mga senador mula sa hanay ng majority block. Panawagan din ng majority senators ang paglalatag ng Pangulo ng konkretong resulta sa mga naging hakbang ng administrasyon sa nakalipas na isang taon. Gayon din ang reforma sa mga proyektong infrastruktura ng gobyerno, partikular na sa flood control mess, at ang magiging aksyon ng administrasyon sa huling 2 taon ng panunungkulan ni Marcos bilang Pangulo ng Pilipinas. Live mula dito sa Batasang Pambansa, ako si Bombo Angelo Ganan, and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
0: Oras po natin sa buong kapuluan, alas 2:30 ng hapon. Mga kabombo, mga Kastar Nation, magbibigay lamang ho kami ng ilang mga paalala at muli ho kaming sasayang papawid sa pamamagitan ng ating special coverage para sa mga karagdagang balita at impormasyon dyan sa mga lugar na pangunahing tinututukan kaugnay ho nitong State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Magbabalik ho tayo makalipas lamang mga paalala. So tutok lamang mga kabombo sa inyong mga paboritong himpilan ng Bombo Radio at Star FM.

0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Bioderm. Bida handa ka sa Bioderm.
0: Syngenta. Bringing plant potential for life.
1: Pure Gold. Always panalo.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: Per DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
1: Holiday Corn Beef at Holiday Beef Loaf. Dalawang paper label ng corned beef in any size o dalawang paper label of beef loaf in any size.
0: Efficacent Oil. Isang cup o label in any size.
1: Orocan. Isang product sticker o coupon na may Bombo promo titles.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Bioderm, bida handa ka sa Bioderm.
0: Syngenta, bringing plant potentials for life.
1: Pure Gold, always panalo.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: 102.7 Star FM special coverage.
3: Mga kabombo at mga ka-Star Nation, sa oras na ito ay magbibigay daan po muli tayo sa special coverage para po sa ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. At ito po ay hosted pa rin ni Bombo Dennis Hamito. Kukonek po tayo ngayon sa Bombo News Center, Makati.
4: May good news na ibabahagi ang mga Pangulo kaugnay ng mga programa at hakbang ng mga pamahalaan para sa mga Pilipino. Pagdating naman kasi sa issue ng umano'y anomalya sa flood control projects, sinabi ng kongresista na nakikita niyang nagpapatuloy ang isinasagawang investigasyon. Bagaman aminado siyang hindi ito mabilis na pag-usap, naniniwala si Digamo na may mga hakbang ng ginagawa ang mga kinaukulang ahensya upang mabusisi nga ang mga alegasyon at mapanagot ang sino mang dapat managot. Muli, kaugnay niya ng tinig naman ni Representative Janice Degamo.
5: I'm expecting that the President will deliver good news to its constituency. If we have been following the news, nakikita naman natin that the President is doing his best, working very hard for this country. And it is, I think, may good news din talaga si Presidente today. So hopeful po kami na the news he will be telling us today is something that will, paano ba sabihin yan, perk up our day and be hopeful for the rest of the year.
6: How are you satisfied po sa nangyaring investigation sa flood control issue nga na nabanggit ni Pangulo last zona po?
5: Eh nakikita naman natin na may gumugulong. At katulad ng napakaraming kaso din no na nangyayari sa bansa, we cannot expect something that will happen overnight, pero definitely there may ginagawang investigation.
4: Sa ngayon, Bombo Dennis, dito no sa may North Wing lobby kung saan nagsisidatingan na nga yung mga dadalo dito nga sa State of the Nation, fifth State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At tuloy-tuloy pa rin yan, no? So mga hanggang mamaya ay aasahan natin na bukod sa mga mambabatas ay may mga kalihim din na pupunta at syempre mga senador na pupunta dito. Actually may mga bisita rin ng mga mismong opisyal yung nakikita rin natin dito sa loob ng Batasang Pambansa, Bombo Dennis.
7: Okay, nice. Kung maitanong lamang, Bombo Isa, no? Kung yung obserbasyon nyo dito sa kasalukuyang setup ng preparation pre-zona no mula kaninang umaga hanggang sa mga oras na ito eh paano natin ipaghahambing doon sa mga nakalipas na State of the Nation address kung saan eh nagmimistulang catwalk ika nga no yung south at north entrance ng gusali ng House of Representatives.
4: Ayun nga no, Bombo Dennis, kapansin-pansin yung pagiging simple nitong ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Dahil nga simula pa lang no, nung nagpe-prepare pa nga para dito sa zona na ito ay nilinaw na talaga na ang mga dadalo ay maging simple din sa kanilang mga pananamit, which is nakita rin naman natin kanina, no? As well as wala ring red carpet dito ngayon, Bombo Dennis, hindi katulad ng mga dating mga sona ng Pangulo na talagang pinaghahandaan, kumbaga magarbo at talagang ginagastusan yung mga nagiging damit at may kita nating sobrang ganda. Ngayon naman, Bombo Dennis, napansin natin na bagaman simple, no, ay kaaya-aya silang tignan at talaga namang yung mga damit nila ay maayos din naman. So hindi naman yun na-compromise kahit sinabi na simple. Actually yung iba dito no, bagaman meron mang may mga nag-exceed man sa pagdadamit, pero okay lamang yon dahil nga Yun yung kanilang style. Pero karamihan dito, Bombo Dennis, mapa-north north wing man yan o south wing man yan, nakikita naman natin yung kasimplihan ng kanilang kasuotan. Bombo Dennis, dito rin, no, kung mapapansin mo, dun sa mga north at south wing nila ay walang masyadong disenyo din na magarbo. Merong may mga tarpaulins na lamang at simpleng dekorasyon dito nga sa kahabaan ng papunta doon sa plenaryo dito sa House of Representatives, Bombo Dennis.
7: Okay. Isa pang punto, Bombo Isa at mga ating kabuuan ng ating coverage team dyan. Kumusta naman ang sitwasyon? Yung pagpasok ninyo dyan sa Batasan Complex, naging mas mahigpit ba ang inilatag na seguridad? May mga naobserbahan ka ba dyan? Mga dagdag na security personnel, mga pulis, sundalo, habang papunta kayo dyan sa mismong gusali ng House of Representatives sa Bombo Isa?
4: Bombo Dennis, pagdating doon sa seguridad, talaga makikita natin na secured yun dito sa House of Representatives kasi kahit kaming mga bahagi ng media ay talagang dumadaan sa matinding screening bago makapasok dito sa may sa loob ng House of Representatives. Actually, Bombo Dennis, magkakaroon ng lockdown mamaya, no, para hindi na nga makapasok yung mga bahagi ng media o parte ng media doon sa may bandang papasok ng plenaryo. Yan ay parte rin ng kanilang seguridad. Kaya naman, kung makikita nyo sa aking likuran, yung mga ibang media ay sinisimula na rin talaga yung mga interviews dito dahil once na mag-lockdown na dito sa loob ng House of Representatives ay hindi na sila maaaring pumasok doon sa loob at ihintayin na nga lang ang pagdating ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa kanyang talumpati na nakaschedule ngayong alas 4 ng hapon. Bombo Dennis.
7: How about naman yung access ng media doon sa mismong area ng magiging talumpati ng Pangulo? Meron bang viewing area para sa hanay ng media at doon sa mga, well, mga spectators na mga karaniwan na kababayan natin na gustong sumubaybay din sa magiging laman ng talumpati ng Pangulo. Last time kasi meron ding espasyo na inilaan para doon sa mga walk-in, ika nga, no. How about ngayon, dahil nabanggit mo yung seguridad, paano yung setup? Meron ba dyang mga viewing area din na inilaan, Bombo Isa?
4: Yes, Bombo Dennis, dito sa may north wing, pati doon sa south wing, ay nagkaroon nga ng parang viewing area dito sa lugar na ito para doon sa mga bisita ay maaari rin silang manood. Even as part ng media ay maaari rin manood. Dahil Bombo Dennis, kapag sumapit na nga yung lockdown na tinatawag dito at hinihintay na nga lang si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ay bawal nang pumasok ang any part ng media or any guest or bisita o humabol doon nga papasok sa plenaryo. So ganun kahigpit yung seguridad dito sa loob ng House of Representatives para nga sa pag-iingat din yan, no, dahil nga ay matataas na opisyal yun nandito at talagang bantay sarado ang kanilang mga seguridad dito sa lugar, Bombo Dennis.
7: Okay, sige, Bombo Isa, siguro babalikan ko yung inyong linya mamaya-maya pagka may mga karagdagang development, lalo't magsisimula na rin yung mga lockdown dyan sa mga silid, ano, ng batasan na complex at tayo'y patuloy na susubaybay. By the way, kung meron mang viewing area dyan para doon sa mga spectators ng State of the Nation address and of course, doon sa mga rally zone, meron din silang pinapanuoran, ano, pero masusubaybayan din sa Bombo Radio Philippines ang kabuuan ng mga kaganapan dyan sa Batasan Complex dahil kumpleto naman yung ating coverage team dyan na Bombo Isa at ang ating mga kabombo at ka-Star Nation na katuwang natin dito sa ating special coverage. Thank you so much!
4: Yan muna latest update mula dito sa House of Representatives. Ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
7: Meron lamang ko tayong natitirang 3 minuto o 4 minuto bago sumapit ang alas 3 ng hapon at inaasahan po natin ang iba pang mga development, ano, mga paghihigpit lalo na sa oras na dumating na hujan ang Pangulong Marcos sa bahagi ng House of Representatives o doon sa batasang pambansa complex dahil usually ang Pangulo ay gumagamit ng presidential chopper pagka siya ho ay dumarating dyan. Yung House contingent na sasalubong, pati na yung Senate contingent ay present rin ho dyan sa mismong area na gagawin yung pagsalubong kay Pangulong Marcos mula naman sa helipad ng House of Representatives. And maliban ho dyan, may holding area na gagamitin. Ano. By the way, dun sa mga nagtatanong ho sa atin, ano, kung ano ba itong State of the Nation Address? Iniisip po ng ilan na ito ay kapritsyo o luho lamang para magpakita ng magagandang gayak, magagandang preparasyon at magarbong pagkaayos ng batasan complex. Pero hindi ho, mga kabombo, ito ay bahagi ng batas na kinakailangang tukdin ng isang chief executive o pinuno ng ating bansa. Ang State of the Nation Address, mga kabombo, ay nasa ating saligang batas. Ito ho, mga kabombo, ay bahagi ng tungkulin. Ano? Hindi ito basta nais ng isang presidente na magbigay ng State of the Nation Address. Ito ho ay nasa konstitusyon na nasa huling Lunes ng Hulyo, idaraos taon-taon ang ulat sa bayan. Ano? At dito ay kapapaluban ito ng mga ulat ng Pangulo sa kalagayan ng ating bansa. May mga pagkakataon nga, mga kabombo, na idinaos ang State of the Nation Address hindi dun sa venue na ngayon ay ginagamit. Ano? There was instances na ginawa ho ito sa ibang bansa yung State of the Nation Address and through communication line lamang ang ginamit ng ilang ng isa sa mga dating pangulo nang siya ho ay nakaratay sa karamdaman, pero karamihan ay dyan ho idinaos sa batasan complex na ngayon ay venue ng House of Representatives. Dyan ho iniuulat ng pangulo ang kanyang accomplishment, pati na ho yung kanyang mga plano at yung mga dumaan sa Legislative, Executive, Advisory Council, mga kabombo at mga Kastar Nation. Okay, check natin ang linya ni Bombo Angelo Aganan mula ho dyan sa House of Representatives mamaya-maya. At yan ho ang ating tutugay gano. No? May makakausap po tayo para magbigay din ho sa atin ng mga karagdagang impormasyon dito pa rin sa bahagi po ng House of Representatives, and of course, sa panig ng Senate of the Philippines. Si Bombo Angelo Aganan, nariyan sa ating linya ng komunikasyon para ho ating makausap sa pagkakataong ito. May bisita rin si Bombo Angelo na atin hong makakadaw pampalad sa himpapawid. Bombo Angelo, please come in.
8: Senator Joel Villanueva, napapasok dito sa ating booth, ano? At ilang sandali lang ay atin siya makakapanayam eksklusibo dito sa ating booth, Bombo Dennis.
7: Okay, ano. So si Senator Joel, ano, marami rin tayong nais na maitanong kay Senator Joel para bigyan tayo ng idea kaugnay doon sa mga paano kala na importante, ano, sapagkat bumaba yung bilang ng mga merong trabaho nitong nakalipas ho na quarter at kung ano ang mga posible na maisuhi, kumbaga isuhistyon, ano, maimungkahi ng isang dating namumuno ng Technical Education and Skills Development Authority o yung TESDA, lalo't yung skill ang pinag-uusapan, ito ho mga kabombo ang importante ng mga subaybay natin. Okay, Bombo Angelo, please come back.
8: Yes, Bombo Dennis, kasama natin ngayon si Senator Joel Villanueva. Ano po ang ina-expect natin ngayon sa zona ng pagbo?
9: Well, tayo ngayon ay nandoon sa posisyon na kung saan yung hunger incidents, no, yung sa SWS from 20% naging 23%. Doon sa mga kabataan natin, 1 out of 3 nagsabi na nakaranas sila ng gutom o hindi sila nakakain.

0: Well, if you recall last year, binanggit ng Pangulo yun, we wanted to find out what's going to happen, what had happened, and importanteng mapanagot ang dapat managot dito.
1: Saan last na lang, ano po ang ine-expect natin ng pasabog ngayon ng Pangulo sa Kalimusong?
0: Well, I will look forward to it, at kung ano man yun, importante makatulong tayong lahat as a nation, dahil sa nangyayari ngayon, lahat tayo apektado po. Lahat tayo apektado, walang mayaman mahirap nga ngayon, talagang lahat, talagang very challenging times. And so we need to really put our acts together and be part of the solution.
1: Thank you so much. And
0: thank you
1: so much po. Yan, Bombo Dennis, nakapanayam natin ng live at exclusive itong si Senator Joel Villanueva. At kanya nga sinabi na ang ina-expect niya ngayon ay matugunan ng Pangulo itong trabaho at ang itong pagbibigay ng sapat na edukasyon at pagkain sa ating mga mamamayang Pilipino. Bombo Dennis.
2: Okay, nice ko lamang maitanong, Bombo Angelo, no? Sino yung kasama ni Senator Joel sa kanyang paglalakad dyan sa red carpet? Kung na masdan dyan, Bombo Angelo, at sino pa yung mga, so far, yung mga dumarating dyan na mga personalities from the Senate?
1: Ang kasama niya kanina, Bombo Dennis, na ating observation, ano, ay itong kanyang media relations officer. Silang dalawa lang ang naglakad dito sa red carpet ng ito ay atin silang tanungin ng magpa-unlock ng interview dito sa atin. At doon naman sa katanungan mo, Bombo Dennis, sa mga pumapasok na personalidad dito, halos iba't ibang mga politiko at mga kalihim ng ahensya na ang pumasok dito sa panig ng mga senador. Nandito na si Senate President Sherwin Gatchalian, Senator Risa Hontiveros, Senator Lito Lapid, Senator Rafi Tulfo, at Senator Mig Subiri, at itong si Senator Joel Villanueva. Bombo Dennis.
2: Okay. Actually, Bombo Angelo, no? Yung very common dyan sa House of Representatives, kahit sabihin na walang red carpet na inilatag, yung pinakang dadaanan talaga, red carpet pa rin. Ano, yung pinakang nandun sa may bungad, so kahit pa paano, dadaan pa rin talaga, no, doon sa red carpet portion. Pero mas maikli lang yon kumpara doon sa mga karaniwang pagkakataon na mula doon sa entrance ng north wing hanggang doon sa pinakang pintuan ay ganun kahaba yung red carpet. But in a common occasion, o kung sakali man ay hindi talaga naglatag ng red carpet, ay yung maliit na portion lamang ang merong red carpet. At ito ay matatagpuan dyan sa north wing and yung entrance dun sa pinakang sentro, Bombo Angelo. Kumbaga, hindi kasi ito natatanggal eh. No? Hindi siya naaalis ng ganun-ganon. So, well, mas maikli ang red carpet. By the way, other senators na mataan na ba ninyo dyan, Bombo Angelo, lalo na yung mga mula sa may, kumbaga, may posisyon o mataas na posisyon sa Senado bilang kagaya ni Senate President Win Gatchalian. Namataan nyo na ba dyan? At very interesting, sino ang kasama ni Senate President ngayon?
1: Tama ka dyan, Bombo Dennis, namataan na natin dito kanina dumaan si Senate President Sherwin Gatchalian, at kasama niya naman ang kanyang pamangkin at ang kanyang ina, at kasama niya rin ang kanyang media relations officer, Bombo Dennis. Balikan ko lang, Bombo Dennis, sa aking report kanina, ilang senators na mula sa minority bloc ang nagkumpirma na hindi sila personal na dadalo dito sa batasang pambansa para sa ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kabilang dyan si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano, Senator Amy Marcos, Senator Pia Cayetano, at kinukumpirma pa natin yung ilang membro nila kung pupunta ba dito ngayong hapon o makikiisa sa kanilang mga kasama na hindi dadalo dito ngayong hapon, Bombo Dennis.
2: Okay. So now, may mga nakita ka na din ba dyan, mga miyembro ng gabinete, Bombo Angelo, sapagkat kabilang din sila dun sa, kumbaga, kinonsulta ng Pangulo para sa kanyang ulat sa bayan. Ano? Importante rin na yung kanilang presensya. Basically, pagka miyembro ng gabinete, ay kabilang din talaga sa inaanyayahan na makibahagi dito sa mga aktibidad. Unless otherwise, merong very important, ika nga, na ina-address, ano, alibawa may mga kalamidad, yung disaster czar, usually nakatutok doon sa kanyang trabaho, yung housing czar, ay ganun din. So as of now, may mga nakita ka na ba na miyembro ng gabinete ng Marcos administration?
1: kanina dumaan na rin dito, Bombo Dennis, si Department

0: Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian. At nakapanayam siya natin ng nakapanayam siya kanina ng ating team at dumiretso na siya doon sa loob ng session hall, Bombo Dennis.
1: Okay. Kanina ay naging mahigpit ang sitwasyon sa ibang mga lugar, no? Kagaya sa Senado at dyan sa Department of Justice. Meron pa tayong na-monitor nga na insidente na patuloy na iniimbestigahan ng mga otoridad na allegedly ay eksplosibo. Okay. Doon sa bahagi ng Senado, I heard may mga monitoring din na ginagawa until now. How about dyan sa House of Representatives nang pumasok yung inyong grupo mula sa panig ng Senado? Nakita ba o nagkaroon ba ng mas mahigpit na pagkilatis doon sa mga dumarating na mga sasakyan at mga personnel ng yung mga tauhan ng Senado batay doon sa inyong pagtungo dyan sa House of Representatives?
0: Tama ka dyan, Bongo Dennis. Mahigpit dito ang seguridad sa House of Representatives mula sa pagpasok namin sa unang gate hanggang sa pagpasok namin dito sa gusali. Maingat na sinusuri itong mga identification card, ano? Lalo na itong mga daladalang kagamitan, ang mga bag, mga equipments ay talagang dumadaan yan sa masusing pagsusuri bago na makapasok o tuloy ang makapasok dito sa gusali ng House of Representatives. Bagamat kami nga ay mga accredited Senate media, ay sinusuri pa rin kami ng paisa-isa, Bongo Dennis. Kasabay na dyan ang body checking, Bongo Dennis, at yung mga dala nga namin dyan.
1: Makumusta ko na din na Bombo Angelo, no? Mula dun sa pagpasok dyan sa bahagi ng Commonwealth Avenue, yung pagkalagpas dun sa Quezon Memorial Circle, ay dyan daw yung tipon-tipon ng mga realista. How about dyan sa may area malapit sa Batasan Complex? Meron din ba na bukod na nagsasagawa ng kilos protesta? Usually may mga nakakalusot dyan, ano? Marami din kasing daanan na binabagtas nitong mga nagsasagawa ng demonstrasyon. Usually, bago magsimula ang State of the Nation address, humahabol sila dahil yun yung pagkakataon na daraan yung mga miyembro ng Kongreso, mataas at mababang kapulungan, pati na yung mga miyembro ng gabinete, at magkaminsan ang Pangulo ay by land yung kanyang travel. So may naobserbahan ba kayo na nagsasagawa ng kilos protesta dyan sa may bukana o sa may gate ng House of Representatives?
0: Bombo Dennis, wala tayong naobserbahan na nagsasagawa ng mga kilos protesta na malapit dito sa gusali ng House of Representatives. Ano? Katulad ng sinabi mo, nandun sila sa malayong parte at hindi sila napayagan na dumiretso dito sapagkat mahigpit ang seguridad doon pa lamang sa kanto nitong street ng papunta dito sa House of Representatives, Bombo Dennis.
1: Okay. With that, maraming salamat, Bombo Angelo. At from time to time kami hihingi ng mga karagdagang update mula dyan sa inyong panig kung mayroon pa tayong ibang makakausap, ano, para makumusta naman natin ano nga ba yung kanilang wish list dito sa zona ng Pangulo, State of the Nation address. Thank you so much and good afternoon.
0: At live mula dito sa Batasang Pambansa, ako si Bombo Angelo Aganan and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
1: Naghatid yan sa atin sa oras na 11:01 na makalipas ang ikatlo ng hapon at patuloy ho kayong nakasubaybay dito sa special coverage ng Bombo Radio Philippines. Ito ho ang ating State of the Nation Address Special Coverage. Atin po namin ang pinakauling sitwasyon dyan mismo sa Batasan Complex kung saan ay marami na ho yung nagdatingan ng mga miyembro ng dalawang kapulungan ng Kongreso. Kanina ay pinarinig at ipinapanood po namin ang ilan ho sa kanila, kabilang na yung mga nasa hanay ng majority group and yung iba ay mula naman sa minorya ay present din ho sila mga kabombo at mga Castar Nation. Doon sa panig ng Senado, binanggit ho kanina ni Bombo Angelo na mayroong mga minority senators na nagsabing hindi na sila pupunta, no? Kagaya ng presidential sister na si Senator Aimee Marcos. Okay, check muna natin ang linya ni Bombo Jaira Hanggayo. Nasa linya. And later, standby, Bombo Analy Soberano para naman sa mga karagdagang update sa mga tinutukan nating iba pang mga obserbasyon dyan sa inyong lokasyon. Si Bombo Jaira Hanggayo muna. Bombo Jai, please come in.
2: Yan sa Bombo Danis, bumuhos yung malakas na ulan dito no, sa batas ng Pogpog habang naghihintay tayo ilang minuto na lamang. Mag-umpisa dito yung ulat ng bayan ni Pangulo Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kita rin sa ating likuran, no? Marami na yung pagtitipo ng ilang mga media personnel and even yung pagdating ng ilang mga mababatas, mga kongresista and even the senators, no? Nakapanayam natin kanina si Senator Joel Villanueva and even Senator Rafi Tulfo at sinabi dito na inaasahan niya, no? Yung mga usapin kaugnay sa flood control project, yung naging pahayag nga ni Pangulo Ferdinand Bongbong Marcos Jr. noong nakaraang ika-4 na State of the Nation address. Sabi nga dito na mahiya naman kayo. Yun yung inaasahan no, ni Senator Rafi Tulfo na matatalakay nga dito mamaya. Even yung mga usapin kaugnay sa ating ekonomiya, yung inflation, edukasyon, yung mga infrastructure projects, even the other lawmakers, ilang mga miyembro ng House of Representatives, ay yun ang naging panawagan nila Bombo Dennis sa ating pagkikipagpanayam. And with regards naman sa connection dito Bombo at Dennis, no, mahina na yung signal sa loob dito ng batas ng complex. And then ito yung ating focus, yung function dito ng ating setup dito nga no, ng Bombo Radio Philippines ay medyo maayos pa. So as of this moment, patuloy na inaantabayanan natin ang pagdating pa ng ilang mga mambabatas dito sa batas ng pambansa. And ay kita nga natin kanina sa ilang mga kasuotan nila no, ay simple nga lang at hindi yung grande, walang mga naka-long gown and kasama ang kanilang mga anak at mga pamilya ng mga mambabatas dito, Bombo Dennis.
1: Okay, sige. Oh, mula dyan sa iyong lokasyon, i-check ko naman sa pagkakataong ito si Bombo Analy Soberano dahil... maraming mga miyembro ng mababang kapulungan ang excited na rin dito sa magiging ulat sa bayan ng Pangulo. And datalo kaya yung mga nasa hanay ng oposisyon dyan sa House of Representatives. May pronouncement yung mga oposisyon doon sa Senado. Mukhang hindi dadalo. Eh, how about dyan sa House? Bombo Analy, please come in.
3: Yes, Bombo Dennis. Sinabi nga yung Balance Press Officer Under Secretary Pierre Castro na walang magiging epekto kung hindi dadalo ang minority ng Senado sa Senate o dito sa sona ng Pangulo ngayong hapon. So ngayon, Bombo Dennis, inaabangan natin ang pagdating ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kanina, naririnig na natin yung pag-ikot-ikot ng helicopter dito sa may batasan complex. So ang susunod lang ay ang abangan natin ang pagdating ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasama si First Lady Liza Marcos. So, ang mahigpit yung seguridad na itinapatupad ngayon, Bombo Dennis, at maagang nag-lockdown ang Presidential Security Command dito sa loob ng Batasan Complex. So, kaninang mga alauna, hindi na pwedeng pumasok doon sa may plenary hall hanggang north wing na lamang tayo. So, ang sabi nila kasi nga maagang nag-lockdown. So, dati naman kasi mga 2 o'clock pa magla-lockdown ang nasabing area, pero ngayon, ay napaaga. Pero ito ay siguro ay may kinalaman nga sa security adjustment na itinatupad ng House of Representatives at ng maging ng Presidential Security Command. Kanina, na-interview natin si House Majority Leader Sandro Marcos at sinabi niya, Bombo Dennis, na magpapatuloy ang House of Representatives sa pagtalakay sa panukalang budget para sa 2027 sa kabila ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Majority Leader Marcos, hindi maapektuhan ang paglilitis sa trabaho ng House of Representatives dahil lamang sa impeachment sa Senado. Anya, nakatakdang isumite ang National Expenditure Program sa buwan ng Agosto at dito nga sisimula ng tatalakayin ng House Committee on Appropriations ang nasabing panukala. Sinabi pa ni Representative Marcos na ipagpapatuloy ng House of Representatives ang mga reformang naglalayong gawing mas transparent ang proseso ng budget kabilang ang mas malaking partisipasyon ng mga civil society group at pagsusuri sa nasabing panukalang pondo. Sinabi din ni House Majority Leader Sandro Marcos na mangunguna sa schedule ang nangunguna sa schedule ng House of Representatives ang pagpapatupad din ng legislative agenda ng Administrasyong Marcos. Ayon pa sa Majority Leader, nakapagpatibay na sila ng 229 panukala sa unang regular session. Kabilang na dito ang 26 sa 52 priority measures ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDA. Binigyang detail niya na ang dami at kalidad ng mga naipapasang batas ang tunay na sukatan sa pagganap ng Kongreso. Anya, hindi naging hadla ang mga kontrobersiyang pampolitika sa pagtupad ng Kamara sa tungkulin itong magpasa ng mga panukalang makakatulong sa ating mga mamamayan. Piniyak din ni Representative Marcos na ipagpapatuloy ng House of Representatives ang momentum nito sa ikalawang regular session upang maisulong ang mga natitirang priority ng administrasyon. At tinalakay din niya kanina, sinagot din niya yung tanong, Bombo Dennis, kung kasi marami pa rin mga nagsasabi na dapat imbestigahan itong flood control mess. Pero ayon sa Majority Leader, ay para sa kanya, itong usapin na ito ay hindi dapat yung pangungunahan ng House of Representatives ang pag-imbestiga nitong flood control mess. Anya, hindi ito dapat pangunahan ng Kamara o ng House of Representatives dahil sangkot ang ilang mga miyembro o iniimbestigahan ng ilang miyembro. So parang, ang sabi niya, parang ikaw na mismo yung parang isang grade school daw na ikaw mismo ang nag-check ng sarili mong papel. So sabi niya, dapat susuportahan naman nila itong mga isinasagawang investigasyon ng Ombudsman, ng Department of Justice, kaugnay nga sa flood control mess. Pero para sa kanya, hindi dapat pangunahan ito ng House of Representatives. Pakinggan natin ang naging pahayag ni House Majority Leader Sandro Marcos.
4: My stance on that from the very beginning has been the same. The institution should not investigate an issue wherein its own members are part of the accused. That's like asking a student to grade your own paper in an exam. Diba? Kahit anong magiging resulta ng pag-iimbestiga, kung i-resume sa lower house, ang sasabihin ng tao, sakot naman yung tao dyan. Wala kaming tiwala sa report. So let's leave the ombudsman and the necessary bodies to do that to do that themselves.
3: Yan ang naging pahayag ni House Majority Leader Sandro Marcos. Binanggit naman ni Presidential Communications Office Secretary Dave Gomez sa Bombo Dennis na babanggitin ni Pangulong Marcos ang issue ng flood control sa kanyang State of the Nation address mamayang alas 4 ng hapon. Bombo Dennis?
1: Okay. Nais kong maitanong, Bombo Annalie, ano? Sapagkat ikukumpara lamang natin, yung minorya dun sa Senado, mukhang nagsabi na karamihan ay hindi dadalo dito sa State of the Nation address. How about dyan sa Kamara o dyan sa House of Representatives, yung mga miyembro ng minority bloc ay meron bang pronouncement or information mula sa kanilang panig na dadalo ba sila, hindi sila dadalo, o magpuprotesta sila sa loob mismo ng plenaryo. Kagaya nung nangyari dati, may mga statement wardrobe yung mga membro ng mga militanteng mambabatas. How about ngayon, Bombo Annalie?
3: Ngayon, wala namang pronouncement ang minority dito sa Kamara kung sila ay iboboycott nila itong zona ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kasi kanina, Bombo Dennis, nakita natin kanina si Representative Pino, Representative Rene Cona na nandito, no? At saka yung mga minority members ng House of Representatives. So nakita natin sila kanina. So parang wala namang balita, wala namang silang pronouncement na sila ay iboboycott nila o hindi nila pupuntahan o a-attend itong State of the Nation address ng Pangulo. Dahil pa man, kanina nakita natin si Representative Renico, yung costume niya ay may mga mensahe, Bombo Dennis. So yun lang yung nakita natin kanina at inaabangan natin kung ano pa yung magiging. Basta ang sinasabi lamang nila ay dapat tugunan itong issue ng flood control, dapat gumawa ng hakbang si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para labanan itong korupsyon na, Bombo Dennis.
1: Sige, with that, maraming salamat, Premier and Bombo.
3: Live mula dito sa House of Representatives, Bombo Annalie Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. your trusted source of news and information, Basta Radio, Bombo.
1: Ngayon mga kabombo, mga Kastar Nation, ang kasalukuyang sitwasyon dyan sa House of Representatives. At yan ay bahagi pa rin ng ating pagtugay-gay sa inaabangan na State of the Nation address ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Okay, i-check natin muli yung linya ni Bombo Jai Rahanggayo sapagkat nakatutok ko siya dyan sa may abungad, ano, yung mga dumarating, baka may mga nadagdag pa ng mga personalities and sometimes may mga celebrity din na nagtutungo dyan bilang bisita at yung ilan ay bilang performer, yung aawit ng national anthem at maraming iba pa. So, kumusta ang buhos o pagdating ng mga bisita sa North Wing o South Wing area, Bombo Jai?
2: Bobo Dennis, dito sa North Wing area, ano, tumahan na yung ilang mga kongresista, mga mababatas sa magilang pamilya dito, no, na dumating. Unlike kanina, na nakita nga natin, nagkukumpulan lahat ng mga media personnel, no, upang ma-meet itong mga pumapasok dito ng mga mababatas upang dumalo dito at makinig sa State of the Nation address ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. As of this moment, wala pang pumapasok, no, ng mga mababatas dito sa area natin, no, kasi dito yung pwesto natin ay sa entrance, Bobo Dennis. So, first glance, makikita talaga natin dito yung pagpasok ng mga kongresista, no? And even na kanina ay marami tayong natap, no, ng mga mababatas and even the senators, kaugnay na tinatanong natin sa kanilang mga hinaing expectations dito sa ikalimang kulat ng bayan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Yung katanungan nga dito ngayon, Bombo Dennis, ng maraming listeners and viewers, mga kabombo natin, no, nasaan ang Vice Presidente, nasaan si Vice President Sara Duterte? Kung maalala natin, no, kanina sinabi natin na naglabas din ng impormasyon ang Office of the Vice President na ilang State of the Nation address na ng Pangulo na hindi dumadalo si Vice President Sara Duterte, and presumably ngayong ikalimang taon ng kanyang sona ay hindi dadalo itong Vice Presidente, even ang kanyang mga kaaliado and even ang kanyang kapatid, no, na miyembro ng House of Representatives ay wala yung presensya dito sa batasang complex. So, it is assumed, no, ng lahat ng ating mga listeners and viewers na wala dito si Vice President Sara Duterte, kasi kung maalala nga natin noong Sabado ay nandung siya sa London upang makipanayam ang yung mga overseas Filipino workers. May event siya kasama ang mga Filipino communities araw ng Linggo noon sa The Hague, Netherlands, upang bisitahin naman na kanyang ama na si former President Rodrigo Roa Duterte na nakakulong doon sa detention, no, sa Netherlands. Kasalukuyang hinaharap yung kaso Crimes Against Humanity and sa mga pakikipag-ugnayan niya din sa ilang mga Filipino communities doon sa The Hague, Netherlands. So yan yung naging kasagutan natin, no, as kung bakit wala dito si Vice President Sara Duterte sa araw ng ikalimang taon ng State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
1: Okay. Nice kong mabatid, Bombo Jai, ano? Kung kanina doon sa bungad, doon sa tarangkahan, gate ng batasang pambansa complex ay napakahigpit ng inspection. How about dyan sa loob? May mga impormasyon tayo natatanggap na meron pa rin mga K-9 units dyan sa mismong loob na ng gusali. About now, paano yung setup, knowing na parami ng parami yung mga tao dyan and yung gallery area pa lamang ay kayang mag-accommodate ng 5,000 katao. So as of now, meron pa rin ba na mga inspection from time to time yung mga tauhan ng security forces ng pamahalaan?
2: That's right, Bombo Dennis. Mahigpit pa rin, no, patuloy yung seguridad dito sa area natin, sa entrance. Actually, kanina kahit umaga pa lang tayo dito, no, 7 o'clock in the morning, nandito tayo, mahigpit na umiikot yung K-9 units ng ating mga security personnel dito sa North Wing side. So ngayon na expected, no, na mas dadami pa yung mga tao, dumudoble din yung security ng ating mga opisyal dito, no, dito, mga authorities dito sa North Wing area. And then sa kaliwang area natin doon, patungong south na side, ay nakasarado na, Bombo Dennis, yung bawal nang pumasok doon unless galing ka sa south, no, at pupunta dito sa north. So ganyan kaigpit yung seguridad dito ngayon sa ating area, knowing, no, na malapit na nga magsimula itong citizenship address ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. As of this moment, tumahan na rin yung ulan na sabi natin kanina ibumuhos, no? 30 minutes ago ay malakas yung pagbuhos ng ulan dito, but now ay makulimlim lamang ang panahon, Bombo Dennis, medyo madilim, pero wala na yung ulan, even yung mga drizzle, no? Ay wala na rin. So kalmado niya yung panahon dito ngayon sa labas, Bombo Dennis.
1: Okay. Sa mga karaniwang pagkakataon ng State of the Nation address ay nagkakaroon ng signal shutdown. How about ngayon? May abiso ba na magkakaroon muli ng tigil ng signal ng telco dyan sa area ng Batasan Complex o limited lamang Bombojay at pwede pa rin yung ibang mga device na magamit? Baka kasi may mga viewers and listeners tayo na mayroong kakilala o kamag-anak, malapit na kaibigan na kabahagi dun sa mga dumadalo, either miyembro ng kapulungan o kaya naman ay staff, o baka hindi nila makontakt and mag-alala sila. So meron bang signal shutdown na naipasabi dyan sa inyo, sa hanay ng media na nasa House of Representatives?
2: Ngayon, Bombo Dennis, inaasahan nga na magkakaroon, tama ka dyan, na magkakaroon ng signal shutdown or jamming dito, no? Ilang minuto lamang, no? Lalo na mag-umpisa yung zona ni Pangulong Marcos. As of this moment, actually, nararanasan na natin, no, yung struggle dito sa internet connectivity, especially kung mobile data lamang yung gagamitin dito, Bombo Dennis. May mga specific na areas lamang pupuntahan mo kung saan dyan lang mag-run ng medyo maayos yung internet connectivity. Pero pag lumagpas ka sa area na yan ay medyo nawawalan na, no? Unlike kanina yung umaga na malakas pa. Pero ngayon kasi lahat, no, bukas yung mga connectivity nila, data, cellular man or internet, no, through internet, ay open lahat. So may mga interference dito na nangyayari sa ating internet. So medyo struggle dito, no, sa part na yan, Bombo Dennis, yung ating signal and connection dito sa loob.
1: Okay, so may mga nandiyan na ba yung advance party ng Presidential Security Command at yung presensya ng iba pang mga tauhan ng naturang command group, ano? Dahil ilang minuto bago ang pagdating ng Pangulo ay dumarating na sila. Yung ilan nga, kaninang umaga pa, nariyan na yung advance party.
2: Yes.
1: How about ngayon, may mga changes na ba? Knowing na kapag nagkaroon ng lockdown, sila na yung kumbaga magte-take over doon sa implementasyon ng seguridad. Usually kasi yung house sergeant at arms yung nangangasiwa sa seguridad dyan sa kabuuan ng complex. Pero pagka araw ng State of the Nation address, ay tinuturn over nila ito sa dati ay Presidential Security Group, ngayon ay Presidential Security Command ang siyang nagmamando ng mga patakaran at alituntunin may kinalaman sa aspetong pansiguridad, lalo na't present dyan ang First Family, Bombojay.
2: Yes, Bobo Dennis, tama ka dyan. Actually, yung presensya nila ay doon sa area, no, ng South kung saan papasok dito si Pangulo Ferdinand Marcos Jr. Kung titingnan ko dito sa aking paligid, Bobo Dennis, may mga nakaupo pa rin, nakabantay pa rin, no, ng mga securities, pero kaunti na lamang, no? Sa labas ay wala nang naka-standby dito, na ilan na lang ng mga K-9 units sa mga securities dito sa labas. Medyo kumalma na, humina na, no, yung bilang nila. And nag-transfer na doon sa area kung saan papasok nga ang Pangulong Marcos Jr. So ilang minuto na lang, Bombo Dennis, no? Asahan na natin na papasok na itong Pangulo at magsisimula na yung ulat ng bayan ng Pangulong Marcos sa ikalimang zona niya ngayong araw. So sa ngayon, Bombo Dennis, kalmado na dito sa loob sa ating area. Antabayan na natin yung kaniyang pag-umpisa, yung kaniyang pagpasok dito ngayon.
1: Okay, sige. Siguro mamaya-maya ay kukunin namin muli ang inyong linya para sa mga karagdagan pang update kaugnay. Ito ang nalalapit, o ilang minuto na lamang bago ang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Maraming salamat, Bombojay.
2: Maraming salamat, Bombo Dennis. Dito si Bombojay Rahanggayo live dito sa Batasan Complex. And this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radyo. Bombo!
5: 102.7 Star FM Special Coverage. Star FM.
6: Level up your experience with Bet88 Sports. Enjoy competitive odds and lots of free bets. Bet88, all your favorite sports, all in one place. Bet88, your ultimate playground.
7: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at Paccor.ph.
8: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. San Miguel Beer, isang Tansan or Crown ng San Miguel Pale Pilsen ng 320ml o Pale Pilsen Grande. Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
9: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
8: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
10: Bioderm, bida handa ka sa Bioderm.
8: Syngenta, bringing plant potential for life.
10: Pure Gold, always panalo.
8: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
9: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
8: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
9: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
11: Number one in music, news, and information. This is 102.7 Star FM, Mega Manila's best music station.
12: Anong kapit ang mahiling makikain ng luto ko with Sarsaya Oyster Sauce?
13: Kapit bahay!
14: Hi, Mare!
12: Dahil lang Sarsaya Oyster Sauce, may kumakapit na ninamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba.
13: Kapit ka dyan!
12: Ibuhos lang at kapit ang sarap at saya with Sarsaya! O, anong kapit ang nagbibigay ng tamis sa alat at linamnam?
13: Kapit sarap, kapit saya from Sarsaya!
15: Kapit ang sarap, kapit ang saya!
8: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
10: Sarsaya Oyster Sauce, para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap, kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
8: Gardenia, masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta gardenia.
10: Omega Pain Killer. Tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
8: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
9: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
8: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
10: Sarsaya Oyster Sauce. 2 empty sachets ng Sarsaya Oyster Sauce in 30 grams.
8: Gardenia. Isang empty plastic ng any love variants and sizes.
10: Omega Painkiller. Isang cap o label in any size.
8: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
9: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
11: 102.7
16: Star FM.
11: 102.7 Star FM.
8: Special coverage.
1: Kita yung pagdating ng presidential chopper, papasok na ho dyan sa may area ng Batasan Complex at nasa himpapawid atin hong ipinapakita dito sa ating background, mga kabombo, yung presidential chopper. Meron hong kasamang decoy na lumilipad dyan sa Papawirin. Ano? At kanina, nag-anunsyo ng no-fly zone dyan sa area ng Quezon City. Ito ay dahil sa aspetong pansiguridad, mga kabombo at mga Kastar Nation. Lalo't mahigpit ang ipinapairal na siguridad, kabilang dyan yung pagbabawal sa paggamit ng anumang sasakyang panghimpapawid na maaaring makaapekto dito sa biyahe ng Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Sa mga oras na ito, nakikita ho natin ang sasakyan ng Pangulo ay unti-unti na hong lumalapag dyan sa helipad ng House of Representatives. At ito ho ay matatagpuan malapit dyan sa may parte ng northern portion ng House of Representatives. Ano? May papasok na sa bagay, may daanan din ho patungo doon sa southern portion, tapos didiretso doon sa PLLO o doon sa tanggapan ng Legislative Liaison Officer ng Pangulo. No? At doon nagkakaroon ng maikling pulong. No? Final briefing, ika nga, ang Chief Executive kasama yung welcoming committee. From the House contingent, usually ang kabilang ho sa welcoming committee ay yung mga deputy speakers. At when you say deputy speakers, sila ho yung kumbagay pumapalit sa Speaker of the House the moment na ito ho ay hindi present dyan sa House of Representatives. At nakikita na ho natin sa pagkakataong ito yung mga sumasalubong ano, at yung mga tauhan ng Presidential Security Command at binuksan na yung pintuan kung saan ho ay kinalululanan ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Naglalakad na ho papasok doon sa gusali ng House of Representatives sa mga oras po na ito. Mga kabombo at mga Kastar Nation, maayos naman yung nakikita natin na lagay ng panahon sa area ng House of Representatives. At solong naglalakad ang Pangulo na medyo may kalayuan. Yun pong sumusunod na mga tauhan ng Pangulo mula ho sa Presidential Security Command at yung mag-welcome ho sa kanya ay narito yung welcoming team ng Armed Forces of the Philippines ay present ho at dumaraan po ang Pangulo doon sa naturang hanay ng mga sundalo at sinaluduhan po siya para bago umakyat ng tuluyan dito ho sa mismong gusali ng House of Representatives. Papasok na mga kabombo doon sa mismong gusali ang Pangulo sa mga oras na ito. Kinakamayan ho niya yung welcoming committee mula sa dalawang kapulungan ng Kongreso. Nakikita ho natin mga kabombo yung mga miyembro ng House of Representatives, even the minority leader ay kinausap ho niya. Nandun din yung kanyang anak na si Representative Sandro Marcos na siyang majority floor leader. At kausap niya si Representative JJ Suarez. Nasa likuran ng Pangulo si Speaker Boji D. At yung iba pang mga miyembro ng kapulungan. Pawang kumakamay yung mga nakakasalubong nila dito ho sa pagpasok sa main building ng House of Representatives. Pawang mga kababaihan naman, itong nasa dako po na ito kanina, doon sa entrance, pawang mga kalalakihan na miyembro ng mababang kapulungan ng Kongreso ang namataan po natin. And at this point ay present naman dito yung mga kababaihan na miyembro ng kapulungan at kinakamayan din ng Pangulong Marcos. Hihimpil muna pansamantala ang Pangulo doon sa tanggapan ng liaison officer at mananatili ho siya hanggang sa magsimula na yung introduction para sa kanya. Namataan ho natin muli si Representative Sandro Marcos, ang kanyang anak na present doon sa mismong tanggapan. Babahagya lamang ho ano, yung presensya ng mga miyembro ng kapulungan dito at nakatayo yung karamihan po o halos lahat po ay nakatayo ang Pangulo, ang nasa pinakang gitna na upuan at umupo na ho ang lahat ng mga miyembro ng welcoming committee from both houses of Congress, mga Kabombo at mga Ka-Star Nation. Nakadamit ng nakabarong ang Pangulo at ganun din ang mga miyembro ng Kapulungan, naka-Pilipinyana ang mga ito, mga Kabombo. At nag-uusap-usap ito mga leader ng Senado at ng House of Representatives. Ano? Andun din ang Senate President na si Senator Win Gatchalian sa kanyang pwesto malapit kay Pangulong Marcos. Samantala, ipinapakita naman sa pagkakataong ito ang kabuuang miyembro ng mga dumadalo na miyembro ho ng House of Representatives. Yung isang bahagi po naman ito ay okupado ng mga miyembro ng mataas na kapulungan ng Kongreso, yung mga senador natin, mga Kabombo. And doon sa gallery, makikita rin ho yung presensya ng mga dignitaries. Ibig sabihin, yung mga ambassador ng iba't ibang bansa ay present din ho na kabahagi dito. Dumadalo din dito sa ulat sa bayan ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. May mga bakanteng upuan pero halos okupado naman yung lahat ng level dito ho sa gallery ng House of Representatives. Makikita ho natin may mga grupo mula sa hanay ng militar, naka-uniforme pa ho sila at nakaputi yung karamihan po ng mga opisyal ng militar. Meron naman na mga grupo na ito yung mga dignitaries, kabilang ho dyan yung mga ambassadors at yung iba pang mga bisita. Pwede kasi na magsama rin sila ng kanilang katuwang dito ho sa kanilang pagdalo. Basically, yung kanilang staff ay kasama rin ho. Minsan, yung kanilang asawa o kaya ay iba pang mahal sa buhay. Just like Senate President Win Gatchalian, dahil siya ho ay binata, kasama ho niya kanina yung kanyang relatives para naman sa pagdalo dito sa malaking aktibidad ng Kongreso ngayong araw po na ito, joint session and afterwards ay ang ulat sa bayan, yung State of the Nation Address ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. At ito ho mga Kabombo, ang aerial shots na pinapakita ho natin at makikita ang karamihan ay nakadamit ng Filipiniana ang mga dumadalo dito mga Kabombo. Although, meron din hong mga kasuotan na minsan ay agaw pansin. Nakasuot naman ho sila ng kanilang cultural attire, no? Mula dun sa mga ethnic community na bahagi pa rin ng atin hong bansa. Yun nga lang, ay minsan dahil nga sa kulay ay nagiging agaw pansin. Meron din ho yung mga kababayan ho nating Muslim ay nakasuot ng hijab, no? Bilang bahagi ng kanilang kagayakan doon sa kanilang kinakatawan na komunidad, mga Kabombo at mga Ka-Star Nation. Meron din ho mga nakasuot ng yung tinatawag natin, colloquial na tawag ko, yung Americana o yung suit, mga Kabombo. Nakadamit ho sila ng ganoon at ilan ho sa kanila yung mga bisita dito sa naturang event. Hindi ho yung mga miyembro ng Kapulungan. Basically, naobserbahan natin dahil may inilalabas naman na biso na yung mga miyembro ay minumungkahi na magsuot ng Filipiniana. So, hindi naman saklaw yung mga bisita sa pagkakataong ito, yung ilan sa kanila ay nakasuot ho ng naka-coat and tie, ika nga, no, na kasuotan, mga Kabombo at mga Ka-Star Nation. Ayan, halos puno yung kabuuan ng gallery ng House of Representatives at naghihintay ng hudyat para magsimula itong mismong aktibidad dyan ho sa loob ng plenary hall ng House of Representatives. Oras na ho natin mga Kabombo ay meron na lamang ho tayong 14 na minuto bago ang alas 4 ng hapon. Expected ho by 4 o'clock in the afternoon ang magiging simula ng talumpati ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Maraming pagkakataon na may mga pagbabago doon sa mga talumpati ng mga presidente ng ating bansa. Meron nga nagulat yung marami nung unang gumamit ng puro na Filipino na lingwahe ang dating Pangulong Binigno Noynoy Aquino III. At meron din naman ho na mga talumpati na naging agaw pansin dahil napakahaba nung talumpati. Ano. At yan ay kabilang ho dyan yung naging talumpati ni former President Rodrigo Duterte na marami ho ang nadagdag dun sa kanyang written na speech. Karamihan ho dun sa nadagdag ay adlib ng dating Pangulo dahil kapag napupunta dun sa mga paksa na talagang paborito niyang pag-usapan, hindi mapigilan ng former president na ito ho ay bigyan ng karagdagan ng mga example o kaya naman ay mga insights na kumbaga kinukonsidera niya yung mga development tingil doon sa mga bagay-bagay kaya humaba ng husto yung isa sa kanyang mga naging talumpati. Meron din naman ho na mga talumpati na maikli lamang, meron din naman hong talumpati na ginawa sa ibang bansa habang may karamdaman noon si President Elpidio Quirino at ginawa lamang ho ang kanyang State of the Nation address sa pamamagitan ng communication line, mga kabombo at mga ka-Star Nation. Kumbaga, remotely ay dun ho siya nagbigay ng kanyang State of the Nation address. Unlike ngayon, present talaga ang presidente dyan ho sa mismong gusali na pinagdarausa ng aktibidad, mga kabombo at mga ka-Star Nation. And considering na ganito ho ka-importante itong kaganapan, napakahigpit naman ho ng pinaiiral na seguridad dyan sa bahagi po ng lungsod ng Quezon. Maliban ho doon sa mga mambabatas na miyembro talaga ng kapulungan, ay meron din ho mga kamag-anak ng mga ito, yung ilan ay nandyan din ho, yung mga celebrity na malapit doon sa mga opisyal na kabahagi dito po sa State of the Nation address. Unlike before, mga kabombo, ay may mga anunsyo noon kung sino yung floor director, sino yung mangunguna sa pagkanta, sino yung choreographer, at ano pa yung mga tampok na cinematic effect na ginagamit. Ano? Pero sa ngayon, hindi na ho ito naging sentro ng mga preparasyon para sa State of the Nation address. Although, meron pa rin naman ho mga kagaya. O, kagaya nung mga pinapakita dito ho sa bago pa man ang talumpati ng Pangulo, pero hindi na ho yan yung pinakang sentro ng atensyon sa mga pagkakataong ito dahil ang panawagan kasi ng Pangulong Marcos ay gawing simple. Just like nung panahon ni former President Rodrigo Duterte, may panawagan din na gawing simple ang State of the Nation address. Dumating din yung time na pinasimple yung pagdaraos ng kahalintulad na aktibidad nung panahon naman ni former President Benigno Noynoy Aquino III at naging tampok pa nga at laman ng mga usap-usapan, mga kabombo, yung natagalan yung pagdating ng convoy ng former President Aquino dahil na traffic sila dahil by land lamang yung naging daan. At tuwing may traffic light ay tumitigil ang pangulo, no, dating pangulo, kapag ang ilaw ay pula ay tumitigil ho siya, and then hihintayin ho na mag-green ang signal light o yung traffic light bago ho sila magpo-proceed. Kaya ho nagkaroon ng antala noong naturang panahon. Yun nga ay naging malaking aral naman sa marami, lalo't hindi kailangan na gawin ang kumbaga itigil yung daloy ng trapiko para lamang sa isang mataas na opisyal ang pangulo, lalo na ay yun yung kanyang naging hakbang noon dahil doon sa kanyang kumbaga tumatak sa mga mamamayang Pilipino, yung kayo ang boss ko. So yan ho mga kabombo, mapapansin po natin na tuwing mga pagkakataon ng State of the Nation Address, may mga hagkis ng salita mula sa mga chief executive na talagang tumatatak even after ng kanilang pamumuno, no? Sa termino ng dating Pangulong Rodrigo Duterte, tumatak naman ho yung kanyang mababagsik na mga salita, no? Nang naturang ilang pagkakataon, talagang pagka may sentro ng kanyang talumpati, lalo na yung kampanya laban sa illegal na droga, talagang nanggagalaiti ang former president. Ngayon naman ay antabayanan ho natin mga kabombo kung papaano naman bibitawan ng Pangulo yung kanyang mga pananalita. No? Last year kasi natatandaan ko yung ginamit ho niyang salita na talagang nagkaroon ng marka ay yung mahiya naman kayo. No? Yan ho ay patama doon sa mga corrupt officials na nasa gobyerno at lalo na yung miyembro ng mababang kapulungan ng Kongreso that time na kanyang pinapasaringan ng naturang mga pahayag, mga kabombo at mga Star Nation. And
14: 102.7 Star FM Special Coverage.
17: Play live Baccarat with real live dealers at Bet88.
18: Place your bets. Player or bunker? Player wins. Enjoy your winnings.
19: Bet 88, your ultimate playground.
20: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at pagcore.ph.
21: Amoy pa lang, alam mo nang masarap. Kahit simpleng umaga, espesyal.
22: Mmm! Holiday!
21: Almusalin nam nam.
22: Good morning!
21: Pagtanghalian.
22: Uy, may birthday ba?
21: Tanghalian linam nam. At sa gabi.
22: Wow!

0: pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
1: Sarsaya Oyster Sauce. 2 empty sachets ng Sarsaya Oyster Sauce in 30 grams.
0: Gardenia. 1 empty plastic ng any love variants and sizes.
1: Omega Painkiller. 1 cap o label in any size.
0: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. San Miguel Beer. 1 Tansan o Crown ng San Miguel Pale Pilsen ng 320 ml o Pale Pilsen Grande. Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM drop boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.
3: Christine Store, 521 Fabella Road, Barangay Addition Hills, Mandaluyong City.
4: At Young's Fresh Fruit Shakes, 600 Body Avenue, Barangay Plainview, Mandaluyong City.
5: Bigger Brew, 710 Jose Abad Santos Street, Barangay Little Baguio, San Juan City.
4: Eloisa Pharmacy, B3, Stall 4-5 Building, A New Taytay Market, Barangay San Juan, Taytay Rizal.
5: JGT Ken Merchandise Mark Square Building, Taytay Rizal.
0: Ang Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Bioderm. Bida handa ka sa Bioderm.
0: Syngenta. Bringing plant potential for life.
1: Pure Gold. Always panalo.
0: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
6: Level up your experience with Bet88 Sports. Enjoy competitive odds and lots of free bets. Find a way. Bet88, all your favorite sports, all in one place. Bet88, your ultimate playground.
7: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at Pagcor.ph.
0: Ang Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
8: Makisama sa bilyong-bilyong tao sa buong mundo sa Healing Streams Live Healing Services with Pastor Chris. Ang Christ Embassy Philippines Church ay iniimbitahan kayo ngayong Sabado, July 25, 2 p.m. sa Marikina Sports Center at Linggo, July 26, 2 p.m. sa Paco Arena. Kung ikaw ay nangangailangan ng kagalingan, pag-asa o isang himala, ito ng iyong pagkakataong maranasan ang pag-ibig at kapangyarihan ng Diyos. Magrehistro sa herald.healingstreams.tv/CEPHIL.
0: Congratulations sa isa sa mga studio winners ng Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
9: Ako po si Jobert Ledesma mula sa Bagong Ilog, Pasig City, ang winner ng major prize na 5,000 pesos na Swerte sa Palengke 2026 noong July 25, 2026 para sa week number 3. Maraming salamat sa 5,000 pesos na cash prize. Gagamitin ko po ito pandagpunan sa tindahan. More power and God bless po sa lahat ng mga sponsor, lalong-lalo na sa Pure Gold. Maraming salamat sa Bombo Radio at Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Basta Radio, Bombo!
0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Sarsaya Oyster Sauce, para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap, kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
0: Gardenia, masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta gardenia.
1: Omega Pain Killer, tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
10: Tol, bukas sa akin tayo ng bundok. Ready ka ba para sa Back to Nature trip natin?
11: Tol, naka-ready na ang Orokan Icebox ko.
10: Orokan Icebox?
11: Oo, malaki na ang capacity, insulated pa. Kaya sigurado ang lamig. At pag 65-liter Orokan Icebox, may tow handle at built-in wheels pa. Kaya rugged at handy, di ba?
10: Oo, mano. Teka, ano mga bandala mo?
11: Hindi lahat ng laman ng ref natin.
10: Ayos ah.
12: Orokan, maayos ang buhay mo.
0: 102.7 Star FM Special Coverage.
13: Mga kabobo at mga ka-Star Nation, sa oras na ito ay nag-entrance na po ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa kanyang State of the Nation address. Kaya naman tayo po ay makikinig na sa ating special coverage.
14: On the part of the House of Representatives, the joint session is called to order. Please rise for the singing of the Philippine National Anthem to be led by the Philippine Charity Sweepstakes Chorale.

Former President Gloria Macapagal Arroyo, Senate President Sherwin Gatchalian, and honorable members of the Senate, House Speaker Faustino D. III, and honorable members of the House of Representatives, Chief Justice Alexander Gismundo, and honorable justices of the Supreme Court, His Excellency, the Most Reverend Charles John Brown, and esteemed members of the Diplomatic Corps, Executive Secretary Ralph Recto, and honorable members of the Cabinet, First Lady Luis Araneta Marcos, other distinguished guests, ladies and gentlemen, good afternoon. Mga kababayan ko, naririto ako muli upang tuparin ang ating katungkulan at magbigay ng ulat sa inyo tungkol sa estado ng ating bansa at sa mga ginagawa ng inyong pamahalaan. Isang taon na ang nakalipas mula noong huli akong tumayo rito upang ilantad ang katiwalian na nadiskubre namin sa mga flood control project. Gaya ng aking ipinangako sa inyo, nagsagawa tayo ng malawakan at malalimang imbestigasyon na walang pagkikiling kahit kanino man. Masusi nating sinuri at sinundan kung saan tayo itinuro ng ebidensya. Lahat ng kailangan gawin ay ginawa natin upang matuntun ang punot dulo. Meron ng mga unang nakasuhan at nakulong, mga kontratista, matataas na opisyal, pati na mga mambabatas. At dumating na tayo sa punto na ayon sa ombudsman, ay malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso labang sa dating speaker. Masakit man sa akin ito, ngunit kailangan nating gawin ang tama. Hindi ako pangulo ng aking pamilya. Hindi ako pangulo ng aking kaibigan. Ako ay pangulo ng Pilipinas at ang tungkulin ko ay sa inyo, ang aking mga kapwa Pilipino. Kaakibat ng mga naisang

pang mga kaso at tiniyak ng inyong pamahalaan na mababawi mula sa mga nagsabwatan ang nakuha nilang pera ng taong bayan. Gayon din, pinigilan natin ang paglabas ng pera ng bayan na ipambayad pa dapat sa mga depektibo, peke o guni-guning mga proyekto at mapupunta lamang sa mga bulsa ng mga tiwalaing kontraktor at opisyal. Halos 25 bilyong piso ang halaga ng nabawi, frozen at napreserbang mga pera at ari-arian ng mga akusado. Ang mahigit 800 milyong piso dito ay agad nating nabalik sa Treasury. Lahat ng mababawi mula sa mga sangkot na tiwali ay agad ibabalik sa kaban ng bayan. Ipinapaubayan na natin ang pag-uusig sa Ombudsman at sa ating mga pinalakas na National Prosecution Service. Nananalig din tayo sa makatarungang hatol ng hukuman. Makakaasa kayo na ang gulong ng hustisya ay tumatakbo. Sa kabila ng mga kaganapang ito, kailangan natin umusad tungo sa pagbabago. Nakatulong ang lahat ng mga ulat at hinaing ninyo sa isumbong na Pangulo, sa Pangulo. Ang inyong pagbabantay at pakikialam sa pamahalaan ay ang susi sa paglaban sa katiwalian. Ang reforma sa DPWH ay nagsimula na. Nagpasok tayo ng mga bagong graduate kasama ang mga tuwid at maasahang mga job order at contract of service. Bukod sa mga flood control project, lahat ng mga proyekto ay sinuri at tiniyak na talagang kinakailangan at maayos mula sa plano, presyo hanggang pagpapatupad. Para walang overpricing, sinigurado natin na ang mga materyales ay ayon sa presyo sa merkado. Bantay sarado ang bawat proyekto at ang nakalaang pondo sa transparency portal, integrity chain at katuwang na ang mga civil society organization. Mula nung tumama sa ating bansa ang epekto ng gera sa gitnang silangan, nagdeklara tayo agad ng State of National Energy Emergency. Iisa ang ating misyon, uplift ang iaho ng ating nahihirapang mga mamamayan. Ang lahat ng mga ahensya ay inatasang magtipid at pagtuunan mabuti ang mga programa na mas mahalaga sa pagtugon sa mga epekto ng krisis. Ibinuhos natin ang pondo kung saan karapat-dapat at mas kinakailangan sa mga pangunahing serbisyong ramdam at tiyak na makakatulong sa ating mamamayan. Ang pera ng taong bayan na muntik mapunta sa bulsa ng mga tiwaling opisyal ay naisalba natin. At sa halip na magamit natin sa mabuti at para sa tunay na kapakanan ng mamamayan. Ibinaba natin ang karagdagang halos 58 bilyong pisong pondo sa mga lokal na pamahalaan para mas mabilis at mas malawak ang paglingap sa taong bayan. Mataas ang tiwala at kumpiyansa natin sa mga lokal na pamahalaan. Ito ay paghahanda na rin para sa mas marami at mas malawak na serbisyo para sa kanilang mga nasasakupan. Nagsimula tayo doon sa mga direktang naapektuhan ng kaguluhan. Ang pagsaklolo sa ating mga kababayang OFW na naipit sa digmaan. Mahalagang misyon ito ng pamahalaan. Gayong lagpas 2.25 milyong Pilipino ay naghahanap buhay sa Middle East. Simula nung naputok ang gera, mahigit 12,000 kababayan natin ang ating naiuwi sa bansa na ligtas. Mahigit 140,000 OFW naman ang ating nabigyan ng sari-saring tulong sa gitna ng kaguluhan sa Middle East. Tulad ng pagkain, tulong pinansyal, pagpapagamot at masisilungan. Pag-uwi sa Pilipinas, sila ay ating tinulungan upang makapagsimula muli sa pagpahanap buhay sa pamamagitan ng Action Fund at OWA Kabuhayan Program. Ang iba naman ay nilapit natin sa peso o kaya'y sinama natin sa bayanihan para sa balikbayang manggagawa job fair. Samantalang ang iba ay tinulungan natin makapaghanap buhay muli sa ibang bansa. Bukod sa kanila, ang mga magbabalik natin mga gurong OFW
ay papasok na sa mga public school natin kung saan sila ay higit na kinakailangan. Dahil dito sa Pilipinas, sila ang ma'am at saka ang sir. Patuloy ang ating ugnayan sa iba't ibang bansa at ang suporta natin sa mga OFW para sa kanilang kaligtasan. Lalo na at may mga kababayan tayong nasawi o hanggang ngayon ay nawawala sa Middle East. Pangalawa, bunga ng ating magandang ugnayan sa iba't ibang bansa na tiyak nating sapat ang supply ng langis para sa ating pangangailangan. Sa kabila ng pagsara ng Strait of Hormuz ay nagawa natin makabili at makapag-angkat mula sa ibang pagkukunang bansa tulad ng Japan, South Korea, Oman, India, maging sa Russia, pati na sa China. Dahil sa mga ito, natiyak natin na sapat ang supply ng bansa na tatagal hanggang halos 2 buwan. Nakipag-usap din tayo sa Iran para sa kaligtasan ng ating libo-libong mga kababayang tripulante na nasa Strait of Hormuz. Sa kooperasyon ng ating mga kumpanya ng langis, hindi naging biglaan ang pagtaas ng presyo ng petrolyo, kundi paunti-unti sa loob ng 1 linggo. Ito ay para naman maging magaan sa ating nahihirapang mga consumer. Nagtakda rin tayo ng sunod-sunod at malalaking mga price rollback na kailangan tuparin ng mga kumpanya ng langis. Sa tulong ng batas na naipasa ng Kongreso, agad din natin nasuspindi ng 3 buwan ang pagpataw ng excise tax sa LPG at saka sa kerosene. Bukod dito, agad din natin nilimitahan ang pagtaas ng presyo na inaangkat nating bigas. Inaresto at kinasuhan din natin ang mga nahuling nagsasamantala sa kabila ng pagdurusa ng taong bayan habang may state of energy emergency. Lahat ng posibleng gawin para mababa ang presyo at mapabagal ang pagtaas nito, ginawa natin. Marami ang naapektuhan o kaya nawalan ng trabaho sa panahong ito. Kaya tuloy-tuloy ang pagsasagawa natin ng mga job fair sa buong bansa. Nitong Mayo 1, araw ng paggawa at kasagsagan ng mataas na presyo ng krudo, nagsagawa tayo ng halos 100 job fair kung saan halos 300,000 trabaho ay pinagbigay alam natin sa publiko. Sa isang araw ng job fair na ito, lagpas 6,000 Pilipino ang hired on the spot. Dito rin natin ipinamahagi ang mga sweldo para sa mahigit 100,000 benepisyaryo at nagtatrabaho sa ilalim ng dilip at tupad ng dole. Kumilos agad tayo upang pigilan ang mabilis na pagtaas ng presyo ng bilihin. Hinikayat ang mga bangko at e-wallet na magbawas ng kanilang karaniwang singil sa bawat transaksyon na online. Kaya ngayon, maraming bangko at e-wallet na ang nagbaba o nagtanggal ng kanilang sinisingil sa online transaction fee. Upang makaluwag din sa mamamayan, nagbigay ang mga bangko ng hanggang 6 buwang palugit sa pagbabayad ng utang at hanggang 1 taon naman kung ang utang ay ginamit para sa agrikultura. Ganito rin ang ginawa ng GSIS at SSS para sa mga utang ng mga miyembro nito, pati na ang NHMFC para sa mga umutang ng murang pabahay at ng Pag-ibig Fund para sa mga naapektuhan na OFW. Kahit papano ay nakaluwag ito sa mga consumer, lalo na sa mga naghuhulog para sa kanilang bahay at sa mga nagpupundar para sa kanilang negosyo. Sa panahon na lumiit ang kita dahil sa mataas ng mga presyo, mahigit 26,000 toneladang bigas ang binigay sa mahigit 2.5 milyong pamilya. At ito'y itutuloy pa natin hanggang umabot sa 8 milyong pamilya na makikinabang. Patuloy pa rin ang programang Benteng Bigas Meron Na. Ito'y nakakapagbigay ginhawa sa mahigit 12 milyong Pilipino sa buong bansa. Ang mahigit 800 nating kadiwa ay nasa buong Pilipinas ay sabay pa rin nakakatulong sa mga namimili at sa mga magsasakat manging isda na direktang nakakapagtinda ng kanilang mga produkto. Nagbigay din tayo ng suporta sa halos 2 milyong magsasaka at manging isda
sa kasagsagan ng mataas na presyo ng langis sa ilalim ng Presidential Assistance to Farmers, Fisherfolk and Families o yung tinatawag na PAF. Dahil sa mas malakas, malawak at mura nating internet, naging mainam na alternatibo ang online classes at saka ang ating work from home. Mataas ang presyo ng ating kuryente, lalo na ngayong Hunyo, dala pa rin ng mataas na presyo ng krudo at paglakas ng dolyar. Gayunpaman, tiniyak natin na nabigyan ang mamamayan ng kaunting proteksyon sa kanilang electric bill. Ipinag-utos natin ang agarang pag-refund ng mga kumpanya ng kuryente na may sobrang nasingil sa mga customer nito. Ipinag-utos din natin na payagan ang ilang piling consumer na makapagbayad ng kanilang bill ng hulugan sa buwan ng Mayo, Hunyo at Hulyo. Kaugnay nito, pansamantala nating pinagbawal ang mga pagputol ng linya habang hinuhulugan pa nila ang kanilang bill sa mga buwang ito. Para sa ating mga micro-entrepreneur, ipinatupad natin sa BIR sa ngayong taon ang one-time tax abatement. Layunin nito na makapagbigay ng kaunting ginhawa sa mga nalugi o kaya'y lumiit ang kita dala ng hirap ng panahon. Ang sektor ng transportasyon ang pinakamatinding tinamaan ng epekto ng krisis. Super, operator, pasahero, manggagawa o negosyoman, lahat ay umaray sa matarik na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Ngunit hindi natin kayang hayaan tumigil o maantala ito dahil ito ang nagsisilbing piston ng ating ekonomiya. Ang mga super ay natulungan ng cash relief mula sa ating programang AIX. Mayroon din 10 piso kada litro na diesel subsidy para sa mga pampasaherong jeepney at UV Express upang may dagdag na pangkarga. Bukod pa rito, mahigit 1,800,000 nagpapasada ang nahandugan din ng tulong ng AIX. Para naman sa mga pasahero, nagkaroon ng mga libreng sakay kung saan sinigundahan pa ng ilang mga ahensya ng pamahalaan gamit ang kanilang mga sasakyan. Humalili rin ang DA sa paghatid ng mga kargamento ng produktong agrikultural sa mga sentro ng kalakalan sa buong bansa. At para lalo pang makatulong ng sabay sa tsuper at pasahero, binuhay natin ang service contracting program para sa pampublikong bus at ang ating mga jeep. Sa ilalim ng sistemang ito, ang kwalipikadong operator o driver ay nakakakuha ng karagdagang kita sa bawat kilometrong tinakbo sa pagserbisyo ng mga pasahero. Sa panig naman ng pasahero, kung hindi man libre ang sakay, meron silang 20% na discount sa pamasahe. At ang diskwentong ito ay dagdag pa sa karaniwang 20% discount para sa mga estudyante, sa senior at saka sa may kapansanan. Ibig sabihin, para sa ating mga priority passengers, 40% ang kabuwang diskwento nila sa pamasahe. Nariyan din ang tupad, tuloy pasada, kung saan nagkaroon ng dagdag na kita ang mga super na pampasada. Sa mga programang ito pa lang, milyong-milyong Pilipino, driver man o pasahero, ang nakaramdam ng kaunting ginhawa sa kanilang mga biyahe araw-araw mula nang ito'y nailunsad. Dito sa Metro Manila, ang lahat ng mga sumasakay ng LRT2 at MRT3 ay patuloy na nagiginhawaan ng 50% diskwento sa pamasahe. Bukod pa ito sa mga espesyal na diskwento na ating ibinibigay tuwing Linggo at mahahalagang kapistahan. Sa ating mga paliparan at pantalan, pansamantala nating binaba ang sari-saring mga bayarin sa paggamit ng mga pasilidad. Gaya ng terminal fee, landing and take-off fee, harbor fee, anchorage at berthing fee, pati mga storage fee. Alimbawa, sa Cebu Port, naging libre ang terminal fee. Sa mga paliparan naman,
Sa mga palipara naman, ang service charge sa mga pasahero ay binawasan din natin. Gayon din, sa PITX, ang terminal na nag-uugnay ng Metro Manila sa Katimugan, sinuspindi natin ng 3 buwan ang pagsingil ng terminal fees sa mga pampasahero sa sasakyan. Sa mga expressways naman, sila ay may diskwento sa toll fee na umabot hanggang halos 200 piso. At kapag ang kargamento naman, ay pagsakay ng roro ay produktong agrikultural at sangkap ng pagkain, binaba natin mula 500 ang terminal fee. Ngayon, piso na lang ang sinisingil sa kanila. Sa pagdaan naman nila sa mga expressway, libre ang toll fee ng mga truck na accredited ng Department of Agriculture. Dahil sa lahat ng mga pinatupad na ito, milyong-milyong Pilipino ang kahit papano ay direktang nakaramdam ng tulog sa panahon ng mataas na presyo ng pretoryo. Sila ang ating mga tsuper ng pampublikong sasakyan, mga estudyante, manggagawa, pati na rin ang mga magsasaka at marami pang pasahero sa buong Pilipinas. Mga kababayan, sa ating pagbalik-tanaw, kaya ko kayong harapin at sabihin na ginawa natin ang lahat ng nararapat upang malunasan ang mga epekto ng krisis. Agarang kumilos ang buong pamahalaan upang tumulong sa mamamayan. Sa katunayan, tayo pa ay hinahangaan ngayon dahil sa bilis, liksi at pagiging aktibo ng ating pagtugon. 1 buwan mula sumiklab ang digmaan, ramdam pa rin natin ang bigat ng mga epekto nito sa ating bansa. Hanggang kailangan, asahan ninyo na hindi titigil ang pagsuporta ng pamahalaan. Naglaan tayo ng mahigit 60 bilyong piso para dito hanggang sa katapusan ng taon. Ang pondo na naisalba natin na balak ibulsa ng mga tiwaling opisyal ay sa taong bayan natin ibinubuhos. Ngayon, ipipihit natin ang mga programa sa mas nangangailangan nating kapwa Pilipino para naman mas malawak at mas marami ang maaabot ng tulong. Layunin natin matulungan ang 3.25 milyong benepisyaryo ng 4Ps at walang gutom program, ang 1.25 milyong minimum wage na manggagawa ng miyembro ng SSS at ang 2.25 milyong kababayan nating mahirap na hindi pa naging benepisyaryo ng programang pang-ayuda ng pamahalaan. Nariyan pa rin ang nakaabang na pagsuporta natin para sa sektor ng transportasyon, agrikultura at mga OFW na apektado ng kaguluhan. Kung susumahin, mahigit 7.25 milyong pamilya na lubos na nangangailangan ang matutulungan natin sa mabigat na kabanatang ito. Ngunit, hindi natin kaliligtaan ang ating mga manggagawang Pilipino, lalo na ang mga middle class, pati na ang mga maliliit na negosyo. Alam natin na sila rin ay nabibigatan sa epekto ng krisis. So to ensure the continued progress of the middle class amidst the lingering effects of the crisis, we will pursue tax relief measures that promote growth, that generate revenue, and advance equity towards socio-economic sustainability. Kaya bilang natatanging proteksyon sa kanila at para mas mapakinabangan nila ang pinaghirapan nilang kita, nananawagan ako sa Kongreso upang maipasa ang batas na magbibigay ng bahagyang ginhawa para sa ating bayaring buwis. Una, palawakin natin ang exemption sa income tax. Dagdagan natin ang mga manggagawang malilibre sa buwis sa kanilang kita. Isasama na natin ang mga kumikita ng hindi lalagpas sa 350,000 pesos kada taon. Kasabay nito ang karampatang pagbaba ng income tax ng iba parang manggagawa. Pangalawa,
ang mga maliliit na negosyo ay hindi napapatawan ng minimum corporate income tax. Pangatlo, para mapanatag ang loob ng taong bayan, ang pagbigay ng amnesty para sa mga hindi nabayarang buwis tulad ng income tax, estate at donor's tax at value-added tax. Kasama na rin dyan ang mga multa na kaakibat ng mga ito. Malinaw ang mga leksyon sa atin ng mga nagdaang buwan. Una, ang kahalagahan ng seguridad at katatagan ng bansa pagdating sa enerhiya at sa pagkain ng ating ugnayan sa ibang bansa at ng bawat mamamayan kahit saan man sila naroon. Pangalawa, ang abilidad ng pamahalaan na kumilos agad sa angkop at mainam na paraan. At ang ikatlo, ang pagpursigi at pagnatyag ng Pilipino sa kabila ng mga hamong dumadaan. Dala ang mga sariwang leksyon nito, mas maayos at mabilis ang pagresponde natin sa ating mga naging biktima ng sakuna. Tulad sa nangyaring paglindol sa Visayas at Mindanao kamakailan, mahigit 600,000 pamilya ang ating nasakluluhan. Lampas 3 bilyong piso ang ating binuhos para sa agarang tulong sa mga pamilyang lubos na naapektuhan. Ito ay sa pamamagitan ng pagkain, pagpapagamot, tulong pinansyal at pabahay. Unti-unti na rin nating naaayos ang supply ng tubig at kuryente, linya ng komunikasyon at mga daan sa mga apektadong lugar. Hindi lamang minsang paghatid ng tulong ang ating ginagawa. Ang misyon natin ay sila'y muling makabangon at maitaguyod. We have moved on from the reactive approach. Now we are not only proactive but predictive as well, aided by digital tools. The strategies of public-private supply chains, hubs and spokes, warehousing, automated production, and wide-scale pre-positioning of food and non-food supplies in LGUs have proven their efficacy. We have now established a network consisting of primary disaster resource centers in Luzon, in Visayas, and soon in Mindanao, 15 hubs, 76 spokes, and 919 last-mile facilities across the country, which makes up our nationwide disaster response infrastructure. Because of this robust system, delivery of emergency nourishment and relief to target areas is now made possible under 24 hours. Sa panahon ng krisis o kalamidad, handa na ang pamahalaan sa pagpapadala ng mga mobile energy system upang makapaghatid ng emergency power sa mga lugar na nawalan ng kuryente. Complementing these are our government emergency communication system and the private sector-led and our first-ever satellite-to-mobile service, both of which guarantee uninterrupted telecommunications nationwide in the event of crises and of disasters. At dahil meron na tayong konsepto ng state of imminent disaster, hindi na natin hinihintay na mangyari ang sakuna. Aagapan natin ang paghahanda at pagresponde. And so, taking all these lessons to heart, our overarching mission and all our conscious efforts henceforth must not be to simply uplift, but to ensure security and self-sufficiency of our nation and of our fellow Filipinos. Sa nasaksihan nating pagtaas ng presyo ng petrolyo, maraming kababayan natin ang umasa sa pampublikong sasakyan. Kaya't pinagtutuunan natin na mabuti ang ating mga tren, mga busway, transport hub at integrated terminal at ang pagpapaganda at pagpapalawak ng mga paliparan at pantalan sa buong bansa. Ito ay upang mas malawak at malayo ang naaabot, tumaas ang kapasidad at maging moderno at mas maginhawa ang serbisyo. Halimbawa, sa susunod na taon, ang mga tren ng North-South Commuter Railway ay tatakbo na sa pagitan ng Valenzuela at Malolos. Sisikapin ng DOTR
Sisikapin ng DOTR na sa pagtapos ng administrasyong ito, tapos na rin ang railway hanggang sa Clark. Sa susunod na taon, bubuksan na rin ang 12 stasyon ng MRT-7. Matapos ang halos 3 dekada, may bago ng linya ang MRT na tutulak pa hanggang Sacred Heart sa Quezon City mula sa North Avenue. At balang araw, aabot pa ito hanggang San Jose del Monte, Bulacan. Sadyang napakalaking ginhawa nito sa halos 1 milyon na pasahero bawat araw. Thanks to the recently enacted Accelerated and Reformed Right-of-Way Act, right-of-way issues are now more quickly resolved, removing the biggest choke point in our mass transit development program. Sa kabilang banda, yung unang bahagi ng Cebu Bus Rapid Transit ay bukas na. At yung nasa Ilocos Norte naman ay ating pasisinayaan sa susunod na taon. Ang mga nag-modernize ng mga sasakyan, lalo na ang mga lumipat sa mga hybrid at electric vehicle, ay hindi nakaramdam ng kurot ng pagtaas ng presyo ng petrolyo. Consistent with our clean energy drive, we have encouraged the adoption of electric vehicles. We have removed all tariffs on EVs until 2028 to bring down market prices. And government has also been mandated to prioritize electric vehicles and their refleeting plans. This clean and green policy is two-pronged. It shall also spur growth of our domestic local industries across the EV value chain, specifically those involved in the vehicle assembly and manufacturing of batteries and related spare parts. Mitiin natin na sa pagdating ng 2040, kalahati ng mga sasakyan natin ay EV na. Ang ilang makabagong lab bus at ang articulated bus na gagamitin sa Davao City, mga EV na. Ang MB Dalaray naman na pinasayaan natin kamakailan lamang ay isa ring EV na nabuo sa pagtutulungan ng UP at saka ng DOST. Sa darating na panahon, ang ganitong electric ferry boat ang gagamitin sa Pasig River Ferry Service mula Pinagbuhatan sa Pasig hanggang Eskolta sa Maynila. Kaya hinihiling ko ang suporta ng buong industriya upang mapaandar na natin sa lalong madaling panahon ang ating minimiting modernisasyon ng mga pampublikong sasakyan. Titikay natin na magiging makatao, magaan at makatarungan ang pagpapatupad nito. Tulad ng aking nabanggit, dapat mataas ang kalidad, matibay at maghahatid ng pangmatagalang ginhawa sa taong bayan ang lahat ng pampublikong imprastruktura. Ngayon taon, matatapos na ang bahagi ng South Luzon Expressway TR4 mula sa Santo Tomas City, Batangas, patpuntang Chaong sa Quezon. Halos 17,000 motorista araw-araw ang makikinabang dito. Ang mga nasirang tulay sa San Juanico sa Eastern Visayas, Kabagan Santa Maria sa Isabela, Pigatan sa Cagayan, Kalbigan at Liloan sa Samar, at Panuliran sa Iligan ay kaagad nating naayos at ngayon nagagamit na muli. Bukod sa 137 evacuation center na naitayo sa buong bansa, magsisimula na ngayon taon ang pagpapatayo ng Ligtas Pinoy Centers. Una doon sa mga lugar na madalas tamaan ng hagupit na panahon, tulad ng Bicol, Eastern Samar, Bukidnon, Davao de Oro. Ang mga gusali na ito ay dinisenyo upang kayanin ang mga malubhang kalamidad tulad ng super typhoon na 340 kilometers per hour ang lakas ng hangin at ang magnitude na 8.4 na lindol. Ganon din dapat ang taas ng kalidad at tibay ng lahat ng pribadong imprastruktura. Ang lahat ng gusali sa ating bansa ay dapat handa at kayang manatiling matatag at nakatindig laban sa anumang banta ng sakuna at kalamidad. Kaya
akma lamang ng bigyang halaga at pagtuunan ang pag-amyenda ng National Building Code upang maging alinsunod ito sa mga modernong pamantayan. Katambal ng paglaban sa katiwalian, kaugnay ng mga ghost at substandard na flood control project, naglunsad din tayo ng upland kontrabaha sa buong bansa. Dito sa Metro Manila, masigasig ang ginagawang paglilinis ng mga estero at imbornal sa pangunguna ng MMDA. Nakakatulong ang mga cash for work program sa malawakang paglilinis na mahigit 200 estero at waterway mula sa Luzon hanggang Mindanao, sa Ilocos Sur, sa Cagayan, sa Camarines Sur, Negros Occidental, Cebu, Capiz, Iloilo, Lanao del Norte, Maguindanao del Sur, Misamis Oriental at Bukidnon. Sa kabila ng mga ginagawa nating ito, kailangan pa rin nating iwasto ang ating pamamaraan sa pagtapon ng basura. One systemic intervention is to update our 25-year-old Ecological Solid Waste Management Act, aligning it with modern waste management practices such as waste to energy and waste treatment technology. As we recalibrate our solid waste management systems, we can draw inspiration from the solid waste management practices being championed by the MMDA here in Metro Manila, such as waste recovery, processing, upcycling. For example, what used to be the Carmona Sanitary Landfill of the 1990s is now the MMDA Nature Park. And more than a multi-purpose green space, it shall soon be the base of its high-level disaster preparedness training and simulation exercises. Gayun din, ang ating sistema ng agrikultura ay pinapatatag natin upang magarantiya ang ating supply ng pagkain at maipababa ang presyo nito para sa lahat. Ang sari-saring mga programa, tulad ng puhunan, farm input, kagamitan, kaalaman, pati na insurance ay tumutulong sa mga magsasaka at mangingisda. Kaya mula noong 2023, patuloy na tumataas ang produksyon ng bansa. Lumalakas ang cropping intensity, dumadami ang ani tulad ng palay, mais, asukal, baboy at manok. Dala ito ng malakas na buhos ng suporta sa sektor. Ang gumaganda at lumalawak na sakop ng infrastruktura at sistema ng irigasyon at tumataas na antas ng mekanisasyon. Nagbubuklod na rin ang mga magsasaka at mangingisda at nabibigyan ang ng makabagong teknolohiya, binhi at mga pasilidad ng kagamitan. Ilan sa mga ito ay ang 145 rice processing system, 3 malaking cold storage facility at halos 40,000 makinarya. Ang mga taniman naman ng niyog ay dumadami at lumalawak din dala ng ating programa na malawakang pagtatanim sa buong bansa. Nakapagtanim na tayo ng 18 milyong puno at layunin po natin na sa pagkatapos ng administrasyong ito, makakapagtanim tayo ng 100 milyong puno ng niyog sa Pilipinas. Gagarantiyahin ito ang tatag ng ating industriya ng niyog hanggang sa mga susunod na dekada. Ang NFA din ay ngayon may mas malakas na ang kakayahan sa pagbili ng mga ani ng magsasaka sa mas magandang presyo at sa pag-imbak ng buffer stock. Ang mga sari-saring peste at sakit na ay nagbabantang manira ng mga inaasahang magandang kita. Halimbawa rito, ang avian flu at saka yung ASF. Kaya tinitiyak ng DAA na ang mga magsasaka ay natututo ng mga makabagong kaalaman at mga mainam na paraan sa pag-iwas at paglaban sa mga ito. Gayunpaman, ang insurance ay nagsisilbing mabisang panangga laban sa pagkalugi dala ng pagkawala o pagkasira sa hindi inaasahang pangyayari. Sa nakalipas na 4 na taon, natulungan ang sektor upang mabawi ang halaga ng pinsala sa hanap buhay na umabot sa 19 bilyong piso halaga na kabayaran. Ang crop insurance ngayon
ay hindi limitado sa mga pananim. Kasama sa saklaw nito ang mga alagang hayop, palaisdaan, mga gamit at pasilidad, pati sasakyan na pang-agrikultura. Meron ding life insurance para sa mismong magsasaka at mangingisda. Papalawigin pa ng Philippine Crop Insurance Corporation at DA ang kaalaman ng mga magsasaka at mangingisda tungkol sa crop insurance. Upang makapagbigay ng kapanatagan sa isipan ng mga benepisyaryo ng agrarian reform, wala tayong tigil sa pamamahagi ng mga titulo sa lupa na ginawad sa kanila. Kaya sa loob ng 4 na taon, lagpas 400,000 titulo na ang suma total ng atin na ipamahagi sa kanila, na may kabuong lawak na mahigit 500,000 hektarya. Tatapusin na natin ang pamamahagi ng mga titulo sa susunod na taon. Marami sa benepisyaryo ang naghintay ng 30 hanggang 60 taon. Ang iba, mapalad na nasaksihan ang paglabas ng kanilang titulo. Sa tagal naman ng panahon, yung iba, apo na ang tumanggap. Gayon din, kahalaga sa kanila ang seguridad na hatid ng kalayaan mula sa pagkalubog sa utang. Kaya asahan ninyo, kukumplituhin na natin ngayong taon ang ginagawa natin pagpapawalang bisa ng mga utang ng ating mga benepisyaryo. Sa kabila ng mga ito, patuloy pa rin ang suporta ng DAR sa reformang agraryo tulad ng irigasyon, mga daan, makinarya at mga pautang para sa mga benepisyaryo nito. Kaya sinasabi ko, Secretary Conrad, huwag mong munang isipin na pwede ka nang mag-retire. Marami ka pang trabaho na gagawin sa DAR. Ang mga nagdaang buwan ay nagpaalala sa atin na kailangan natin paramihin ang pinagkukunan natin ng kuryente. Ito ay isang tanda ng pagiging matatag na bansa. Kaya't kasalukuyan nating binabantayan at tinututukan ang 200 proyekto na matatapos hanggang sa dulo ng administrasyong ito. Ang kabuuang kapasidad ng mga ito ay halos 10,000 megawatt. 45 sa mga ito ay natapos na at 31 ay matatapos ngayong taon. At ang 124 naman ay inaasahang matatapos hanggang sa 2028. Dagdag pa rito, ang mahigit 1,700 megawatt na hatid ng mga proyekto para sa energy storage system na may kakayahang mag-imbak ng kuryente. Karagdagang siguridad ito sa 2028 para sa halos 30 milyong kabahayan at mga industriya sa bansa. Ang mga proyektong ito ay napabilis ng dahil sa mga bagong patakaran at proseso ng nagpapadali ng pagnegosyo dito sa ating bansa para sa mga Pilipino at dayuhang negosyante. Ngunit siyempre, mas pinapaghalagahan natin ang mga teknolohiya na hindi umaasa sa inaangkat na krudo na pinapaandar ng mga likas na yaman ng ating bansa tulad ng renewable at indigenous. Bukod sa ilang mga plantang pinapatakbo ng krudo, nakapagdagdag tayo ng mahigit 60 plantang pinapatakbo naman ng geothermal, solar, hydro at wind at saka ng biomass. Because of the extension as well of the Malampaya service contract until 2039, drilling operations once again resumed for the first time in 8 years. What we have uncovered is truly a national treasure, an untapped reserve of 222 billion cubic feet of natural gas, which bodes well for the continuous production of our premier gas field until 2034. To put it in context, 222 billion cubic feet of natural gas is sufficient to power 1.6 million households for the next 8 years until 2034. Inspired by this development, we have already awarded a total of 14 petroleum service contracts in Luzon, Visayas, and Mindanao. By far,
This is the highest number of such contracts ever to be awarded during a single term of any president in our history. Four of the contracts that we have so far awarded are for the production of hydrogen. Hydrogen gas will serve as a backup fuel for our power plants, especially useful for our off-grid areas. It is also touted as the world's clean fuel of the future. Two of the newly awarded petroleum service contracts are co-managed with the BARM government. This is the first time in our political history. BARM is now firmly set to pursue its strategic vision of energy security and total electrification for and in the Bangsamoro region. Sa kabila ng mga nailatag para sa ating seguridad sa enerhiya, panatag ang aking loob na kaya nating umangat pa. We have begun to embark on the establishment of hydrogen power plants. Multiple projects are now in their pre-developmental stage in Marinduque, in Masbate, Sambuanga, Sibugay, Basilan, and other potential areas. Pushing the envelope further, perhaps it is time for us to revisit nuclear energy production. After all, we are already using nuclear energy in the fields of medicine, in agriculture, water filtration, and the upcycling of plastic. We are confident in its capacity to reinforce our energy security and to bring down the cost of electricity in our country. Titiyakin natin. Titiyakin natin ito ay ligtas. Titiyakin din natin may papaliwanag na mabuti sa publiko ang magandang dulot sa atin ng enerhiyang nuklear. Mga kababayan, sa lahat ng mga ginagawa natin sa sektor ng enerhiya, maninaw din sa pamahalaan ang hinaing ng taong bayan na pababain ang presyo ng kuryente sa bansa. Unang-una, upang maging simple, madali at abot-kaya ang pagpapakabit ng solar panel at battery storage system sa kanilang mga bahay, hinihiling ko ang tulong ng Kongreso na maipasa na ang sariling Kuryente Act. At kung pagbawas ng presyo ang usapan, sa aking palagay, panahon na para tanggalin na natin ang systems loss na pinapasa sa consumer.

pinapasa ito sa consumer at kinakarga sa bill na pinapatungan pa ng value-added tax. Hindi naman kasalanan ng consumer kung bakit nagkaroon ng systems loss. Kaya hindi naman tama na kailangan sila pa ang pagbabayarin dito. Therefore, we, the people, request, no, we demand for the immediate amendment of the EPIRA. And to prohibit charging systems lost against consumers, including the value-added tax thereon. Noon nagsimula ang administrasyon, nilatag na natin agad ang pambansang pulisiya sa social protection floor na magtitiyak na may pangsalo at paglingap sa ating mamamayan, lalo na sa oras ng pangangailangan. Kaya't nariyan ang DILIP at tupad ng DOLE at AIX at Risk Resiliency Program ng DSWD para magsilbing pantawid sa anumang krisis na pinagdadaanan sa pamamagitan ng pansamantalang hanap buhay o di kaya'y tulong pinansyal. Ngunit, mas mainam pa rin ang pangmatagalang seguridad ng makukuha mula sa matatag na trabaho. Maraming trabaho ang hatid ng ating lokal na industriya na patuloy natin pinalalakas. Kasabay ng seguridad na dala ng matatag na trabaho ang SSS, GSIS at Pag-ibig Fund, nagsisilbing proteksyon para sa mga manggagawang Pilipino. Katuwang ang mga ahensyang ito, nakakaipon ang manggagawang Pinoy para sa kanyang pagtanda at sa pagretiro. Nakakatulong din ito sa panahon ng kagipitan, kalamidad o krisis sa buhay. Bukod pa riyan, daan ito upang makapagpundar para sa sariling buhay tulad ng mga abot-kayang pabahay sa ilalim ng ating 4PH program. Nariyan ang DISUD at mga ahensyang kasapi sa sistema ng pabahay upang matupad ang pinapangarap ng natahanan ng Pilipino. Katuwang ang pribadong sektor at lokal na pamahalaan. Puspusan natin pinupuno ang kakulangan sa pabahay sa buong bansa. Ito ay ginagawa natin sa pamamagitan ng mga bagong komunidad, mga acquired asset ng Pag-ibig Fund, Community Mortgage Program, Resettlement, at pati na mga paupahan. Sa ating programang pabahay, higit 500,000 bahay ang ating naitayo na at napondohan. Kasama ang higit 100,000 bahay na naidagdag natin sa loob lamang ng isang taon sa ilalim ng pinalawig natin na 4PH program. Susi sa lahat ng ito ang magandang sistema ng pautang upang gawing mas abot kaya ang mga pabahay para sa mga Pilipino. Isa na rito ang Pag-ibig Fund. Ang kanyang 17 milyong miyembro ngayon ay patuloy pang dumadami. Kung kaya, ang pinupundar ng mga miyembro ay patuloy ding lumalago. Ngayon, itinaas natin sa 10 milyong piso ang limit sa pautang para sa pabahay. Halimbawa, dahil dito, ang mag-asawa na may mas kakayahang bumili ng pinapangarap nilang bahay para sa kanilang pamilya. Ngayon, halos 7 milyong OFW na ang nagkaroon ng insurance. Dahil dito, panatag tayo na ang mga OFW natin ay naaalagaan at natutulungan ng mabuti. Patuloy din na dumadami ang mga kasunduan natin sa ibang bansa para sa karagdagan oportunidad para sa hanap buhay. Napataas din natin ang minimum wage ng OFW natin na namamasukan bilang kasambahay. Para naman sa ating mga pensyonadong uniform personnel na nagsakripisyo para sa seguridad ng ating republika, itinaas natin simula ngayong taon ang nakukuha nilang pensyon at subsistence allowance.
Bilang dagdag tulong naman sa mga pensyonado ng SSS, pinaaga natin ang 10% pagtaas ng kanilang pensyon simula Hunyo na dapat sana ay nakatakda pa sa Setyembre. Mula nung nag-umpisa ang administrasyon, humigit kumulang 44 na milyong Pilipino na ang protektado ng SSS. Mahigit 80,000 sa kanila ay mga chuper, mga tendero-tendera, gig worker, mga job order at contract of service at iba pang mga nasa informal na sektor. Ang mga contract of service at job order ng pamahalaan, ipinagpatuloy natin ang kanilang mga serbisyo. Naglaan pa tayo ng karagdagang sahod para sa kanilang paghulog sa SSS, pag-ibig at PhilHealth bukod sa iba pang mga benepisyo. Misyon natin na mas marami pang Pilipino ang makakasapi sa SSS, lalo na ang informal na sektor at mga self-employed na tulad nila. Kaya nananawagan ako sa buong sambayanan, huwag natin ipagwalang bahala ang seguridad na handog ng SSS, pati na ang Pag-ibig Fund. Tiyakin po natin na wasto ang wasto at buwanang paghulog para sa mga ikabubuti ng ating mga kinabukasan. Maganda ring balita na dumadami sa ating mga kababayan ang kumukuha ng insurance at pre-need mula sa pribadong sektor. Mainam din itong pagpundar para sa kinabukasan. Ito ay para sa lahat ng Pilipino. Ginawa rin itong mas abot kaya dahil sa mga micro-insurance plan ngayon na nasa merkado. Ito yung mga rehistrado at lehitimo. At mas maganda rin ang balita ng sa ating kabataan. Sa kanilang murang edad ay nagbubukas na ng mga account sa banko o kaya sa digital payment app. Hikayatin at turuan natin silang mag-impok at magpundar para sa kanilang kinabukasan. Gayunpaman, edukasyon pa rin ang siyang pangunahin nagtataguyod ng kakayahan kung kaya ito ang nangunguna sa listahan ng administrasyong ito. Sinisimulan natin ito mula sa pagkamusmus at ito'y dapat tuloy-tuloy at hindi tumitigil. Kaya dapat nakakintal sa puso't isipan ng mga Pilipino ang lifelong learning at continuous self-improvement. Ang nagdaang mga buwan ay nagpaalala sa atin na mahalaga ang reskilling at upskilling ng ating mga manggagawa. Napatunayan natin ang kakayahan ng mga senior high school graduate natin sa mga isinagawa natin bagong Pilipinas Servicio Fair nitong Marso. Mahigit 1,000 kalahating senior graduate ang naging hired on the spot. Maaari na rin sila ngayon mag-apply para sa mga bakanteng unang baitang na posisyon sa pamahalaan. Ngunit, patuloy pa rin natin pinalalakas ang curriculum ng senior high upang lalong maihanda ang estudyante para sa tunay na mundo. Pinaigting ang work immersion para maranasan nila ng personal ang paghahanap buhay sa kanilang gustong larangan. Panatag ang ating loob sa edukasyon pagkatapos ng senior high dahil sa patuloy na pagtaas ng kalidad ng kolehiyo sa ating bansa. Noong 2022, ang mga kolehiyo natin na pumasok sa World University Rankings for Innovation ay 12 lamang. Patuloy po nating ipinataas ito bawat taon. Ngayon, 140 kolehiyo na ang pumasok na sa World University Rankings. At lagpas kalahati sa kanila ay state at local universities and colleges kung saan libre ang matrikula. Para mahikayat ang kabataan na magtapos ng kolehiyo, ang tanggapan ng Pangulo ay naglaan ng 100,000 piso para sa 5 estudyante sa bawat barangay sa buong bansa. Sila ngayon ang ating presidential scholar. Mabisang pambato rin sa buhay ang mga programa natin sa TechBok o TVET. Sa ngayon, 81% na ang placement rate ng mga dumadaan sa kursong TechBok.
Halimbawa, sa programang Super Eskola at ang programa Entrepreneur, naturuan ang mga driver ng panibagong kaalaman na sa kanilang iba't ibang pangkabuhayan. Sa programa naman ng DOLE at DA, mahigit 10,000 magsasaka at mangingisda sa buong bansa ang matuturuan na rin sa mga bagong kaalaman. Ang TechPro ay nakapaloob na sa senior high at ito'y progresibo o ladderized upang maging tulay sa agarang hanap buhay at hakbang din tungo sa patuloy na pag-aaral at pagsasanay. Maaring gamitin ng isang TVET graduate ang kanyang national certificate bilang pundasyon upang maituloy pa ang pag-aaral hanggang maging ganap itong kolehiyong diploma. Halimbawa, ang electrical installation and maintenance sa senior high maaring magtuloy sa electrical engineering balang araw. Ang caregiving pwedeng ituloy sa nursing. Sa kabilang banda, kahit graduate ng kolehiyo ay maaaring kumuha ng NC upang tumahak ng ibang larangan o kaya'y magnegosyo. Inahayag ng DOLE at TESDA sa publiko ang kompletong impormasyon ukol sa mga kurso at programa ng TVET, lokasyon ng mga training center at provider, paano mag-apply, petsa, iba pang mahahalagang detalye. Malaking tulong ngayon

individuals, students, parents, and teachers alike. This success inspires confidence to further scale up our initiatives for AI literacy across all sectors. We must ensure our global competitiveness. Within and beyond the academy, we must inculcate in our youth the virtues of critical thinking, innovativeness, creativity, as well as the ability to find solutions to problems. Our targeted scholarships and funding grants are all aimed to encourage these trailblazing traits. Contests such as Young Creative Challenge, the NICE, and the Philippinovation Awards recognize their talent and their hard work. At the same time, we have to do more to protect our children. We must protect them from the harmful influences and forces that exploit their vulnerability. The corrosive influence of fake news, the unfettered exposure to pornography, even to minors, the constant depiction of casual violence, and the toxicity and hate culture pervasive in social media. These pernicious influences lead to issues of their mental health, rise in teenage pregnancies and HIV/AIDS cases, and other extremely harmful consequences. We must all assume a community responsibility for our young people's protection. Ang mga nasawi na ating mag-aaral kamakailan dala ng karahasan at kapabayaan ay nag-iwan ng malaking puwang sa kanilang pamilya at mapait na aral din para sa ating lahat. Sa mga magulang at kaanak ng mga nasawit at nasaktan dahil sa nangyaring karahasan sa mga paaralan, tanggapin po ninyo ang aming taimtim na pakikiramay. To the parents of Chris Lawrence Fabian, Joyancy Separa, and Ayesa Nicole Dazo, we are all so very proud of the unflinching bravery and heroic virtue that you have instilled in your children. They are an inspiration to us all. Their courage and their selflessness, true Filipino qualities, are the virtues that these trying times call for. Kailangang mamulat ang buong lipunan at akuin ang responsibilidad. Pag-ibayuhin natin ang ating paggabay at pag-aruga sa ating mga kabataan. Magkakasama tayong lahat sa misyong ito, ang pamahalaan, pamilya, paaralan, simbahan, industriya, komunidad. Tatayo ang paaralan bilang pangalawang tahanan para sa kanila. Kaya hinahanda natin ang mga pampublikong paaralan upang tanggapin sila ng bukas palad. Ngayong school year, tuloy ang ating school-based feeding program bilang mabisang suporta sa pag-aaral. Sa programang ito, mapapakain natin ang mahigit 4.5 milyong kinder at grade 1 at mga mag-aaral na grade 2 at pataas na mga lubos na nangangailangan ng nutrisyon. Magtutulungan ang lokal na pamahalan, ang barangay, PNP, DepEd, upang palakasin ang seguridad sa paaralan. Siniguro ng DepEd na nakahanda, gumagana, at alam ng lahat ang mga mekanismo at proseso sa pag-ulat, sa pagtugon, sa mga insidente ng bullying, pati na sa mga iba't ibang emergency. Hindi inahanda rin natin ang ating mga principal at guro upang mamagitan sa pag-ayos ng anumang hindi pagkakaintindihan ng mga estudyante. Sa tulong ng unang batch ng 10,000 school counselor associates na ipapasok natin sa mga pampublikong paaralan, ang mga anak natin ay meron ng malalapitan para sa angkop na payo sa anumang mabigat na pinagdadaanan sa kanilang isipan. Hindi mawawaglit sa ating isipan ang karangalan at kadakilaan ng ating mga guro. Pinangako ko noong nakalipas na SONA na walang magre-retirong guro na Teacher 1. Ngayon, mahigit 80,000 guro at school head sa pampublikong paaralan ang na-promote gawa ng ating expanded career progression.
Nagkaroon na rin ng mahigit 30,000 karagdagang posisyon para

0: Kabombo, mga ka-Star Nation, tumagal ng 1 oras at 26 na minuto ang kabuuan ng talumpati ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa kanyang 5th State of the Nation Address. Naging kapansin-pansin, mga kabombo, mga ka-Star Nation, ang ilang punto na mahaba ang naging palakpakan ng mga dumalo sa naturang aktibidad. Partikular na ho rito ang punto para sa huling bahagi ng kanyang talumpati na tumatalakay sa usapin ng West Philippine Sea. At maliban ho dyan, mga kabombo, ay naging mahaba rin ang palakpakan at marami ang tumayo dun sa mga dumadalo sa bahagi po ng gallery, maging dun sa plenary hall, at yan ay kaugnay dun sa pahayag ng Pangulo na dapat nang tanggalin ang systems loss na binabayaran ng mga power consumers sa mga kooperatiba ng kuryente at pati na doon sa iba pang source na pinagkukunan ng power supply. Sa punto nito, mga kabombo, ay paalis na ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa bahagi po ng plenary hall ng House of Representatives at kinakamayan ho niya ang mga miyembro ng mataas na kapulungan ng Kongreso sa mga oras na ito. Nakita ho natin ang mainit na pagtanggap sa kanya ng mga miyembro ng Senado, pero ito karamihan ay mula sa hanay ng majority group dyan po sa Senado. Nariyan din yung mga miyembro ng lower house na nag-aabot ng kamay upang makadaupampalad ang Pangulo sa hall, itong mismong daanan ng Pangulo bago mag-exit. May mga kumukuha din ng pagkakataon para sa photo opportunity, mga kabombo at mga ka-Star Nation. Yung mga miyembro ng lower house ay nagpapakuha ng larawan kasama ang Pangulo bago pa man mag-exit doon sa naturang lugar, mga kabombo at mga ka-Star Nation. Oras na po natin sa buong kapuluan ay 26 na minuto bago sumapit ang 6 ng gabi, at tayo nakatunghay pa rin dito sa ating special coverage ng State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kanina nga, mga kabombo at mga ka-Star Nation, ay mahaba yung naging detalye ng talumpati ng Pangulo. Pero ito ay maraming tinalakay. Oh? At mula dun sa issue ng may kinalaman sa mga paksa na flood control at yung anomalya, marami din ho ang pumalakpak dun sa bahagi na binanggit niya yung kanyang pinsan na si former House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Ito ho sa early part ng kanyang talumpati, and nabanggit din ho niya yung kinakaharap nating mga suliranin sa bansa, kalinsabay yung kaguluhang nangyayari naman sa gitnang silangan na nakaka-apekto rin sa atin pong kabuhayan. Maliban dito ay nagbanggit din ng Pangulo tungkol sa ilang mahalagang programa na kanyang ipinatupad, kabilang na ho yung State of Energy Emergency na may mga kalinsabay na programa at adhikain na mapababa yung epekto o impact ng energy crisis na atin pong nararanasan, lalo't sunod-sunod yung mga factors na sinasabing dahilan kung bakit ho ay tuloy-tuloy ang pagmahal ng presyo ng mga produktong petrolyo sa ating bansa. Hindi natin kasi produktong sarili itong mga oil products na ito, kundi ito'y inaangkat mula sa iba yung dagat. Nabanggit din ng Pangulo, mga kabombo, ang tungkol sa kalagayan ng mga overseas Filipino workers doon sa mga apektadong bansa ng karahasan dyan sa gitnang silangan. At yung mga napauwi at nabigyan ng tulong mula naman sa mga programa ng pamahalaan doon sa pagbabalik ng mga manggagawa ay pinagkakalooban ng kanilang suporta. At yun ding iba pang nasa hanay ng sektor ng paggawa ay meron din hong mga nabanggit ang Pangulo tungkol sa mga benepisyo, pati na yung mga maliliit na negosyante na siya namang nagtataguyod ng kanilang iba't ibang pamamaraan para magkaroon ng hanap buhay, lalo na ho yung mga umuwing manggagawa galing sa ibang bansa na dulot ng mga kaguluhan at mga karahasan. And nabanggitin ho niya yung ipinagkaloob na programa na nasa ilalim ng Bureau of Internal Revenue doon sa may mga tax-related issues na mabigyan ng pagkakataon, lalo na yung mga maliliit na negosyante na magkaroon ng tsansa na ma-resolba yung kanilang kakulangan ng mga kinakailangan na proseso ay matugunan at matulungan ho sila. Ganun din, nabanggit ng Pangulo yung tungkol sa usapin ng ayuda, iba't ibang klase ng ayuda yung kanyang nabanggit. Kasama na ho dyan yung tungkol sa mga nasa hanay ng transportasyon, yung pinagkakaloob na tulong para sa hanay ng mga operators at drivers, maging ang tulong para dun sa mga mananakay ay nabanggit din po ng Pangulo, may libreng sakay dun sa mga area na talagang apektado yung biyahe ng mga sasakyan, mga kabombo. So natukoy din ho yung service contracting na bahagi po ng kanyang programang ipinatupad para naman tiyak na may magagamit ang mga manggagawa sa kanilang pagpasok sa trabaho at yung mga estudyante sa kanilang pagpasok sa mga paaralan. At ganun din mga kabombo, yung mga benepisyo sa ilalim ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program at mga kahalintulad na programa. And of course, yung tungkol doon sa kadiwa ng Pangulo na mas pinalawak pa hanggang sa mga lalawigan na dati ay mangilan-ngilan lamang ho na kadiwa ng Pangulo kung saan makakabili ng mga produkto na abot kaya ang halaga direkta mula ho doon sa mga magsasaka na siya namang na kaugnay at kaagapay ng naturang programa ng national government. Meron na din yung mga programa sa local level na kahalintulad nito nga palatuntunan o palatuntunan may kinalaman sa mababang presyo ng mga produkto na mga galing sa lokal na magsasaka. Nabanggit din mga kabombo yung tungkol sa pagtugon sa sari-saring mga suliranin na ngayon ang bansa raw ay hindi na lamang reactionary para doon sa mga epekto ng kalamidad, kundi bago pa man ang pagtama ng krisis ng kalamidad, man-made man o kaya ay iba pang klase ng kalamidad, karaniwan ay natural calamities, may mga tinukoy po siyang lugar, kabilang na yung area ho ng Eastern Visayas, Bicol Region, at iba pang mga lugar na madalas tamaan ng mga kalamidad ay proactive ang nagiging pag-aksyon dito ng pamahalaan at meron ng pre-deployed na mga family food packs bago pa man ang pagtama ng kalamidad upang matiyak na may makakarating na agarang tulong sakaling yung mga daan ay masarhan, magkaroon ng landslide, pagbaha at mga kahalintulad na sitwasyon na magiging mahirap at very challenging doon po sa maghahatid ng ayuda para sa mga particular na lugar sa ating bansa, lalo na yung tukoy bilang mga high-risk areas. At nabanggit din mga kabombo yung disaster response na patuloy na ginagawa at yan ay magpapatuloy umano, lalo't tayo ay bansa na lantad sa mga kalamidad na tumatama dito sa nasyon ng atin pong rehiyon na kinabibilangan dito sa Asia, mga kabombo at mga Kastar Nation. Nabanggit din ng Pangulo yung tungkol sa pagpapalawak ng programa ukol sa transportasyon, kabilang na ho dyan yung may kinalaman sa train system at aabot na hanggang dun sa Central Luzon ang biyahe ng tren. Ganun din yung mga itinataguyod na electric vehicle na siya pong isinusulong ng Marcos administration. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, naririnig na ho natin yung mga helicopter na ginagamit, ano? At kabilang ho dyan yung mismong sasakyang gagamitin ng chief executive sa kanyang pagbabalik o pag-uwi dyan sa Palasyo Malacañang. And yung mga nakaalalay din na mga sundalo o mga miyembro ng Presidential Security Command na nariyan mula pa sa pagdating ng Pangulo hanggang sa kanyang pag-alis ay nakaalalay mga kabombo para sa kaligtasan at kaayusan ng Pangulo at ng First Family. Well, mga kabombo, mga ka-Star Nation, meron na lamang ho tayong lalabing 17 minuto bago sumapit ang ika-6 ng gabi. At sa oras ho na ika-6 ng gabi ay papasok tayo sa oras ng Bombo Network News. Paghahatid pa rin ho tayo ng mga napapanahong paksa at mga update kaugnay ng mga kalinsabay na programa at aktibidad ngayong araw na ito ng Lunes. At para dun sa ating mga late tuners, mga kabombo, yung kakabukas lamang ho ng kanilang mga device gamit ang Bombo Mobile app, mga kabombo, mga ka-Star Nation, at yung iba pang platform na available ang Bombo Radio Philippines. At tapos ho, yung talumpati ng Pangulo, bandang alas 5:26 ng hapon, nag-umpisa ho yung pinakang talumpati. Although, pumasok ho siya ng gusali ng House of Representatives ng bandang alas 4 ng hapon. Pero yung kanyang talumpati ay bandang alas 4:05 mga kabombo, mga ka-Star Nation, nagsimula and nagpatuloy ho ito doon sa mga paksa na atin hong nabanggit kanina. At mamaya ay kukuha tayo ng report mula sa atin pong coverage team dyan sa House of Representatives sapagkat magkakaroon tayo ng panayam doon sa iba pa mga personalities. Kukunan po natin ang reaksyon yung ating mga opisyal ng mababa at mataas na kapulungan ng Kongreso, even yung mga miyembro ng gabinete ng Marcos administration, no? Lalo may mga particular na cabinet officials na nabanggit po dito, kabilang na itong sa Department of Agrarian Reform ay natukoy ho na hindi pa raw po pwede magretiro si Secretary Estrella dahil marami pang gagampanan ng trabaho. So nangangahulugan kaya ito na safe pa rin na manatili itong si Secretary Estrella, mga kabombo at mga ka-Star Nation. So susubukan ho natin na makakuha ng mga reaksyon kagaya ho ng mga nababanggit nating opisyal. Nakita din ho natin sa kanina yung economic managers ng Marcos administration, may nam din ho na may makapagpaliwanag hinggil doon sa ibang bahagi ng talumpati ng Pangulo na may lahat po natin ng mas kumbaga mahimay natin isa-isa yung mga binanggit ng Pangulo sa kanyang ulat sa bayan upang ito ho ay higit na maunawaan kahit ng mga karaniwang mamamayan na hindi gaanong aware dun sa mga usaping nangyayari kagaya ho sa aspetong pang pinansyal at mga kahalintulad ho ng mga paksa na higit na kinakailangan na maipaintindi, maipaunawa sa mga karaniwang mamamayan sapagkat sila ho ang pangunahing apektado sa mga nangyayari ho dito sa ating sitwasyon. Kagaya ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin, pagkakaroon ng mas mabilis na pag-angat ng mga presyo ng mga pangunahing nabibili natin sa mga tindahan, sila ho yung pangunahing naapektuhan, mga kabombo. Kasi yung inflation, pagka mataas yung bilang na nakatala sa inflation, ibig sabihin mas mabilis. Kung kaninang umaga kakabili mo lamang ng particular na produkto, maaring ilang oras pagkatapos ay mas mahal na yung produkto. Kagaya ho ng nangyayari sa produktong petrolyo, ano, ay alas 5 ng madaling araw, kung kayo ay bumili ng produktong petrolyo, ay iba pa yung presyo. Pero pag sapit ng alas 6, yan ho yung karaniwang oras kung kailan nagpapatupad ng aumento sa presyo dahil mga produktong petrolyo. So nag-iiba na agad, ano? Ganun kabilis, ang diferensya ng presyo minsan ay umaabot ho ng hanggang 6 na piso hanggang 8 piso yung pagkakaiba. So big time oil price increase. Halos magkakasunod ho na naitatala itong malakihang presyo na dagdag sa atin pong mga produktong petrolyo, mga kabombo at mga Costar Nation. And maliban ho dyan, ay kukuha din po tayo ng siguro kung may tugon ang kampo nitong si former House Speaker Ferdinand Martin Romualdez sa naging talumpati ng Pangulo, ay makuha din po natin yung kanyang sentimiento hinggil ho dito. As of now, tayo ho ay nakikipag-ugnayan doon sa kanyang kampo, ngunit wala pa ho tayong natatanggap na tugon. Bukas ang Bombo Radio Philippines para po sa panig ni former House Speaker Ferdinand Martin Romualdez kung ano naman ang kanilang saloobin hinggil ho dito sa mga development na ito, mga kabombo. Wala namang banggit ang Pangulo hinggil sa pamilya Duterte at wala din siyang banggit tungkol sa iba pang mga paksa, no? At masasalimuot na usapin na bumabalot nitong mga nakalipas na pagkakataon. Lalo't yung kanyang kapatid na si Senator Aimee Marcos hindi ho dumalo ng kanyang State of the Nation address at maging yung iba pang mga opisyal ng 20 kapulungan ng Kongreso ay natukoy din ho na dati at kasalukuyang opisyal may ilan na hindi rin ho humarap, hindi dumalo sa kanyang State of the Nation address. Meron naman ilan na umattend ng sesyon pero ito lang talagang bandang hapon para sa State of the Nation address ang hindi sinipot nung ilan po sa mga opisyal o halal na miyembro ng alinmang parte ng kapulungan, mga kabombo, ng Kongreso. So yan, malalaman ho natin, mga kabombo, sapagkat i-check din po natin sa record ng House Secretary General kung sino yung mga present, sino yung mga absent mula po dyan sa House of Representatives. Same goes dun po sa Senate. Ano? Although, nabanggit na ho kanina sa ulat ni Bombo Angelo Aganan na yung kagaya ho ni Senator Aimee at ng iba pang mga nasa minorya ay sila ho yung mga hindi dumalo dito sa State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Na lamang ho tayong nalalabing 11 minuto bago sumapit ang 6:00 PM at sa oras na 6:00 PM ay kakalap na tayo ng mga karagdagang report mula po sa ating coverage team, pati na ang ating po mga himpila na may mga kalintulad na coverage ng mga sonar-related situation dyan sa kani-kanilang mga lalawigan. At maliban dito, mga kabombo at mga Costar Nation, ay kukuha din tayo ng mga tugon mula sa ating mga kinikilala ng mga political analyst ng bansa para ho sila yung makatulong sa atin na himayin at isa-isahin, balikan yung mga naging laman ng talumpati ng Pangulo at kung ano yung nabigyang diin ng Pangulo at kung ano din yung reaksyon ng mga sektor na partikular na siyang stakeholders doon sa mga partikular na sektor na natukoy ng Pangulo. And we're trying to get yung mga personalities na pupwede ho na higit na makapagpaliwanag in layman's term para kahit yung mga karaniwan na mamamayan hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng ating bansa ay higit pong maunawaan yung naging laman ng talumpati ng Pangulo. Pagamat magkahalo ang lingwahe na ginamit ng Pangulo, merong English at meron din Tagalog. Pero karaniwan ho, doon sa laman ng kanyang talumpati ay sa salitang Filipino. Doon sa kanyang speech, ang kumbaga nilalaman po nito, halos 80% ng kanyang talumpati ay nasa wikang Filipino. at yung ilang party naman ay English, mga kabombo at mga kastardation. Lalo na yung syempre yung mga technical terms na kanyang binanggit at meron pa ding hagkis ng mga kataga na talagang umagaw ng pansin, kagaya ho nung sa manlulupig di ka pasisiil. Yung nasa huling bahagi ng kanyang talumpati kung saan ito'y konektado dun sa kanyang pagbibigay diin sa pangangalaga natin dyan sa bahagi ng West Philippine Sea. Lalo't nitong buwan ng Hulyo, ang 10th taon, isang dekada na ho ang nakakalipas mula ng matukoy o kilalanin ng tribunal yung ating claim dyan sa bahagi po ng West Philippine Sea kasabay ng pagbasura doon sa 9-dash line ng China dyan sa naturang bahagi po ng karagatan. Although malinaw naman talaga, no? Yung nasa loob ng 200 nautical miles, yan talaga yung nasa jurisdiction ng Pilipinas. At kahit nasa labas ng 200 miles, yan pa rin ay bahagi ng pinangangalagaan ng ating bansa. O nga naman, yung China nasa 1,000 kilometers away, pero sila yung nag-uukupa dun sa area. So marami hong nagre-react hinggil ho dyan, mga kabombo at mga kastarnation.
1: So, 102.7 Star FM Special Coverage.
2: Star FM.
3: Star FM.
4: And that was brought to you by Bet88. Sign up and play now at bet88.ph and get up to 10,000 deposit reward every Friday and payday. Bet88, your ultimate playground.
5: Amoy pa lang, alam mo nang masarap. Kahit simple umaga, espesyal.
6: Mmm! Holiday!
5: Almusalin ng nam.
6: Good morning!
5: Pagtanghalian.
6: Uy, may birthday ba?
5: Tanghalian linam nam. At sa gabi.
6: Wow!
5: Hapunan linamnam. Kahit anong oras, kahit anong okasyon. Holiday corned beef.
6: At holiday beef loaf. Malinamnam holiday.
7: Bigla ang gastos.
8: Bagong plano.
9: Travel. O kaya bagong negosyo.
10: Buti na lang, may Cebuana na Lumiliere.
11: Sanglang.
12: Personal loan.
13: Jewelry.
14: Negosyo loan.
15: OFW.
16: At motor loan.
17: Basta loan.
18: Sa Cebuana,
19: goods ka!
20: Supervised by the Banko Sentral ng Pilipinas.
1: 102.7
2: Star FM.
1: 102.7 Star FM Special Coverage.
21: Checks. Binigyan din ng Pangulo na mayroon ng mga kontratista o opisyal ng Department of Public Works and Highways at ilang mambabatas na nahaharap sa kaso at nakulong. Pinakapatindi ang kanyang pahayag na malapit na rin maharap sa kaso itong si former House Speaker Martin Romualdez, kasabay ng linyang hindi ako pangulo ng aking pamilya, hindi ako pangulo ng aking kaibigan. Ito'y napakamahalagang mensahe, no? Dahil pinapakita ng Pangulo na nais niyang ipakita na walang sinuman na exempted sa investigasyon kahit pa dating kaalyado o may malapit na ugnayan dito sa kanya. Pagharap sa mga krisis sa ekonomiya, kinilala rin ng Pangulo ang epekto nitong tensyon sa Middle East, sa presyong ng langis, transportasyon, trabaho at kuryente. Bilang tugon, binanggit din niya itong usapin na fair, job fairs, proteksyon sa electric bills, panukalang tax relief at pagpapatuloy ng public transport modernization. Ipinapakita nito na sinusubukan ng administrasyon na balansehin ang epekto ng pandaigdigang krisis sa lokal na ekonomiya. Infrastructure at disaster resilience ay malaking bahagi rin ng State of the Nation address. Ang infrastruktura, inanunsyo ng Pangulo ang pagbubukas rin ng bahagi ng MRT-7. Ito yung mga naging recap, no? Naging recap dito sa ikalimang sona ng Pangulo. Usapin din ang operasyon ng North-South Commuter Railway sa susunod na taon, magpapalawak ng mga paliparan at pantalan at pag-amienda sa National Building Code upang mas maging disaster resilient ang mga gusali. Kasabay nito, Mungo Dennis, ang pagpapakilala ng konsepto ng State of Imminent Disaster na layong mas maaga pang paghahanda bago pa man tumama ang kalamidad. Usapin ang energy and technology, kapansin-pansin din ang pagbibigay diin sa energy security. Binuksan muli ng Pangulo Marcos ang usapin ng nuclear energy kasama ng pagtulak na alisin ang system loss charges sa electric bills. Isang panukalang nakatanggap ng malakas na reaksyon mula sa mga dumalo sa State of the Nation Address. Bukod dito, inilatag din niya ang direksyon ng bansa sa usapin ng artificial intelligence. Itong lumalawak na usapin, ano, kumakalat na usapin, no, ng PAX Silica Industrial Hub at maging ang pagtatayo ng kauna-unahang Philippine Spaceport sa Cagayan. Ipinapakita nito ang hangarin ng administrasyon na ilihis ang diskusyon mula sa tradisyonal na infrastruktura, mula sa tungo dito sa innovation and high technology industries, West Philippine Sea and foreign policy sa usapin ng soberanya. Muling nanindigan ng Pangulo sa 2016 Arbitral Award at nagbigay ng matapang na mensahe laban sa mga pangaras at pangalipusta sa Pilipinas ang kanyang linya. Sabi nga dito ng Pangulo, "We are Filipinos and we do not yield." Ay nagsilbing isa sa pinakamalakas na foreign policy statements ng kanyang State of the Nation Address. Human side, natalumpati, naglaandi ng bahagi ang Pangulo upang makiramay doon sa mga pamilya ng mga biktima ng pamamaril sa paaralan doon sa Tacloban City, no, isang bahagi ng talumpati na nagbigay ng mga personal pakataong atono sa kanyang ulat sa bayan. Pakalahat ng pagsusuri sa kabuuan mo muna is itong State of the Nation Address 2026 ay hindi lamang naging ulat ng mga nagawa ng administrasyon. Isa rin itong pagtatangkang ilatag ang direksyon ng huling dalawang taon ng termino ng Pangulong Marcos. Lumutang ang tatlong pangunahing mensahe dito, ang accountability sa pamamagitan ng kampanya laban sa katiwalian, economic resilience sa gitna ng mga pandaigdigang hamon at future competitiveness sa pamamagitan ng artificial intelligence, nuclear energy, mga modern infrastructures and space technology. Gayunman, itong tunay na sukatan ng mga anunsyo ay nakasalalay sa implementasyon. Marami sa mga inilatag gaya ng tax relief measures, pag-amienda dito sa mga national building code, muling pang aaral sa nuclear energy at iba pang malalaking proyekto na nangangailangan pa ng aksyon mula sa Kongreso, no, at ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan bago tuluyang maramdaman ng publiko ang kanilang epekto. Yan ang naging kabuuan na naging ulat sa bayan, no, ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inabot ng mahigit isang oras dito, Momo Dennis, at umani ng sunod-sunod na mga palakpakan na kanyang talumpati. Ilang standing ovations, more than 2 standing ovations mula to sa ating mga mambabatas, no. As of this moment, Momo Dennis, ang nagsilabasa na dito, no, ang ilang mga mambabatas galing doon sa plenary hall. So nakita natin dito, no, marami na yung mga nagsisilabasan. Ang panahon ay maayos naman dito as of this moment, no, as alas 6 ng gabi, Bombo Dennis.
0: Okay, nice ko maitanong, Bombo Jai, kung nariyan pa ba? Nariyan pa ba ang Pangulong Marcos sa Batasan Complex sa mga sandaling ito o nakaalis na yung presidential chopper, Bombo Jai?
21: As of this moment, Momo Dennis, no, inantabayanan pa rin natin kung nakaalis na ba ang Pangulo kasi marami pa rin dito, no, sa ating mga media ang nag-aantay dito sa paglabas ng Pangulong Marcos. So we are naghihintay pa rin tayo dito, no, maybe on the side of Bombo Analis Soberano ay nakatutok doon sa area kung saan talaga, no, na nakapuesto ang Pangulo malapit doon sa standby din na setup ng ating team, no, ng Bombo Radio Philippines.
0: Okay, check natin ang linya ni Bombo Analis Soberano mula naman dyan sa kabilang side ng batasang pambansa sapagkat nasa vantage point siya ng iba pang sitwasyon dyan. Bombo Analis Soberano, please come in.
7: Please, nandito tayo ngayon. Inaabangan natin yung pag-alis ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil hindi pa nakakalabas o hindi pa, wala pa tayong nakikitang lumilipad itong presidential chopper. Tatlong presidential chopper ang nakaland ngayon dito sa may House of Representatives. At sa ngayon, Bobo Dennis, ay kasalukuyan nandito pa. So, lockdown pa rin ang ibang mga areas dito sa House of Representatives dahil hindi pa nakakaalis ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At kanina nga, Bobo Dennis, no, sa pakikinig natin sa talumpat Pangulo, umabot ng isang oras at 25 minutes yung kanyang speech, Bombo Dennis. At maraming mga nabanggit ang Pangulo, lalo na itong hindi natin inaasahan yung pagbanggit niya sa kanyang pinsang buo na si dating House Speaker Martin Romualdez, kung saan ay nakatakda ng sampahan ng patong-patong na kaso ng Office of the Ombudsman dahil nga sa issue ng flood control, Bombo Dennis. Gayun pa man, sabi ng Pangulo, bagamat masakit ito para sa kanya dahil nga kapag anak niya, buong pinsang buo niya ang dating speaker, pero wala siyang magagawa kundi gawin ang tama. Dahil siya ay hindi presidente ng kanyang kamag-anak, kundi siya ay presidente ng mga Pilipino. So inaasahan natin yan, Bongbong Dennis, sa mga susunod na araw, maghahaina ng reklamo o complaint o kaso ang Office of the Ombudsman kay dating Speaker Martin Romualdez. Pakinggan natin ang naging pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
0: Bago yan na bomboan, ano? Marami ang nagtatanong dito. Inuulan tayo ng mga katanungan mula sa ating viewers and listeners. Nagtatanong sila kung present ba itong si former House Speaker Martin Romualdez, ano? Sapagkat importante makuha natin yung kahit yung facial reaction man lang, bomboan. Present ba diyan si former Speaker Romualdez?
7: Hindi siya dumating, Bongbong Dennis, no? Kasi inaabangan din natin si dating speaker na dumalong nga dito sa State of the Nation address, pero nagbigay na siya ng official statement. Sinabi ni dating speaker at later representative Ferdinand Marcos Romualdez na iginagala niya ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay ng plano ng pagsasampa ng kaso laban sa kanya sa usapin ng umanay flood control project. Ayon pa sa statement ni dating Speaker Romualdez, hindi siya kailanman humingi ng pabor o espesyal na pagtrato at handa siyang sumailalim sa tamang proseso ng batas. Iginiit pa ng dating speaker na wala siyang ginawang labag sa batas at nakahanda siyang patunayan ang kanyang pagiging inosente sa pamamagitan ng ebidensya at due process. Ito ang naging official statement ni Representative Martin Romualdez matapos nga mabanggit ng kanyang pinsan na si Pangulong Marcos na sasampungin na ng patong-patong na kaso ng Office of the Ombudsman itong dating speaker. So, Bongbong Dennis, kabilang pa no, sa mga naging highlight na dito sa naging State of

0: Long Ferdinand Marcos Jr. Na isa pa sa mga mabibigat na kanyang binanggit Bongo Dennis, ito yung mga mensahe niya sa mga kritiko na ang mga bilang Pilipino o ang mga Pilipino ay hindi racist at hindi mga sinungaling. Ito ay mga respectful at hindi kailanman we do not yield no sa mga ano paman. Ito yung pasaring ng pangulo sa issue ng arbitral ruling Bongo Dennis no sa West Philippine Sea. At anya, sabi niya, patuloy na maninindigan ang Pilipinas at ipaglaban kung ano man ang dapat ipaglaban, Bongo Dennis. So isa ito sa mga naging kapansin-pansin o agaw-pansin sa mensahe ng Pangulo, bukod pa sa ilang mga mahahalagang proyekto na ibinibitaw ng Pangulo, lalo na yung mga MRT natin at magkakaroon na ng mahabang istasyon at itong mas lalo pang palakasin ang mga programa sa mga magsasaka, sa mga mangingisda, maging sa mga itong pagbibigay tulong o ayuda sa ating mga kababayan, Bongo Dennis. So iyan yung mga no, yung palalakasin ng flood control, agrikultura at supply ng enerhiya. So iyan yung mga nabanggit niya at palalakasin din ang disaster response at infrastruktura ng bansa. At maging itong mga pinalawak na tulong o programa o ayuda upang maibsan din ang epekto ng mataas na presyo ng langis at iba pang krisis sa ating ekonomiya, Bongo Dennis.
1: Okay.
0: So yan muna ang latest natin.
1: Okay.
0: Yes,
1: sige. Ipapanood at iparinig natin sa ating mga kabombo yung bahagi ng naging talumpati ng Pangulo na naging agaw-pansin dyan sa kanyang State of the Nation address.
2: Mga kababayan ko, naririto ako muli upang tuparin ang ating katungkulan at magbigay ng ulat sa inyo tungkol sa estado ng ating bansa at sa mga ginagawa ng inyong pamahalaan. Isang taon na ang nakalipas mula noong huli akong tumayo rito upang ilantad ang katiwalian na nadiskubre namin sa mga flood control project. Gaya ng aking ipinangako sa inyo, nagsagawa tayo ng malawakan at malalimang imbestigasyon na walang pagkikiling kahit kanino man. Masusi nating sinuri at sinundan kung saan tayo itinuro ng ebidensya. Lahat ng kailangang gawin ay ginawa natin upang matuntun ang punot dulo. Meron ng mga unang nakasuhan at nakulong, mga kontratista, matataas na opisyal, pati na mga mambabatas. At dumating na tayo sa punto na ayon sa ombudsman ay malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso labang sa dating speaker. Masakit man sa akin ito, ngunit kailangan nating gawin ang tama. Hindi ako pangulo ng aking pamilya. Hindi ako pangulo ng aking kaibigan.
1: Okay, Bomboan.
0: Bongo Dennis, inihayag din ni Pangulong Marcos na umabot nga sa halos 25 billion ang halaga ng mga nabawi, na freeze at na preserbang pera at ari-arian mula sa mga akusado sa kasong katiwalian. Ayon pa sa presidente, mahigit 800 million na ang naibalik sa National Treasury habang ang lahat ng iba pang ay mababawi ay ibabalik din sa kaba ng bayan. Sinabi pa ng Pangulong Marcos na napigilan ng pamahalaan ang paglabas ng pondo para sa mga depektibo, peke at hindi na umiiral na proyekto. Pakinggan natin muli si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
2: Kaakibat ng mga naisampang mga kaso at tiniyak ng inyong pamahalaan na mababawi mula sa mga nagsabwatan ang nakuha nilang pera ng taong bayan. Gayon din, pinigilan natin ang paglabas ng pera ng bayan na ipambayad pa dapat sa mga depektibo, peke o guni-guning mga proyekto at mapupunta lamang sa mga bulsa ng mga tiwalaing kontraktor at opisyal. Halos 25 bilyong piso ang halaga ng nabawi, frozen at napresirbang mga pera at ari-arian ng mga akusado. Ang mahigit 800 milyong piso dito ay agad nating nabalik sa Treasury. Lahat ng mababawi mula sa mga sangkot na tiwali ay agad ibabalik sa kaban ng bayan. Ipinapaubayan na natin ang pag-uusig sa ombudsman at sa ating mga pinalakas na National Prosecution Service. Nananalig din tayo.

0: sa makatarungang hatol ng hukuman. Makakaasa kayo na ang gulong ng hustisya ay tumatakbo.
1: Yan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bumbudenis matapos nga sabihin na talagang nakatakda ng sampahan sa mga susunod na araw ng kaso itong si dating House Speaker. Bumbudenis?
2: Okay. Bumbuan. Oo, isa lamang sa concern natin. Bagamat nakita naman ng publiko yung kabuuan ng kalumpati at narinig yung kanyang speech, pati na yung iba pang mga nilalaman nito, pero meron bang kumontra o something like may sumigaw or iba pa na negative reaction towards the president? Wala naman.
1: Wala naman, Bumbo Dennis, kasi kanina napaka-overwhelming ng mga nasa plenary, no? Dahil nagagandahan sila sa naging talumpati ng Pangulo at talagang nakaka-relate ang lahat, lalo na doon sa pagbanggit niya sa mga system loss, Bumbo Dennis, dahil nga sa...
2: Bumboan?
1: Bumbo Dennis.
2: Sige, babalikan ko yung linya mo sapagkat nandun na sa ating kabilang linya si Bumbo Angelo Aganan together with Senator Rizza Ontiveros. Bumbo Angelo, please come in.
3: Yes, Bumbo Dennis, makakasama natin ngayon dito sa Batasang Pambansa live si Senator Rizza Ontiveros. Senator Rizza, good afternoon po. Welcome to Bumbo Radio Philippines. Bumbo Angelo po at yung anchor natin doon sa studio ay si Bumbo Dennis and Mita.
4: Salamat, Bumbo Angelo at Bumbo Dennis.
3: Sen, first things first, tumukin na po natin agad yung highlights ng talumpati ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sabi niya, hindi ako pangulo ng aking pamilya, hindi ako pangulo ng aking kaibigan, pangulo ako ng bansa. And then sinabi niya, Sen, na malapit na po yung pagsasampa ng kaso kay dating House Speaker Martin Romualdez. Ano po ang take niyo dito sa development na ito ng investigasyon sa flood control probe?
4: Yan actually, Bombo Angelo, yung unang... nagtawag pansin sa akin sa SONA ni Presidente kanina, isinulat ko sa notes ko, yung sinabi niyang hindi ako pangulo ng pamilya ko o ng mga kaibigan ko lamang, kundi ng lahat ng Pilipino. Yan ay isang bagay na dapat sabihin at dapat gawin talaga ng isang pangulo. And tinitinan ko po siya bilang isang magandang hudyat na tutuloy at makukumpleto at magbubunga ng hustisya. Yun na nga pong matagal, matindi at magpapatuloy pa rin sa Senado na investigasyon sa flood control scandal para bawasan and harinawa kalaunan, matanggal talaga yung corruption.
3: So in other matters po, nakatutok po kayo dito sa naging epekto ng oil crisis. Sabi po kanina ni Pangulong Marcos, naging successful po ang pagtugon ng administrasyon dito sa oil crisis. Ano po yung komento mo doon, Seth?
4: I think masyado maaga pa para sabihing successful dahil ongoing pa yung oil crisis na ito at talagang marami pang mga kababayan natin ay naghihirap. Halimbawa, pending pa nga lang yung 53 billion peso supplemental budget bill ko sa Senado na dapat sana ay pandagdag na pag-support at pag-subsidize sa tatlo sa pinaka-vulnerable at apektadong sektor. Of course, ang ating mga overseas Filipino workers, ang mga driver at operator at kooperatiba sa public transport sector at yung ating mga magsasaka at mangingisda. At dahil nga oil crisis ito, marami pang reforma na pwedeng gawin sa ating energy sector, particular sa usapin ng oil at kasama na po yung pagtitingin sa mga batas na nagre-regulate nito.
3: Saan tungo po tayo din sa tinututukan nyo din na investigation dito sa mga karahasan sa mga school? Kanina po natalakay din po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ano po ang masasabi niya? Sapat po ba ang plano ng administrasyon para dito sa seguridad ng ating mga estudyante?
4: Well, I was hoping nga po nung sinimulang talakay ni Presidente yung mga karahasan sa mga eskwelahan at karanasan o grooming para sa karahasan na tinatawag online. I was hoping tutumbukin nila yung nihilistic violent extremism at yung pag-abuso sa mga online spaces na dapat ay ligtas sa ating mga bata tulad ng games, messaging platforms at iba pa. Sayang, no, nabitin, hindi nila natumbok yan. Gayunpaman, tutuloy naman namin sa Senado yung pagsulong ng mga batas na tutulungan yung ating iba't ibang stakeholders sa gobyerno, sa private sector din, pati sa civil society na mapigilan at matugunan ito. Pati po, posible, simple sa pag-amyenda ng anti-OSAEC law o anti-online sexual abuse and exploitation of children law.
3: So ano po yung comment niyo na magkakaroon ng dagdag o idadagdag ang AI dito sa program ng sa mga bata?
4: Well, ang AI ay tulad ng mga teknolohiyang napag-usapan natin so far, inimbento siya di umano para sa mabuti. And talagang dumadami yung mga sektor pati sa edukasyon dito sa ating bansa na ina-adopt na siya. Pero tingin ko dapat pa rin nating pakinggan yung mga payo at babala mismo ng mga AI proponents kahit sa ibang bansa na dapat kasabay ng pag-adopt at pag-adapt natin sa AI ay mailagay yung mga sapat at tamang safeguards at protocols sa loob nito. Para halimbawa, sa larangan ng paggawa, problema pa nga natin yung unemployment at underemployment na hindi ang mga Pilipinong manggagawa pa ang magde-develop lalo ng mga AI systems na kalaunan, ironically, papalitan sila o tayo sa trabaho natin.
3: So, Susan, with that being said, pabor po ba kayo sa pagpasok ng Paxilica dito sa bansa? Pasok na talakay din po siya kanina.
4: Yung Paxilica po ay isang napaka-complex, probably game-changing development. At dahil ganun, kailangan nating pag-aralan mabuti kung mag-e-engage tayo sa paanong mga paraan. At dapat, ang isang prinsipyo kasi na inahawakan ko sa pag-consider dyan ay dahil malaki siyang foreign direct investment, capital with purpose. At dapat yung layuning iyon ay alinsunod sa pambansang interes. Sa usapin halimbawa ng digital security at sovereignty natin dahil halos wala pa tayong sapat na mga batas para dyan. At pambansang interes sa usapin ng ating kalikasan.
3: San tungo po tayo sa usapin sa West Philippine Sea? Marinig pong pinanindigan ni Pangulong Marcos ang West Philippine Sea 2016 arbitral ruling. Ano po ang komento niyo dito?
4: Well, at pinupuri ko yung consistency nila dyan dahil 2 years ago, una silang nagsalita sa SONA nila noon tungkol sa paninindigan sa pambansang interes sa West Philippine Sea. At inulit nila iyon ngayon no, na hindi tayo susuko, hindi tayo racist. Pinagdiriwang din nila yung unang dekadang anibersaryo ng tagumpay natin sa Hague Tribunal sa ilalim ng UNCLOS. So tingin ko mas nagiging permanent element na yan ng foreign policy natin na wini-welcome ko po.
3: So last na lang po, sa kabuuan po, ano po sa tingin nyo ang naging kakulangan sa naging talumpati ni Pangulo at ano po yung aasahan namin ngayon sa Senate na congressional session na po?
4: Well, marami-rami pa sana ang nais kong sanang narinig kay Presidente. Well, yung isang pinalakpakan ko rin naman ay isang magandang simula, yung pagtanggal ng systems loss charge at saka charge sa VAT ng systems loss. Pero palagay ko, unang hakbang pa lang ito sa tamang direksyon man na pag-review ng buong EPIRA, pag-amyenda nito o di kaya ipagpalit dyan sa isang bagong batas tungkol sa enerhiya. Dami ko pa rin sanang nice marinig kay Presidente kanina tungkol sa ekonomiya, yung talagang pagpapalakas sa agrikultura halimbawa at habang kaharap natin ang panahon na hindi naman natin kontrolado and then medyo nai-insecure ang mga tao tungkol sa ating dapat na food security dahil sa problema ng kakulangan sa tubig at yung matinding epekto ito sa ating mga magsasaka. Sa industriya, marami pa rin sana silang nasabi tungkol sa light and medium industries na kaya pa nating magka-capture ng competitive advantage doon. At sa services, well, buti binanggit nila ang OFWs dahil yung remittances nila. At I'm trying to remember kung nabanggit nila yung mga BPOs, but bukod po sa dalawang importanteng sektor na yon, tourism, no?
3: Yes.
4: Napakalaking potential pa, underdeveloped pa at isang critical na service sector na pwede tayong iahon mula sa mga epekto ng pandemic noon at mula sa epekto ng Middle East war at oil crisis ngayon. So, marami and moving forward, kung ano yung gaps na nakita ko sa SONA, well, patuloy po naming tatrabahuin sa Senado, lalo na Ekonomiya.
3: And with that, naaasahan po namin ang mga ipapasamong panukalang batas para po sa pagpapalago ng ating ekonomiya. Maraming salamat po, Sen.
4: Maraming salamat
3: ng interview sa amin. Yan po mga kabombo, si Senator Risa Hontiveros na kasama natin live dito sa Batas ng Pambansa. At yan po muna ang ulat dito mula sa Batas ng Pambansa. Ako po si Bombo Angelo Aganan. And this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
2: Kabombo at mga Kastar Nation, nakapanayam po ng ating team mula ho dyan sa ating remote studio sa Batasang Pambansa Complex, si Senator Risa Hontiveros, mga kabombo. Naghatid yan sa atin sa oras na 19:09 na, makalipas ang 6:00 ng gabi. At pumasok na nga ho tayo sa oras ng Bombo Network News. Tuloy-tuloy tayo sa ating mga balita at mahalagang impormasyon. Dito pa rin sa ating tinugay-gayang malaking kaganapan ngayong araw, ang ulat sa bayan ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Maliban ho sa kanyang kalumpati, ay nagkaroon din ng kabi-kabilang mga kilos protesta sa labas ng ating binabantayang area o tinututukan at kinukover na lugar dyan sa House of Representatives. Hindi kalayuan, meron hong tatlong malalaking grupo ang nagdaos ng kani-kanilang kilos protesta. Bagamat may mga independent groups na meron ding aktibidad na idinao sa ibang parte naman ng ating pong bansa. Meron din ho hanggang doon sa may bahagi ng Davao region, ano? Meron ding kilos protesta yung ilang grupo doon. And we're trying to get some updates mula po dyan sa naturang lugar. I-check din ho natin maya-maya ang linya ng ating pong star DJ na nakaantabay sa mga pangyayari sa Commonwealth Avenue sa kahabaan po ng yan, ng naturang lugar na Saklaw pa rin ng Quezon City. Actually, mga ilang daang metro lamang ho yung layo ng Commonwealth Avenue patungo dyan sa House of Representatives. Napakalapit lamang ho niyan, mga kabombo at mga Kastar Nation, pero may mga area-area na itinalaga ang National Capital Region Police Office upang hindi ho magkaroon ng bangayan o kaya naman ay sila-sila ay magkaroon ng sagutan, sigawan o worst ay mauwi sa karahasan yung ibang mga nagsasagawa ng kilos protesta. Sapagkat mga kabombo, hindi pare-pareho itong mga grupo ho na ito. No? Meron dito ng mga grupo na against sa Marcos administration. And at the same time, meron din naman na pro-government rallyist. No? Nagpapakita naman ho sila ng kanilang suporta. Ika nga, show support. Yung kanila hong ginawang rally of support, ika nga, para sa Marcos administration. So, hindi ho sila pwedeng pagtabi-tabihin at dahil pagsigaw nitong kabila ng pabor sa gobyerno, kukontrahin naman ng kabila. So, hindi ho pinayagan ng ating mga otoridad na ganun ang maging sitwasyon. Kaya at pinaghiwa-hiwalay itong mga grupo po na ito and mayroong permit na ipinagkaloob sa kanila kung hanggang sa ang area lamang maaaring manatili. Although pwede ho silang magmarcha patungo doon sa kanilang lokasyon na pananatilihan, pero may mga particular na konsiderasyon sa bawat grupo na nagdaos ng kilos protesta. Yung iba, ongoing pa rin mga kabombo at mga Kastar Nation hanggang sa mga sandaling ito. Pero yung ilan ay pagkatapos ng ulat sa bayan ng Pangulo ay nag-disperse na rin ho. Agad na rin ho silang nag-alisan upang tapusin yung kanilang aktibidad, mga kabombo. No? At yan ay kaugnay doon sa kanilang, sapagkat merong nakalagay lamang na particular time, window time, kung kailan sila po pwede magdaos ng kanilang aktibidad. Sapagkat kung lahat ng hihingi ng permit ay pagkakalooban, mukhang kahit yung pinakamalaking kalsada sa ating bansa, na yan nga yung Commonwealth Avenue, kung yung EDSA, mga kabombo, ay yung area ho dyan, kundi ako nagkakamali, 8 hanggang 10 lanes. No? Pero dun ho, sa Commonwealth Avenue, 16 lanes No? Pero pagka nagsabay-sabay, yung mga nagkikilos protesta, ang nangyayari ho, eh, naapektuhan yung daloy ng trapiko. Kung halimbawa, ang maukupa ho nila ay yung northbound, edi yung mga papunta doon sa direksyon ng Rizal at maging doon papunta sa Fairview, ay maapektuhan ho sila. No? Kung halimbawa, nandun yung kanilang trabaho, ay hindi ho makakadaan yung ilang mga sasakyan. That's why ang ginawa ho ng ating mga otoridad ay limitadong espasyo lamang ang inilaan para doon sa mga magkikilos protesta o nagkilos protesta. At hindi ho pinagamit yung kabilang lane para kahit papaano kung sakasakaling kakailanganin at talagang barado na yung northbound ay pwedeng maglagay ng counterflow area dun po sa southbound, mga kabombo at mga consternation. Oras na ho natin, 25 minuto makalipas ang ika-6 ng gabi at tayo ho ay nasa tuloy-tuloy na coverage ng ating pong State of the Nation address na binantayan mula pa ho kaninang hapon. At maliban ho dito mga kabombo, mga consternation, naging kapansin-pansin yung latag ng seguridad. Although palagi namang mahigpit ang seguridad, pero kanina matapos yung mapaulat yung security situation dyan sa Department of Justice, sa may bahagi po ng Senado at iba pang mga lugar, ay naging mas mahigpit ang pagmamantini ng kaayusan dyan po sa batasang pambansa complex. Dahil nariyan ang matataas na opisyal ng ating bansa, at ang mismong Pangulo ng Republika ng Pilipinas, kaya ho talagang napakahigpit ng ipinairal na seguridad. In fact, kanina may banggit yung ating pong coverage team na kahit bandang hapon na, eh nandun pa rin ho yung K-9 units from time to time ay naglilibot at nagkakandak ho ng proper checking doon sa mga particular areas at bantay sarado yung mga pintuan noong oras na makarating na ang Pangulong Marcos dyan po sa Batasan Complex, mga kabombo. So, ganun kahigpit. No? Although may mga ID, issued ID, ano? Ang both houses of Congress, yung Committee for State of the Nation Address, pero naging maselan pa rin po yung kanilang pagkilatis doon sa mga pumapasok dyan sa mismong compound ng House of Representatives. Tunguhin natin ang area ni Bombo Grant Hilario, kaugnay naman ng kanyang mga binabantayan pa na pagdating o kaya ay pagtungo dyan ng ilan pang mga opisyal at pati na yung mga pag-alis ng mga ito. Bombo Grant Hilario, please come in.
3: Dennis, live pa rin tayo dito sa North Wing ng Batasang Pambansa dito pa rin yan sa lungsod ng Quezon. Kung saan mapapansin mo sa akin likuran ay umunti na yung mga tao dito sapagkat nga nagsipaglabasan na yung mga guests, mga opisyal, mga politiko o yung mga kongresista at mababatas mula sa loob ng plenary hall. Yan ay matapos na isagawa ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang kanyang 5th State of the Nation address. Bombo Dennis, sa ating pakikipanayama sa ilang mga opisyal ng gobyerno, mga kalihim o sekretary ay ibinahagi nila yung pagkatuwa at pagpupuri nila sa naturang talumpati ng Pangulo kung saan niya sinabi nila na kung igagrado daw nila ito, 10 over 10 ang kanilang rating sa naturang talumpati ng Pangulo. Anila ay nasabi o nabanggit ng Pangulo yung ilang mga importante niya issues na kinakarap ng bansa. Particular yan, patungkol din kay National Bureau of Investigation Director Attorney Melvin Matibag. Nakausap natin siya kanina at kanyang sinabi na ikinatuwa niya at pinupuri niya ang naturang 5th State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kaya na yan, ating pakinggan si Attorney Melvin Matibag, ang kasulukan direktor ng National Bureau of Investigation.
5: What is your reaction to the song about
6: Greenwood? Very good. Very beautiful. It rekindled the nationalism and patriotism to all of us.
5: How do you read it, sir?
6: 100%. Ang galing.
5: Thank you, sir.
3: Department of Information and Communications Technology Secretary Henry Roel Aguda kanina at kanyang sinabi na ipinagpapasalamat niya at ikinatuwa din niya yung pagkakabanggit mismo yung sa particular sa artificial intelligence. Anya, malaki may tutulong nito sa ating bansang Pilipinas at gayon din yung pagkakaroon na mas maraming trabaho. Kasi kanina, Bombo Dennis, kung babalikan natin, bahagi sa naging talumpati ng Pangulo yung patungkol sa artificial intelligence at kanina nabanggit sa panayam kay Secretary Aguda yung patungkol naman sa PacSilica, yung mga data hub centers. Anya, ay looking forward sa kung ano magiging resulta na naturang talumpati, particular sa pag-usbong ng artificial intelligence technology dito sa bansang Pilipinas. Bombo Dennis, atin naman pakinggan si Secretary Henry Roel Aguda ng Department of Information and Communications Technology.
7: Good, kasi nga marami na rin gumagamit nun eh. Tsaka tama-tama yung sinabi ni Presidente, digitalization for better services for the people.
5: But that is what we are hoping for sa DICT, sir.
7: Well, tutuloy-tuloy namin sa EGOV, tapos sa connectivity, dadagdagan pa namin, tapos yung nabanggit nga ni Presidente, di ba? AI.
5: Yes,
7: dadagdagan pa namin yung AI training. Well, yung AI training for industry development, tapos second, nabanggit nga niya yung connectivity. Halos lahat magiging connected na kasi nag-launch na ng direct to cell, di ba? Si Presidente nag-start noong January. Ngayon, most of the countries, locations in the country can now be connected.
5: Oo naman.
7: Kasi PacSilica will provide more jobs, a new industry. At the same time, di ba, papunta na lahat sa AI. So they will provide us all the exposure for AI industry.
8: Secretary.
7: Ready na tayo. National Fiber Backbone naman, nandun sa primer ni Presidente, di ba? Tapos na yung Luzon, Visayas, Mindanao. Tapos, most of the connectivity requirements naman, nagtutulungan yung mga telco.
3: Bombo Dennis, yan ang tinig ni Secretary Henry Roel Aguda, ang kasulukuyang kalihim ng Department of Information and Communications Technology o DICT. Bombo Dennis, umuli, makikita mo sa aking likuran ay malaya na at inalis na yung kordon na kulay pula matapos nga yung isinagawang ikalimang talumpati o State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Nagulat okay. Live, ito si Bombo Grant Hilario and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news information, Bas Radio Bombo!
2: Oras na natin mga kabombo at mga ka-Star Nation, 29 na minuto bago sumapit ang ikapito ng gabi. At muli ho, dun sa ating mga late tuners, yung mga kakabukas lamang ng kanilang Bombo mobile app, ayan, nagtapos ho ang talumpati ng Pangulo makalipas ang isang oras at mahigit 20 minuto ng kanyang State of the Nation address, mga kabombo at mga ka-Star Nation. No? At ito naman ay kagaya nung binabanggit kanina ni Majority Floor Leader Sandro Marcos na ganun kahaba yung talumpati ng kanyang ama. Yun nga lang, hindi naman siya nagbigay ng pahiwatig kung ano ang lalamanin ng kanyang talumpati. Pero ito, ang nangyari ay umabot kung di tayo nagkakamali yung record ho dito, isang oras at 25 o 26 na minuto yung eksakto hong haba ng kanyang talumpati, mga kabombo. At magkahalo na salitang Filipino at meron ding English na bahagi yung kanyang talumpati. So marami ang tumutok dito sa ulat sa bayan ng Pangulo dahil sabi ng iba dito sa ating binabasa na mga comment ng atin pong mga kabombo at mga ka-Star Nation, madaling intindihin. Pero syempre, technical na aspeto naman ang nandun sa usapin, may kinalaman sa nuclear at maging dun sa issue ng artificial intelligence, mga kabombo. Yung mga teknolohiya, yung mga paglalaan ng pondo at maraming iba pa. Syempre, ito ho ay masalimuot na usapin at kinakailangan ng maingat na paghimay at pagkilatis ng atin pong mga eksperto upang matiyak na ito ay akma dun sa kumbaga eh realidad at kung ano ba talaga yung nakatala doon sa official records, mga kabombo at mga consternation. At isa pang maselan talaga pag pinag-usapan ay yung tungkol sa pagsasampa ng kaso. Siyempre, palagi na pagka ikaw ay nagsampa ng kaso, merong nandun sa kabilang side na hindi talaga matutuwa. Yan ay common, ano ho? Dahil pag may sinampahan ka ng kaso, malaking epekto ho nito dun sa tao na kanyang o sino man na magsasampa o maghahain ng reklamo. Eh, basically, yung legal battle, hindi ho simple ito, mga kabombo at mga consternation. And may mga kaakibat din ho ito na kinakailangang patunayan, i-prove niya yung kanyang sarili, at at the same time ay mahabang panahon ang kadalasan ho natakbo ng kaso dito sa Pilipinas, hindi naman agad-agad na pagpapasyahan. Sa dami ba naman ng nakabinbin po ng mga kaso ay hindi rin ito magiging mabilis ang pag-usad ng anumang reklamo, dahil eh syempre step by step, mula sa kung ito ay isasampa sa Office of the Ombudsman, pag-aaralan ng mga investigator ng Office of the Ombudsman, and after which ay si Ombudsman mismo ang titingin doon sa kaso kung ito ay may sasampa sa kaukulang tanggapan at walang iba kundi ang Sandigan Bayan, sapagkat ito naman yung anti-graft court talaga, no? Yung ombudsman, ito yung anti-graft body. So, anti-graft court ang filing, and later on ay irarapol, at saka ho ito mag, kung may aarestuhin, saka mag-i-issue ng commitment order at warrant of arrest. Well, mauna yung warrant of arrest bago yung commitment order, and so on and so forth. Kapag nagsimula na yung paglilitis, eh yan, panibagong

0: Coast Guard spokesperson for West Philippine Sea ang pagtindig ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para nga dito sa issue ng West Philippine Sea. Anya, yung pagbanggit ni Pangulong Marcos mismo doon sa 2016 Arbitral Award, pati na rin yung doon sa UNCLOS, ay nagpapakita lamang ito na talagang tinitindigan ng Pangulo itong issue nga natin sa West Philippine Sea. Kung matatandaan, no, Bombo Dennis, may mga isyung nangyari dito, particular sa dagat karagatan na ito, at kung saan ay may mga nadamay pa nga o mga nasaktan na mga kapwa Pilipino natin. Anya, ang bahagi daw ito o itong ginawa ng Pangulo dito sa kanyang State of the Nation address ay pagkilala doon sa mga Philippine Coast Guard at mga bahagi ng Armed Forces of the Philippines, pati na rin yung mga ordinaryong Pilipinong mangingisda. Para ang ani nga ni Rear Admiral Jay Tariela na itong ginagawa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pagtindig para dito sa West Philippine Sea ay para nga doon sa mga susunod na henerasyon. Anya, mahalaga ito na dapat maibigay o maipamahagi lalo na doon sa mga kabataan itong kaalaman nga natin pagdating sa West Philippine Sea. Kaugnay niyan, pakinggan natin yung ating panayam kay Philippine Coast Guard spokesperson for West Philippine Sea, Rear Admiral Jay Tariela.
1: And I think for everybody, for the members of the Armed Forces of the Philippines, for the Coast Guard, and even for ordinary Filipino fishermen, ang pagtindig ni Pangulong Ferdinand Marcos ngayon sa kanyang zona, sa ating karapatan sa West Philippine Sea, is really something na nakaka-proud na kailangan nating magkaisa bilang isang bayan, dahil ang issue dito is ang kinabukasan ng mga Pilipino.
0: Samantala, Bombo Dennis, kanina rin ay nakapanayam.

0: din natin, no, si Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon. Kaugnay nga yung doon sa naging update ni Pangulong Marcos sa flood control issue. Ani ni Dizon, naramdaman niya yung sinseridad ni Pangulong Marcos na banggitin, na binanggit niya na wala siyang sisinuhin dito nga sa nagpapatuloy na investigasyon, pati na rin yung nagpapatuloy na pagpapakulong sa mga sangkot nga dito sa anomalya o di umano'y anomalya sa flood control projects. Binigyan din niya, no, na itong mga kaso dito sa flood control issue ay hindi nakakalimutan ng ahensya at nakikipagtulungan na rin sila doon nga sa Department of Justice as well as sa Office of the Ombudsman. Anya, hihintay lang din talaga ng bahagya itong mga pagpapakulong dahil nga ito ay dumadaan sa proseso, Bombo Dennis. Sa huli, binigyan din ni Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon na after nitong lahat ng investigasyon, mga pagpapakulong at yung mga pagbabalik nga ng pera, Bombo Dennis, na nabanggit din kanina ni Pangulong Marcos, ay syempre sa, para sa ahensya o para doon sa kagawaran ay magpapatuloy yung kanilang reforma dito sa loob ng departamento. Isa na riyan, Bombo Dennis, kanina na nabanggit ni Pangulong Marcos yung pag-hire nga ng mga fresh graduates as well as yung nagiging transparent na rin yung kagawaran sa mga pondo na inilalaan nila para sa mga proyekto. Kaugnay niyan, pakinggan natin yung naging panayam natin kay Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon.
1: Tuloy-tuloy po ang reforma at tuloy-tuloy ang pagsasayos natin sa mga proyektong nakatingga ng paulit-ulit, taong-taon na lang, nakatingga ang mga iba't ibang proyekto sa buong Pilipinas. So ang bihin ng Pangulo natin, kaya nga tapusin nga yan. Pero ang reforma, tuloy-tuloy.
0: Sa ngayon, Bombo Dennis, no, dito sa House of Representatives, ay unti-unti nang nagsisilabasan din yung mga guest, mambabatas, pati mga senador. Meron din tayong mga kalihim na nakita nga dito sa loob ng House of Representatives. Yan muna ang latest update mula dito sa House of Representatives. Ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radyo. Yes, Bombo Dennis.
2: Nais ko lamang din maitanong sapagkat nabanggit din ng Pangulo yung tungkol sa Bangsamoro election. May magaganap na halalan and nabanggit niya ang Commission on Elections. Meron bang present ba dyan yung ating mga commissioners and si Chairman George Erwin Garcia ngayong araw na ito sa talumpati ng Pangulo, Bombo Isa?
0: Yes, Bombo Dennis, nakapanayam din natin, no, si Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia at kinilala rin niya yung pagbanggit nga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dito sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Nangangahulugan lamang daw ito na tuloy na ang magiging kauna-unahang parliamentary elections dyan nga sa may bahagi ng Bangsamoro sa darating na September 14. So wala nang nakikitang dahilan o balak kid ang Commission on Elections para magpatuloy kasi kung matatandaan din, no, Bombo Dennis, ay natapos na rin kasi yung pag-imprenta ng balota ng COMELEC pati yung pag-verify. Ibig sabihin dito sa first week of August ay maaari na silang mag-deploy o ibigay na doon sa mga iba't ibang bahagi sa may barm area nitong mga election paraphernalia. Kanina, Bombo Dennis, no, nakausap natin si COMELEC Chairman George Erwin Garcia at tinanong natin kung bibigyan niya ng grado itong naging talumpati ni Pangulong Marcos. Anya, 85 dahil ay isa nga daw siyang profesor at talagang bagaman may mga kulang pero mas na-highlight pa nga naman daw talaga yung mga kailangang mabanggit na issue lalo na kasama yung sa BARM o Bangsamoro Parliamentary Elections, Bombo Dennis.
2: Okay, mukhang kabilang doon sa nalalabing numero, no? Dahil 85 merong nasa 25, tama ba, Bombo Isa? O 15 na kinakailangan pa. Pero siguro kabilang doon yung pondo ng mga aktibidad ng Commission on Elections na hindi na naisakatuparan, ano, na pagdaragdag ng alokasyon para dito sa malalaking aktibidad. Sunod-sunod, ano, meron pang event doon sa Camarines Sur, sa Naga, meron din sa Cavite, And previously, meron din dyan sa bahagi ng Rizal na siyempre bawat aktibidad ay nangangailangan ng karagdagang pondo kung hindi ito kabilang doon sa original na mga plano, Bombo Isa.
0: Tama ka dyan, no, Bombo Dennis, kasi kung mababalikan natin para doon sa ating mga Kabombo at Kastar Nation na nakikinig, no, at napapanood tayo, mga ilang ulit na kasing hindi na ituloy itong Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao parliamentary elections. Kasi, Bombo Dennis, ito dapat ay kasabay nga noong 2025 national and local elections. At dahil nga, no, doon sa mga isyong nakaharap nito, makailang ulit itong hindi natuloy. At syempre, ay adjust ng adjust din itong Commission on Elections. Actually, kung matatandaan, no, meron din silang mga nasayang na pondo, pati na rin mga nasayang na balota dahil nga ay nuuna ay nakapaghanda na sila para dito sa BARM. Pero ngayon, dahil nga, no, sa pagbanggit ni Pangulong Marcos dito sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao Parliamentary Elections, confident na ang Commission on Elections na magpapatuloy nga itong halalan sa darating na September 14, Bombo Dennis.
2: Okay. Wala bang nagtanong dyan kay Chairman Garcia tungkol sa issue ng term extension? Dahil may mga nagpapalutang nito, although hindi naman ito nang gagaling sa Administrasyong Marcos, pero lumilitaw ito sa ilang pagkakataon. Ika nga, no, chismis. Kaya lang yung ibang nangyayari ay nagmumula o nag-uumpisa sa chismis. May anumang statement ba ang panig ng Commission on Elections doon sa mga ganong issue, Bombo Isa?
0: Sa ngayon, Bombo Dennis, actually hindi siya napag-usapan, no, dito sa State of the Nation address. Bagaman, oo nga, no, na napag-uusapan siya outside na talaga nitong mga pangyayaring ito. Pero pagdating naman dito sa SONA, wala namang nabanggit na term extension. Actually, isa lang naman ang stand talaga ng Commission on Elections dyan. At susunod sila sa mga mangyayaring halalan pa, which is nga doon sa 2028 na yan, national and local elections. Hanggat walang nababago sa batas, ay susunod lamang ang Commission on Elections dito, Bombo Dennis.
2: Sige. With that, maraming salamat at mag-ingat kayo dyan.
0: Yan muna latest update mula dito sa House of Representatives. Ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radyo Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo!
2: Mga kabombo, mga Kastar Nation, meron na lamang ho tayo natitirang 13 minuto bago ho sumapit ang 7 ng gabi. At sa pagkakataong nito ay kuha naman tayo ng update doon sa mga isinagawang kilos protesta. Kumustay naman po natin yung kanilang saloobin, lalo't nabanggit dito yung ilan sa mga paksa na isinisikaw ng mga rallyista kanina, no? Yung tungkol sa Pax Silica at iba pang mga usapin na laman ng talumpati ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kunin natin ang linya ni Star DJ Kimmy mula ho dyan sa Quezon City. Star DJ Kimmy, please come in.
3: May deal sa pagbenta sa Sobera.
2: Okay, DJ Kimmy.
4: Ang gabi, Bongbong Dennis, namagot niya sa libo-libo mga aralista sa ikinasang kilos protesta kasabayan ng SONA ng Pangulo ngayong Lunes sa kahabaan ng Commonwealth Avenue, Quezon City. Naging masumpa ng tanawon, hindi nito napigilan ang malakas na panawagan ng mga nakibahagi sa kilos protesta. Umabot niya sa 50 mga organisasyon ang nakiista sa rally. Ilan sa kanila ay mga estudyante, guro, grupo ng mga kababaihan at mga magsasaka. Ilan pa nga sa kanila ay umaasang pagkatapos ng SONA ay may makitang resulta tulad na lamang ng pagtigil sa pagbebenta sa soberanya ng Pilipinas sa mga dayuhan, ipatupad ang paasahod, panagutin ang mga sangkot sa katiwalian sa bayan at pagpapababa ng presyo ng mga bilihin, partikular na ang presyo ng gasolina dahil sa naibibigay itong pinsanin o mabigat na pasanin sa ordinaryong mga Pilipino. Samantala, kanina naman, inundi na ni Renato Reyes Jr., ang presidente ng Grupong Bayan, ang pandadakit ng kapulisan sa ilan sa kanilang kasamahan kahit na sila ay may permit na magsagawa ng kanilang kilos protesta. Halina at pagpagyan natin na ang naging parayama kay Renato Reyes Jr., ang presidente ng organisasyong bayan.
5: Sila inaresto, ayaw pong iharap sa amin. So ang tanong ko kay General Nertates, General, ito ba ang tinatawag yung maximum tolerance? Kasi sa tingin namin, ito ay maximum panunupil, maximum na perwisyo. Hindi katanggap-tanggap, mariin namin kinokondena at tinututulan. Ilabas nyo yung aming mga kasamahan na inyong inaresto. Ilabas nyo yung mga pangalan. Anong kaso ang kanyong, inyong sinasampa sa kanila para arestuin nila sa rally dito na may permit naman?
4: Ayan nga ang naging pariyan natin kay Renato Reyes Jr., ang presidente ng organisasyong bayan. Dumado rin kanina sa kilos protesta ngayong hapon o kaninang hapon na sina Acting Coast Partialist Representative Antonio Pino, Gabriela Partialist Representative Sara J. Elago at Kabataan Partialist Representative Reni Ku. Bukod sa pagpapahayag ng panawagan, so hindi pagkalimot sa Flood Control Project Scam, naging usapin din kanina sa panawagan sa protesta ang pagpapatigil o pagtuligsa sa planong pagpapatayo ng Pax Delicas sa New York City sa Tarlac ng Badanis.
2: Okay, with that, maraming salamat Star DJ Kimi. Ingat kayo sa inyong pag-uwi. Thank you.
4: Mula rito sa Quezon City, nag-uulat Star DJ Kimi ng 102.7 Star FM Manila. And this is Bongo Radio Philippines, number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bongo!
2: At bago tayo magwakas mga kabombo, mga Kastar Nation, sa atin pong special coverage, atin muna ang kunin muli ang linya mula ho dyan sa batasang pambansa complex sapagkat may mga karagdagan pang development na dapat ho nating mabatid itong iba pang mga kaganapan mula ho dyan sa House of Representatives. Nagbabalik sa linya si Bombo Annalie Soberano.
6: Bombo Dennis, pasado alas 6 nang umalis si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dito sa House of Representatives. Nananawagan din si Pangulong Marcos ng pagkakaisa ng mga Pilipino sa harap ng mga banta sa seguridad ng ating bansa. Iginiit ng Presidente, marangal, may dignidad at matatag ang mga Pilipino at hindi uurong sa anumang pang-aapi. Binigyang diin din ng presidente na patuloy na ipagtatanggol ng pamahalaan ang 2016 Arbitral Award sa pamamagitan ng mapayapa at legal na paraan. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
7: Our unity and collective consciousness are challenged now greater than ever before. A common threat lies before us, directed against our dignity and self-respect. Of late, our very humanity has been called into question. Let me remind our friends and our detractors. Filipinos are a noble, kind, gracious, and great race. We are not greedy. We are not racists. We are not liars.

0: Okay, Bombon.
1: Okay, yan ang latest, Bombo Dennis, mula dito sa House of Representatives, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
2: Bombo Foreign Exchange Up is brought to you by Quinbank Business Banking.
0: Mga Bombo, mga Kastar Nation, para po dun sa mga nag-aabang pa rin ng palitan ng piso kontra sa foreign currencies, mga nais magpalit ng kanilang mga hawak na perang banyaga, narito mga Kabombo, kanina ay nagsara ang trading kaninang hapon. Bukas naman ang resumption, ganap na alas 9 ng umaga, mga Kabombo at mga Kastar Nation. Matamlay pa rin po ang halaga ng piso. Katumbas ng isang US dollar ay umaabot ng 61 pesos and 68 centavos. Bagamat nakarecover ho ito ng mga ilang sentimos, pero nananatili pa rin ho ito sa 61 level, bagay na nagpapakita na matamlay pa rin ang halaga ng ating local currency. Samantala, sa Hong Kong dollar, ang isang Hong Kong dollar ay may kapalit ho na 7 pesos and 89 centavos. Inulit ko, 7 pesos and 89 centavos katumbas ng isang Hong Kong dollar. Ang Singaporean dollar naman mga Kabombo ay 47 pesos and 91 centavos. 47 pesos and 91 centavos. Samantala, ang Saudi Arabian Rial ay umaabot ng 16 pesos and 48 centavos. 16 pesos and 48 centavos. Habang ang euro mga Kabombo ay 70 pesos and 44 centavos. Ang ulitin po natin, ang euro may katumbas na 70 pesos and 44 centavos. Batay po ito sa data ng Bangko Sentral ng Pilipinas at Bankers Association of the Philippines. Manatiling updated mga Kabombo, mga Kastar Nation sa mga kaganapan. Kagaya ho nitong State of the Nation address, kahit nasang lugar po kayo, pwede po ninyong balik-balikan yung ating mga update. Lalo na doon sa ating pong special coverage kanina, pwede po ninyong balikan sa pamamagitan ng ating digital platform ng Bombo Radio Philippines. Sa ating available ho ang Bombo Mobile App, nariyan din ang Facebook Live, YouTube at maging ang TikTok, pati na ho ang iba pang platform na kung saan ay mapapanood, mapapakinggan ang Bombo Radio at Star FM programs. Sa atin pong mga rehiyon, masusubaybayan pa rin ang ating mga palatuntunan. Agaya ho dyan sa Mindanao Region, available sa Davao Region ang Bombo Radio at Star FM Davao. Kung kayo naman nasa bahagi po ng Northern Mindanao, Bombo Radio Cagayan de Oro. Habang sa Caraga Region, mapapakinggan at mapapanood via Facebook Live ang Bombo Radio Butuan. Kung nandoon naman po sa may area ng Soksarjan Region, nariyan po naman ang Bombo Radio Jensan. Samantala, para sa mga Ilonggo speaking sa bahagi ng Mindanao, ay mapapakinggan at mapapanood ng ating mga Kabombo at Kastar Nation ang ating pong himpilan, Bombo Radio Coronadal. Sa iba pang dako ng Mindanao, mga Kabombo at mga Kastar Nation, dyan sa may area ng Bukidnon, available sa ating mga digital channels ang Bombo Radio Malaybalay. Samantala, sa mahilig naman sa musika, mapapakinggan at mapapanood naman ang ating mga palatuntunan through Star FM stations sa Mindanao. Nariyan po sa Zamboanga area ang Star FM Zamboanga. Kung kayo naman ho ay mas malapit dyan sa area ng Dipolog City, nariyan naman ang Star FM Dipolog. Samantala, yung nasa area ng Bangsamoro Region at mga karatig na lugar, nariyan naman ang Star FM Cotabato. At bago tayo magwakas, mga Kabombo at mga Kastar Nation, sa ating balitaan, narito ang Oratio Imperata for Deliverance from Calamities.
3: Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen.
0: Luzon, Visayas at Mindanao, yan ang ating kabuuan ng mga balita sa Bombo Network News at sa ating special coverage ng State of the Nation address ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At ito nga ang Bombo Network News, ang back-to-back winner sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. Mula rito sa Bombo News Center, Makati, this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
4: Star FM,
5: the best music station across the nation.
6: Kwelang-kwela ng mga DJs.
5: Ang galing sa information.
7: Fully digitalized, it's all for you.
8: Star FM, across the nation.
9: Namamayagpag na sa mga pasyalan, palengket kabahayan, pati sa jeepney, bus, FX at taxi. Solve na solve ang biyahe. Wala ka nang hahanapin pa sa mga impormasyon at musika. Isamo mo pa ang mga DJs na kwelang-kwela. Getching na getching talaga. Kahit saan ka magpunta, Star FM ang pinapakinggan nila. Kaya, tutok na!
10: Basta Star.
11: Huy, be, tapos ka na ba sa assignment?
12: Yes, arat, radyo tayo.
11: Star FM ba yan?
12: Oo naman, Star FM to. Auto-throwback ang feels at fresh na fresh ang mga news.
11: For real, Star FM. Never ka isa scene zone, always on para sa'yo.
12: Check nyo na, 102.7, dito ikaw ang star, Star FM. Panalo to sa mga estudyante ng Antipolo City.
13: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
12: Star FM.
14: Star FM.
12: Star FM.
7: Star FM. It's all for you.
15: Star FM.
16: Sa palengke, may swerte.
17: May swerte? Sa palengke?
16: Oo. Bumili na mga proofs of purchase para makasali sa swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
18: Ilagay sa loob ng white envelope ang nabiling proof of purchase para sa isang entry. Isulat sa labas ng envelope ang pangalan, edad, address, contact number, pirma, week number na sasalihan at pangalan ng proof of purchase na inilakip.
16: Ilagay din ang promo title at i-address sa Bombo Radyo o Star FM na malapit sa inyo. Dalhin ang inyong mga entries sa aming himpilan o ihulog sa mga drop boxes.
18: May winners araw-araw, tuwing Sabado at sa Grand Draw na kung saan 1 million pesos ang grand prize. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide. Sali na!
19: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
20: Level up your experience with Bet 88 Sports. Enjoy competitive odds and lots of free bets. Find a way. Bet 88, all your favorite sports, all in one place. Bet 88, your ultimate playground.
21: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop. Responsible gaming at Paccord.ph.

Yan ang awitin mula po sa Sugar Free. Ang awitin kung ayaw mo na sa akin. Ano ang ayaw mo ngayong Lunes? O ikaw ba, paborito mo ang Monday? Kasi finally yung makikita mo na si Crush. Ang iyong kaklase, ang iyong kawork. Ano? Sino? Oras po natin, 18 star minutes. Makalipas po ang 7 ng gabi. 7:18 in the evening at the Philippine Standard Time. Kasama mo na muli ang yung sweetie, sweetie girl, Ivana Darna. And back to program na muli. Ikaw ba, nakapanood ka ba kanina? Natunghayan mo ba? O nasundan mo ang State of the Nation address ng ating Pangulo? Dahil may mga katanungan lang ako. What? Tara! Naman. Wala nang syempre, no? part ng pagiging Pilipino na maging aware din sa nangyayari at sa naganap na sana. Anyway, dito muna tayo, no? Ingat po sa mga biyahe pa uwi, sa mga naglalakbay-lakbay. Para ma-relax ka muna. Nako, chill-chill muna tayo. Mamaya na tayo sa mga isipin. Kaya naman, magbabalik tugtugin na tayo kasi Sir Edition. Dito lamang yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.

0: Blast Mento is the generic name of Efficacent oil. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagod o sakit ng katawan. Efficacent Extra Strength. Saplos pa lang, kinhawa na.
2: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. San Miguel Beer, isang Tanzano Crown ng San Miguel Pale Pilsen ng 320ml o Pale Pilsen Grande. Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
2: Ang Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
4: Bioderm, bida handa ka sa Bioderm.
2: Syngenta, bringing plant potential for life.
4: Pure Gold, always panalo.
2: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
2: Ang Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
4: Bioderm, bida handa ka sa Bioderm.
2: Syngenta, bringing plant potential for life.
4: Pure Gold, always panalo.
2: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
2: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
4: Holiday Corn Beef at Holiday Beef Loaf. Dalawang paper label ng corn beef in any size o dalawang paper label of beef loaf in any size.
2: Efficacent Oil. Isang cap o label in any size.
4: Orocan, isang product sticker o coupon na may Bombo promo titles.
2: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
5: 102.7
6: Basta! 102.7

0: Kamusta naman? Ang Lunes ng ating mga ka-Sir Nation. Ikaw ba ay parang na bombard ng mga balita? Lalo na ngayong araw, no? Kanina nga, ginanap ang SONA ng ating Pangulong Bongbong Marcos. At ano nga ba ang SONA? Para saan ba siya? Bakit pa ba may ganon? Kung yan ang ilan sa mga tanong mo, well, ang SONA, yan ay State of the Nation Address. Isa yung taunang talumpati talaga ng Pangulo, kung sino mang Pangulo ng Pilipinas, para iulat yung kalagayan ng bansa. Halimbawa, ano, yung kaya tinatawag rin siya na ulat sa bayan, kung saan ipapakita ng Pangulo yung totoong estado ng bansa. Kasama na ang takbo ng ekonomiya, yung kalusugan at iba pang sektor. Ito rin yung part kung saan ipagmamalaki niya yung mga nagawa niya. Yan, dyan yan. So, ibinabahagi niya doon yung mga tagumpay, yung mga project na natapos ng kanyang administrasyon sa nagdaang taon. At ang SONA rin, dito nilalatag yung mga nais pa niyang gawin at hinihiling sa Kongreso na ipasa o kaya yung pagpasa ng mga mahalagang batas. So, ganun yun siya. So, ilang interesting facts sa mga naganap na SONA ni Ferdinand Marcos Jr. Ngayon, ano kasi, kanina, o kaya, o nga, ngayon, ang natapos ang kanyang SONA, tumagal siya ng 1 hour and 26 minutes. No, yan yung tumagal ng 1 hour and 26 minutes yung naging talumpati ng Pangulo. So, consistently, ang kanyang mga SONA talaga, umaabot nga ng lagpas sa isang oras. Noong 2022, yung SONA niya ay nag-start, gumaga naging 1 hour and 14 minutes. Noong 2023 naman, 1 hour and 11 minutes. At noong 2024, 1 hour and 22 minutes. Tapos yung last year naman, nasa 1 hour and 12 to 18 minutes. So isa sa mga very notable na SONA, last year yon. Sir Nation, last year yon kung saan sinabi niya ang mahiya naman kayo. And 2025 yan, so parang it's a year ago na rin. Simula nga nung lumabas yung flood control, ganyan. Pero kanina, diba, narinig na kung natunghayan mo kung ano yung sinabi niya patungkol doon. Ano na lang, itignan mo na lang sa Facebook natin. Ganun na lang. So, yan yung ilan sa mga interesting facts. Consideration, no, sa mga nangyari din regarding ano nga ba ang SONA and regarding din sa ating current president on the Republic of the Philippines. Kaya ikaw, maghanda ka na rin ng SONA mo kung gusto mo maging pangulo. No, kung anong mga platforma mo dyan. Diba? Naku, mga ka-Sir Nation, meron ba dyan? Pag gustong tumakbo maging presidente. Galingan mo ha! 39 star minutes, makalipas ang 7 ng gabi. 7:39 in the evening at the Philippine Standard Time. Meron pala ako i-share. So, syempre, kilala naman natin ang father ni Ferdinand Marcos Jr. Syempre, si Ferdinand Marcos Sr., no? Ang SONA ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. noong 1969, yun ang tinuturing na pinakamahaba sa kasaysayan ng Pilipinas. Kasi meron siyang kabuwang 29,335 na mga salita. Words. So yun yung tinuturing na pinakamahaba sa kasaysayan ng Pilipinas. Yun lang naman, share ko lang. Interesting facts patungkol sa SONA ng Administrasyong Marcos. Anyway, dyan ka na muna at magbabalik na tayo muli. Back to our program and back to our music. With your sweetie, sweetie girl, Yvonne and Darna. Dito lamang yan. Sa 12.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Star FM.
1: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
2: Bioderm. Bida handa ka sa Bioderm.
1: Syngenta. Bringing plant potential for life.
2: Pure Gold. Always panalo.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: Per DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
1: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
2: Holiday Corned Beef at Holiday Beef Loaf. Dalawang paper label ng corned beef in any size o dalawang paper label of beef loaf in any size.
1: Efficacent Oil. Isang cup o label in any size.
2: Orocan. Isang product sticker o coupon na may Bombo promo titles.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Sarsaya Oyster Sauce, para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap. Kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
0: Gardenia, masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta gardenia.
1: Omega Pain Killer, tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM drop boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.
3: Roselada Shop, 57B Pebrero Street, Purok 2, Silverio Compound, Sukat, Paranaque City.
4: MC Heart Enterprise, 87 Saging Street, CAABF International, Las Piñas City.
3: J. Chris Canteen, San Dionisio, Paranaque City.
4: Alpha Mart Bulihan 1, Anaha 1, Bulihan, Silang Cavite.
3: Top Choice GMA, Barangay Gavino Maderan, General Mariano Alvarez, Cavite.

0: ikaw ba naman, magkagusto. Imposible hindi mo talaga makakabisado yung mga kilos niya, okay, yung mga gusto niya. Pero grabe naman, pwede ba namang uwian niya? Alam mo na. Paano no, kung hindi ka naman niya kilala, number one. Hindi ka niya kilala, pero bakit alam mo lahat sa kanya? Diba parang medyo nakakatakot na yun. Pero alam mo, no, kapag nagkakagusto ka nga sa isang tao, hindi mo mapapansin. O kaya parang unconsciously, nakakabisado mo yung mga galaw niya. Kung ano ba yung, kahit nga yung pabango niya, eh, no? Inaalam mo, ano yung amoy na yun? Ba't ang bango? O kahit hindi ka mahilig sa pabango, basta galing sa kanya, para sa'yo napakabango. Minsan, kabisado na rin natin kung mapapagalitan ka ba ng boss mo. No, yung mga ganon. Marami tayong mga nakakabisado. Wala lang, di ba? Para bang, alam mo na, ito yung mangyayari. Kaya kapag na may nagawa kang hindi gusto ng magulang mo, no? Tapos parang hinakabahan ka na, kaya marami ng miss call. Nag-miss call na sa'yo nanay mo, at yung tatay mo, lagot ka na. Hindi mo nasagot. Sabihin mo na lang wala kang load. O kaya, hindi, sabihin mo, ay, patay phone ko. Awiting, kabisado, mula po sa Four of Spades. A Four of Spades, kasi tradition of Filipino rock band mula sa Metro Manila, na buo sila noong 2014. Yes, and also, of course, alam mo kung sino ang mga miyembro nito, sila Zild Benitez, Blaster Salonga, Bajau De Castro, and si Unique Salonga. Alam mo, ka-tradition, kabisaduhin mo na rin kung papaano ka ba sasaya. Ganon yun. Ikaw naman. Diba? Hayaan mo sila. Diba? Kabisaduhin mo yung mga bagay na makakapagpabuti sa iyo. Para ano lang, giving back to yourself. Kasi nakaka-stress ang mundo. Kaya wag mo nang dagdagan. Oras natin kasi Radio Nation 34. Star minutes makalipas ang alas 8 ng gabi. 8:34 in the evening at the Philippine Standard Time. Happy Monday kasi Radio Nation. Laban lang sa buhay. And last week na pala. Ang bilis naman. Last week na ng July. O diba? Galing. Dahil dyan, tayo magbabalik tugtugan na muna. Dito lang kaya sa 12.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Star
1: FM! And that was brought to you by Bet88. Sign up now at bet88.ph and get 100% welcome bonus up to 8,888. Bet88, your ultimate playground.

0: Fuerte sa Palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
1: 9 million pesos worth of prizes ang ipaminigay nationwide.
0: Araw-araw mamimigay kami ng Bombo Radyo 60th Anniversary Limited Edition AM-FM Radio na may LED light plus 500 pesos cash.
1: Tuwing Sabado, may mananalo ang studio winners ng 5,000 pesos o 4,000 pesos o 3,000 pesos na cash prizes. At may tatlong mananalo ng tigwa 1,000 pesos each. Sa napiling palengke naman, 10 ang mananalo ng tigwa 1,000 pesos in cash plus gift bag.
0: Sa grand draw, may 1 million pesos in cash na naghihintay sa inyo. Mamimigay din kami ng 25,000 pesos, 15,000 pesos, at 10,000 pesos sa 25 key cities na may Bombo Radyo at Star FM stations sa September 5, 2026.
1: At tatlong consolation prizes na tigpa 5,000 pesos each.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. Sali na!
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
3: Star FM!
4: Star FM!
5: Star FM!
6: Star FM!
7: Star FM!
8: Basta radyo sa FM!
9: Alos na!
10: Star!

Sometimes it lasts, but sometimes it hurts instead. Yan ay ilan sa mga katotohanang nabanggit sa lyrics ni Adele sa kanyang awiting Someone Like You. Dalawa lang yan kasi Nation. Kakantahin mo yung awiting ito kung number one, broken ka. And parang number one, broken ka slash nagmo-move on ka. Yeah! Pangalawa naman is kapag gusto mong i-practice yung pagbibirit mo. Hindi siya super taas. Ito, Someone Like You. Hindi siya ganun kataas. Pero kailangan mo ng maayos na power para ibuga mo yung ibuga. Kailangan mo ng sapat na push para maabot mo yung strong and high na ano niyan, na taas. High na taas. O, basta yun. Para sa mga gustong mag-try kumanta ng mga maabot yung mga matataas na note, start mo yan, Someone Like You. Para ma-practice mo yung breathing mo. Pa, totoo lang ha. Kasi yung mga kanta ni Adele, parang mababa, pero pag kinanta mo, ang taas. Tulad nung, yung mayroon, meron siya isang kante. Yung, ay, nalimutan ko. You look like a movie, you sound like a song. Yon, yung kantang yon. Anyway, oras na natin ng 5-star minutes bago po mag 9 in the evening. 8:55 ng gabi ate Philippine Standard Time. Well, kasradiation, baka lang ha, mamaya 10:30 p.m. ate Facebook Live. So, balik na ulit tayo sa ating program. Ang ating start tanong, Facebook Live po yan, mamaya 10:30, sana makanood ka. Dahil pag-uusapan natin ang about sa nangyaring SONA. Yes, ako pa rin na yung kasamahang, yung sweetie-tweety girl, Yvonne Zarna. Mag-enjoy-enjoy ka na muna dyan sa ating mga tugtugan. Kaya naman, here's a song to formally move to our next program. Awitin, Malaki Morissette Amon. Akin ka na lang. Dito lamang yan sa 12.7 Star FM. It's all for you.

You're with Yvonne Adarna.

Look. Magandang gabi. Congratulations. Happy Monday. Grabe noong Lunis pa lang. Lunis. Kumusta naman ang iyong Monday, ang iyong Lunes sa mga naganap dahil ngayong araw din, no, kanina, no, ang 5th State of the Nation ni President Bongbong Marcos Jr. Alam mo, Kasordation, at this point, hindi na to usapin kung sino ang sinusuportahan mo sa hindi. Dahil it's about the Philippines. Wala ka naman din choice. Siyempre, siya yung pangulo. So, respect pa din, no, at the same time. Yun lang talaga yung iniisip ko kanina habang pinapanood ko. Sabi ko, siyempre, hindi naman lahat dyan. Alam naman natin, no, hindi lahat dyan. Sang-ayon or support sa kanya. Pero part of Filipino citizen is respect din sa kung sinong nakaupo. Diba? Nag-sermon. Tayo po ay naka-live ha sa Facebook page natin ng 182.7 Star from Manila. Wala lang, syempre. Naisip ko talaga yun. Kasi hindi naman, ano, diba? Parang sa panahon ngayon, hati ang Pinoy. So, inabangan din naman. Ano kaya yung mga sasabihin niya, no? Kung tatalakayin niya kaya yung about sa ganito, about sa ganyan. Diba? Kung meron ka mga ine-expect na sana talakayin, pero it turns out, hindi niya diniscuss. Meron ka bang ganon? Kaya ating katanungan for tonight, Kasordination, sa scale na 1 to 10, ilang grado ang ibibigay mo sa SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.? Diba? Para ka lang nag-aaral, gigradean mo siya. Gigradean mo yan, i-rate mo 1 to 10. Ano sa tingin mo? Sapat ba? May kulang ba? Or masaya ka ba doon sa mga ibinigay niya? Sa ating pag-uusapan tonight, Kasordination ha, naka-Facebook Live po tayo. Pwede ka na mag-comment dito mismo sa live para mabasa po namin yan agad-agad. Kasi ang dami natin comment tonight. Diba? Ang dami rin gustong sabihin natin mamayang Pilipino. It's your time. O, time mo to para marinig naman ang iyong feedback. Oo. Kanina, Kasordination, nanood ka ba? Diba? Sa mga nanood or nakinig kanina, kahit pahapyaw-hapyaw. And also, mabilis nga lang, akala ko abot ng 3 hours, char. Naman, umabot siya ng 1 hour and nalimutan ka ba sa 1 hour and something? Ano siya, very concise yung naging SONA kanina. Ito na nga, basahin natin. At yung mga kasagutan, grabe naman yung 0. Oh, 0. Ito, negative 27. Ginawa mong kulang na lang Celsius, babe. Saan nalagay mo na lang negative 27 siya na Celsius? 9.5 over 10, taray. Oh, 9, the good president daw. 10, ang taray na mo scoring ano. At Yvonne, I'll give the scale of 5 for the son of President Bongbong. It's because not all of his plans and promises will be granted. Also, next year, he will become a lame duck. It's his last son, ha? Thank you, Kuya Jim. Sabi niya. At saka ano kasi, hanggang 2028 yung kanyang years. 7.5. Sorry, hindi ako nakinig ng radyo eh. Busy sa trabaho. Diba? Ganun ang diva. Negative 10. 6.4. 0. Para sa akin, 0. Kasi hindi ko siya idol. Sorry po, parang ikaw, Miss Yvonne, perfect. Ano? Ba't ako? Hindi ko makapanood ng live mo kasi nakakatulog na talaga ako at minsan walang signal. Ah, okay lang, kuya. Pahinga ka first. Ay, pahinga ka first, diba? Mas okay yung magpahinga. Good evening, Yvonne. Rate ko siya ng 10 dahil madami niyang napakulong na contractor, mga senador na magnanakaw, kaya bigyan ko siya ng 10. Talaga! Well, to be fair, may mga nakulong, pero to be honest, alam natin na kulang pa. 0 over 0.
ano na lang, kung 0/0 na talaga. Wait lang, 8.5, taray. Shoutout sa'yo, Extra Joker, miss you. Oo nga, feeling ko na wala na siya ng, wala siyang phone ata. Na-block kita, ikaw kasi ang OA mo. Nag-blockan pala kayo. Magandang gabi, Star Yvonne. Dalawang oras habang, hindi kayo yung dalawang oras. Sabi ni Kuya, zero. Zero. Ba, daming sumagotang itlog ha? Puro mga zero. Five, number five. Ten. Ang sagot ni ate is 10. Opinion ko yan dahil sa tingin ko may ginagawa ang Pangulo. Teka lang ah. Bilang OFW, antaray, no? Bilang OFW, good evening. So, favorite ko, Star Yvonne. Ingat ka, bayahe mo pa uwi mamaya. God bless. Thank you so much. Perspective ni ate from, ano, bilang isang overseas Filipino worker. 10, 12, taray na 12. 9, 0, 0%. Laugh trip, zero. 8 po, para sa akin. Good PM po, sabagot namin DJ Ball. Para po sa akin, 9. Lalo na sinabi niya, transportion. Transportion? Na hanggang ngayon, nakikinabang ako. Ah, transportion or transportation? Ano ba? At yung totoo lang, walang plastika, negative pa sa negative. Negative pa sa negative ang sinabi ni Kuya. Scripted lang naman, pero walang resulta, puro krimen. Anong mapapala ng mga Pilipino sa impeachment? Ang baba, ang krimen, ni hindi nga alam ang kondisyon ng Pilipinas ngayon. Sorry, pero yan ang totoo at hinain ng mga OFWs na nangyayari sa bansa. Salamat po DJ Yvonne and Star FM. Thank you for being honest. Negative zero. Grabe man siya, oy. Sa akin po, perfect score, kulang ang 10, 100%. Wow! Sa akin, magaling na Pangulo, para sa akin si Bongbong. Nagustuhan ko ang sinabi niya na hindi siya Pangulo para sa pamilya, hindi siya Pangulo para sa kaibigan, kundi Pangulo siya sa Pilipinas. Kaya saludo ako kay Bongbong, wala pa siya nagagawang kamalian. Kala ko wala pa siyang ginagawang tama. Pero yun, sinabi niya yun kanina ha, na hindi raw siya, pangulo raw, sa pangulo siya ng bansang Pilipinas. Kahit zero, hindi ko bibigyan yan. Sabi ni Kuya. 10, 3, 8, 8. Oh, bigay pa kayo ng number. Para tayong nasa, ano lang ah. Yung rate ko po is 8 over 10. Hindi ako makapag-comment. Baka madaming hindi pabor sa akin. Alam mo be, nakita mo ba yung mga comment nila? O, basta 8. Pro Marcos here. Taga Ilocos Region po kasi ang family namin. Ah. Okay, okay. Thank you so much. Yeah, tignan naman natin ang live comments. In fairness ha, bilis nyo dyan. Pero bago ang lahat, ito chika muna tayo. Fun facts about Sazona. Kanina diniscuss na rin natin to, pero aking didiscuss ulit. Ang Sazona, State of the Nation address, di ba? And ito yung taunang ulat, report ng Pangulo ng Pilipinas about sa kalagayan ng bansa, ano yung mga nagawa, at saka pwede siya magpakita doon ng bagong batas, no, kung anong gusto niyang gawin. Kaya minsan, ang tawag din dito, ulat sa bayan, yung Sazona, ulat sa bayan. So parang dito, dapat is maipakita niya yung totoong kalagayan ng bansa sa ekonomiya aspect, sa health aspect, and also sa society, yung lipunan. Dito rin sa Sazona, dito niya iniisa-isa. Yun, pag-iisa-isa ng mga projects at mga program na natapos ng kanyang administrasyon, and sa Sazona rin na legislative agenda, yung isasabihin niya kung ano yung mga gustong ipasa na batas sa Kongreso para sa susunod na taon. At isashare ko na rin kasi Nisho, no, meron siyang mga sinabi kanina patungkol nga sa pagbabawas ng charge, no, sa bill ng kuryente. Kasi yung iba, mapapansin mo ha, sa resibo, basahin mo, meron doon system loss. Ikaw ang nagbabayad noon na system loss. So parang sinabi niya na hindi na yun dapat
kinakarga ng consumer. At balak niya rin ipasa yung sariling kuryente act at pag-alis nga ng system laws. Yun yung tugon niya ng Pangulo sa suliranin ng mataas na singil sa kuryente ng bansa. Isa yun. Marami din siya binanggit, pero ano, isa-isahin natin. Ito nga yung fun fact. Ang sona ni Bongbong Marcos kanina ay nagtagal ng 1 hour and 26 minutes. Yung kanyang father, si Marcos Senior, noong 1969, ang tinuturing na pinakamahaba sa kaysa... Ang sona ni Marcos Senior, ang pinakamahabang sona sa Pilipinas na may kabuuang 29,335 na mga salita. Share ko lang. O mga ano lang yan, facts. Kasi relate sa topic natin. Hoy, wala kami disclaimer, wala kami pinapanigan dito ha. Ano lang to? Syempre, yun yung mga nangyaring totoo. Ang defensive, no? Para klaro lang. Kasi baka may magsabi, ganito, ganyan. Hindi po. Ito, nabasahin natin ang mga live comments. Hello, ganang DJ Mon. Add mo ako, please, please. Nag-pre-request ka na ba, Min? Check ko mamaya. Hindi rin kasi ako nag-Facebook eh. Sabi, ang sagot niya is 7.5. Yung rate ko po is 8 over 10. Hindi ako makapag-comment. Baka madami pa ba. Ay, nabasa na natin kanina. Kahit araw-araw pa siya. Ulit, kahit araw-araw pa siya mag-sona, kung wala namang resulta pag alis niya, ano may iwan na legacy? Diba? May iwan niyang legacy, iwanan, maleta, tsaka buwaya. Dito nga, walang sona-sona, pero safe ang bansa. Dito sa Middle East, kahit may gulo, salamat po ulit. Diba? Totoo lang. Alam mo, agree ako dyan. For me, 10 po. For remove system laws, di ba? Charge from consumers electricity bills. Oo, maganda yun. Natuwa ako dun. Sana tanggalin na rin lahat ng charge. Tanggalin na lahat ng charge. Gawin na lang, pwede ba? Kung di ba meron siya sinabi na 20 pesos ng bigas. Yung totoo, naranasan nyo ba yun? Sana gawing, 5 pesos ang... kuryente, 5 pesos. 5 pesos na lang po ang kuryente, please. Scroll. Magandang gabi, Star Yvonne, 4. Sabi natin, 9. Scale ang rate ko, DJ. Lahat naman kasi ng mga pangulo, parang walang mabuti sa tingin nila. Lahat naman kasi ng mga pangulo, puro walang mabuti sa tingin nila. Ingat ka ulit mamaya. Thanks, Star FM. Thank you po. Hindi ko alam real name mo. Basta makikita mo yan. Ayan, thank you po. Ayan, scroll down pa tayo. Ah, okay. Tama na. Okay na. Thank you so much, consideration, sa lahat po ng mga sumagot sa atin tonight. Kung ikaw meron ka pang gustong idagdag, ano pang comment mo, anong masasabi mo sa naging mga pahayag ng ating president sa kanyang fifth sona. Alam mo, consideration ha, ang pinaka matatandaan, hindi natin masasabing iconic eh. Isa sa memorable last year nung sinabi niya na mahiya naman kayo. 2025 yun. Doon din nag-start yung pag-imbestiga or hindi sa pag-imbestiga, paglitaw ng mga flood control projects. So yun yung isa sa mga talagang maalala mo. Last year, sinabi niya yan, mahiya naman kayo. Kaya nga eh, no? Para bang... Ako kasi sa nation, may mga hinihintay ako na natalakayin, na hindi tinalakay. Diba? Ikaw ba? Meron ka bang gano'n na parang ini-expect mo, sana i-discuss yung about sa ganyan? About sa ano, diba? Pero wala. Bakit wala? Tingnan pa natin, no? Isa sa mga breakdown niya rin sa SONA is, sinabi niya na mga Pilipino, hindi mga racist. Oh, hindi racist ha. Ang mga Pilipino, hindi mga greedy. At we are not liars. Hindi sinungaling. Taray.
Agree ka ba doon, Mr. Ignition? At eto pa, isa rin sa diniscuss niya yung West Philippine Sea, no? Ni-reaffirm niya yung sovereignty rights ng Pilipinas. Isa pa, yung pag-amend ng, yun nga yung pinakasikat ngayon, yung about sa power bills, remove the system loss charges from consumers' bills. At sa mga tax, middle class tax relief. So, pre-propose niya, i-cut yung mga tax para sa mga workers at sa mga small businesses. Ito naman, syempre, discuss niya rin yung flood control crackdown. So, kaya niya nasabi na, na siya ay Pangulo ng Pilipinas. Ano yon, kaugnay yon sa kaso laban kay former Speaker Martin Romualdez. So, ayun siya, summarize lang. Kung hindi ka nakapanood ng, or hindi ka nakakinig ng Sona kanina, tingnan natin kung meron pa mga humabol dyan. Dagdag ko rin po yung binigyan ng Honored? Ano yan, cellphone? Binigyan ni President yung tatlong victim incident sa school sa Tacloban. Bigyan ko siya ng 20. So, 20 na ang score mo sa kanya. Mangyayari na yan, DJ. Tingnan natin, no, kung... Actually, yung Sona, ano siya, parang hopeful naman at the same time. Pero syempre, it's still sa resulta eh, kung mararamdaman ba talaga, makikita ang mangyayari. Iba-iba ang comment ng tao kasi po, yung iba nagpapaniwala sa mga fake news at sa mga vlogger, be wise. Huwag isisi lahat sa Pangulo. Andiyan ang Sendo. Anong Sendo, be? Or Senado ba yan? At mga congressman, hindi lahat sa Pangulo kainis. Admo ko, hindi ko alam real name mo. Hi, watching while taking lunch. Wow, anong lunch mo, me? Pahingi naman kami. Pa-share naman kami dito. Share. Ayan, oras din natin, no? 14 star minutes. Bago po mag-11 ng gabi. Tingnan natin dun sa pinaka-post kasi parang meron mga nagdagdag ng sagot. Pero mga tatlo lang naman. Pero tingnan na natin. 5, ayun, negative 10, sabi nung iba. Sige na, oo na. Alam mo, iniisip ko, ano kayong gagawin nila after nung Sona? Saan kaya sila kakain? Kaya talaga iniisip ko, okay, tapos na, kain na na. Charot! Uy, thank you so much ha, sa honest na opinion mo. Okay lang yan. Ano ka ba? Karapatan mo naman din na mag-react bilang isang Pilipino at nakakaramdam, nakakaranas ng hirap, gutom, takot. Ewan ko, nabanggit ba yung ano? Ang dami kasing crime nitong mga nakaraan. Diba? Ano pa ba? Yung... Ay, ayoko na nga. Baka ano tayo dito? Oh, yun. Karapatan naman din kasi bilang sa Pilipino, mag-react, magbigay ng kanyang hinaing, no? Tsaka yung concern. Kasi tao ka eh. And you are a Filipino. Sabi nga again, Filipinos are not racist, Filipinos are not greedy, and Filipinos are not liars. But are they corrupt? Wow! Lagot! Ay nako, dyan na nga muna ikaw kasi tradition. Kung meron pa humabol, go lang ha. Pero kung ano, magtulog-tulugan na lang. Matulog na ako, wala na. Ono, sige na. Sige na, no, sige na. Honored naman talaga, hindi honor. Utak ko kasi nasa honor eh. Charis. Bibigyan ko po siya 8 out of 10 kasi marami naman siyang nagawa. Ang problema lang, hindi na talaga kayang kontrolin ang kahirapan at pagtaas ng mga ibang bilihin. Kasi po, nalugmok tayo kahirapan sa... Ano yun? Hindi ko makita! Kahirapan na tumaasa tayo kasi sa ibang bansa. Kaya yun de, hindi natin kontrolin mga ibang problema ng Pinas. Pero alam mo, naniniwala ako ha, mayaman ng pwedeng maging mayaman ng Pilipinas. Totoo yan, promise. Ganda-ganda ng Pilipinas ha. Huwag ganda ng Pilipinas. Sa ano lang talaga yan? Sa, alam mo na, ano yung sabi ni Madam? DJ, sa tingin mo, saan sila kakain? Hindi ko nga alam eh.
iniisip ko pa sa bahay, bahay nila, may party sila after. Charo! Good night. Ang totoo mo name, DJ, ilang taon ka ba? Hulaan ko, 32. Ang layo. Wala po, wala pang sweldo, DJ ko. Oo nga, wala pa ba? Sa 30 pa, ang sahod ninyo mga me. O, tuloy mo lang ang laban. Hanggat walang sweldo, lalaban. Salamat sa buhay. O siya, tuloy-tuloy pa rin po ating mga tsugtsugan. TYSM! Sa lahat ng mga sumagot, nag-comment, nag-share na kanalang suggestion. Diyan ka na muna ha, at magbabalik tugtugan na tayo. Dito lamang yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.

Sana pag-ibig na lang ang isipin. Sa radio, yan ang awiting sana mula po kay Kenyo. And alam mo, timing na timing yung awitin na yan ha, sa mga nangyayari sa atin. At saka tatapos lang na 5th sona ng Pangulo ng Pilipinas, President Bongbong Marcos. Again, Kasri Nation, sana pag-ibig ang isipin. Sana magkatotoo. Sana totoo. 18 star minutes bago po mag-12 in the midnight, 11:42 ng gabi at the Philippine Standard Time. Ako po yung nakasama, yung sweetie, sweetie girl, Ivana Darno. Oy, matulog ka ha. Wag mo na kaming gayahin na very nagpupuyat. Charot. Bukas ulit, 7 p.m. up until 12 and the midnight. So formally close our program. Here's a song. Mula naman sa Bee Gees. Song that's reaching out. Dito lamang yan sa 1.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.

Pinoy. Morning na. Gising na. Samahan na ang Star

0: FM.
1: Your FM.
2: Your FM.
3: Nandito na si Antonio Lambada. Antonio Lambada.
4: Seven Star FM, it's all for you!
5: Lampo! Share mo!
4: Aras Aras Star Nation, Cebu Kabluan na Pilipinas, our Philippine Standard Time, 40 star minuto na, makalipas sa alas 4 na nagbabagandang madaling araw, 4:40 in the morning!
2: Good morning!
4: Maganda Star Morning Hill, sa mga Star Nation natin, kamusta, si Mustasa? Kamusta naman sa mga Star Nation natin ha? Ngayong umaga na ito, panibagong araw na naman ng mga manggagawa. At syempre ganyan din po sa mga Star Nation naman natin na magbabalik, pasok na sa kanilang mga eskulahan, ang mga chikiting bagets natin mula sa lungsod ng Maynila at sa Quezon City. Dahil pagkatapos gahon ng State of the Nation Address o ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kahapon. Dahil nga di ba nag-cancel na tayo ng pasok, di ba? Oo, dahil sa dyan po sa Quezon City at Maynila. Dahil nga ho sa mga inaasahan natin pag-ipit ng pagbigat ng daloy ng trapiko. Dahil di po sa mga magsasagawa ng kaliwat kanan o nagsagawa ng kaliwat kanan ng mga aktibidades o ng mga ilang mga grupo. Kamusta naman sa mga Star Nation naman natin? Kumbaga, naging satisfied ba kayo sa State of the Nation Address? O no, sona ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Meron pa nga, di ba, may sinabi pa si Kamanggagawa Partalist Representative, si San Fernando. Meron siyang acronym o ng sona. State of No Achievement. Sabi ko, ayos yun ah. Dalawa do, State of the Nation Address o State of No Achievement. Magkana Star Morning sa mga Star Nation natin, the Zone Visayas Mindanao, naka-via live streaming sa ating www.bomboradio.com. Ano naman kaya sa ating pong Bomboradio mobile app? Sa mga Star Nation natin, kung wala pa po kayong Bomboradio mobile app, sa inyong mga cellphone, ako i-download nyo na naman po yan. Eh. Available po yan sa Google Play Store, Apple App Store, Bomboradio mobile app. Oh, hello po sa mga Star Nation din natin na talaga namang, ano ba tawag doon? Parang nakagawian na. Na bawat na bawat nangyayaring bawat State of the Nation address ng isang pangulo ay nagte-take down o nagcha-chat down notes. At lalo na yung mga Star Nation natin na naabutan yung mga panahon na walang pasok pero kailangan meron kang reaction paper. O, diba? Sa nangyaring State of the Nation address ng Pangulo. Kaya hanggang ngayon, dala-dala pa rin nila yung pagsusulat, pagka-take note ng mga sinabi ng mga Pangulo, no? Nakakatuwa lang. O, diba? Yung magulang ko, talaga sinare pa sa akin yung kanyang sinulat. O, no, sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang ikalimang sona, diba? Ewan ko kung ilang notebook na yung kanyang ginawa para sa pag-take note ng mga sona. Maganda yan, no? Tapos babalikan mo kung ano yung mga nagawa na. Babalikan mo yung mga ano, no? Yung mga sinabi ng mga, lalo na, like for example, kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ano ba yung mga sinabi niya noong unang sona niya, pangalawang sona, pangatlong sona, pang-apat na sona, at limang sona. Oh, di ba? At ganyan din, ang kung gaano katagal yung State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kasi ng mga nakalipas ng mga sona niya, dumatagal yung kanyang State of the Nation address from 70 minutes na mas ang pinakamataas niya na is mga nasa kulang-kulang na 80 minutes yung tagal. Well, anyway, by the way, Star Nation, maganda-maganda Star Morning na. Panigurado yan ang ating mahigin laman. Nang inyong pag-uusap, nang inyong mga katrabaho. Lalo na po sa mga eskwelahan. Diba? Kaya naman sa mga Star Nation natin, tutok-tutok lang dahil marami tayo ibibigay sa inyo ang mga updates. Gayun din, mga dagdag kalaman. At syempre ang ating mga megagandang musika. Asama nyo na ang inyong lingkod, agalas 7 na umaga para sa ating back-to-back morning program, Pinoy Morning na gising na. At mamay alas 5 na umaga, Morning Star Sweet. Asama kapili ang inyong Happy Better Every Day at yung kapartner sa tawaran at DJ na Heart of sa Hagwal pa at Yami pa. Star DJ at Tonya Navarra is my name and music is my game. Ayaw pala din ang nakatutok Star Nation ha. Dito pa rin sa inyo hipilan na nag-aatindang music, entertainment, trivia, news, and information. Tayo ang 102.7 Star FM. It's all for you.
0: Like mo, share mo.
1: Star, Star, Star FM.
2: Pinoy Morning na sa Star FM.

0: celebrating 60 years of media excellence. 60 taon sa paglilingkod. 60 taon sa katotohanan. 60 taon sa pagtindi kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bombo Radyo Philippines. Bombo Radyo Philippines. Your trusted source of news and information.
1: Basta Radyo Bombo!
0: Here now is Star FM's Top of the Hour News

0: Star Nation, narito na ang ating Time of the Hour News sa ating sa mga oras na ito. Binatikos ni Senator Amy Marcos ang ikalimang State of the Nation Address ng kanyang kapatid na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Partikular ang payag nito na malapit ang sampahan ng kaso ng ombudsman ang kanilang pinsan na si dating House Speaker Martin Romualdez. Sa payag, tinawag ng senadora na isa lamang umanong pambubudol ang naturang statement ng Pangulo. Kinwestiyon din ang senador kung bakit mabilis umanong nakakasuhan ang mga opisyal na kritiko ng administrasyon. Ngunit mabagal naman ang aksyon laban sa mga kalyado nito. Iginit pa ng presidential sibling na hindi lamang si Romualdez ang dapat managot dahil hindi anya ito nag-iisa. Hindi dumalo si Amy sa SONA kasama ang iba pang miyembro ng minorya sa Senado. Samantala, mas positibo naman ang naging reaksyon ni Senator Robin Padilla sa talumpati ng Pangulo. Nagpasalamat siya dahil mas maraming ginamit na wikang Filipino sa SONA na anya ay naging dahilan upang mas madaling maunawaan ng karaniwang mamamayan ang mga plano ng administrasyon sa nalalabing panahon ng termino nito.
1: Star FM, Top of the Hour News.
0: Samantala, Star Nation, sa ibang sa kaugnay ng balita patungkol sa SONA, nanawagan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Kongreso na agad na amyendahan ang Electric Power Industry Reform Act upang tuluyang maalis ang system loss charge na ipinapasa sa mga consumer bilang bahagi ng kanilang buwan ng singil sa kuryente. Sa kanyang ikalimang State of the Nation Address nitong Lunes, sinabi ng Pangulo na malinaw sa pamahalaan ang panawagan ng publiko na mapababa ang presyo ng kuryente sa bansa. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., hindi dapat ipinapasa sa mga consumer ang system loss dahil wala silang pananagutan sa pagkawala ng kuryente habang ito ay dumadaan sa transmission at distribution system. Dahil dito, hiniling ng Pangulo ang agarang pag-amyenda sa EPIRA upang ipagbawal ang paniningil ng system loss sa mga consumer kabilang ang value-added tax na ipinapataw dito. Ang EPIRA o Republic Act No. 9136 sa batas na nagre-reforma sa industriya ng kuryente noong 2001. Sa ilalim ng kasalukuyang mga provision nito, pinapayagan ang mga distribution utility na ipasa sa mga consumer ang bahagi ng system loss na dulot ng technical losses at ilang non-technical losses gaya ng illegal connection at pagnanakaw ng kuryente. Doon sa pag-amyenda sa EPIRA, hinikayat din ni Pangulong Marcos Jr. ang Kongreso na ipasa ang panukalang Sariling Kuryente Act na layong gawing mas madali at mas abot kaya ang paglalagay ng rooftop solar panels at battery storage systems sa mga tahanan. Ayon sa Chief Executive, makakatulong ang panukalang batas upang magkaroon ng mas maraming alternatibong pinagkukunan ng kuryente ang mga Pilipino at mabawasan ang kanilang gastusin sa sigil ng kuryente.
1: Star FM, Top of the Hour News.
0: Star Nation, para sa iyo pa nagbabagang balita sa loob at labas sa bansa, pumunta naman sa ating website, www.bomboradio.com.
2: You've just heard the Top of the Hour News on Bombo Radio Philippines.
3: Basta Radio Bombo!
1: Star FM,
4: the best music station across the nation.
3: Kwelang-kwela ng mga DJs.
4: Ang galing sa information.
1: Fully digitalized. It's all for you.
5: Star FM across the nation.
6: Sa palengke, may swerte.
7: May swerte? Sa palengke?
6: Oo. Bumili ng mga proofs of purchase para makasali sa swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM.
8: Ilagay sa loob ng white envelope ang nabiling proof of purchase para sa isang entry. Isulat sa labas ng envelope ang pangalan, edad, address, contact number, pirma, week number na sasalihan at pangalan ng proof of purchase na inilakip.
6: Ilagay din ang promo title at i-address sa Bombo Radio o Star FM na malapit sa inyo. Dalhin ang inyong mga entries sa aming himpilan o ihulog sa mga drop boxes.
8: May winners araw-araw, tuwing Sabado at sa Grand Draw na kung saan 1 million pesos ang grand prize. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide. Sali na!
9: Per DOH FDA CFRR permit number 0499 series of 2026.
10: Namamayagpag na sa mga pasyalan, palengke at kabahayan, pati sa jeepney, bus, FX at taxi. Solve na solve ang biyahe. Wala ka nang hahanapin pa sa mga impormasyon at musika. Isamo mo pa ang mga DJs na kwelang-kwela. Getching na getching talaga. Kahit saan ka magpunta, Star FM ang pinapakinggan nila. Kaya tutok na!
11: Basta Star?
12: Grabe ngayong araw. Sunod-sunod na naman ang pasahero. Kaya naman, nakikinig ako palagi sa 102.7 Star FM Manila. Dahil sa bawat biyahe, may isang Star na kasangga naming mga TNVS driver, pampawi ng inip at pagod. Ang the one and only 102.7 Star FM.
13: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
14: Star FM!
15: Star FM!
16: Star FM!
17: Star FM! It's all for you!
18: Star FM!
17: Serving the Philippines and the world with music and information. Broadcasting from Mega Manila, 102.7.
19: 102.7.
20: Philippines number one, Star FM!
0: 102.7 Star FM is a proud member of the Kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas and the music station of Bombo Radio Philippines. Star Nation, oras na bukapuluan ng Pilipinas, 10 star minuto na, makalipas sa alas 5 na nagmamagandang madaling araw, 5:10 in the morning.
20: Star FM across the nation.
21: Antonio Lambada.
22: Good morning!
23: Morning mo ay sasaya! Kaya, get ready na! Makisabay sa Morning Stars Week! Morning Stars Week!

0: 102.7 Star FM. It's all for you. Like more. Share more.
1: Mega Manila's best music station.
0: Sa nation oras, subukan blue na Pilipinas. 20 star minuto na makalipas ang alas 5 na nagmamagandang madaling araw. 5:20 in the morning.
2: Good morning.
0: Star nation, maya-maya pag-uusapan po natin ang ating swerte sa palengke 2026. Kung ano po ang ilan sa mga proofs of purchase ang pwede nyo po magamit para may chance ay manalo ng lipak-lipara pa premyo sa ating pa-promer. At syempre, Star Nation live delivery po tayo maya-maya sa ating Facebook page at YouTube channel. Kaya mamaya, pwede nyo pong bisitahin ang ating social media. At pwede kayo mag-comment at mag-reaction button. At kung meron kayo mga katanungan, aba, feel free to comment, Star Nation. At sasagutin po agad yan ng inyong lingkod. Bow! Ayan natin, nakatutok Star Nation dito pa rin sa inyong himpilan na gatid ng music, entertainment, trivia, news, and information. Tayo ang 102.7 Star FM. It's all for you.
3: Like mo! Share mo!
1: Star FM! Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
4: Sarsaya Oyster Sauce, para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap, kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
1: Gardenia, masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta gardenia.
4: Omega Pain Killer. Tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
5: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
6: Star FM!
7: Star FM!
8: Star FM!
9: Star FM!
10: Star FM!
11: Basta radyo sa FM.
12: Ayos na!
13: Star!

0: 102.7.
1: 102.7.
0: Swerte sa palengke ng Bomborayo at Star FM.
2: 9 million pesos worth of prizes ang ipaminigay nationwide.
0: Araw-araw mamimigay kami ng Bomborayo 60th Anniversary Limited Edition AM-FM Radio na may LED light plus 500 pesos cash.
2: Tuwing Sabado, may mananalo as studio winners ng 5,000 pesos o 4,000 pesos o 3,000 pesos na cash prizes at may tatlong mananalo ng tigwa 1,000 pesos each. Sa napiling palengke naman, 10 ang mananalo ng tigwa 1,000 pesos in cash plus gift bag.
0: Sa grand draw, may 1 million pesos in cash na naghihintay sa inyo. Mamimigay din kami ng 25,000 pesos, 15,000 pesos, at 10,000 pesos sa 25 key cities na may Bomboradyo at Star FM stations sa September 5, 2026.
2: At tatlong consolation prizes na tigpa 5,000 pesos each.
0: Swerte sa palengke ng Bomboradyo at Star FM. Sali na!
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499 series of 2026.
4: Sa mga magsasaka, bakit kailangan pang hintayin ang pinsala ng mga peste? Pigilan ang mga dead hearts at whiteheads bago pa sila umatake. Ipinakikilala ang Insipyo. Insipyo, ang iyong kampyon sa maagang proteksyon. Mag-spray sa magic window, 15 hanggang 25 araw pagkatapos maglipat tanim. Pigilan ang stem borers bago pa sila makapaminsala. Hadlangan ang leaf folders bago pa sila tumiklop. Ang maagang pag-spray ay katumbas ng kompletong proteksyon. Piliin ang Insipyo bago dumating ang mga peste. Bumisita na sa inyong agricultural supply ngayon. Insipyo mula sa Syngenta.
1: Star FM.
5: Star FM. Star FM.
6: Nandito na si Antonio Lambada.
7: Antonio Lambada.

0: 102.7 Star FM. It's all for you. Para sa Star Nation, Cebu Kapuluan ng Pilipinas, our Philippine Standard Time. 41 star minuto na makalipas ang alas 5 na nagmamagandang madaling araw, 5:41 in the morning. Magandang umaga ho, Star Nation, at kayo pa rin po nakikinig sa programang Morning Star Sweep. Ngayon po nagmamagandang morning ng Tuesday, July 28, 2026, huling Martes sa buwan ng Hulyo. At syempre sa mga Star Nation natin, ha, live na rin po tayo sa ating mga radyo. At the same time, live na rin po tayo sa ating pong Facebook page at YouTube channel. Hanapin niyo lamang po, ha, 102.7 Star FM Manila. Huwag niyo kalimutan na i-like at mag-react lang po kayo, ha, at i-share niyo rin sa ating sa inyo po mga Facebook page at YouTube channel. Yan, para at least marami tayong makarating. May spread natin itong ating good news, yung ating papromo po ng Bombo Radio at Star FM. Yan. Ang Swerte sa Palengke 2026! Balde-balde pa premyo na by cash pa. Kung saan, Star Nation, 9 million pesos. Total prizes ang ating pinamimigay nationwide. Ako, Star Nation, ha, nasa ika-apat na linggo na tayo. Ha, fourth week na ng ating papromo. Ha. Kaya sa mga Star Nation natin na hindi pa naguhulog, nakadala mga entries, yung mga napapaisip ba? Bakit ka napapaisip? Star Nation, sayang to, ha, itong pagkakataon na to sa ating promo na magkaroon kayo ng kahit paano extra money. Yan, lalo na po sa mga Star Nation natin na nadagdagan yung kanilang bill sa kuryente. kahit na sobra na ipagtitipid niyo. Might as well, ipacheck nyo yan kung tama ba yung kanilang pagbasa ng kanyong kuryente. Ha? Pero syempre sa mga Star Nation natin, aba, tuloy-tuloy pa rin po ang paghuhulog ninyo mga entries. Ha? Dahil marami po tayong limpak-limpak na pa-premio na ipamimigay po sa inyo. Dahil meron nga tayong mapa-studio, mapa-palengke, at syempre may palengke games pa. At the same time, yung ating grand draw din. Ha? Pero sa mga Star Nation natin, narito ang ilan sa mga proofs of purchase na pwede nyo po panalunan o pwede nyo po magamit para manalo po ng lipak-lipak na premyo ng cash, give back, at ng ating special na radyo. Ito, Star Nation, ha, narito ang ilan sa mga proofs of purchase natin. Una-una po sa mga Star Nation natin, ngayong umaga na ito, kakain ng breakfast. Aba, lalo na po kung gusto nyo mas lalong sumarap ang inyong kainan, aba, huwag nyo pong ipapanormal lang ang inyong breakfast. Ha. Kailangan talagang masarap at talaga namang may saya at talaga namang may linamnam. Naku, Star Nation, sagot yan ng Sarsaya Oyster Sauce! Sa Sarsaya Oyster Sauce, para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap, kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce! Naku, Star Nation, ha? Naku, yung Sarsaya na yan, talaga namang isa sa mga nagpapasarap yan. Lalo na sa mga Star Nation natin, like for example, kanin lang ang meron ka. Pero gusto mo siyang gawing kanin na at ulam pa, aba, gamitin mo Sarsaya Oyster Sauce. Talaga lamang ibang ano yan, ibang kapit ng saya niyan, Star Nation, kapag ginamit niyo yan, Sarsaya Oyster Sauce. O di naman kaya kung gusto mo mag-adobo, like for example, adobong sitaw. O, lagyan mo na lang Sarsaya Oyster Sauce yan. E di swak na. O, di ba? At meron pa, Star Nation, ang kagandahan dyan sa Sarsaya. Magkakaroon ka pa ng sarsaya sa iyong buhay kapag ginamit mo yan yung inyong entry bilang sa ating papromo. Aba, kailangan lamang po natin, Star Nation, sa Sarsaya Oyster Sauce ay 2 empty sachet ng Sarsaya Oyster Sauce in 30 grams is equal to 1 entry na. Kung meron ka 2 empty sachet dyan ng Sarsaya Oyster Sauce, yan, lagay mo na po sa sobre, meron ka ng isang entry. O, di ba? Sumarap na ang inyong breakfast. Aba, masasarap pa. May chance pa sumarap ang inyong buhay. Yan, kapag isinali nyo yan sa ating promo. At syempre sa mga Star Nation natin na sumasakit ang kanilang katawan at talaga namang gusto nilang patayin yung sakit na yan. O, di ba? Lalo na pagka kumikrot ang inyong likod. O kundi naman kaya kung meron kayong may pain kayo sa inyong shoulder, aba Star Nation, para mawala yan, sagot yan ng Omega Painkiller. Dahil sa Omega Painkiller, tuloy-tuloy ang galaw with Omega. Isa sa mga ano lang yan, isa sa mga masarap na haplos yan, Star Nation, ha? Ang Omega, talaga ng mga ramdam na ramdam ninyo na tinatanggal niya yung inyong aray sa inyong katawan. Ang kagandaan niya, Star Nation, tinanggal niya na ang inyong aray sa inyong katawan. Aba, Star Nation, giginhawa pa ang inyong pakiramdam at may chance sa pagguminhawa ang inyong buhay kapag ginamit yung Omega Painkiller bilang inyong entry. Aba, kailangan lang natin, Star Nation, sa Omega Painkiller ay isang cup lang po. Yung takip mismo, Star Nation, ha? O di naman kaya yung label po niyan is equal to one entry. Like for example, pero pwede mong gawing dalawang entry yan eh. Oo, pwede nyo gawing dalawang entry yan, ha? Yung isang cup o yung takip, lagay mo sa sobre, meron ko lang isang entry. Tapos yung label po niyan, tanggalin nyo po. Madali lamang po tanggalin yan. Gamitan nyo lamang po ng blower. Yan, matatanggal nyo na po yan. Tapos lagay nyo po sa sobre, meron ka ng isang entry. O, dalawa ng entry na gawa nyo with Omega Painkiller. At syempre sa mga Star Nation natin, naghahanap na kanilang breakfast na talaga namang gusto ninyong maging holiday ang inyong pakiramdam tuwing breakfast. Aba, Star Nation, huwag na magpatumpik-tumpik na. Subukan na ang Holiday Soundpride All Day Holiday. Aba, holiday hada sa Holiday Soundpride All Day Holiday Beefy Mitty Linom na! Nako, Star Nation, ha? Itong kagandaan ito sa Holiday Star Nation. Kung hindi nyo pa po natitikman to, nako, pumunta po kayo sa mga palengke pinupunta natin dahil meron silang palibring breakfast, ha? Nako, talaga mapapasarap ka talaga! Ang kagandaan dyan, Star Nation, sa Holiday Sun Fried, meron po silang mga beef. Yan, yung beef loaf at meron silang corned beef. Yan, na talaga ng mga sako-sako sa breakfast, lalo na sa ating mga chikiting baguettes. At kagandaan dyan din sa Star Nation, hindi nyo na kailangan ng mantika para ilutuin yan. Ha? Dahil maganda na dyan, Star Nation, meron na silang parang healthy oil na kasama dyan sa beef loaf at corned beef. Oh, talaga namang okay na okay ang sarap with Holiday Sun Fried. Ang kagandaan dyan, Star Nation, pwede nyo po magamit yan, ha? Yung Holiday Sun Fried yan sa ating papromo. Ang kailangan naman natin, Star Nation, ay dalawang paper label ng Holiday Beef Loaf or di naman kaya ay dalawang corned beef na Holiday Star Nation is equal to one entry. Or di naman kaya combination. Like for example, kung meron ka dyan Holiday Beef Loaf, tanggalin nyo lamang po yung kanyang paper label. Lagay mo sa sobre. Tapos kung meron ka dyan Holiday Corned Beef, lagay mo na rin po sa sobre yung kanyang paper label, meron ka na isang entry. O di naman kaya, kung meron ka dalawang beef loaf dyan na paper label, lagay nyo lamang po sa inyong sobre. O di naman kaya, kung meron ka dalawang Holiday Corned Beef, lagay nyo lang po sa sobre, meron ka na rin isang entry. Galon lamang po kadali, Star Nation, ha? Kaya naman, huwag nyong gagawing normal lang ang inyong breakfast. Kailangan merong Holiday Sun Fried! At syempre sa mga Star Nation natin na talaga namang gusto ng maligo ngayong umaga na to, papasok sa kanika na mga trabaho, papasok sa kanika na mga eskwela ng ating mga chikiti baguets, aba wag lamang po basta sabon, ha? Kailangan ang inyong sabon ay Bioderm Germicidal Soap! Di nahanda ka sa Bioderm! At talaga namang Star Nation ay maraming ano yan, ha? Variant, ha? Meron dyan Bioderm Clean White, meron dyan Bioderm Intense Coolness, Bioderm Freshen, Bioderm Coolness, at ako yung Bioderm Boom nila. O, diba? Talaga namang ibang-ibang variant, iba't ibang aboy na depende sa inyong depende sa inyong gusto. Diba? Kasi minsan depende yan sa inyong pag-iisip sa umaga kung ano ba gusto mong amoy. Diba? Eh, di mo na kailangan ng pabango dahil meron ng Bioderm. Yan! At kagandaan dyan, bumango ka na. Natanggal na ang inyong germs sa inyong katawan. Aba, may chance ka pa manalo ng limpak-limpak na papremyo. Gamit-gamit ang Bioderm. Ang kailangan naman ng natin, Star Nation, sa Bioderm ay isang empty box o isang empty sachet ng kahit anong size at variant ng Bioderm. Like for example, Star Nation, meron ka dyan isang box ng Bioderm. Tanggalin mo lamang po yung Bioderm soap. Tapos yung box, lagay mo na po sa sobre. Meron ka lang isang entry. O di na ba kayo, meron ka dyan sa shake. Tanggalin mo lang po yung Bioderm soap. Yung sachet, lagay mo sa sobre, meron ka ng isang entry. O, di ba? Ganun lang po kadali, Sir Nation, sa ating pong Biderm Germicidal Salt. Ayan sa mga Sir Nation natin, tuloy-tuloy pa rin po yung paghulog ng yung mga entry sa ating swerte sa palengke 2026 dahil lipak-lipak na pa premyo ang naghihintay para sa inyo. O, sa mga Sir Nation natin, sa mga nagtatanong, ano ba yung mga isusulat sa ating mga sobre? O, ito Sir Nation, napanoorin ninyo sa ating Facebook page at YouTube channel. Yan, kapag nailagay nyo na po ang inyong mga proofs of purchase o sponsor's product natin sa sobre, selyuhan nyo po, siguradin nyo po hindi matatanggal ha. O, after nyan, punta kayo sa likurang bahagi ng inyong sobre at ito po ang inyong mga isusulat. Isulatin nyo, Sir Nation, ang inyong pangalan, edad, address, contact number at week number ng inyong sinasalian ha. Nasa week number 3 na, nasa week number 4 na po tayo ha. Oh, nasa week number, tama ba? Anong week na ba tayo? Oh, week number 4. Oh, lagay niyo po Star Nation ha. At lagay niyo po. Huwag niyo kalimutan na ilagay ang inyong proof of purchase. Kung ano po yung isinilid niyo sa inyong legal size white envelope. At huwag niyo pong kalimutan din ang inyong signature. Yan, Star Nation ha. Napakalaga po ang inyong signature, Star Nation. At sa lower, sa bandang baba po, Star Nation, ng inyong pong sobre, aba po, lagay nyo lang po ang ating title promo na Swerte sa Palengke 2026. Yan po, Star Nation, ha. At yung ating pong address, 18D F. Ortigas Jr. Road, Ortigas Center, Pasig City. At lagay nyo po, care of 102.7 Star FM, Manila. Ganun lang po kadali, Star Nation, ha. Kaya po tuloy-tuloy na po ang inyong paghulog ng inyong mga entries. Ha? Meron ba mga nag-comment sa ating Facebook page? Yan. O, sa mga Star Nation natin, ha? Kung mayroon kayo katanungan, mag-comment lang po sa Facebook page natin at sasagutin po natin yan maya-maya lamang. For now, hanggang dito na lang po muna ang ating Facebook Live at YouTube channel, YouTube Live. Naway, yan, enjoy nyo po. At nakuha ninyo yung mga ilan sa mga proofs of purchase na pwede po isali sa ating pa-promo. Alright? Eh, sa mga Star Nation natin, ha? Okay, kung meron kayong mga katanungan, huwag kayong mahiya na i-comment yan sa ating comment section. Sasagutin po natin yan maya-maya. Right? At for the meantime, Star Nation, oras sa buka puluhan ng Pilipinas, 7 star minuto na lang bago sumapit na sa isa umaga. At muli tayo magkarnigan. Yan. Sa ating mga radyo, dahil tuloy tayo hanggang alas 7 na umaga sa programang Morning Star Sweep. Dito pa rin sa inyong impila naghahatid ng music, entertainment, trivia, news and information. Tayo ang 102.7 Star FM. It's all for you.
1: Like mo, share mo.
2: 102.7
3: Star FM.
4: 102.7
5: Star FM.
6: 102.7
7: Basta!
8: Wow!

0: 102.7. 102.7. Star FM.
1: Tol, bukas sa akin tayo ng bundok. Ready ka na ba para sa Back to Nature trip natin?
2: Tol, naka-ready na ang Orokan Icebox ko.
1: Orokan Icebox?
2: Oo, malaki na ang capacity, insulated pa. Kaya sigurado ang lamig. At pag 65-liter Orokan Icebox, may tow handle at built-in wheels pa. Kaya rugged at handy, di ba?
1: Oo, mano. Teka, ano mga bandala mo?
2: Pwede lahat ang laman ng ref natin.
1: Ayos ah.
3: Orokan. Maayos ang buhay mo.
4: Bigla ang gastos.
5: Bagong plano.
6: Travel.
7: O kaya bagong negosyo.
8: Buti na lang. May Cebuana Lumiliere.
9: Sang lang.
10: Personal loan.
11: Jewelry.
12: Negosyo loan.
13: OFW.
14: At motor loan.
15: Basta loan.
16: Sa Cebuana.
17: Goods ka.
18: Supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
19: Level up your experience with Bet88 Sports. Enjoy competitive odds and lots of free bets.
20: Find a way.
19: Bet 88, all your favorite sports, all in one place. Bet 88, your ultimate playground.
21: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at PAGCOR.PH.
22: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
23: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
24: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
25: Wala yan sa lolo ko. Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
26: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
27: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
28: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
29: Kampante ako. Basta gardenia, masustansya.
30: Masigla ka sa ko. Basta gardenia.
31: Ang gardenia, mas ma-vitamins, mas ma-minerals, mas masustansya. Mas sulit sa kada 100 gram na serving kaysa sa ibang brands. Fresh pa, mas sarap.
30: Masigla ka sa ko. Basta
31: may nutrients na tumutulong maging masigla. Malakas ang pamilya with proper diet and exercise.
27: Congratulations sa isa sa mga studio winners ng Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
32: Natanggap ko na ang major prize na 3,000 pesos sa kakatapos na week 3 na Swerte sa Palengke 2026. Tojo, lo. Ako po si Glenn Ramos mula sa Binangonon, Rizal. Nagpapasalamat ako sa ikas na 3,000 pesos. Sobrang malaking tulong ito sa aming araw-araw. Salamat sa 102.7 Star FM Manila, ang music station ng Bombo Radio Philippines. Dahil sa ginamit kong Pro versus na Omega Pain Killer, ako ang winner na major prize na 3,000 pesos this week. Kaya naman sa mga Ka-Star Nation natin, dali na na rin kayo lahat para manalo ng malalakihan pa premium Star FM. All for you. Like mo, share mo.
33: Serving the Philippines and the world with music and information. Broadcasting from Mega Manila, 102.7.
34: 102.7.
35: The Philippines number one Star FM.
27: Antonio Lambada.
28: Your
27: on the Morning Star Suite on Star FM.

0: na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. San Miguel Beer, isang Tanzano Crown ng San Miguel Pale Pilsen ng 320ml o Pale Pilsen Grande. Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
1: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
2: Star FM!
3: Star FM!
4: Star FM!
5: Star FM!
6: Star FM!
7: Basta radyo sa FM?
8: Alos na!

0: FM.
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
5: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balikbayan, baliktindahan sa Suking Sari Sari Store. Drink responsibly.
6: Amoy pa lang, alam mo nang masarap. Kahit simpleng umaga, espesyal.
7: Mmm! Holiday!
6: Almusalin ng nan.
7: Good morning!
6: Pagtanghalian.
7: Uy, may birthday ba?
6: Tanghalian linam nam. At sa gabi.
7: Wow! Manoche buena!
6: Hapunan linam nam. Kahit anong oras, kahit anong okasyon. Holiday corned beef.
7: At holiday beef loaf! Malinam-nam holiday!
8: Anong kapit ang mahiling makikain ng luto ko with Sarsaya Oyster Sauce?
9: Kapit bahay!
10: Hi, Mae!
8: Dahil lang Sarsaya Oyster Sauce, may kumakapit na ninam-nam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba.
9: Kapit ka dyan!
8: Ibuhos lang at kapit ang sarap at saya with Sarsaya! O, anong kapit ang nagbibigay ng tamisaalat at linam-nam?
9: Kapit sarap, kapit saya from Sarsaya!
0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
11: Holiday Beef Loaf at Holiday Corned Beef. All Day Holiday, Beefy Meaty, Linamnam.
0: Efficacent Oil, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan.
11: Orokan, maayos ang buhay mo.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
12: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
13: Sa mga magsasaka, bakit kailangan pang hintayin ang pinsala ng mga peste? Pigilan ang mga dead hearts at whiteheads bago pa sila umatake. Ipinakikilala ang Incipio. Incipio, ang iyong kampyon sa maagang proteksyon. Mag-spray sa magic window, 15 hanggang 25 araw pagkatapos maglipat tanim. Pigilan ang stem borers bago pa sila makapaminsala. Hadlangan ang leaf folders bago pa sila tumiklop. Ang maagang pag-spray ay katumbas ng kompletong proteksyon. Piliin ang Incipio bago dumating ang mga peste. Bumisita na sa inyong agricultural supply ngayon. Incipio, mula sa Syngenta.
14: Nandito na si Antonio Lambada.
15: Antonio Lambada.
16: Star Trivia. Para sa iyong star kaalaman.
17: 102.7 Star FM. It's all for you. Like Boss, Share Boss.
18: Mega Manila's best music station.
17: Aras-aras na Nation sa buong kabuluan ng Pilipinas. 33 star minuto na makalipas ang alas 6 na nagmamagandang umaga. 6:33 in the morning.
19: Good morning!
17: Star Nation, another day, another trivia na naman po tayo sa ating Star Trivia para sa inyong star kaalaman.
16: Star Trivia number one.
17: Star Nation, ha, sa pagkain po ng breakfast, huwag natin kakalimutan magtabi din ng prutas. Minsan ang prutas, Star Nation, pag diba, after ng breakfast, maya-maya pwede kang kahit o paano magprutas para okay ang ating kalusugan ngayon. Pero alam ba rin niyo ba, Star Nation, pag-usapan natin ang mansanas. Alam ba rin niyo ba na ang mansanas, Star Nation, ay lumulutang, ha, sa tubig dahil halos 25% dito ay hangin. Talaga ba? Dahil sa maliliit na air pockets sa loob nito, Star Nation, mas mababa ang density ng mansanas kaysa sa tubig. Kaya hindi ito lumulubog, ha? Yan din ang dahilan kung bakit patok ang larong apple bobbing tuwing mga pagdiriwang sa ilang mga bansa. Pero wag mo subukang gamitin ito, Star Nation, ha? Ang mansanas bilang life buoy sa swimming pool. Oh, dahil panigurado, lulubog ka niya. Ang merienda yan. O yan, Star Nation, alam nyo na kung bakit lumulutang ang mansanas sa tubig.
10: Star Trivia Number 2.
17: Star Nation, alam ba rin nyo ba na parang nag-uusap-usap ang mga puno? Try nyo puntahan, Star Nation. Nakikismisan sila. Hindi sila nagchichikahan na tungkol sa kanilang friendly kapitbahay. Pero nagpapalitan sila ng nutrients at warning signals. Ayan po isa pamagitan, Star Nation, ng ilalim ng lupa sa tulong ng mga fungi o mycorrhizal. Tinatawag nilang network yan. Matinatawag din na ilan na Wood Wide Web. Kung merong www o yung World Wide Web na alam natin sa internet, meron rin silang www. Wood Wide Web. Kapag may punong inatake ng mga insekto o nakaranas ng stress, Star Nation, pwede ito magpadala ng senyales sa ibang puno para makapaghanda sila. Kaya habang tayo minsan hirap mag-reply, Star Nation, sa chat, ang mga puno tuloy-tuloy ang komunikasyon nang walang wifi o load. Sila nila kailangan kasi meron na silang ano, meron na silang connection gamit ang mga ugat. Ayan, Star Nation, ang ating Star Trivia para sa inyong Star Kalaman. Oras, sumuka buluan ng Pilipinas. 37 Star Minuto na. Makalipas ang alas 6 na nagbabagandang umaga. 6:37 in the morning.
19: Good morning!
17: Star Nation, dire-diretso lang po ating matugtugan. Dito pa rin po sa ating programang Morning Star Stream sa inyong impina nag-atid ng music, entertainment, trivia, news and information. Tayong 102.7 Star FM. It's all for you.
20: Like mo, share mo.
10: Star Trivia. Para sa iyong Star Kaalaman.
21: 102.7.
22: Basta 102.7. Star.
23: Nandong game! Nandong!

0: Tol, bukas sa akin tayo ng bundok. Ready ka na ba para sa Back to Nature trip natin?
1: Tol, naka-ready na ang Orokan Icebox ko.
0: Orokan Icebox?
1: Oo, malaki na ang capacity, insulated pa. Kaya sigurado ang lamig. At pag 65-liter Orokan Icebox, may tow handle at built-in wheels pa. Kaya rugged at handy, di ba?
0: Oo, mano. Teka, ano mga bandala mo?
1: Pwede lahat ang laman ng ref natin.
0: Ayos ah.
2: Orokan, maayos ang buhay mo.
3: Sa palengke, may swerte.
4: May swerte? Sa palengke?
3: Oo. Bumili ng mga proofs of purchase para makasali sa swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
5: Ilagay sa loob ng white envelope ang nabiling proof of purchase para sa isang entry. Isulat sa labas ng envelope ang pangalan, edad, address, contact number, pirma, week number na sasalihan at pangalan ng proof of purchase na inilakip.
3: Ilagay din ang promo title at i-address sa Bombo Radyo o Star FM na malapit sa inyo. Dalhin ang inyong mga entries sa aming himpilan o ihulog sa mga drop boxes.
5: May winners araw-araw, tuwing Sabado at sa Grand Draw na kung saan 1 million pesos ang grand prize. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide. Sali na!
6: Per DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
5: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
3: Bioderm, bida handa ka sa Bioderm.
5: Syngenta, bringing plant potential for life.
3: Pure Gold, always panalo.
5: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
6: Per DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
7: Kampante ako. Basta gardenia, masustansya.
8: Masigla ka sa ko. Basta gardenia.
9: Ang gardenia, mas ma-vitamins, mas ma-minerals, mas masustansya. Mas sulit. Sa kada 100 gram na serving kaysa sa ibang brands. Fresh pa. Mas sarap.
8: Masigla ka sa ko. Basta.
9: May nutrients na tumutulong maging masigla. Malakas ang pamilya with proper diet and exercise.
8: Masigla.

0: The one and only Antonio Lambada.
1: Star FM. It's all for you.
2: Share mo.
1: Station, oras natin sa Bukap Luwa na Pilipinas. 4 minuto na lang bago sumapit alas 7 na umaga. At oras na yan para tayo magpaalam sa ating programang Morning Star Sweep. Muli tayo magkardiga mamaya pong alas 8 hanggang alas 8 na umaga sa programang It's All For You in the Morning. And for now, antabayan na muna pakompleto si Ricardo sa ating magahan. Ihatid po sa ating managbabagang balita sa loob at labas sa bansa ng Bombo Network News Morning Edition. Live sa Bombo News Center Makati at Sablecast Nationwide. At para sa ating audio-video streaming, pwede nyo po bisitahin ang ating Facebook page at YouTube channel. Hanapin nyo lamang 102.7 Star FM Manila o di naman kaya Bombo Radio Philippines.
2: Like mo!
1: Tarnation, malatina nakatutok dito pa rin sa inyong himpilang naghahatid ng music, entertainment, trivia, news, and information. Tayo ang 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo! Share mo!
1: Here's Orange and Lemons para sa witing Pinoy Ako! Sigaw nyo na malakas! Pinoy Ako! Good morning, Metro and Mega Star Manila. This is Star FM.

0: sa katotohanan. 60 taon sa pagtindi kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bumbo Radyo Philippines. Bumbo Radyo Philippines. Your trusted source of news and information.
1: Basta Radyo Bumbo!
2: This is Bumbo Network News Morning Edition, broadcasting live at Bumbo Radyo Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw tayo ng Martes, mga kabumbo, Hulyo 28, 2026. Sa ulo ng ating mga balita. Sa ating mga pangunahing balita, si Pangulong Marcos nangakong tutuparin ang pangako sa mga Pilipino bago matapos ang kanyang termino. Nanindigan din na hindi matitinag mga Pilipino sa anumang harassment o mga panunupil. Ang Office of the Ombudsman naghahanda na rin umanong magsampa ng patong-patong na kaso laban kay dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Ang presidential cousin nanindigang walang nilabag na batas. Samantala, si Presidential Sister Senator Raimi Marcos tinawag na pambubudol. Ito hong nakatakdang pagsasampa ng kaso kay Romualdez. Habang si Representative Paulo Duterte naman binatikos din ang naging ulat sa bayan ng Pangulo. Sa ibang mga development tayo mamaya, si Senator Joel Villanueva, inabangan din umano ang update sa flood control issue sa ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Marcos sa kabila ng kanyang pagkakadawit sa naturang usapin. Sa ating provincial report, abangan mamaya kauna-unahang spaceport ng Pilipinas, posibleng itayo dyan sa may probinsya ng Cagayan, ang Department of Science and Technology Campante sa strategic location ng naturang probinsya. Abangan din sa ating business report mamaya, big time oil price hike sumalubong sa isang araw huyan matapos ang ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Marcos. At sa sports news, abangan din mamaya heavyweight match sa pagitan ni Tyson Fury at Anthony Joshua, posibleng isagawa sa United Kingdom. At live nationwide via satellite, narito hong detalye ng ating mga balita. Nangako si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na kanyang gagawin ang lahat ng kanyang naipangako sa mga Pilipino bago matapos ang kanyang termino. Sa ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Marcos, nanindigan siyang tatapusin ng kanyang administrasyon ang mga nasimulan nito at tutuparin ang anumang mga pangako sa mga Pilipino sa loob ng natitirang 2 taon sa kanyang termino. Sinabi ito ng Pangulo sa kanyang pangwakas na pahayag kasamang paghikayat sa mga Pilipino na magtulungan para matapos na ang mga nasimulang trabaho.
3: Sa nalalabing 2 taon ng administrasyon, tatapusin natin ang mga nasimulan at tutuparin ang ating pangako sa sambayanan. My beloved countrymen, let us continue the work that we have started to make the Philippines the country that Filipinos deserve. There is no nobler cause than this. We do this for our children. We do this for our future. We can but do this because we love our country and we love our people.
2: Nalindigan din si Pangulong Marcos na hinding-hindi matitinag at hinding-hindi pasisiil ang mga Pilipino sa kabila ng mga banta sa seguridad sa Pilipinas. Ang kay Pangulong Marcos, hindi matatakot ang bansa mula sa mga pang-aalipusta at pang-aapi at panlulupig ng sinuman. Sa iba't ibang uri ng mga banta sa seguridad sa loob at labas man ng Pilipinas, nagawaan niya ng bansa na tumindig ng taas do at sama-samang magkapit-bisig. Ayon pa kay Pangulong Marcos, magkakaiba man sa maraming bagay ang mga Pilipino, iisa lamang tayong lahi, tayong lahat ay Pilipino at Pilipino sa diwa, Pilipino sa dugo. Balikan po mga ang kanyang kapwa, State of the Nation address.
3: Mga kapwa kong Pilipino, sa ganitong mga banta sa ating seguridad sa loob at sa labas ng bansa, tayo'y tumindig ng taas noo at magkapit-bisig. Dahil tayo man ay magkakaiba sa maraming bagay, iisa lang tayong lahi. Tayong lahat ay Pilipino, Pilipino sa diwa, Pilipino sa dugo. Manaig nawa ang pagkakaisa at ang pagmamahal natin sa inang bayan at sa kapwa Pilipino. Sa bagay na ito, hindi tayo magkakatunggali. Tayo ay magkakabigkis tulad ng ating pinamalas sa ating buong kasaysayan. Sa mga pang-aalipusta, hindi tayo matitinag. Sa manlulupig, hindi tayo pasisiil.
2: Bagay pa rin po yan ng madamdaming payag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang ikalimang ulat sa bayan. Ipinangako rin ni Pangulong Marcos na gagawin ng kanyang administrasyon ang lahat ng kaya nito kabilang ng pagbibigay ng ayuda, pagbaba sa mga bayarin sa transportasyon at mga pantalan at pagangkat ng langis mula sa ibang bansa upang maibsan ang epekto ng krisis sa langis dulot dyan ng giyera sa gitnang silangan. Sa kanyang State of the Nation Address, tiniyak ng Pangulo na hindi titigil ang pamahalaan sa pagbibigay ng proteksyon at tulong sa publiko. Ang Pangulong Marcos sa kabila ng closure o pagsasara ng Strait of Hormuz, hindi naging labis ang presyo ng langis sa Pilipinas. Sa katunayan na niya, sapat ang supply ng langis sa bansa hanggang sa pagtatapos ng taon dahil na rin sa maagap na pagtugon ng pamahalaan.
3: Sa kabila ng pagsara ng Strait of Hormuz ay nagawa natin makabili at makapag-angkat mula sa ibang pagkukunang bansa tulad ng Japan, South Korea, Oman, India, maging sa Russia, pati na sa China. Dahil sa mga ito, natiyak natin na sapat ang supply ng bansa na tatagal hanggang halos 2 buwan. Nakipag-usap din tayo sa Iran para sa kaligtasan ng ating libo-libong mga kababayang tripulante na nasa Strait of Hormuz.
2: Ayon pa sa Pangulo, hinahangaan ang Pilipinas dahil sa naging mabilis na pagtugon nito sa oil crisis. Sa ngayon, mayroong 60 bilyong piso na inihanda ang bansa hanggang sa pagtatapos ng taon upang maipamahagi at ipamigay na tulong pananalapi o subsidiya sa mga tsuper ng pampublikong sasakyan, mga magsasaka at mga mangingisda. Nagawanaan niya ng gobyerno na makapagpatupad ng mga diskwento sa pasahe, toll fees, sa mga expressway para sa mga truck na iyong nagdadala ng mga serbisyong agrikultural at ang pagbaba o suspension ng terminal at port fees sa mga pantalan at paliparan.
3: Agarang kumilos ang buong pamahalaan upang tumulong sa mamamayan. Sa katunayan, tayo pa ay hinahangaan ngayon dahil sa bilis, liksik at pagiging aktibo ng ating pagtugon. Libuang buwan mula sumiklab ang digmaan, ramdam pa rin natin ang bigat ng mga epekto nito sa ating bansa. Hanggang kailangan, asahan ninyo na hindi titigil ang pagsuporta ng pamahalaan. Naglaan tayo ng mahigit 60 bilyong piso para dito hanggang sa katapusan ng taon.
2: Lagi pa rin po yan ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Samantala, kaugnay pa rin po ng kanyang ikalimang State of the Nation Address, umani ng standing ovation ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos sa issue ng systems loss sa power consumption. Binatikos kasi ni Pangulong Marcos kung bakit kailangang ipasa ng power companies ang systems loss sa mga consumer, gayong hindi naman ito kasalanan ng mga consumer. Ayon kay Pangulong Marcos, panahon na upang tanggalin ng power companies ang systems loss na pinapasa ng mga consumer sa loob ng mahabang panahon. Anya, ikinakarga ito sa bill at pinapatungan pa ng value-added tax, gayong hindi naman nila ito kasalanan. Dahil dito, kailangan na anyang amyandahan ang EPIRA, o ito ho yung Electric Power Industry Reform Act of 2001. Ito ho yung batas kung saan nakalaan ang naturang bayarin sa kuryente. Umani naman ang standing ovation ang naturang pahayag.
3: Sa aking palagay, panahon na para tanggalin na natin ang systems loss na pinapasa sa consumer. Pinapasa ito sa consumer at kinakarga sa bill na pinapatungan pa ng value-added tax. Hindi naman kasalanan ng consumer kung bakit nagkaroon ng systems loss. Kaya hindi naman tama na kailangan sila pa ang pagbabayarin dito. Therefore, we demand for the immediate amendment of the EPIRA.
2: Bagay pa rin po yan ang pahayag ni Pangulong Marcos Jr. na umani ho ng standing ovation mula po sa mga nanood sa State of the Nation Address kahapon. Oras na natin, meron na ho tayong 11 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Ang Office of the Ombudsman naghahanda na rin numerong magsampa ng patong-patong na kaso laban sa dating House Speaker ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Yan at iba pang mga balita sa pag-uulat live ni Bombo Analiso Berano.
4: Naghahanda na ngayon ang Office of the Ombudsman na magsumpa ng patong-patong na kaso laban kay dating House Speaker at later Representative Martin Robaldez kaugnay ng investigasyon sa Umanoy Flood Control Project Anomaly. Sa kanyang ikalimang State of the Nation address, inamin ni Pangulong Marcos na bagamat mabigat ang hakbang kailangan itong gawin upang maipatupad ang batas. Sinabi rin ng Pangulo na may mga naunang nakasuhan at nakulong kabilang ang mga kontratista, matataas na opisyal at ilang mambabatas.

0: ebidensya. Lahat ng kailangan gawin ay ginawa natin upang matuntun ang punot dulo. Meron ng mga unang nakasuhan at nakulong, mga kontratista, matataas na opisyal, pati na mga mambabatas. At dumating na tayo sa punto na ayon sa ombudsman, ay malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso labang sa dating speaker. Masakit man sa akin ito, ngunit kailangan nating gawin ang tama. Hindi ako pangulo ng aking pamilya. Hindi ako pangulo ng aking kaibigan. Ako ay pangulo ng Pilipinas at ang tungkulin ko ay sa inyo, ang aking mga kapwa Pilipino.
1: Sinabi naman ni later Representative Ferdinand Martin Romualdez na iginagalang niyang ang pahayag ni Pangulong Marcos kaugnay ng planong pagsasampa ng kaso laban sa kanya. Sa isang pahayag, inihayag ni Romualdez na hindi siya kailangan o kailanman humingi ng pabor o espesyal na pagtrato at handa siyang sumailalim sa tamang proseso ng batas. Hindi dumalo si dating Speaker Romualdez sa sona ng Pangulo kahapon. Iginit din ng dating Speaker na wala siyang ginawang labag sa batas at nakahanda siyang patunayan ang kanyang pagiging inosente sa pamamagitan ng ebidensya at due process. Sa kabilang dako, naglabas din ang Sandigan Bayan ng warrant of arrest laban kay Uswag Ilonggo Party List Representative James Jojo Ang kaugnay ng 14 na kasong graft na isinampa laban sa kanya dahil sa umano'y pagkakasangkot sa isang construction firm na nakakuha ng 214 million kontrata mula sa Department of Public Works and Highways. Naglabas din ang korte ng hold departure order laban kay Ang. Ayon sa Sandigan Bayan, may sapat na probable cause upang isulong ang mga kaso. Itinanggi naman ito ni Representative Ang mga paratang at iginiit niya na hindi niya ginamit ang kanyang posisyon para sa sariling interes. Ang kasong graft ay maaaring piyansahan na may 30,000 na piyansa sa bawat bilang ng kaso. Sa kabilang dako, nananawagan din si Pangulong Marcos ng pagkakaisa ng mga Pilipino sa harap ng mga banta sa seguridad ng bansa. Iginiit niyang marangal, may dignidad at matatag ang mga Pilipino at hindi uurong sa anumang pang-aapi. Binigyang diin ang presidente na patuloy na ipagtatanggol ng gobyerno ang 2016 Arbitral Award sa pamamagitan ng mapayapa at legal na paraan. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
0: Anniversary of the final and binding 2016 Arbitral Award, which stands as a definite benchmark for the interpretation and application of the UNCLOS. This is not a claim that we advance alone, nor is it one that we will abandon. Your government will do all that is necessary to continue upholding this award, utilizing every peaceful and legal means available to the Republic against any attempt, foreign or domestic, to undermine this achievement. We give honor to our armed forces, the Coast Guard, even our fisherfolk, who all continue to patrol and plow our seas in the face of great risk. To them, we owe collective gratitude and appreciation, for it is they who give life to the letter and spirit of the Arbitral Award.
1: Iginiit din ni Pangulong Marcos sa kanyang sona na ang mga Pilipino ay hindi sinungaling at hindi din racist. Ayon sa Presidente, kilala ang mga Pilipino sa pagiging mabuti, magalang at mapagmalasakit sa kapwa anuman ang lahi. Anya, hindi dapat manaig ang kasinungalingan at pagkakahati-hati bagkus ay ang pagkakaisa at paggalang sa isa't isa upang mapaunlad ang bansa. Muli, pakinggan natin si Pangulong Marcos.
0: A common threat lies before us, directed against our dignity and self-respect. Of late, our very humanity has been called into question. Let me remind our friends and our detractors, Filipinos are a noble, kind, gracious, and great race. We are not greedy, we are not racists, we are not liars. We are respectful and we are dignified. We are

0: Filipinos, and we do not yield.
1: Samantala, inilarawan naman ni Executive Secretary Ralph Recto ang ika-5 sona ng Pangulo bilang tamang timpla, malaman, direkta at hindi umano puno ng papuri. Ayon kay Recto, naipakita sa talumpati ang mga nagawa ng administrasyon. Nananawagan din si Recto sa lahat na isantabi ang mapanirang politika at magkaisa sa pagsusulong ng kapayapaan at kaunlaran. Sa panig naman ni House Speaker Tocino Boji D, tiniyak nito na handa ang House of Representatives isabatas ang mga prioridad na inilatag ng Pangulo sa kanyang sona. Ayon pa kay D, uunahin ng House of Representatives ang mga panukalang magpapagaan sa buwis ng mga manggagawa at maliliit na negosyo, magbibigay ng tax amnesty at magpapababa ng singil sa kuryente sa pamamagitan ng sariling kuryente act at mga pag-amyenda sa EPIRA. Sinabi pa ni Speaker na makikipagtulungan ang House of Representatives Executive upang maisabatas ang mga reformang magpapababa sa gastusin ng mga Pilipino, magpapalakas sa ating ekonomiya at magpapabuti sa serbisyo ng pamahalaan.
2: Mula dito sa House of Representatives, Bombo Anani Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
3: Meron na ho tayong 18 minuto makalipas ang 7:00 ng umaga. Samantala, ibinida ko ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang lalo pang pagdami ng mga ospital na nakikinabang sa ilalim ng MAIFIP at ito ho yung Medical Assistance Indigent and Financially Incapacitated Patient Program ng kanyang administrasyon. Ang naturang programa ay pinangunahan po ng Department of Health at nagbibigay ng tulong pinansyal para sa mga gastusing medical sa ospital, lalo na sa mga Pilipinong may limitadong financial capacity. Ayunin po nitong tulungan ang mga mahirap na pasyente na mabawasan o tuluyang mawalang bayarin sa pagpapagamot na hindi na kayang saklawin ng Philippine Health Insurance System. Ayon kay Pangulong Marcos, mas marami ng mga ospital na nakikinabang nito daan upang lumubo sa ilang milyon ng mga pasyenteng nakinabang sa naturang programa. Sa pamamagitan nito niya, hindi na rin kailangan ng mga mahihirap na Pilipino na pumila at magmakaawa sa mga politiko. Di tulad ng dating nangyayari sa Pilipinas, ang naturang sistema ay kilala bilang guarantee letter o GL na ayon sa Pangulo, hindi na ito kailangan sa ngayon.
0: Siyempre, hindi natin makakaligtaan ang maaasahang medical assistance o MAIP. Mas marami na ang ospital na sakop nito. Mas pinadali pa ang proseso. At ngayon, may e-MAIP na sa mga ospital ng DOH, online at kasama sa ating e-gov app. Dalawa na lang ang requirement. Wala na ring GL-GL, kaya hindi na kailangan pumila o magmakaawa pa sa sino mang politiko.
3: Bahagi pa rin po yan ng pahayag ni Pangulong Marcos. Samantala, mga kabumbo, inabangan din ni Senator Joel Villanueva ang pagbibigay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na update sa nagpapatuloy ng investigasyon sa flood control scandal sa 5 ulat sa bayan ng Pangulo. Ito'y kasunod pa rin ng kanyang historic remarks noong 4th Sona o ika-4 na State of the Nation Address na mahiya naman kayo. Sa exclusive interview ng Bombo Radio Philippines kay Senator Villanueva, iginit niyang isa siya sa mga nagabang sa anumang iulat ng Pangulo na update sa nabunyag na skandalo at kung ano na ang kinahinat na nito matapos ang isang taon. Maalalang maraming mababatas ngang nasangkot o nadawit sa naturang skandalo kasunod yan ng mga serye ng investigasyon na isinagawa ng House of Representatives, Senado, National Bureau of Investigation at maging ang Office of the Ombudsman. Si Senator Villanueva ay isa sa mga napangalanan noon sa naturang issue at sa huling update mula kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, sinabi niyang hinugna ang kaso laban sa naturang senador. Gayunpaman, wala pang kasong isinasampa laban sa kanya. Balikan po natin ang naging exclusive interview ng Bombo Radio Philippines kay Senator Villanueva.
4: So how about flood control?
5: Definitely. Without disregarding yung issue ng flood control. If you recall, last year, binanggit ng Pangulo yun, we wanted to find out what's going to happen, what had happened, and importanteng mapanagot ang dapat managot dito.
4: So last lang, ano po ang ina-explain?
3: Bagi po yan ng exclusive interview ng Bombo Radio Philippines kay Senator Joel Villanueva. Samantala, update pa rin po tayo mga kabombos. Si Senator Ontiveros naman ay kinukonsidera bilang isang magandang development ng pag-anunsyo ni Pangulong Marcos sa kanyang ulat sa bayan dun sa nalapit na pagsasampa ng kaso laban kay dating House Speaker Romualdez. My live report si Bombo Jello Aganan.
6: Momogenesis sa pagbukas ng kanyang talumpati kahapon para sa ikalimang State of the Nation address, kaagad at nalakay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang issue sa flood control projects ng bansa at ang mga naabot na tagumpay ng administrasyon para labanan ito, kabilang ang nalalapit na pagsampa ng kaso sa kanyang pinsan na si dating House Speaker Martin Romualdez. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Philippines, sinabi naman ni Senator Risa Ontiveros na itinuturing niya itong isang magandang sinyales na magpapatuloy umano ang hakbang para sa investigasyon sa katiwalian sa proyektong flood control ng gobyerno. Bagay na nagbigay ng kumpiyansa sa senadora na makamit ang hustisya sa pandarambong na ginawa sa kaban ng bayan. Bagamat pinuri ni Ontiveros ang mga naging pahayag ni Marcos, binigyan diin naman niya na tungkol nito ng isang pangulo at nararapat lamang aniya na wala itong kinikilingan sa nagpapatuloy na investigasyon sa flood control scam. Natatpakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag na si Senator Risa Ontiveros sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Philippines.
7: Sen, first things first, tumukin na po natin agad yung highlights ng talumpati ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sabi niya, hindi ako pangulo ng aking pamilya, hindi ako pangulo ng aking kaibigan, pangulo ako ng bansa. And then sinabi niya, Sen, na malapit na po yung pagsasampa ng kaso kay dating House Speaker Martin Romualdez. Ano po ang take niyo dito sa development na ito ng investigasyon sa flood control probe?
8: Yan actually, Bombo Angelo, yung unang nagtawag pansin sa akin sa SONA ni Presidente kanina. Isinulat ko sa notes ko yung sinabi niyang hindi ako pangulo ng pamilya ko o ng mga kaibigan ko lamang kundi ng lahat ng Filipino. Yan ay isang bagay na dapat sabihin at dapat gawin talaga ng isang pangulo. And tinitinan ko po siya bilang isang magandang hudyat na tutuloy at makukumpleto at magbubunga ng hustisya. Yun na nga pong matagal, matindi at magpapatuloy pa rin sa Senado na investigasyon sa flood control scandal para bawasan and harinawa kalaunan matanggal talaga yung corruption.
6: Kasunod ito, Bombo Genesis, hindi naman lubos na sumang-ayon si Ontiveros sa pag-anunsyo ni Pangulong Marcos na umanay matagumpay na natugunan ng kanyang administrasyon ang naranasang oil crisis ng bansa. Aniya, maaga pa para sabihin na nasolusyonan na ito sapagkat kasalukuyan pa rin itong nararamdaman ng mga Pilipino. Dagdag pa niya, marami pang hakbang ang dapat isagawa ng gobyerno ukol rito dahil marami pa rin ang nahihirapan sa nagpapatuloy na epekto nito. Tinukoy rin ng mambatas ang nakabimbing 53 million peso supplemental bill na sana'y nakadagdag aniya bilang suporta sa mga overseas Filipino workers, mga tsuper at magsasaka na kabilang sa tatlong pangunahing vulnerable sector na pinakatinamaan ng krisis. Pero pakinggan natin muli ang mga naging pahagi ng pahayag ni Senator Risa Ontiveros sa exclusive interview ng Bombo Radio Philippines.
8: I think masyado maaga pa para sabihin successful dahil ongoing pa yung oil crisis na ito. At talagang marami pang mga kababayan natin ay naghihirap. Halimbawa, pending pa nga lang yung 53 billion peso supplemental budget bill ko sa Senado na dapat sana ay pandagdag na pag-suporta, pag-subsidize sa tatlo sa pinaka-vulnerable at apektadong sektor. Of course, ang ating mga overseas Filipino workers, ang mga driver at operator at kooperatiba sa public transport sector at yung ating mga magsasaka at mangingisda. At dahil nga oil crisis ito, marami pang reforma na pwedeng gawin sa ating energy sector, particular sa usapin ng oil. At kasama na po yung pagtitingin sa mga batas na nagre-regulate nito.
6: Samantala, Bombo Genesis, pinuri naman ni Ontiveros ang ilan sa mga isyu na natalakay ng Pangulo sa kanyang talumpati. Kabilang na rito ang pag-anunsyo ng pagtanggal sa system loss sa bill ng kuryente at sa panawagang pag-amyanda sa Electric Power Industry Reform Act o EPERA. Gayun din ang paninindigan ni Marcos sa West Philippine Sea 2016 Arbitral Award na iginawad sa Pilipinas. Ngunit po si Ontiveros ang tatanungin, marami pa umanong sana siyang nais na marinig sa presidente sa usapin ng pagpapalakas ng ekonomiya partikular na sa sektor ng agrikultura, gayong may kinakaharap na epekto ng El Nino ang mga magsasaka, gayon din sa industriya, serbisyo at turismo. Sa huli, tiniyak naman ni Hontiveros na tututukan ng Senado ang mga kakulangan na kanilang nakita sa State of the Nation Address ng Pangulo para muling mapasigla ang ekonomiya ng bansa. Pakinggan natin muli ang mga naging pahayag ng Senator Risa Hontiveros.
8: Well, marami-rami pa sana ang nais kong sanang narinig kay Presidente. Well, yung isang pinalakpakan ko rin naman ay isang magandang simula, yung pagtanggal ng systems loss charge at saka charge sa VAT ng systems loss. Pero palagay ko, unang hakbang pa lang ito sa tamang direksyon man na pag-review ng buong ETIRA, pag-amyenda nito o di kaya ay pagpalit dyan sa isang bagong batas tungkol sa enerhiya. Dami ko pa rin sanang nais marinig kay Presidente kanina tungkol sa ekonomiya, yung talagang pagpapalakas sa agrikultura halimbawa, at habang kaharap natin ang panahon na hindi naman natin kontrolado, and then medyo nai-insecure ang mga tao tungkol sa ating dapat na food security dahil sa problema ng kakulangan sa tubig at yung matinding epekto ito sa ating mga magsasaka. Sa industriya, marami pa rin sana silang nasabi tungkol sa light and medium industries na kaya pa nating makakapture ng competitive advantage doon. At sa services, well, buti binanggit nila ang OFWs dahil yung remittances nila. At I'm trying to remember kung nabanggit nila yung mga BPOs, but bukod po sa dalawang importanteng sektor na yon, tourism, no?
9: Yes.
8: Napakalaking potential pa, underdeveloped pa, at isang critical na service sector na pwede tayong iahon mula sa mga epekto ng pandemic noon at mula sa epekto ng Middle East war at oil crisis ngayon. So, marami. And moving forward, kung ano yung gaps na nakita ko sa SONA, well, patuloy po namin tatrabahuin sa Senado, lalo na ekonomiya.
10: Mula rito sa Senado ng Pilipinas, ako si Bombo Angelo Aganan. And this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
3: Oras natin, meron na po tayong 29 minutes makalipas magkakabombo ang alas 7 ng umaga. Binalikan din ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang malagim na sinapit ng maraming estudyante sa kamakailang pamaril sa isang high school dyan sa May Tacloban City. Sa kanyang State of the Nation Address, muli pong inalala ng Pangulo ang sinapit ng tatlong nasawi at mahigit 20 sugatan sa naturang pamaril. Kasabay po ng pagpapabatid muli ng pakikiramay ng kanyang administrasyon sa pamilya ng mga nasawing estudyante. Anya, maituturing din bilang kabayanihan ang ginawa ng mga estudyanteng nagsakripisyo ng kanilang buhay at sa naturang araw at hinding-hindi ito makakalimutan ng kanyang administrasyon at ng taong bayan.
0: Sa mga magulang at kaanak ng mga nasawit at nasaktan dahil sa nangyaring karahasan sa mga paaralan, tanggapin po ninyo ang aming taimtim na pakikiramay. To the parents of Chris Lawrence Fabian, Joanne C. Separa, and Ayesa Nicole Dazo, we are all so very proud of the unflinching bravery and heroic virtue that you have instilled in your children. They are an inspiration to us all. Their courage and their selflessness, true Filipino qualities, are the virtues that these trying times call for.
3: Kasabay nito ay nangako si Pangulong Marcos na pag-iibayuhin pa ang serbisyo ng pamalaan sa mga estudyante at mga magulang upang matiyak na ligtas ang mga paralan para sa kanila. Ibinida rin ng Pangulo ang pagdaragdag ng libo-libong mga guidance sa mga associate counselor upang tumulong at tumugon sa problema o anumang alalahanin ng mga estudyante at mga guro. Lahat ng paraan niya ay ginagawa ng kanyang administrasyon upang masigurong hindi maulit pa ang naturang insidente at may balik ang tiwala ng mga magulang at kanilang mga anak sa mga paralan.
0: Sa tulong ng unang batch ng 10,000 school counselor associates na ipapasok natin sa mga pampublikong paaralan, ang mga anak natin ay meron ng malalapitan para sa angkop na payo sa anumang mabigat na pinagdadaanan sa kanilang isipan. Hindi mawawaglit sa ating isipan ang karangalan at kadakilaan ng ating mga guro. Pinangako ko noong nakalipas na SONA na walang magre-retirong guro na Teacher 1. Ngayon, Mahigit 80,000 guro at schoolhead sa pampublikong paaralan ang na-promote gawa ng ating expanded career progression.
3: Bagi pa rin po yan ng pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasabay po yan ng kanyang ikalimang State of the Nation Address. At kaunglay po niyan at sa iba pang mga usapin, mga kabombo, makakausap po natin ang kinatawan ng ACT Teachers Party si Representative Antonio Tinio. Magandang araw po sa inyo and thank you so much for joining us sa Bombo Radio Philippines. Welcome sa Bombo Network News, Representative Tinio, sir. Si Bombo Genesis po ito.
9: Hi, good morning, Bombo Genesis. Good morning sa ating mga tagapakinig.
3: Good morning, magandang umaga po. At tayo po'y napapanood din sa atin pong 32 stations nationwide. Sir, ano, unahin ko po, ano, I understand na pakinggan ho siguro ninyo yung last na voice clip na inere ho natin about dun sa pangako ni Pangulong Marcos na pag-iibayuhin yung tulong ng administrasyon sa mga kaguruan, sa mga mag-aaral, sa mga magulang. No? Ano pong reaction ho ninyo dun sa part na binabanggit ni Pangulong Marcos yung kanyang mga pangako at nagawa ng kanyang administrasyon sa education sector, sir?
9: Well, ang isang kapansin-pansin, particular tungkol sa edukasyon at sa mga guro, ang gusto talaga marinig ng teachers natin ngayon, of course, yung usapin ng pagtaas ng kanilang sweldo. So, unfortunately, hindi nabanggit ito, no? Walang anumang sinabi tungkol sa pagtaas ng sweldo ng teachers. Mahalaga to dahil kung ikukumpara natin ang mga sweldo ng mga teachers sa mga nurse or police at sundalo, ay napag-iwanan na sila na tumaas yung mga salaries nung ibang yon, pero hindi yung sa guro. So yun yung una. Pangalawa, nabanggit ng Pangulo yung promotion ng mga teachers. So, yung pangako niya last year na walang mag-retire na teacher one. So nabanggit din niya na sa taong ito may 80,000 ng mga teachers na na-promote, no? Dun sa expanded career progression. Tama po yan, kaya lang ang realidad ngayon in the field ay marami talagang nag-apply doon sa para ma-promote mahirap din niya, no? Maraming mga requirements, so nag-apply at nag-qualify para sa promotion, pero marami po ay hindi pa na po promote dahil wala na raw budget, no? So medyo limited yung mga available na slot para sa promotion dahil kapos ang ponto. So yan ang nangyayari ngayon. Medyo disappointed ang marami dahil hindi pa nila kailangan mag-intay sila hanggang sa magkaroon ng sapat na ponto bago sila mag-promote.
3: Pero sa kabuuan, sir, realistic naman yung kanyang mga nabanggit sa education sector, lalo at may statement ho siya na nagsasabing prioridad pa rin ng aking administrasyon ang edukasyon. Anong take ho ninyo diyan?
9: Sa isang banda merong mas malaking budget this year, no? Pero yun na nga, marami pa ring mga kakulangan. No, so kahit pa yung may mga hakbang, no, para mabigyan ng promotion, may mas malaking budget para sa classrooms, pero siguro sa kabuuan pwede natin sabihin hindi pa na-deliver hanggang ngayon, no. Parang yung classrooms, hindi pa rin nasosolve ng administrasyong ito yung markadong problema talaga na sa ilalim ng sa nakaraang 4 taon ng Marcos Jr. administration ay napakabagal, pambihira kumpara natin sa ibang mga administrasyon, napakabagal po ng pagpapatayo ng mga classroom, no? Nasa may mga taon na ilang daan lamang ang napatayong classroom, samantalang patuloy na lumalaki yung shortage ng classrooms. At hindi po ondo ang problema, eh, dahil may budget na nakalaan, pero hindi ma-solve yung problema na mabagal ang classroom construction. So yun ang problema, no? May may pondong nilalaan, either kapos o hindi pa rin ma-deliver yung mga dapat na i-deliver sa edukasyon.
3: Ibang usapin ho tayo, sir, no? Doon sa initial part ng kanyang message ay agad siyang dumako doon sa flood control scandal, including yung filing of cases, multiple cases against sa kanyang pinsan, si Representative Romualdez. Parang development doon sa kanyang pinakatumatak na remarks nung fourth SONA or ikaapat na State of the Nation Address. Contento ho kayo sa pag-usad, una, ng mga cases against doon sa mga napangalanan, and then pangalawa, doon sa nagpapatuloy pang investigation?
9: Well, I think lahat ng mga Pilipino hindi contento, no? After one year, naghahanap pa rin talaga ng malaking isda na tinatawag. So yun yung unang punto. Ngayon ang development ay sa wakas ay may pangako ang pangulo na may malaking isda, in this case the former speaker at yung pinsan niya, no, si former speaker Romualdez. Pero again, ano pa to, no? It remains to be seen, dahil sinasabi sa hinaharap ay kakasuhan ang former speaker. So tingnan natin, no? Ngayon ang importante ring sabihin dito ay kung kakasuhan man ang former speaker, kailangan intindihin din natin na hindi matatapos dito, or hindi dapat ituring na pwede nang isara ang usapin ng flood control at pwede na tayo mag-move on, no? Dahil yung nangyaring flood control corruption ay hindi lamang Kongreso ang responsable dito at dapat panagot, kung hindi ano yan, para mangyari ang kanyang kalaki at kalaganap na corruption ng DPWH, pondo ng DPWH. Sabuatan talaga yan ng executive branch at saka ng legislative, no? So wag nating kalimutan na kailangan din may kasuhan, may imbestigahan, kasuhan at panagutin sa executive branch, no? At yan yung hindi pa natin nakikita. In fact, yung mga susing tao sa executive branch, sila pa yung nabibigyan ng immunity, no? Case in point, pinakatampok dito si former DPWH Secretary Bonoan, no? So ngayon nasa proseso ng na bibigyan ng immunity, no? So kailangan na bukod sa mga nasa legislative, kongreso o senado, ay may pananagutan din ang executive branch hanggang sa Malacañang. Huwag natin kalimutan na may mga tinukoy na involved, may mga tinanggal na cabinet, mga secretary ng mga department at cabinet, pero hindi na iimbestigahan.
3: Okay. Pang huli sigurong topic, sir, ano, yung pagtatapos ho ng unang regular session ng 20th Congress ay naging debate ho sa inyo yung version ng political dynasty bill. Sabi nga ho ninyo noon, yung loose ang na-aprubahan ng mas nakararaming mga mababatas, gayong may mas magandang forma sana. Pero kahapon, walang nabanggit si Pangulong Marcos dito.
9: Tama kayo, walang anumang pagbanggit ang Pangulo, samantalang last year, kasama sa mga ipinangakong reforma bilang pambawi, kumbaga, no, sa flood control corruption scandal, isa yung political dynasty. Pero ngayon wala na anumang pagbanggit dito, na kataka-taka, dahil ang Pangulo mismo ang, kumbaga, ang bubuhay sa pag-asa ng mga taong bayan na sa ilalim ng administrasyon niya ay finally magkakaroon ng batas para ipatupad yung mandatong anti-dynasty. So, yun nga. Nevertheless, nakasalang yan sa Senado ngayon, dahil pinasalan ng House yung version Bagaman tapos na kapos, no, dahil napakalimitado nung ipagbabawal ng mga dynasty, ay dapat na ituring ng pamamayan na isang ano pa rin yan, no, buhay na usapin. At ang focus ngayon ay sa Senado. Kailangan magpasa sila ng kanilang version, tapos finally harapin ito ng dalawa through the bicab. At ang tinawagan natin ay dapat magkaroon ng ngipin yung anti-dynasty law.
3: Okay. Thank you so much for joining us again, Representative Tinius Reno. Panghuli na lang siguro, without giving context, mga ilan po yung grado na ibibigay po ninyo kay Pangulong Marcos sa kanyang ikalimang State of Nation Address?
9: Maraming mga hindi na tugunan. Nabanggit yung dynasty, yung sweldo ng guro. Kaya para sa atin, ako ano lang, pass or fail. Para sa akin, fail pa rin ito.
3: Okay, again, thank you so much for joining us. Ingat po kayo, Representative Tinius.
9: Maraming salamat. Magandang umaga po.
3: Magandang umaga po. Ang kinatawan po ng ACT Teachers Party List, si Representative Antonio Tinio Magacabombo. Kaugnay po sa ilang mga usapin. Pangunahin po dito, yung education na nabanggit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nangako rin ng Pangulo na sa lalong madaling panahon ay masisilayan na ng Pilipinas ang pagpapalipad ng sariling rocket. Sa kanyang ikalimang State of Nation Address, sinabi ho ng Pangulo na isasagawa sa susunod na taon ang isang sounding rocket launch test dito sa ating bansa. Ito ay sa pakipagtulungan ng isang aerospace company mula sa may South Korea. Ayon sa Pangulo, napili ang probinsya ng Cagayan dahil sa strategic location nito na angkop sa paglulunsad ng mga rocket patungo sa karagatang Pasipiko. Paliwanag ng Pangulo, layunin ng proyekto na maging sentro ng paglulunsad ng maliliit na satellite at macro-satellite sa low Earth orbit ang naturang probinsya.
0: Cagayan is both geographically and economically primed to serve as our gateway to space and host the country's first spaceport. A sounding rocket launch test is slated for next year. Yes, we are going to launch a rocket into space. This we will do in partnership with a South Korean aerospace company. We do not have to look or sail very far to find dependable allies. ASEAN is our safe harbor, within which we share not only mutual proximity, but affinity.
3: Bagay pa rin po yan ng pangako ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang ikalimang ulat sa bayan. Lagatin po sa atin sa oras na 15 minuto bago po sumapit, mga kabombo, ang alas sa 8 ng umaga. Ang flood control investigation pinuri naman ni Representative Leila De Lima habang ipagsali ng Pilipinas doon sa International Criminal Court at sa itong anti-dynasty bill. Hinanap din po doon sa ikalimang ulat sa bayan ng Pangulo. May update po dyan si Bumbo Isa Cotoner.
11: Pinuri ni mamamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima ang ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ngunit sinabi nitong may ilang mahalagang usapin na hindi nabigyang pansin sa tulumpati. Ayon kay De Lima, isa sa mga dapat sanay na talakay ng Pangulo ang posibilidad ng muling pagsali ng Pilipinas sa International Criminal Court. Gayun din ang panukalang anti-political dynasty bill na matagal nang isinusulong upang mabawasan ang pamamayani ng mga political dynasty sa bansa. Sa kabila nito, sinabi ng mambabatas na positibo ang naging pagbubukas ng Pangulo sa kanyang sona nang talakay nito ang isinasagawang investigasyon sa mga irregularidad sa flood control projects. Anya, hindi niya inaasahan na direktang babanggitin ni Pangulong Marcos ang kanyang pinsan na si dating House Speaker Martin Romualdez kaugnay ng naturang usapin. Para kay De Lima, mahalagang maipakita na pananagutin ang sinumang mapapatunayang sangkot sa katiwalian, anuman ang kanilang posisyon o relasyon sa Pangulo. Kaugnay naan, pakinggan natin ang tinig ni mamamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima.
12: Overall, maganda. Pero yun na nga, yung sabi ko nga, yung mga inaasahan din na iba na yung pagre-rejoin ng ICC, pagpapasabatas na lang ng anti-political dynasty bill. So, yun siguro kailangan na dapat nabanggit man lang ang mga gano'n ng mga punto. Pero marami siyempre yung mga accomplishments na mga sinabi. We just hoping na lahat yun factual. We're just hoping na supported by the necessary data.
11: Samantala, sa ibang balita naman, sinabi ni Philippine Coast Guard spokesperson for West Philippine Sea, Rear Admiral J. Tariela, na nagsilbing pinakamahalagang bahagi ng talumpati sa ikalamang sona ni Pangulong Marcos ang mariing paninindigan niya na hindi uurong at hindi magpapasindak ang Pilipinas sa anumang banta sa West Philippine Sea. Anya, nagbibigay ito ng lakas ng loob, hindi lamang sa Philippine Coast Guard at Armed Forces of the Philippines, kundi maging sa mga mangingistang Pilipino na patuloy na nangingisa sa pinag-aagawang karagatan. Pinuri rin ni Tariela ang muling pagtitiyak ng Pangulo sa visa ng 2016 Arbitral Award at ang pahayag nitong ang mga Pilipino ay hindi sakim, hindi sinungaling at hindi racist. Naanay tugon sa mga kamakailang alegasyon umano at kilos ng China laban sa Pilipinas. Dagdag pa niya, mahalaga rin ang panawagan ng Pangulo para sa pagkakaisa ng mga Pilipino sa kabilayan ng magkakaibang pananaw sa politika. Habang ipinagpapatuloy ng bansa ang pagtatanggol sa soberanya at karapatan nito sa West Philippine Sea. Kaugnay niyan, pakinggan naman natin ang tinig ni Philippine Coast Guard spokesperson for West Philippine Sea, Rear Admiral J. Tariela.
13: Of course, ang magiging basehan ko dito is yung pagbanggit ng 2016 Arbitral Award, ang pagkilala sa mga mangingisda sa Coast Guard and the Armed Forces of the Philippines. And for me, ito na yung talagang kumaga icing of the cake, di ba? Ito yung pinakahuling part ng kanyang speech. At sinabi niya rin na ang ating pagtindig sa West Philippine Sea ay obligasyon natin para sa susunod na saling lahi at kailangan natin magkaisa bilang Pilipino. Again, for me, bias ako kasi napag-usapan ang issue ng ating pagtindig sa karapatan ng West Philippine Sea. So that will be 10 out of 10.
14: Ito si Bombo Isakotaner and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information, Basta Radio Bombo.
3: Meron na lamang ko tayong 12 minuto bago sumapit ang alas 8 ng umaga, bago tayo dumako sa mga provincial report. Hindi raw ko kumbinsido si Senator Raimi Marcos sa ikalimang State of the Nation address ng kanyang kapatid na si Pangulong Marcos Jr., particular ng pahayag niya na malapit ng masambahan ng patong-patong na kaso ang kanilang pinsan na si dating House Speaker Martin Romualdez. Sa isang bayang sinabi ng senadora na isa lamang umanong pambubudol ang naturang statement ng Pangulo. Kinwestiyon din ng senador kung bakit mabilis umanong nakakasuhan ng mga opisyal na kritiko ng administrasyon kumpara sa kanyang mga kaliyado. Iginit pa ng presidential sibling na hindi lamang si Romualdez ang dapat managot dahil hindi anya ito nag-iisa. Hindi nga dumalo si Senator Raimi sa State of the Nation Address kasama ang iba pang miyembro ng minorya ng Senado kahapon para ipanawagan ang kanilang pagkadismaya sa administrasyon. Update ho tayo mga kaumbo sa mga balitang tinutukan ng ating mga provincial station. Ito hong probinsya ng Cagayan ay nakatakdang maging rocket hub. Plano hong rocket launch dyan sa may probinsya ng Cagayan sa 2027. Isa umunong paghahanda sa posibleng Philippine Spaceport. Ayon po yan sa Department of Science and Technology. May update dyan ng Bombo Radio, Tugigaraw.
15: Inihayag ng Department of Science and Technology na ang planong kauna-unahang rocket launch test sa Cagayan sa 2027 ay bahagi ng pagsusuri kung maaari itong maging launching site o unang spaceport ng Pilipinas. Sa panayam ng Bombo Radio, sinabi ni DOST Secretary Renato Solidum Jr. na test flight lamang ang isa sa gawa na inaasahang aabot sa humigit kumulang 5 kilometro ang taas upang masuri ang teknolohiya, mga proseso at safety protocols para sa mga susunod na space mission. Aniya napili ang Cagayan dahil sa estratehikong lokasyon nito na malapit sa equator at sa malawak na karagatang angkop para sa ligtas na launch at recovery operations.
16: Plano ay para tingnan yung posibilidad na maging launching site na ng space exploration ng Pilipinas kasi malapit tayo sa equator. Mm-mm. At yung gagawin lang naman dyan sa Cagayan muna ay tingnan using a pre-rocket na hindi ganun kataas ang planong ipalipad, mga 5 kilometro lamang. Kung mapatunayan na magandang Pilipinas na isang launch site, baka maging interesado yung ibang bansa na piliin tayo na maging launch site. At makakatulong yan sa industriya ng space exploration at pagkakaroon ng trabaho ng ating mga kababayan.
15: Kaugnay nito, nauna nang inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang ikalimang sona ang planong rocket launch test katuwang ang isang aerospace company mula South Korea. Ayon sa Philippine Space Agency, magsisilbi itong unang hakbang sa pagtatatag ng sariling spaceport ng bansa.
0: Cagayan is both geographically and economically primed to serve as our gateway to space and host the country's first spaceport. A sounding rocket launch test is slated for next year. Yes, we are going to launch a rocket into space. This we will do in partnership with the South Korean Aerospace Company.
15: At yan ang balita mula rito sa Bombo Radyo Tugigaraw para sa ating Bombo Network News. Ako si Bombo Reynaline Balacanaw, and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information, Basta Radio, Bombo!
3: Samantala, iba pang reaksyon mga kabombo. Kumuha tayo dyan sa may bahagi po ng Cebu. Ang vice-gobernador ng naturang probinsya humanga sa kawalang kinikilingan na pahayag ni Pangulong Marcos sa kanyang ikalimang ulat sa bayan. May update dyan ng Bombo Radio Cebu.
17: Humanga si Cebu Vice Governor Glenn Anthony Soco sa katapos lamang na ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito ay dahil anya, ang mga pahayag ng Pangulo ay nakapagbibigay kaalaman at naiintindihan. Dagdag pa ni Soco sa eksklusibong panayam sa Bombo Radio Cebu na tinalakay din ng Pangulo ang maraming iba't ibang detalye sa kanyang sona kahapon. Sa makatuwid para kay Soco, sa pangkalahatang sona ng Pangulo, ang pinakatampok para sa kanya ay ang kanyang pagtalakay sa korupsyon sa bansa, kung saan sinabi ng Pangulo na ang kasulukuyang administrasyon ay talagang may intensyon na pigilan ang korupsyon kahit na ang sangkot dito ay mayroon itong personal na koneksyon sa kanya. Kung saan humanga si Soco dahil kayang-kaya ng Pangulo na kasuhan at panagutin ang mga taong sangkot sa korupsyon kahit na sila ay kanyang mga kadugo o kamag-anak. Binigyang diin din ng Pangulo na masakit para sa kanya ang desisyong ito, ngunit iginiit nito na kailangan niya itong gawin.
18: Well, maganda yung naibigay na State of the Nation ni Presidente Bongbong Marcos. It's very informative and comprehensive. Madaming detalye na nabanggit. Sa kabuuan, yung highlight para sa akin is yung korupsyon talaga, na meron talagang intensyon yung administrasyon na supuin yung korupsyon, even though na kamag-anak man ni Presidente, kaya niya na sampahan ng kaso.
17: Samantala, malugod naman na tinanggap ni Cebu Governor Pamela Baricuatro ang pagbanggit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. tungkol sa pagpapalakas sa pagtugon sa sakuna, seguridad sa pagkain at agrikultura sa kanyang zona 2026, lalo na't isinasaalang-alang ito ang karanasan ng Cebu sa mga nakaraang kalamidad. Dagdag pa ng gobernadora na ang mga hakbang sa pagtulong tulad ng pagpapalawak ng mga tax exemption para sa mas maraming manggagawa at ang pag-alis ng mga singil sa system loss sa mga singil ng kuryente na direct na nagpapagaan sa mga pasanin ng kabahayan ay nakakatulong din.
14: Mula rito sa lungsod ng Cebu, Bombo Johnna Kanyati, and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information, Basta Radio, Bombo!
3: Kung humanga ang vice-gobernador ng Cebu, disappointed naman umano ang kinatawan ho ng General Santos doon sa direksyon ng gobyerno matapos ang ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Marcos. May update naman dyan ang Bombo Radio General Santos.
19: Nagpahayag ng pangamba at pagkadismaya sa General Santos City Lone District Representative Shirlyn Banyas Nogurales matapos ang ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kahapon na Hulyo 27 nitong taon. Sinabi niya na umaasa siya ng may mas malinaw at konkretong resulta mula sa mga programa ng administrasyon na makatutulong sa mga Pilipino. Ibinahagi ni Banyas ang kanyang pangamba sa kalagayan ng pananalapi ng bansa na nakaapekto sa pagpapatupad ng mga proyekto ng pamahalaan. Ayon sa kanya, maraming proyekto ang naantala dahil sa kakulangan ng pondo, pagtaas ng presyo ng materyales at mga issue sa pagpapalabas ng kinakailangang pondo. Sinabi niya, susuriin niya sa mga budget hearing ng Kongreso kung pondo o pulisiya ng pamahalaan ang dahilan ng pagkaantala ng proyekto. Binigyan naman ni Banyas ng 6.5 out of 10 ang SONA ni PBBM dahil may mga positibong direksyon ngunit kulang pa umano sa konkretong resulta. Gayunman, umaasa pa rin siya na magkakaroon ng mga positibong pagbabago sa natitirang panahon ng administrasyon.
20: I am still waiting sa makita sa tangible result. But with the way things are, I am really a bit disappointed. I should say mga 6.5, no? So, I just hope for the remaining 2 years, something good will come out of it.
19: At yan ang ulat mula sa himpilan ng Bombo Radyo Chanson. Ito si Bombo Jero Aurelia. And this is Bombo Radyo Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo!
21: Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking.
3: Para sa palitan ng piso kontra dolyar at iba pang mga foreign currencies, ngayon pong araw na ito magkakabombo, ang isang US dollar ay katumbaso ngayon ng 61 pesos and 68 centavos. Ang isang Hong Kong dollar, katumbas ng 7 pesos and 89 centavos. Ang isang Singaporean dollar, katumbas na po ito ng 47 pesos and 91 centavos. Ang isang Saudi Arabian Rial, katumbas ng 16 pesos and 48 centavos. Ang isang euro, ito ho'y katumbas ng 70 pesos and 44 centavos. Batay po yan sa datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas at Bankers Association of the Philippines. Tuloy-tuloy lamang po sa pagsubaybay sa ating 32 fully digitalized AM at FM stations. Gamit po ang ating mga social media pages. Meron po tayo sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok, sa Bombo Mobile App, at even sa Twitter or sa kilala po ngayon bilang X. At of course, sa www.bomboradio.com, mga kabombo. Bawat provincial station ng Bombo Radio Philippines at ang Star FM, meron pong sariling social media pages na pwede po ninyong subaybayan. Sa Luzon area, sa mga kababayan po natin dyan sa May Cagayan Valley, nariyan po ang Bombo Radio Kawayan, ang Bombo Radio Dagupan at Star FM Dagupan, dyan naman sa may bahagi ng Pangasinan, ang Bombo Radio Baguio at Star FM Baguio, dyan sa may probinsya po ng Benguet at Buong Cordilleras, ang Bombo Radio Legazpi dyan sa may Bicol Region at ang Star FM Manila dito po sa Mega Manila. Dyan pa rin po sa may Cagayan Valley, nariyan din po ang Bombo Radio Tugigaraw, ang Bombo Radio Lawag sa may Ilocos Norte, Bombo Radio Vigan sa may Ilocos Sur at makatabing probinsya, ang Bombo Radio La Union dyan sa may probinsya po ng La Union at ang Bombo Radio Naga dyan pa rin sa may Bicol Region. Sama-sama ho tayong manalangin, mga kabombo Castar Nation, narito ang Horacio Emperata for Peace.
22: God, our Heavenly Father, Lord of peace and justice, we humbly come before you during this time of escalating geopolitical tensions in our part of the world. Through the years, you have sustained our faith in you as a nation. It is our faith in your divine providence that has made us survive the countless natural and human-caused calamities that have come our way in our history as a people. Spare us, Lord, from the horrors of war. Hear our pleas as we cry out to you. Have mercy on us, Lord. Rescue us from the malevolent forces that influence world leaders. For we believe that our struggle is not against flesh and blood, but against their rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. We pray for your leaders entrusted with making crucial decisions for our nation. We place all our hopes in you, seeking your forgiveness and mercy for the times when our fears and suspicions have tainted our perceptions with ethnic biases and prejudices verging on racism. We earnestly pray, Lord, that you make us instruments of your peace. Where there is hatred, let us bring love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. Where there is sadness, joy. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Our Lady, Queen of Peace,
23: pray for us.
22: Saint Michael the Archangel,
23: pray for us.
22: Saint Joseph,
23: pray for us.
22: Saint Francis of Assisi,
23: pray for us.
22: Saint Lorenzo Ruiz,
23: pray for us.
22: Saint Pedro Calungsod,
23: pray for us.
3: Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa buong mundo, yan na po ang kalipunan ng ating balitaan para sa pangumagang edisyon ng Bombo Network News, ang back-to-back winner sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. Mula rito sa News Center Makati, this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
21: Star FM,
1: the best music station across the nation.
2: Kwelang-kwela ng mga DJs.
1: Ang galing sa information.
21: Fully digitalized. It's all for you.
23: Star FM across the nation.
4: Star FM number 1 02.7.
21: Basta Star.
5: Kaming mga work from home virtual assistants palagi nakikinig sa 102.7 Star FM para updated lagi sa current events at magandang tugtugin. Like mo, share mo.
24: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
25: Star FM.
26: Star FM.
27: Star FM.
21: Yes.